0: Minaw din ha. Ya, tangi pod karon taon-taon ha kay mabati ni pagbalik sa attorney Rufil Fernandez Baño para ipadayon na iya mga isyug mga komentaryo. Malang sa tong pipila ka mga pahinumdom. Happy birthday di ay ni Juliet Lunop, 60 years old na siya, gikan ni Mika K di nagyapos sa Naga. Bala ko dinis control og Nestor Homicilio, Nemskin yon na si Gerald Alvio sa Kusam Radio Man Kent Galinea. Salamat sa pagpamina og maayong nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:03.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo. This time check is brought to you by Protect Freshness Every Day. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. That portion was brought to you by GCash. Zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.

0: Microse Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Microse Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Microse Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumiad.
7: iBerry, papalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
10: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
11: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
12: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
13: Ang galing-galing mo.
14: Smart 2.
13: Smart Dishwashing Paste ko.
14: Smart 2.
13: Pritong ulam na masebo.
14: Plato at kaldero.
13: Smart. Tanggaling for every day.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
13: Tanggaling-galing mo.
14: Smart dishwashing paste.
12: Heavy duty linis bawat pahit.
15: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: ACS.
17: Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
18: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangong kumaka bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS.
20: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza!
21: Salamat! Thank you! I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary! Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka o guwapang ihapon.
20: Daobjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
21: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo!
20: With regular use, results may vary.
21: Sa kada pagsulay, kinanglan maayo ka o gwapa gihapon with the Silka Ganda Power Duo. The soap and lotion tandem, aron gwapa ka sa laban. Gandahan mo with Silka. With regular use, results may vary.
22: This time check is brought to you by McDonald's.
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
24: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
23: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
24: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
23: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
17: ACS.
25: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
17: ACS.
22: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
26: Ah!
0: ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manut suod ang sagulini ni. Mong paspas ang epekto sud sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
26: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ugang winner sa Gandalf the Night Award is Barbie Forteza.
4: Salamat. Thank you. I'd like to thank the Silk Gandalf Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare and formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka o guwapang ihapon.
5: Daugjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
4: With the Silk Ganda Power Duo. Gandahan mo.
6: With regular use, results may vary.
4: Ang Silka Ganda Power Duo, available sa leading stores nationwide. Baratura ang kagwapa nga na ilaban. The Silka Ganda Power Duo. Gandahan mo. With regular use, results may vary.
7: Karong payday, cash in na sa GCash. Zero cash in fee, zero haldas, up to 8,000 monthly. Libre cash in with partner merchants nationwide.
8: Payday na, free cash in na, happy payday, GCash na.
9: For more, visit the GCash Help Center or call us at 282-0410-027-213-999. Go landline or internet call through the Help Center. G Exchange Incorporated is regulated by Banco Central ng Pilipinas.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo. This time check is brought to you by Protect Freshness Every Day. That portion was brought to you by GCash. Zero cash in fee. Walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
12: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
13: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
14: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
15: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight.
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañok sa Straight to the Point.
17: Atong atak na mahigala alas sa 8:21 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
17: Hining mga orasa mahigala to sa hatagag pagtagad, no? Ang atong dugang mga isgutanan karon, ubay-ubay tag mga issues, mga kagalaan. Of course, atong balikan mahigala ng taga-BIR o kining financial analyst na ang gipresentar sa prosecution kagahapon. Unya ang cross-examination, unya pa sa Lunes pohon, no? Og unya, ang ato sang isgutan tong press conference ni VP Sara, iandam lang to dong para mapadayon na to unya. Anya, doon na pa mga higalay report sab, kay doon na may landslide niya nahitabo kagahapon, porbida kasubong pamalandungon mga sukinting paminaw. Unya, lain pagyod, kining 178 ka sakong bugas humay nga na usik man hinuuniday. Naunsa man yung kalaki ha? Gipang labay na lang. Kay wa na mahigalay, gibukbuk na. Inuo ko kadaghan sa mga gipanggutom niya nganong nainani man eh. So kani mga isgutan na to ug uban pa mga sukitig paminaw, labihan ka stressful ni mga sukitig paminaw, busa ni ini mga orasas dili pa ta mo adto sa mga isgutan na ari sa mga nasakpang naminaw sa DYHP ug IFM, busa makadawat mga pahalipay gikan sa atong sibianan. Last on linya karon si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
18: DYHP. RMN Report.
19: Mayong buntag kasamang regimen attorney Rufil, mayong buntag sa tanang suking tigpaminaw na itong sasyon DYHP. Live ito karon sa Talisay City, nilay na sa maswerte makadawat sa itong mapahalipay. Isi pa salamat nilang kanunang kong-suporta sa itong sasyon DYHP. Sila Lini Sarlatan, Corazon Rolio Rota, Tessy Cabo, Elsa Bailipo, Yolanda Igot, Janeline Alicando. O karon sa ikasinggit ninyo sa DYHP.
17: O Okay, salamat Lailin, ramana sa regada sa imong report. Arisa ta sa atong exercise.

0: Okay, na salamat na kasama Julius Balili o iuman sa ato mga kabanan din ha o mga nasakpan nga naminaw sa IFM o DYHP alang sa atong nagpadayon mahigala nga pag-susi sa atong mga kaigsuunan nga kanunay naminaw sa atong mga tulumanon. Alas 8.25 na aritas tundugan mga reports kanon mahigalang manlamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom.
1: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
2: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo!
5: Smart 2!
4: Smart Dishwashing Paste ko!
5: Smart 2!
4: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
5: Smart!
4: Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
4: Tanggaling-galing mo!
5: Smart dishwashing paste!
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS.
8: Maulan man, no worries. Naamoy ko lubang damit.
9: Charm. Fabcon. Pangungkong makabloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumakabloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
11: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza!
12: Salamat! Thank you! I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare and formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe, sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka o guwapang ihapon.
11: Daobjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
12: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo.
11: With regular use, results may vary.
12: Sa kada pagsulay, kinanglan maayo ka o guwapang ihapon. With the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem, aron guwapa ka sa laban. Gandahan mo with Silka. With regular use, results may vary.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
0: Atong attack na alas 8.28 na mahigala sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the Point.
0: O sa dilipatok ko ng report mga kaigalaan kay dunay nagtabo nga landslide kagahapon.

0: tulog yun ang namatay. O niya, usa mga higala ang nakasurvive. Inaot punta ang mga higala nga makasurvive na ganyan sa hingpit, no? Kanaman is tambalanan mga kagilaan. Nininahitabo nga kalit nga landslide kagahapon din niya sa Dakbayan sa Sugbo. Pating paitan ang sitwasyon na mga higala. Kini nga portion mga kagilaan, tunsab ka na to sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita, nana din niya ang tanang sangkap nga imong gikinanglan at ipadayon ang lingon nga lawas o hatagag kayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir sa English or mas giila na itong makabuhay o sa ka life-giving plant nga sa pangan palandaan makabuhay makahatag o kinabuhi. Gisagulan pagyodok asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa inyo mga suking butika o galang sa mga pangutana pwedeng matawagan or matext ang 0917-728-1434. Ako balikon, 0917-728-1434. Okay, o kinisab nga portion na higalatod galato sa EXL Black Coffee. Bato ni ang himsog nga lawas ug maayong kinabuhi uban ang EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto ug dekalidad ug iuman epektibo nga mga halaman gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery ug peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sekreto alang sa maayong panglawas, EXL Black Coffee. Ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog ug kaayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan.
1: Straight to the point.
0: Now, ato sa tagay pagtagad mahigala, before tamo adto sa tundugan mga iskutanan, ato sa i-check karon ang report ni kasama nga Jane Gallardo. Kay gahapon nga uwan-uwan mga sukit ni Paminaw, unya katong uwan na mahigala nakapahumok sa yuta o hinungdan nga dunay landslide nga nahitabo sa may barangay Pulang Bato, Bukiran na nga Dakbayan mahigala sa Sugbo, no? Ato ko ang report live and direct karon to sa area si kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane?
1: D-D-D-D-Y-H-P. Ottoman Report.
2: Yes, Rajman, ato ni Rufil. Human sa ato ang gigud nga coverage gahapon na sa ato ang news team kasama nga ato ni Rufil kauban silang Rajman Ramart Pogoya, Rajman Joseph Oskihano o si kasamang George si Kuya. Atong gibalik karon dinhi sa area ato ni Rufil diin atong ipakita gyud mismo nga mas duol-duol na taaning dapit dari sa my city o Riverside, Barangay Pulang Bato, Cebu City, nga naduol na ta sa dapit asa nahitabo ang landslide. Kaya kagahapon na tayo wala pa kayo tagipasod sa ato mga otoridad tungod kay nakita gihapon na ito, biskan dito ta sa gawas, nga naghigi gihapon o dahili ang yuta, sige gihapon o pangatagak ato ni Rufil. Karon, nangaita o tabang ginhi nga makasud o makapangita tag agianan pod no para makasud ta diri para mapakita nato or makahatag tag buhing pagulagway sa naitabong danyos or gibiling danyos sa landslide kagahapon Atty. Rufil. So kung atong makita ang kini nga bungtod Atty. Rufil mao gigikanan or katong maotoy na nibihin.
0: So karon Jane murag ni stable lang yuta kani init naman sab karon.
2: Stable na, wala namang gutan na sinatipod na pag-uwan attorney, so wala na kayo tayo nakita ng mga nidahili. Kagahapon, nahirigid kagahapon attorney nga may sulay itong panahon, medyo kuan ka na dunay pagpanaligsi kagahapon, nakita gid na ito, madungog gahapon na ito ang pagdahili.
0: O tala mo, sa gahapon nga video no, nagsige pagyapog pangatagak ang yuta.
2: Sige pa, murag makita na ito, murag nahungka, naging maayo ang yuta din niya ato ni Rufil.
0: Ayaw lang kumpiyansa, kaya po na dyan, ayaw kumpiyansa dyan. Para layo lang gamay, ayaw lang palabi kumpiyansa dyan. Kaya nagdahili pa naman ang yuta, o niya at least karon, init na mahinoon. Pero kagahapon, makita ito sa video na ito kagahapon nga, na sige pa kaya po dahili ang yuta, kakuyawa ining kalakihan sa mga rescuers. Mano ito nga giundang ang rescue operation kadali kasama Jane?
2: Sakto gid ato ni Rufil. Kanang atong video, mauna ang time code niya ni Hunong ang ato ang mga rescuers kagahapon ato ni Rufil. Kay delikado man po ilang kinabuhi. Hindi nga mo luwas pa sila ang kinabuhi ato ni Rufil.
0: Okay, Jen, gamay lang. Sa dili pata mo adto anang atong padayon nga report, kining Pulang Bato, Bukirang Barangay ni, asa man agi o ni? Kumusta man, diin man mo ganina pag gikan sa usibianan, padong mo diha, asa man napitan ni nga direksyon asa man nga portion sa atong dakbayan sa Sugbo kasama Jane.
2: Nagita diri sa may Talamban at yung Rufil niya ni Subay, nagita diri sa may Barangay Bakayan. Nga talis ko orang yun ta at yung Rufil. Karing Barangay Bakayan, usta sa di sa ato ang nakuanan sa Uplantabang na to attorney. Pero mas babaw pa ni ang Pulang Bato.
0: So karang Subayo ni mo kasaman dyan, gikantas Talamban, padong nito katulitan doon na gymnasium nga dito gihaya itong mga patay in town itong sa Bagyong Tino nga daghan itong mga pamilya nga naglaray itong mga patay. Nahanapita padong dito sa unahan?
2: Yes, dira ka na usara mang giagianan or tersada din natin ni Rufil ni straight lang gid ni nga makaagita sa ilahang bridge nga duna gyoy mo welcome nato no nga dako kaayo nga welcome to Barangay Pulang Bato straight ra gid ta gikan sa katong gymnasium nga giayaan pud sa mga patay sa Bagyong Tino straight ra gid ta pababaw at ni Rufil
0: sa man unahan pa ni sa Binaliw Binaliw or lahi po ni sa nga agianan pagbut sa unahan usara ka kalsada no gikan sa Talamban mo. Kung gikan ka diya sa atong sibianan, padong ka sa Talamban, naa diya ay gymnasium bitaw sa Talamban, nga na ay police station pod, muli ko kasawa, kung ako masayop, no, diya laos-laos na ka dito, katong Bakayan, katong doon ay gymnasium nga dito po takay, nang hatag-taga mga hinabang at mga nangamatay in town, niya laho sa unahan, ang Binaliw, unsa man eh, unahan sa Binaliw ni, or di pa kabot sa Binaliw, or mutipa sa unahan, kasaman dyan.
2: Marami pipi sa unahan at rin niya, lahi ang kaning Binaliw. Ato lang ay siguro sa... Sir, ang Binaliw, dapit sir ba kayo? Sa Tikas na sir, no? Bitso, pero kanidiri, lahi, palahi isa di siya. Lahi siya o gagianan ang Binaliw at rin niya. Patipas ang pa... By Binaliw, gikan dito sa Pitos. At tumutipas at rin niya. Pero ang kaning Bakayan, tipas punta sa Tikas.
0: Okay.
2: Ni ang babaw ang Bakayan, mauna ni ang Pulang Bato pod at rin niya Rufil. So kani karon ato gidya gisusi kay naglibog ta kagahapon pud atay ni Nokay didto ra manggid ta sa gawas karon nasusi gid nato kung asa to nahimutang di ay ang katong balay nga natrapan gid in town og upat ka individual nga mikalas gid og tulo ka kinabuhi atay ni sabi paduol nga diring dapita atay ni Rufil sa kani ako ang gitudlo kung makita ko sa tong video nga di na gid mahitsura nya ato nay bawuan karsada man pud ay ni dinhi atay ni maagian og mga sakyanan pud ay ni dinhi gani dunay mga sakyanan diri nga nangatrap nga nangaigo pud gid sa mga bato so diri to dapita gikuha sa ato ang mga rescuer ato mga DST kagahapon ato ni Rufil ang katong mga natrap kay masid pa murag nakadagan ta di ay ni sila apan nakuan lang naabdan lang gid sila sa pagdahili gid sa yuta ato ni Rufil mao tong nagjubug at gid in town kaayo ang panghitabo kagahapon so makita pud na ro grabe kaayo ang danyos nga nabilin gid sa maong landslide ato ni kay gawas sa mga yuta naamon koy mga bato so nahitabo nga murag na po rock slide nga nahitabo ato ni Rufil so ang kaning buntod medyo napikas din siya niya. Sa pagkakaroon, makita po nato nga doon na po nagtipak dito sa babaw, attorney. Kaya mga kuan man, mga punuan, mga kawayan ang naa sa babaw. So kagahapon...
0: Pero mura ang yuta o murag humukon ng yuta kasaman dyan, no? Murag humukon man, ng yuta.
2: Murag humukon na ganing puwa nga yuta, attorney.
0: Inana oh, murag clay, nana.
2: Inana siya o klase, attorney, nga medyo kung maghigid sa gunsong, labi naging nakasagunsong ta o sinati o pag-uwan sa mga nilabay nga adlaw, attorney. Murag mahumkan, get in town, ang kining yuta. Pero dili na dahil bago sa ilaha, attorney. Kaya nakasinati, nag-diay ni sila o mga lunch na dyan sa una, medyo grabe, pero karon lang ang medyo bugat sa ayo kay doon na di nakalas. Mausa ka, pamilyahan ragid ni Atty. Dici. Ang kaniman di ay nga lugar diri, nahug na compound rapo di ay Manila. So mga kaliwat, mga igsuon, mga igagaw, ragid ay ang nagpuyo din ni Atty. Rufil. Kaya ang kaniya yuta, gipamana ni sa ilahang katong lulu na gir, lola nila Atty. So sila na ang nagbahimbahin mga igsuon, mga igagaw. So
0: so nga nang inganlan man na Ocsitio Riverside, sa to pa na isuba na sa kilid?
2: Duol din ni, duol ka ayod diri og sapa, Atty. Rufil, nga pa, kaning Butuanon River, gani, Atty.
0: Aha.
2: Padoong, duol ka ayod din hi. So, makita na to, adto na to silang gym padoong, kung asa ro nag-evacuate ang mga residente po din ni. Maagian din na to ang sapa, Atty. Na, matod pa, sumpay di ay ni sa Butuanon River. So, Moni, niya ato ang una lang siya sa karoon kay ang kaning area gid atay ni no. Noon, what naman di mga tao din hi. Kaya, Maabot mangod sa 29 ka mga panimalay gyud ang apektado atin ni Rufil. Ang duha sa 29 ka buo kay mao to ang di pa nag-iya sa mga biktima ka gahapon nga wa na gyud, wa na na kuan diri na piyapi na gani ning mga scene, wa na napurma ang ilahang balay attorney nga ang 27 ka mga balay gipa force evacuate lang naglang pug ni sa 35 ka buo pamilya attorney. So gita pugos lang sa sila og paadto sa gym nila para pud sa ilahang ang safety kay dili naman good kuan safe din sa ilahang lugar at ni Rufil kung labi na gid ingon ani nga dili na to may bawon basig magkuha na pud og galit so, sa pagkakaron ang ato ang mga kasama nga nagtuyo din niya atoy ni kuso grabe pud kayon sa atong radyo diri kagahapon do natay mga nadunggan ko din niya kay muari na lang sila magpatuktok sa ilang manok na uban diri nga nanguha pud sa ilahang gamit atoy ni pero wala na sila gi tugutan nga anhi matulog kay kuyaw pud kaayo attorney samtang natulog simba ko lang gid basig nga ay mahitabo so wala na sila gitugutan sa atong mga awtoridad nga diri na patulogon so tanan nga residente dinhi mga kuan gid ni attorney mga 130 kapin ka mga individual base sa atong nakuha pud gikan sa atong DSWS sa ilahang pagprofiling nga naa didto sa gym pero ang uban attorney naa ra pud sa ilahang mga kaliwat nga duol dinhi kay naa may uban nga mas komportable adto lang sa mo stay sa ilahang kaliwat kaysa adto sa gym. So katong walay mga kastayhan or mga kaliwat nga duol dinhi nga ana dito sa gym attorney nga gi-provide na pud sila og tent para mas tarong pod ang ilahang pagstay didto So kanilang sa ang ato ang gipakita karon ang area sa nahitabuan. So gikuan na ni gikordo na pud ni sa ato ang mga awtoridad attorney ang kining mga kabalayan dinhi. So gahapon yellow line atong naabdan karon kato naging red line attorney nga na danger. Mm. So, dili na ni pwede nga paduulan po din hiya sa maong area tungod po sa kadelikado po din hiya sa maong dapit.
0: O sa may tabu ako no kagahapon, Jane, at tumalikan kayo mga kaigsunan nga wa kayo makasubay, kagahapong adlawa na unsa man yung kalakiha nga gawan-uan, unya unsa tong kuana, usa ka pamilyahan ni sila kasaman Jane, nga nagdungan o paniudto.
2: Yes, Attorney Rufil, gahapon ay tabo to ang pagbunok gid sa uwan, Attorney, mga alas 12:45 or alas 12 pasado gid sa udto. So, matod pa, Attorney, ang katong sa kapamilyahan, duha ni kabalay nga natabunan gid, pero ilaharang balay, naanin sila yung maragrahian sa tunga, Attorney, nga doon ako'y atop, dito sila gausa unta kay magdungan o paniudto. Mm. Yan diyang nibunok na ang uwan, Attorney, medyo na sila yung nadunggan, gani igisinggita na gani ito sila matod pa attorney, pero paggawas nila, pag munidaga na gid unta ato ang upat, bali upat man sa buk ang natrap attorney, usa ka lola sa 50 anyos, duha ka bata nga lalaki nga nagpangidaron og 5 anyos, og usa ka babae nga inahan sa usa ka bata nga nagpangidaron og 38 anyos. So padung na gid unta ato sila maniud do nagdungan, ya dihang ni dahili na gid maayo ang yuta attorney, nidagan pa ni sila matod pa nakada dagan pa apa na agdan gid in town sila natabunan mao to ang nahitabo kagahapon
0: unsa man kuno dunay ang paglihok sa yuta murag dunay nabati sila nga murag ni dahulog kuno kasaman din nga nakadagan pa man sila.
2: Yes, attorney. Na asulay, medyo mura ka nag-i-sign, attorney, nga na yung magitabong landslide ka nang mudahunog o mudahili, madunggan, nadunggan nila matod pa. Pero sa babaw palang gikan. Kay dili naman po bago sa ilaha, attorney Rufil, mura din naanad na lang po sila nga mag-landsliding hiya, pero wag dito sila gadahong. Kay di nga natabuna na sila, diri naman ni sila dapit sa pansayan, matod pa na kuha, attorney, which is padung na unta dito sila gawas, apa naagtan lang gyud. So, nakadagan, nakadungog pa ni sila nga ni dahili gyud ang maong yuta gani atong mahibaw-an ato ni nunga muraga gigapos ni ang kaning mga bata kay nadatugan man ni siya sa mga sila sa mga kaning 50 anyos o kaning 38 anyos. So mao to ang nahitabo kagahapon gani alas 12 attorney niya na human gani og search and rescue ato ang mga kauban sa mga rescuers na to nung arinas mga hapit na alasars. Ingon anak kadugay attorney apan nga di paningkamutan gid nila no nga makuha ang katong mga natrap gid in town na dinhi sa nahitabo nga landslide. Una nga nakuha ang katong 5 anyos attorney Rufil na gidala sa Tambalanan apan tungod sa naangkon nga mga balik pod gideklarar pod ni nga dead on arrival attorney. Ay kaduha nga nakuha ang katong 38 anyos nga babay nga sa ato ang nakuha nga update nakagawas na pod di ay sa Tambalanan attorney.
0: Bitaha, bitaha taon.
2: Yeah. Mm-mm. niya kaninya ang ikatulong nga nakuha kay ang usa ka bata nga 5 anyos pod niya pagkuha ni attorney wa na gid in town siya kinabuhi. Pinaka last attorney ang nakuha ang lola katong 60 anyos na dugay siya og kuha matud pa attorney kay gilisod ang ato ang mga rescuer kay na datugan ang iyahang tiil sa ilahang aparador. Sumautong gihinay-hinay gid in town siya og kuha motong hapit na alasay siya nakuha kagahapo kagabi gid attorney Rufil kay ato man gid ni nga gisundan na dinhiya hangtod nga nakuha gid in town sila.
0: So kining tulo patay ka sa manjain ang kining usa nga buhi at least sa kagawas sa tambalanan.
2: Yes, attorney, kina hinabi man pod nato kaganiha dito sa Porinaria ang kabanay nga nakagawas na pod ay luwas na siya dili man grabe kaayo ang iyahang naangkon pod nga mga angol attorney mao tong nakagawas sa pod in town siya so kaluyan in town attorney nga naka-survive in town ang katong 38 anyos na babae.
0: Unsa man hitabo ako no nga naka-atis sa kadagan siya una sa nakadagan or nganong atis bitah taon nga naka-survive siya kasama ni Jane kay kung ato tanahon nga subo nga manandungon siya ang kabahin siya bisan naka-survive siya ang iyang 5 anyos nga anak patay ang iyang inahan patay sad.
2: Yes, attorney. So mao na po dato ang susihon kay so wayan pud nato attorney no og kuha og sayahang habig no kung pwede nato karon ma-interview kay naaman sila karon sa gym attorney kay atong nahibaw-an nga gihaya na sa gym nila ang katong 60 anyos na lola. Samtang ang katong duha ka bata attorney na pa in town ron sa Porinaria kay nagpaabot pa sila sulungon kay nahutdan attorney. So wala pa na uli diri ang duha ka bata. So ang ilang gym din ni attorney medyo distansya pag diri sa area. Apa na po gyapon nga adtuon para po kay naaman dito ang bana ni katong sa lola so ato pud to nga so wayan og interview attorney makuha na to iyang habig pod niya ingon man ang katong survivor pod gid in town attorney Rufil sa maong landslide.
0: Mm-mm. Okay so kini ni ang balay nga ilang gi puy-an usa ra ni sa kabalay kasama ni Jay no usa ka pamilyahan.
2: Usa ka pamilyahan attorney niya ang kaninga balay duha man ang natabunan pero kana gani sikit ra silag balay.
0: Mm-hmm.
2: Sikit ra ilahang balay niya nagkasinabot matud pa kagahapon attorney nga magduman og paniudto nya dito na nahitabo ang landslide.
0: Sus Ginoo ko paita
2: istasyon nga bugata gid in town attorney no kay first time dai ni dire sa ilahang na ayoy nakalas tungod sa maong landslide. Bisan pa man, yan nakasinati na silang mga landslide kani adto, apan karon ang pinaka-grabe kay doon namang gidin tayo na matay, attorney Rufil.
0: Pero ako naman tayo sa Yuta, kasama din, ibalik ko itong video sa Yuta names nga, nag-tagak-tagak pa ba names? Medyo humuko ng Yuta ah. I hope ang atong DENR, ang Mines and Geosciences, ma-check nila ni kung asa napit ning mga landslide prone areas. Kani oh, humok man kanin Yuta oh. Pero, nagsige pa nagtagak-tagak ng mga kuan, mga bato o mga buyuta. Tagak-tagak muna nga ang rescue kagahapon, medyo nalangan-langan kay nihunong ang mga rescuers sa ilang pag-kub-kub dito, pag-retrieve, pag-search. Kay limang karaon, nag-lihok ang yuta. Nga nangatagak pa mahiga ng mga bato. Delikado ang mga rescuers, umaupay madatugan si Bakupod. So at least karoon ganun, init-init na ron, ni-stable na dito ng area. Pero ako nabantayan, ang yuta dahil medyo humukon yung yuta ah. Kuya Onis, so on sa mga kayo may tabuan eh, tingali og, karoon, ipabakwit sila, temporary, nga pagbakwit, ang ato ini nga matagaan, siguro na sagsag relocation site, kaya di naman ay maayong puyan ang lugar ah. So karoon din, tanan tao diha, mingaw ng lugar ron, tanan tao to sa gym, wala na diha di pa stay.
2: Oh, wala na ito ni Murag. Islog lang sa tagamay kay Murag. Nana po hindi dahili gamay din.
0: Oh, palayo. Diha, palayo. Diha.
2: Sa babay. Wala na yung mga tao hinoon din ni Atene. Kaya wala naman good me, no? Ang muari na lang, ang titila Atene, nga magkuha sa ilahang gamit. Kaya naamang gidiri ilahang mga gamit. Ang uban, nagdiri pa ng laba in town sa ilahang mga sanina. Apan, wala na gidi sila pastiha din ni Atene. So, mingaw. Mingaw na kaayo. Dagan kay balay din ni Atene. Pero mingaw na kaayo sa pagkakaroon kay tuad ay sila sa gym. So, bisan o gana, ganing init na kayo ang panahon na Atene. Nagiting na ginang kainit din. Pero nakita po na ito dahil dapit sa kilid. Madinag ako kayong tipak sa babaw, Atene. Niya medyo mura magmigahili po ginagmay. Murag kuyaw po siya kay dako anay tipak sa babaw so kuyaw po mamatagak. Na alam din si mga punuan sa babaw, attorney mo, nang dili na lang gid ni paduulan din ni ay noon na may cordon po din sa ato ang mga otoridad, mo nang gi pa-advisean lang po ng ato ang mga residente at mga kasama din ni nga dili lang gid usa paduulan adto lang sa sila sa mas safe, attorney, which is katong dito sa gym nga naa sila.
0: Katong balay nga nadatugan ka sa man Jane unsa man na kwan jud katong kanang naangyo ta diha mo na naka kwan na diha sa ilawom ang balay.
2: Naa sa ilawang attorney, wala na gid gani. Ang ato ang nakita na lang gani din niya. Attorney, kinangutan na mga sila ang mga silingan, mga igagaw din. Asa na pita ang balay. Kung ato ang tanaw na attorney, murag walay, walay kuan dari, walay purma sa balay din. Tungo sa dagko mabato or kaning yuta nga natabon. So, dari di ay dapita attorney. Kung akong itudlo kani, mauna dari dapita attorney. Ang kana, ani, dira dapita ang maong balay pero ang ato ang nakita aron puro na lang gid bato o gani mga lubi o mga punuan ang nitabon gyud
0: ni pareha na sa una sa katong landslide sa Naga atong landslide sa Naga nga nangadto mi anang area gyud sa ilawom ang kwan wala, grabe ang pagkatabon sa mga kwan inday kin mga balay tabunan gyud so kini karon mausada ka sa manjen wala na tres sa balay nga kato na tabunan ang duha ka balay gyud may natabunan to sa ilawom sa yuta non.
2: Ang duha gid attorney maoy di na gid murag kung dili ta smito din gid attorney no dili gid na ta may bawon nga duna dai balay din hiya.
0: So katong mga na katong mga na rescue katong 5 anyos nga patay ang laing 5 anyos patay sad unya kinis Julie Pearl Andamon katutuang buhi kasaman din diin man nga porsyon na nakagawas na sa balay.
2: Hapit na gid sila attorney, napa gid sila sa sud. Hapit padung na gid sila unta nga mugawas pero naabgan gid sila attorney. Bautom na nga piit sila. Kay naapa man gid sila sa balay. Pero nakadagan pa ni matud pa sila kay diri naman sa sila nakuha ila pakita sa mga video kagapon nato attorney. Diri naman sa sila dapita kaming duol sa pansayan sa usa ka balay pud attorney nga kaliwat ra pud nila padung na gid unta dai ni diri gawas ang katong upat. Pero naabtan lang din sila kay dali kaayo ang panghitabo, dali kay ang pagdahili sa yuta gid in town kagahapon attorney, may resulta gid down nga nakalas ang tulo ka kinabuhi kagahapon.
0: Mm-hmm.
2: So karon di na gid na tumailhan attorney nga duna di ay balay din ni kay natabunan naman pud nga kanang puro na gid bato gani ang uban nga mga balay attorney kay ang duol-duol nga buak pud di ari ilahang ang ilang haligi, ang ilang mga siminto attorney, so mao nang wa na gid ni, wala na lang gid sila gitarisgo og papuyo lang usa din hiya. So hangyo pa sa mga residente attorney no nga unta kung pananglitan dili niya man gid gani ni, pwede din hiya kay nga humok gid kayo ang yuta sa atong nakita pod. Matagan na pod sila og relocation area. Kay dili pod lali matrini nga mo sugod pod sila og unong nga wa sila kay bawo asa pod sila paingon. Mao lang pod ang ilang hangyo mo. But mao na atong susihon ron. Mo subay pod ta paingon didto sa ilahang gymnasium attorney ato pod nga susihon ang kahintang pod sa mga residente pod nga apektado ni ining maong panghitabo. So far attorney mo balik lang ta
0: ato check sa gymnasium kay tuan na dito ang lungo ni Lola nakuha na kasaman din ang mga bata lang may wa pa.
2: Yes, attorney, nana dito gihaya, but ang gym nila din hiya kay distansya lang yung gikan dito sa area, apat mahatay lang ko go signal, it naanap ko dito, attorney, kay mo, at doon ta para masusit po na to ang area.
0: Asa man yung parking patrol, nakasood na mo diha?
2: Naasa gawas, ako ra ang misood, attorney, kay ang kining na landslide na amang gini sa sudlunan nga bahin. So ang karsada, naara dito dapit sa gawas, naara po dito atong patrol. So ang makasood rin dito sa area, kay igo lang, tao lang good. Kay ang kinimanggong na hulugan or kaling na landslide natin in this karsada ni Diri, wa naman, di naman maklaro nga na ikarsada. So why nakasood nila yung sakyanan? Wa ganin ni nagawas ang ubang sakyanan diri nga na-trap, attorney, wa naman kaagutan. So mao nang nangita lang taog paagi no nga makasood ta din hiya natatabang lang ta diri pod sa katong-atong nakitaan nga makasood ta nga makaduol pod ta para pod mapakita gyud nato ang kinatibuk ang sitwasyon dinhi sa area attorney. So mobalik lang ta matag karon og unya attorney sa dugang pa nga mga detalye may tungod ni ining maong nahitabong landslide.
0: Ako kamalikan ug painom no sa tagadali lain ako kamalikan ug dona ka sa gym kasaman Jane kuan na lang kananang hatag lang og signal ko na abot na ka sa gym. So kining atong picture, kining atong video ang gipakita ron, kining mga ambulance, layo ra ni gikan sa area or duol-duol ra ni?
2: Duol ra na, sa kalsada na attorney, sa unangan ra na sa kung asa gidapita, duol, Actually, doon ra gid unta ni kayo sa kalsada ate ni, pero di na lang gid ta makaagi didapita sa may kalsada tungod sa mga ni tabo na gid nga mga bato. Mm. So ang atong gihimo ni tuyok ta ani sa luyo para makasud ta. So ang kanya nga mga ambulance ato ni dira ra gid na sila dapit sa kalsada kay di man pwede nga makasud to din sa duol-duol gyud. Igo ra ang mga tawo nga makasud to din siya. Gani maglisod ang mga motor pud ato ni tawo ra gyud pwede ang makasud to din siya. So, okay. Muhatag lang sa attorney, ugdugang detalye po da karong taod-taod. Kauban ako din sa ato ang pag-cover ng landslide si Rajuman Jesse Sumampong. Ako sabi niyo, Rajuman Jane Gallardo, DYHP, Tatak, RMN.
1: Rajumo Nationwide.
0: Okay, salamat Jane Gallardo sa imong report. Ang mga nakalas mahigala sa report na kay kagahapon pa man nga na file na sa ato mga kaubanan ni Reston News Department. Morning, 5 anyos nga bata nga si Sian Kyrie Caballero, Monisa, no? 5 anyos, gideklarar nga din on arrival pag-abot sa tambalanan. Unya, nakuha ni nila may gala alauna 45 dito ito mga kabanan yun, kaya alas 12 man nitabo. Pag-adto nila dito mga rescuers, so natin mga videos sa kasamang names, asam to mga videos to mga rescuers, nga dito mga kagalaan, nakuha og una ng bata, alauna 45 nakuha nila. Unya, sunod nga nakuha, pagka alas 2.26, ang nakuha kini si Julie Pearl Andamon. So, nasayo pagkakuha, at least luwas siya. Katunguban mga higala nga nakuha alas 4 na sa hapon, kay niundang man ang mga rescuers o kwan, kita-bita mo, in fairness sa mga rescuers, niundang sila sa ilang search and rescue operation kay humok pa kanyuta, nagsipag pangataga kanyuta. So, pag-undang nila, pag-resume nila, alas 4 na. Katong mga nakuha sa alas 4, wa na. Patay gyud mga sukit ti Pinaw. Wa na ihangin to nga kwan kay dito man trap man sila. So swerte kayo kinis Julie Pearl Andamon nga nakuha siya. Bag-o pa mahigal nakuha siya. Ha? Alas 2:26 siya nakuha. So tagag first aid gidas sa balanan unya. Good news kung karon tinuod nga nakagawas na. But ang problema lang si Julie Pearl, ang iyang anak nga 5 anyos nga kini si Kaiden Avery Andamon, 5 anyos. Alas 4 na mag-una kuha pag-resume sa mga rescuers, wa na kinabuhi. Og ingon man ang katapusan nakuha ang 60 anyos nga iyang inahan nga mao si Judith Bunghanoy, wa na. Alas 4 naman sa kwan hapon pagkuha mahigala wa na kinabuhi. Ato ning unsa man ning stinger din pataka na wala ning kwan diri. Okay, so atong balikan karon tong taod mga sugit ti Paminaw. Ang atong mga kaubanan nga tuwa karon sa gawas kini o pagpang-rescue mga kaigsuna no. Mo ni ang nahitabo kagahapon. So alas 4 ang katapusan nga nakuha alas 4:24 nya mga alas 4 ana nakuha nila tanan. Pero mo lagi ni tulog yun ang nakalas in town, mga sugit ng Paminaw. So, ang atong tanawon ani po in the part sa government, kung asan is relocate, kay kininklasiha sa yuta, may gala, di naman ni Mada, kininklasiha sa yuta. Atong balikan, os kasama Jane Gallardo to sa may gymnasium, toa dito ang mga kaigsuna ito, ipa temporaryong ipapuyo, ipabakwit o sa sila dito, unya toa po dito ang haya ni Lula Judith Bunghanoy, nga naabot na sa gymnasium. Atong balikan nos kasama Jane Gallardo human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinungdong. Alas 8:56 na.
1: This time check is brought to you by McDonald's. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrihan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisang gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
1: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Sa gunso ng OT, ay buhi.
1: Kaya pa na ako.
0: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
2: Kaya pa na ako.
0: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
3: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: Nation Life.
1: Hey, Dana, free cash in a happy payday. GCash
0: now. For more, visit the GCash Help Center or call us at 282-0427-213-9999. Gold landline or internet call to the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by Banco Central ng Pilipinas.
2: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong sabon nga pangligo.
3: Wow, Mama! You know I love Protect Soap!
4: Me too, Mama!
2: Ay, kauisag ane nila, oy. Aw, potupod ko. Mug Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
5: Ako po, love na mo ang Protect Soap. Starts at 1550 pesos, SRP lang.
4: Baba!
2: Ha! Makabaho nga germs! Pag Protect Soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
6: Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuting sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS. Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
6: Atong taktala sa 9-7 na sa ato pa uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
6: O kininga portion to Gelta Miguel sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa maayong atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di panimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom kanadlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors 100% nga ginawa sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga himutang sa Osminya Boulevard duol sa Cebu Doctors Building. Ingon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting nga Jollibee.
5: Straight to the point.
6: Og ingon sa mahigala ang atong kininga portion aton sa kanato mahigala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa atong tinai o kulon. Kini aron malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga kulon polyps o nay motubo sud sa atong tinai og ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso masakit og kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kulon labing maayong imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber mapagawas ng hugaw sa atong tinai. Mamakahatid ang kinikahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mong number one na kulon cleansing product karon o rekomendado kinis mga doktor. Ang paagis pag-inom, maghula ka usa ka sachet, magsagol sa usa ka basong tubig, imong kutawon mayo isake o mayo o gunya imong imnon. Mas epektibo pagyod kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
5: Straight to the point!
6: Alas 9:09 na ito sa gymnasium. Ito ay ipabakwit dito ang mga residente nga diin to adito mahigala ang landslide nga nahitabo sa Pulang Bato. So gibalhin una sila sa may gym nila. Ato i-check mahigala si kasamang Jane Galliardo. Tuapon mahigala karon si Mayor Nestor Archibal o ang DSWD7 Regional Director Charlene Marie Lucero. Ato balikan si Jane. Yes, Jane?
5: D-D-D-D-Y-H-P RMM Report.
7: Yes, sir. Jiman, Atty. Rufiel, kasamtangang aniyata karon din hiyo sa may gymnasium nila, no? Ato po nga naabda na tayo si Cebu City Mayor Nestor Archibal. Naapod ang ato ang Regional Director, Ma'am Charlene Lucero sa DSWD 7. So, atong paminaon po karon na tayo ni Duo po si Mayor. Mayor, maayong buntag. Live ka karon sa DYHPRM ng Cebu sa ISM. Kaoban na po si Atty. Rufiel Banyok at Mayor. Maayong buntag.
8: Maayong buntag. Maayong buntag, Atty. Sa nagpaminaw. May atakaroon, may do out ta kay gahapon, pag human din sa panggitabo, diriman ta. So, karoon, kamsa ni Mayor, yung kinaburi na yung isa ka ng asawa ni Nante. Yan na, may do out ta. Yung kuyog siya, well, kauna si RD na to, ay naghatag sila ng mga ayuda, mga pagkaon.
6: So, Mayor, kinini ang lugar dito ba? Medyo humo kayo ang yuta. Unsa may plano nimo? Doon tayo relocation site ani nila? Ato ni sa i-relocate? Unsa may plano okay. Karon?
8: Karon, karon gikan din he, actually gikan ko nag-open sa Saytayan kay nihangyo ang kapitan nga paagiun nato na kay Kuya Kais Disgracia kay mga tao na amangod sa sapa so gi-open nato nya ni duaw ko diri sa sitwasyon magkita mi ni RD sa DSWD unya kanang wa makaron ma, nanduaw mi sa kanang namatyan og ang mga tao. Ang plano nato karon kay ato manggi murag ipa-evacuate yun, no, ang area. Sila sa nakabuhin yun, no, magabot ng mga 20. Kabalay? So, ang pamilya nga naadiri karon siguro, pala yato ang kuhan, RD Shaling, sila kabuhin ang atong nakabutangan ng 10?
9: Ang naadin ni Karon Mayor ng family list is 25.
8: Oo. Basically, yung 20 ka pamilya.
9: Oo, naan sila yung mga 10 na. Pero matod pa ni Kapitan, kapag pa nang naan sa iskwelahan, baling po diri, ready na po ang atong 10 at ang atong ready to school. Kanya, ang kanil silang mga namatayan mayor, ako nang pasabot niya ni Hansi Manong, mapapaan di SWD sa mga lungon, so maka-issure man sa guarantee letter niya na matag sa tag-cash assistance para magamit na yun nila pagpahilig na kay Karong Sunday naman magbubong. At pati na yung nasamdan at itong hatagan para unay tambal pang palitunon, dali silang makalihon na yan.
8: Salamat, salamat kayo. Di siya lang nun niya. Ang ipangutanan ni mo ganina, attorney, kung siya'y himuon, ang atong gihimo, i-evacuate na to ang mga tao na naanagpuyo in the area. O niya, karon, gikan din he, ang tuo na mo, kay na naman ang atong equipment. Ang ako lang na mapahibaw na to sa publiko na ang request ni Kapitan o sa mga barangay officials, which I think sakto ni, na ang katong mga landslide ng mga bato, na naman ang atong engineering, ipakuha ni nato para kung naapagani mo landslide, ato na sa ubos. Kaya karoon, nagpundok man ang mga bato na gikan sa taas, niya o naapay mo landslide, kung ato na sa ibabaw mo, padung dito sa banda, padung sa mga balay. So muna yung atong himoon karoon, Attorney Rafael.
6: Unsa initial gawa sa DSWD Mayor, kumusta unsa initial nga natabang na to sa Cebu City Government, aning mga biktima o kini mga namatyan?
8: Okay, atong nihimo karon number one, ang siguraduon nato ang ilang pagkaon, no, for 3 days. It might be malubwayan gamay. Niya ang promise card ni RD Shalane niya, pakapandi ako nila. Now, naingon si RD, ang ilang rungon, ilang kanang sila maoy mo kuan, mo bayad. Kaya ang atong city government, tagaantan din ato sila o ganang burial, no? Naman sila ay atong mga financial assistance na ihatag nila. O i-assist yun din ato sila until that time makabalik sila sa ilang mga panimalay. Ito pa ang parang
6: burial. Mayor, kining ang taga DNR ba, ang MGB, pwede ba na nila nga ma-assist kung pwede pa ba itong lugar na mabalikan or mura o dili na yun angay nga pagkapuyan dito? Kaya mura ang yuta, mura humukon man.
8: Okay, sa pagkakaroon, ang ilang request ni CAP na ipakwaon lang itong naa sa ilalom para kung naay mag-landslide, pili mo banda pa doon silang balay. Pero atong niya pong yang yun, ang atong Senro o ang atong DNR sa MJB na mo ay muhatag o klaro nga direksyon. Kaya ang nita po manggod, kung naay 40 ka balay, o ibalhin yun din nato silang 40 kung ingon ang DNR nga di na pwede. But for the meantime, ang ilalang gihangyo, aron maamagan ni landslide, dili madaot ang ilang balay, na ato ning i-remove ang mga kanong mga bato o nga yuta nga nasa ilalong nga nagbundok.
6: Oo, kay nakita na ko kagahapon, karon nabalik ka diha pro gahapon, apil ka sa ni Anha Giod, may responde, nag-rescue. Unya, kakita isa giyo ka nga ang yuta, nagtagak-tagak pa ba mayon, mura man tanaw na ko, mura maghumukon ang yuta, gin siguro diha?
8: Well, correct. Nagsige pag yun. That's why ang pag-arini mo gahapon, mubo pa itong mundo sa ilalom, karon taas na kayo. So that's why doon na mo karon unya ipa-assist na to sa engineering kung sa angay pagabuhaton unya asa ni ibutang ang mga kwan kanang mga debris.
6: So atong pag-decide ani kung kanang yuta is still fit for human settlement, ang taga MGB magpatabang ta sa MGB siguro mayor, no, kung angayan pa ba na ngapuyan o di na.
8: That's correct. So mo na atong pagahimoon. Oh, mo na itong pag-imang attorney Rafael.
6: Kung
8: si... Pero ang maligyan, yun ang request na itong mga na landslide ng mga yuta o bato na nagbundok, nakilid sa ilang mga Balimalay, makuha ang tato para aaron na the moment na ay mo naog pa, bilik mo banda pa doon sa ilang mga kabalayan.
6: Mm-hmm.
8: But certainly, atong inon karon atong i-contact si MGB o ang DNR nga tinanglan ilang pagkatanaon aron muhatag sila o direction or guide kung sa atong pagkahimoon.
6: Medyo, kwan eh, kanang simba ko ba o kanana ang mayon MGB nga dili na yun fit for human settlement. Medyo na kong trabaho, bugat ni nga trabaho po sa atong gobyerno mayor. Sa imong tanaw, naratay ma area nga pwede sila i-relocate diha? Panalitan simba ko?
8: Usman ni sa atong istoryahan sa kapitan kung nabatay area nga ma-relocatean. O niya, aron, actually, ang atong buhaton, atong ipadungi sa council nga at least ma-declare ni calamity na kung sa mangani, kapangita tayong lugar o makita tayong sa Atistan para sa pagsugod nila sa inang mga panimalay.
6: Oo. Dugay na kuno sa nagpuyo diha, Mayor. Mga pila katuig na kuno sa nanimuyo diha.
8: Unsa ganito?
6: Unsa ka dugay na kuno sa nanimuyo diha?
8: Sila na mong katuig diha. Eh? 20, kadaghanan nila, 20 katuig na.
6: Hmm, sus, ginoo ko. So, sige, oo. Sige, Mayor. Oo. Ah, sige, Mayor, imo mensahe na lang in taon sa itong mga igsoon din ha, nga naa, mga biktima, o gana itong mga igsoon sa barangay.
8: Ang mensahe na ako ni Amang Ibu Karondiri, ako silang gingnan, na kamungtanan ng mga naigo, ni Hang Yuming, ni Auna mo for the meantime sa atong gym, sa Pulang Bato, amo lang mong kagaan o gayuda, pero for the meantime nga naamo diri among sa paninguhaon nga ang atong lugar sigurado nga ma-safe yon safety mo para mo balik mangani sa nang dili ta makuyawan niya o dili mangani ang akong tumingin pa sa alig nila tabangan nato sila makakita sa lugar asa nato sila ma-relocate nga makasugod sila sa ilang mga panimalay.
6: Sige Mayor, salamat kay sa paghatag panahon namo sa DYHP o GIFM.
8: Salamat DYHP, salamat Attorney Rafael o ang sa tanang mga nagpaminaw.
7: Salamat ka Ayon Mayor. Mauto si Mayor na Sir Archibald Attorney din. Personal gid siya nga ni Duaw po din hi kay na naman ang usa kahaya din ni Attorney sa katong 60 anyos. Na ako diri ang uban nga kabanay no. Gani na diri ang katong survivor gid Attorney apan ato alam po nga paningkamutan no kay basig nga. Wala pa gidin taon ni siya nakakuan at ni sa mong panghitabo. So, ato lang sa itakita ang kahintang din sa gym nga naaday 25 ka mga pamilya nga nakastay karon. Di-provide na po din sila o bench sa ato ang DSWD attorney nga nanakaroon din gani ang ilahang mga pamaha o guban pang panginahanglan nun anaan na po din niya. So, dili tanan, naabot na gani ang ilahang pag-profiling attorney, ang ilang lista din hinaabot na gidi ay sa 43 sa Panimalay ang ipa-force evacuate diin naglangkod ni sa 224 ka mga individuals or 57 ka pamilya gidin taon di ay ang apektado sa maong panghitabo attorney.
6: Kaya nga to ane kasaman Jane, mula magudog, ikaw na magi ka sa area, ako nagtanaw ko sa video, mula humukon ang yuta ba? Ang sunod nga trabahoon ane, ang MGB ane, mutanaw gisag... Ila yung rekomenda kung unsa ba yun. Dili man siguro ni angayan nga po yung aning lugar, ha? Da mangita na yung area nga asa dapit ang relocation site ani nila.
7: Yes, sakto yun na attorney noon, si Mayor, ni pasalig man po, no, i-coordinate na po sila attorney para po masusig ang dapit. Kaya matod siyang giingan kaganiha, or kita mismo nga nakakita diri, padayon di akong galihok ang yuta, no? So, risgo kaayos sa ato ang mga kasama nga nagpuyo gidin sa maong dapit. So, at least, ang ato arong mga officials, kaya naningkamot po, dutan silang makaya nga mapangitaan po ni sila kung ugaling di nagid pwede dito. So, pangitaan po sila matin sa ni Mayor kaganiha o relocation area po natin.
6: Mm-hmm. So, katong haya, katong uban, katong duha ka mga bata, anak, hindi po ito ihaya ko, no? Kasama nga Jane?
7: Dini gihapon ihaya attorney diri gihapon ihaya na aman diri ang katong inahan katong survivor attorney so nagpaabot na lang pud gid ni sila nga maabuto kay human ta dito sa coronaria pud dinha sa Cebu City so dan undo din niya kay tapa dra pud diri ug haya attorney Rufil so naa diri ang mga kabanay no ang mga bana ni Ma'am Judith nga kaning gihaya karon attorney na apo din sa ang survivor ang kaning mga itagaw mga kaliwat mga isuon na anya diri gitapok. istorya pa po ni sila ni Mayor sa pagkakaroon. Atong istorya mo po ang Bana at Emerofila ni Mama Judith. Sir, maayong buntag.
10: Sa pagkita po, mamulang ko dire. Ang istorya ko ngayon kayo, may rin na sa Dubai.
7: Pwede na siya natangangin natin po. Pero, si Mama ni sa Judith.
6: Mana survivor? Survivor?
7: Ito na yung kung saan ka magkanda. Na, dire, ito lang po nga gikuan ang iyahang desisyon kay nakuan gid ang iyahang tiil gid in town attorney no napikit manggid ni sa gitabo pagahapon nya nya karon diri si Ma'am Julie Pearl butob lang pud in town sa iyahang makuan Ma'am live ta karon sa DOA kasan sa kayo mama og sa ISM ko ba na sa si attorney Rufil Banyok Ma'am kay diri gid in town ni kagahapon pero pagduha ni mo ma'am wala ni mi sa abus gid so Ma'am, ang kaso po in town sa Nagitabu. Ma'am, no. Anak, ni Mama. Ma'am, naunsa mo itong pag-Nagitabu out of happy. Nag-uwan, Ma'am, good to niya. Nangaon man mi ato. Nangaon mi ba niya. Na akong mama nga. Mamalin ka, taday kay ka ng mura. Mag nag-atak-atak ang bat ko. Ah, nakagumog, nag-ibunaw niya. Niya na po, oh, nigo mo na ito kaon, Ma'am, balhin ka. Igo lagi ko nakaingon ng balhinta. Bugno man dyan yung siya. Nakagawas mo ang taagin mo sa balay, ma'am. Wala pa. Diha na gito siya na magtaon sa binmi. Oo niya. Pagkadungog na ko nga, mahugno na siya. Gidira na ko ang duha ka bata niya. Si mama, nagsunod sa namo niya. Dito na gid na sa kwarto. Niya, naabtan mo yun ni mauto. Ang duha ka bata na dati doon nito. Kaya ako nagtugos man ko nilang duha. At mahug mo, rin gakos mo. Hindi, gakos mo na ko ang duha ka bata. So, nauna mo, gawas mo. Kadun gawas mo sa mga mama, ma'am. Kwarto man to, kanang wala. Huwag may mag-expect na dako kayo ang hugno. Naabot na yung dito ng Ramining na nga lagpustanan.
11: Yes, Attorney Rufil. Maunis siya si Ma'am Julie Pearl in town, Attorney Rufil. Ang survivor kagahapon sa landslide. Dinakaidugo pang utahan, Attorney.
6: Julie Pearl, kanang among mga pasubo in town sa naitabo ni mo. Kumusta man ang imong tiil? O sa man ang napiit ni mo? Imong tiil? Imong kalawasan ka ron? Kumusta man?
7: Bakit kaya akong tibo kalawasan ron pero ang hapong tiil kay hubag niya kanang daghan ko garas-garas pero pag x-ray kahapon okay ra daw akong tiil wala ra daw na fracture ko lagi lang maglitid pa kong lakaw kay hubag
6: oo pero nakadungog mo murag dun ay dahunog pag dahil sa yuta murag dun ay nabati niya murag dun ay dahunog
7: oo pag-init Diretso man gud nang iyang pagkabundak sa yuta, wala ino niya nag-inanay ba? Diretso di siya paanag sa diretso ba?
6: Pero sa una, nakabantay na mo nga mo slanslide ng iriyaha di ha?
7: Oo, naanad naman din yan na yung regla.

0: ako na shock ng migapon nga grabe kayo yung kasi pila naman sa ko sa adlaw nga nagkuan kanang nagkuan.
1: So wala pa mahitabo ang landslide, duha mo ka bantay nga murag nagliki-liki na ang yuta diha sa inyong babaw.
0: Makabantay ni nagtaon man ni ato yan wala na akong mama nga day mo lang mag nag-atakas ang muta mamalig ka tangad ko sa Picos Balay moto niya na ko tiwas pagkaon man wapag ito ba sigur ako nilingon yung tiwas pagkaon man nabundak na dayon ang yuta.
1: Mm-mm. So ang inyong pagdagan dito mo nasod hinoon sa kwarto.
0: Dito mi nasod sa kwarto. Wala ko mag-expect na dako kawang mo na agad ko na abot David ko na mo.
1: Oo.
0: Maura mang gitang dool nga kadaganan.
1: Oo. So wala mo exit unta gikan sa inyong gikanan nga makagawas mo sa balay. Wala di ay. Dito sa kwarto mo nasod.
0: Oo.
1: Oo.
0: Mga 2 weeks traguro akong nakuan. Na nairo niya, maana na dayon ni, mabamlas man ni.
1: Oo. So maayo gani kay na nadali ka pagtabang at least unsa man at least wala ka ma kuan na nakaginhawara ka wala ka madatugi dito sa yuta kayo.
0: Oo, makurang kuan sa nang lower part ng nakuan na nadatugan mo lagi niya ang duha ka bata kaya ako mo nadatugan niya di man gipo kaliho ka nadatugan ang mga kusdagan kayo mga kuan mga bato o mga kuan sa balay.
1: So kinin duha ka bata imo ni mga anak ka Julie?
0: Ang usta kay pagkumangko ng usta akong anak.
1: Oh, so sa among pasubo no kay namatay taon ng duha ka bata ang imong anak o kini imong mama in taon? Sus Ginoo ko. Sa among mga pasubo ini nga hitabua dili matuki bang atong kaguol ron tungod ining maong hitabo in taon unya pagligon sa imong kagalingon Julie Pearl. Okay Jane.
2: Yes, Attorney Rufil, mao si Ma'am Julie Pearl Mua. Masa po ipakita iyahang si Ilin Mao na attorney. Wala lang sa his, hindi sa malang sa ating panapun kay nagkakulian na ang kuning taon na mga samad. Yan, nakita po na sa iyong mga baglas-baglas po din niya. Pero at least nakakuan din siya. Nakagawa na siya sa hospital. Yan na po siya sa luwas na kahintang attorney. Medyo mo distansya lang ta kadali attorney. Kaya nagsugod na po ng ilang pangadyo din.
1: Oh, okay. Oh.
2: Salamat sa ayo, mama. Salamat sa ayo, mama. Mao sa siya attorney. So atin siya kanina. Ubud na ito nga. Huwag din pa din sila nakagawa. Nahigo lang sa dito silang magkakaon. Ang sa itong paniod ko attorney. So na-absent sila sa gahapon. So pagkakaroon, ilaha lang po din may ihabot ang duha ka bata at yun ikaw pa man po na kuman po ari rin po po matod ka ihaya inapad at duro po din din niya at yun ikaw po kayo dako dako man po o lugar din niya sa G.
1: Sus, Ginoo ko.
2: Mauna ang ato ang nakuha, gikan din po sa may barangay Pulang Bato, particular din sa ilahang gymnasium.
1: At least kasaman din, ato sa nakita si Ma'am Charlene na diha, ang DSWD Regional Director nga paspasan niya nakaanha sa area o naapon niyang gikuyugan ng mga biktima in town niya, Ma'am Charlene Lucero.
2: Nakagin sila po, personal gib sila kani-ani po din attorney gani hantod sa pagkakaroon ng susi gihapon sila padayon gihapon ang ilang assessment attorney so at least ang katong mga tao ang katong mga residente nga napigtuhan nga gusto nga mustay din niya nga wala dili laing kaadtuhan gipaning kamuta nila nga matagan din nila og taba nga maklasan po din nila og taro nga attorney ang sila so na po din si RD ang katong regional director sa DSWD ang Shalane Lucero nga naagid pa mismo din mo rin. Dahapon pag bigni sila atay sa panghitabo ang pagkaro na agihapon ko sila din mo. Ingat ka nga ito ang mga barangay official hindi sa barangay ko lang baso at rin mo nagbigalayo ko sila din niya sa mga residensi sa pagkulang sila ang lano
1: okay. So ang bana ni ang bana ni adtong ni Lula Judith Bunghanoy wa diha sa area nang narbaho ba ka to Jane panahon sa itabo?
2: Nagbiyahe siya attorney Rufio kay sa ato ang nahibaw-an driver ni siya nagbiyahe siya paingon sa Compostela attorney ang katong nga bana ni Ma'am Judith. Wag dang Ma'am trabaho sa bana ni Ma'am Judith driver. Sir, ang trabaho sa mama ay bana ni Ma'am Judith driver. Driver ko sa kanya, sir.

0: motor driver og motor day attorney.
1: So mo nang wa siya diha ato sa hitabo.
0: Wala siya attorney kay nagbiyahe siya paingon siya sa Compostela niya. Iyara ba diay gipasaligan pud iya mga abo nga balita in taon ng niya ug mga duwaan nga tarak-tarak kaya katong busa nga bata attorney niya ang abo mag birthday na to karon October 15. So ha ilong gipita. Pasaligan ni niya kay gauli apan diyahan na lang nagawan nga balita ang inahi kay nagdangatan sa iyang pamilya manaapil pud gitoy sa iya diwa maabo
1: Subong pumala dongon Jane ang atong kwan ya karon ang medyo ang palibot no moraga tensionado ang atong aura sa lugar gumikan aning maong insidente. Unya maluoy ta ni ining naka-survive kasama Jane nga si Julie Pearl mura in town siya og kanang kung ano pa ginan mo sink in kayo niya kanang hitabo a Jane.
0: Pinuot jit niya atin ni Rufil mas kita nga diligyan is na related sa ilaha apan kita nga nagsuntong atin ni Murag Bukat bergayo sa ito ang pamati no sa pagkabilaw gani natin mga Julie Pearl sa ganiha Murag Jalimbo Pasiya no nga ambot lang kung sa'yo nangyitabo, maragwa pa din sa pangdingan na tayo, maragwa pa din yung sinigin sa iyahang una-una nga ka na ganyan nani ang nangyitabo yun. Siya mag-dipis mo ang nakasakti kay kauban ko siya sa mga nakalang binintaw tungkol sa maungan. Like mo lang muraga, masikita at ayun na tubok din sa nining panghitabo akay. Kalit ka ayo, nga ni kalas binintaw nagtulo ka kinabuhi. Kamauna, ang ato ang nakuha ko doon na pwede rin yung bigigit niya sa kailangan ng kusong. Matag lang po pag-usa niya. Detalye, kung doon na tayo lahat nakuha ang informasyon na may tungod ni ining maong panghitabo. Live and direct, gigan din niya sa may barangay Pulang Bato, Bukit ng Bayan, Cebu City. Kauban ako sa itong RMN Patrol, Rajuman Jesse Sumampong. Ako sa balin yung Rajuman Jane Galigardo, DYH, Itatak, RMN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Okay, salamat Jane Gallardo sa imong report. Naghatod sa oras, may gila sa 9.31 na. Balikan to mga issues karon tataon, may gila sa kauluhan, sa national, o human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man di ba? Haggard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests besides stress. Ganda mo! Stress tabs!
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight.
11: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Zen Living to Summaries. Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
15: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
14: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
15: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
14: Living Testimonies.
16: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na alas 9.39 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon at inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: O kininga portion to gata may gala sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement na... na doon na kini nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpalig-on sa atong panglawas o inguman sa atong immune system. Narini ang vitamin A, E o C, ingunman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginawa kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing and of course, FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin nga taga 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao ka na ang Original Koi Herbal Capsule.
3: Straight to the point.
4: Alas sa 9.39 na, sa di patamo, adto sa mga issues, adto sa giuna ng mga issue nato ni sa ato mga kagilaan kay ang Bantayan ba? Kining Bantayan Cebu. Kining Bantayan Island, na itulo ka mga lungsod ani ang isla sa Bantayan dunay itulo ka lungsod. Ang lungsod sa Bantayan, ang lungsod sa Santa Fe o ang lungsod sa Madridihos.
3: Straight to the point.
4: Nya kining Bantayan, ang lungsod yod ilado kana gumikan sa mga life size nga mga imahin sikat kay na sila pananglitan kung tinghuli week. Ang mga tao mudayo dito kay but mo saksi mahigala sa ilang pag-commemorate sa pagpasakit o pagkamatay sa itong Ginoong Hesus Kristo. In fact, kanang Bantayan Island, mauna nga isla mahigala nga dunay maghuliwik gani mga higala ang mga Katoliko, di mo kaog baboy, di mo kaog karne, pero sa Bantayan mahigala, murag magfista sila dito.
3: Straight to the point.
4: Kay kaniadtong panahon nakakuha ni sila mahigala matod pa og exception gikan sa Santo Papa nga panahon sa Holy Week di man manarbaho di ang ilang mga higalang panginabuhi pangisda man so kadi man sila mangadto sa mga kadagatan wa sila sud-anon day mao nga itugutan sila nga pwede sila manghigala nga magihaw karne magihaw baboy magihaw may galag mga manok ug uban pa. Nanadaan ang tradisyon hanto doon. So, kinini ang all year round daw sila mga higala nga isda, matod pa kay islaman, kakaon sila mahigala ining karne ang mga panahona. Kanayad to na, hanto na daanas pagkakaroon. Ang Bantayan Island, anindot kayo na mga higala sa ilang kani life-size ng mga imahin, kanang Bantayan mismo ng lungsod. Pero ang mga beaches ganindot ay naa sa Santa Fe o sa San Remigio. Mula taga dito, dito ni sa Kapitan Dondon Bacolod. Good morning mga Kapitan Dondon Bacolod. Taga Madridihos. Pero itong amigo sa attorney Jason Ripaso, taga dere sa may Santa Fe. Good morning mga panyero Jason Ripaso. Doon na ni sila. Kining Bantayan Island, makasuloy ka diha, iman ang libuton dahil dalit na ka na malibot dahil. Manang half day siguro no, malibot na ni mo. Umubo na kayo. Tulo naman kalungsod, no? Tulo na kalungsod kanang Bantayan Island. Pero nindot sa nga Japon nga maong isla. Labi na ang ilang mga beaches diya. Kanang Santa Fe mo'y nindot kay mga beaches, mga sukit ni Paminaw. Ang problema ni Ron, ang atong issue, dili may tungo sa mga beaches o kanang sa Holy Week, na ang issue na to Ron, kay ni ang mga higalay bugas, 178 kasakong bugas, ang gilabay kay gibukbok.
3: Straight to the point.
4: Oy, naunsa ba ning kalakiha mahigala? Atong tawgon ang Mayor's Dan Bantayan ron. Ngano man nga naunsa man hitabo ani? Ngano man nga naabtan man nga gibukbok, wa ngano man ihatag diyan sa mga tao? 178 sacks. Pila man na ka kilos? Pertindaghana na kay 50 kilo gud ang kada sako. pagpila mang usa ana, daghan ang gipangutom niya, ano man ang gilabay man lang eh. Atong kontakon ang mayor sa bantayan ha, gamay lang, nag-establish na kontak mga higala, human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 9.43 na.
5: No worries, na amoy ko lumang damit.
6: Charm, Fabcon, pangungkong makabloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
9: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
10: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
9: Basin bayag mabatal noong kumbalik, ana, ha?
10: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
9: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
10: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
11: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
12: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
13: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
14: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
13: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, tita?
14: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: iBerry for a clear and healthy eyesight.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
4: Atong takna mga higala, alas 9.46 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Straight to the
4: okay,
3: point.
4: Okay, mga portion to grato mga higalaan sa Sid Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay may balita gikan sa pait kana ang Sid Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa tong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, pinakans, gagmay, mananap o mga insekto, bisan alamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit ni ringgi, malikayan usab. Busa gamit naman kapanyawan sa Sid Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Sid Liniment Oil ginama sa Sid Pharma o giapod-apod sa Sid Marketing. Basta Sid Marketing, tatak magaling.
3: Straight to the point.
4: Okay, ato mahigalang di paningkamutan nga makuntak na to ang atong mayor diha mahigala sa lungsod sa Bantayan, Bantayan Island kay kinigod 178 ka sako nga bugas. Hay man to mga pictures lad. Kini oh. Gipanglabay na lang ni mahigala. Daghan na ani oy. Panlubong na lang mga sukit di paminaw. 178 ka sako. Unya ang matag kilo ini tag 50 kilos ang matag sako. So, naabot may galag imong i-times, 50 times 178. Paabot siya may galag mga 8,000. 8,000, kwan? 900. Gipangbukbuk, oh. Gipangbukbuk. Mga 8,900 ka kilos. Unya, tagpila mang kilo, ani. Niyagawas pa mga higala, matawag na to nga kinini ang matagsakot, at pila mang sako ani. O dipindi man sa sako ron, o ibutan ta lang o tag 3,000 ang sako, pating daku ang kwarta na gasto ani. O ibutan ta lang 2,000. No? Okay. Atong di paningkamutan og tawag mga higala ron, no? Ang mayor, bag-o man ining mayor sa bantayan. Wa ko kaila ining mga official sa bantayan, pero kinahanglan nga ato silang kuha ag side ani. Kay ila man ni mga higala kwan. Wa ko kamit anang mayor diha og ang ilang vice mayor, pero kinahanglan ta mangayo sa ilang kinini ang pamahayag og katinawan ani na unsa man ang hitabo. Ah, nga kadako ba ining kwartaha mahigalag mauhon nga nausik kadaghan mga higala sa mga gipanggutom nya ano na inani man eh, no? So formal kining gipahibaw o gilabay sa kagamhanan nga lokal ubos pagtugot kuno gitugutan sa National Food Authority o sa Commission on Audit. Ha? Okay, so gitugutan ni eh, kay nabugibukbuk naman, di naman mga higala ma kaon sa tao. Pero ang mayor karong bago, si Mayor Alex Layese sa lungsod, mauni ni Puli ni Mayor, kanhi Mayor Arthur Art Dispe. Nakuntak na to? Kisa may nakuntak si? Si Vice Mayor Arthur Dispe. Sige, atong tagad, pagtagad mga kagalaan. O unsang hitabuan eh. Ano magkuhaan to pamahayag ni? No? Ni Astong Linya ron.
18: Lahat ng tanong. Straight to the point.
4: Vice Mayor Arthur Dispe, mayong buntag, Vice, o live ta karon sa DYHP o IFM, direstong Sibianan, o gingaman sa itong mga social media platforms. Good morning, Vice Mayor Dispe.
19: Yes, yes. Oh, mayong aga, mayong buntag diha sa inyong sa tanang lamati.
4: Oh, Atty. Rufil Banyok ni, direst DYHP, Vice, no? Unsa mang, pwede bang mangayo katinawan ang publiko, mangayo may katinawan, unsa mang hitabuan ni nga nung nakadesider man ang lokal nga kagamhanan sa bantayan nga ilabay na lang ning 178 kasakong bugas, Vice Mayor.
19: Okay, kanang istoryahan nato ang timeline ini, no. Kaniadtong September 2 nakadawat ang konseho og suwat gikan sa Office of the Mayor. Karon ning tuiga ha, September 2. Nangayo sila og authorization to dispose this kana kunuhay laging nadaot ng bugas. So pagka Pizza City sa September, na agenda kini na hisgutan na approve sa first reading o gi-refer nga to sa committee sa disaster risk reduction management kining request nga mangayo og authorization ang executive sa pag-dispose ni ining bugas. So pagka September 27, may himo og hearing, committee hearing ang committee sa disaster risk reduction management. Og nakita dito na wa may recommendation ang municipal inventory, appraisal, and disposal committee. Kay kung mag, ano, kung nakakay buhaton ang inventory, appraisal, and disposal, muhimog assessment, o sila ang muhimog rekomendasyon kung unsay ang ngayang buhaton nining bugas or uban pang mga inventaryo nga na or mga. So, may role ang chairman nga, atong huwator ang ilang rekomendasyon. No? Sa ala itong pag-action nga na ay request pero magsugod man ang proseso nga ito sa rekomendasyon sa appraisal and disposal. So, mauna ang sitwasyon. No? Ang ako, pagtanaw ni ini, 15 na yung kabuwan nga naglingkod ang kasamtangang administrasyon. Dako, ala kayo ang panahon, no? Sa ako madumduman sa atong record, ining procurement ni ining bugasa na hitabo ni sa 2024, no? Nahurot ang atong stockpile para sa atong quick response. So kung kita mo palit og bugas ato man kita sa INEP kay mao may pinakabarato niya gobyerno god. So dili na ka magbiding-biding kay mao man ang sa guidelines nga unahon gyud nato. So gitagaan ta og notice nga pwede na mag-withdraw September last week sa September 2024. So napalit ni nato nga bugas 350 bags ni end of mga last week sa October 2024. So extract pile ni naabot ni sa atong warehouse October, late October 2024. So November, December, January, February, party sa March. So naabtan ni siya sa election ban.
4: Mm.
19: Kaya nag-election naman pagka 2025. Sa ato pa, wala na ito mahurot. So out of 350, na inahabilin ng mga maunang ilang ipanglabay.
4: Mm.
19: So, ang problema ang good niini, kay panahon sa turnover, kaya ka, ang atong gitrabaho, sa unong katuig bilang ako ang mayor, daghan kayo kitang proyekto, daghan tag mga programa, ng mga kalihukan. So, ato silang ipahibaw nga sayuhon nato ang turnover.
4: Mm.
19: Kaya daghan-daghan na ba niya ang atong turnover? May balibad man ni sila. May ingon man na sila nga asik lang. Tipo na lang ang mga dokumento diha. Kaya butang lang na sa lamisa. Kaya naami kaugalingon namong mga programa o mga pamaagi pagpadagan sa panggobyerno. So, there's no physical turnover kung atong istoryahon ka ng bugas.
4: Mm-hmm.
19: So, naibuong na lang ka, nangguha na ng istorya, primerong adlaw sa paglingkod, nga, taako na yung mga baho, no? Tayo mga baho, nga bugas. Hinungduman na ito, nga kining mga empleyado sa local government, kining mga department head, magpuli-puli raman eh.
4: Mm.
19: Ano, permanente man eh. Hindi man ini mo kay no kanang
4: so amior at vice mayor atong graduhon ha nga kining maong mga bugas gipalit ni sadyang ikaw pa may mayor kay karon vice mayor naman ka.
19: Yes katapusang semana sa Oktubre tingali sa 2024
4: nganong man ni mahatag so, na lang dayon sa mga tao aron nga dili unta mausik
19: mao gani na naa sa ilang kamot 15 na kabuwan. Diba? Kinsi nakabuhan, nganong karon man nila gidispose, nganong karon man sila nangayog authority gikan sa konsiho, kung dautan na sa ilang pagdawat.
4: So, okay. So, kining maumbuga sa imong panahon, imong gipalit, imong di... Unsa man niya program para sa quick response?
19: Quick response na. Para na sa quick response. Standby na. Standby na ang inventaryo. So, kung makadawa may mga kalamidad na nahitabo, niya itong first quarter or last quarter sa 2024 na ito sa 25. So, ang atong gihimo ni Ana, lahat ay mga kalihokan. For example, mag-drill ta.
4: Mm.
19: Typhoon drill. Kinsa may unahon na ito, nga pabakwiton diya sa mga isla. Unahon na ito mga mabdos, TWD, kung unsa pa na, mga tiguang. So, ato nang ibiyahe, tagaan na ito sila og bugas. Mura mag cash for work or whatever activity. So, naabta naman ni sa election ban, huwag yun ni mahurot. Na, ang ako bangging ingon, panahon sa turnover, huwag na sila maingon nga, sige, ato nang i-turnover. Na atong hinumduman, kanang mga tao diya sa DRR, di man na nato mapugnan ang mga empleyado kung haayin sila mo dapig. So, kung asa sila gusto nga kandidato, okay lang suportahan.
4: Mm.
19: So, ang mga taga-DRR na naglingko diha, pagyapon na ang DRR, ang head diha, pagyapon ang DRR officer sa kasamtangang administrasyon. Sa akong panahon, nagbingkil minini, wala ko siya himo ang head. Pero diha siya sa opisina.
4: Mm-hmm.
19: So kahibaw siya niini nga bugas.
4: Okay, Mayor, ato klaro ko na. Sa imong panahon man ni nga gikumpra ni mo nga bugas, nahatag ang uban ani, ang uban wa, katong wala pa unta mabot ang election ban o manabana-bana nga murag madaot ni wala ni mo ihatag na lang sa mga tao kay mas maayo man mas nindot man uto nakaon sa mga tao kun sa inang nalabay na noon.
19: Akong klarohon.
4: Sige.
19: Ato ning nahabilin kini sa dihang nag-change administration.
4: Mm-hmm.
19: Okay? Now, ato silang giimbitar nga i-turn over nato ang mga ang kagamhanan.
4: Mm-hmm.
19: So, apil na diha ka ng bugas.
4: Mm-hmm.
19: Mga programa. Wa na sila muadto sa turnover.
4: Okay. So wala'y proper turnover din eh.
19: Tunta na sila turnover. Tunta na examine. Tunta ka ng iyang mga tao sa DRR. Diha naman na kadaan sa DRR sa akong panahon.
4: Mm.
19: Tunta lagi. Ato dito ka, sir, naaraba din na utan ng bugas. Ato ni klarohon din sa turnover. Nadautan na ni pagdawat na ito.
4: Mm.
19: Kaya aron, ma-assist na ito kung tibuok niyo di ay. Huwag pa kaya matuig. Oktobre baya sa katapusan simana.
4: So, okay. Para ni mo, Mayor, og nidawat pa sa klaro nga turnover, pag turnover unta naan lang bugas, sila na nga ilang administrasyon sa Dag-Uron, sila na mo hatag. Because at that time, sa pag turnover, supposedly turnover nga time, wa pa madaot ang bugas at that time.
19: Pero kung kaamang yun nadaot, di ko mutuo nga 100%. Kaya wa pa ba yan na matuig sukad sa nadawat na to?
4: Mm-hmm.
19: Sukad sa na-deliver na gikan sa INEP. So, dito ang turnover, dito ang nato na madesisyonan kung nadaot ba yun na or wala. Na, paglingkod nila, nagpasyatab sila. O, kung naotan na na, anong wa man na gisugdan ang proseso sa pag-dispose ni Ana kaniadtong July, August, September. So naging nun sila, nagkuha ko nun sila sample o ilang gi-patsit nga to sa Rural Health Unit o diri sa Municipal Agricultural Office. Pero sila rin nag-istorya. Wa sila mag-imbitar o mga tao. Sila rin nagsigig-istorya nga mauni ang sitwasyon sa bugas. Now, sukad sa ilang paglingkod, kinsina ka buwan. So, karon ilan ang didispatchar na why authorization nga gikan sa konsiho. Wa mangani sing report gikan sa inventory, appraisal o disposal committee na mauunta ang gitagaan o responsibilidad sa pag-assess.
4: Mm-hmm. Wa ko maswito sa politika sa bantayan, Mayor. Vice, wala ko maswito sa politika sa bantayan. Wa ko kasabot og naunsa nang inyong pamaagi diha. But ikaw, ang mayor karon bag-o og ikaw kontra partido mo.
19: But sa amo, ako as you know, legislative na ay mga experience good ko kong mga mayor.
4: Mm.
19: Di ba? Sa tanang ibao ka, sa tanang buhaton sa pang-gobyerno, naagyo'y step by step. Mauni ang process. Diba? O, naay process, naay proseso nga sundon. O, ang proseso, mao, na ang Municipal Committee on Inventory and Appraisal and Disposal Committee, mao'y muuna paghimo og report kung unsay sitwasyon ni ining bugasa. Absent ka na. Walay report nga gikan sa Inventory, Appraisal, and Disposal Committee.
4: Mm.
19: Na mauntay ilang gidalangad to sa ilang communication sa sanggunian aron pagpangayo og authority na ilabay ni. Para na ang akong pangutana.
4: Pero Mayor, ikaw maoy ang present Mayor karon, miingon siya nga imuning panahon sa imuning administrasyon unya sa iyang paglingkod daan na nga gibukbok na ang maong bugas.
19: Mao na ang problema kay sila ra maila ra man ang bersyon.
4: Dili na niya ika-distribute kuno sa karon sa siya na naglingkod dili na niya ma-distribute kay daot na daan ang bugas. So sa imo tatong time sa diyan ikaw pa mayor, imo tatong gi-deliver.
19: That is 15 months ago. Nganong wa man sila muadto pag turnover ni ana. Diba? Naaman tayong mga listihanan.
4: So tungod kay kontrapartido mo, I understand, nagkagubot mo diha, ako kay bawo mga sa inyong politika, murag init niyong politika siguro diha. Eh, so during sa turnover wala magkatungahay o darong. Wala ma-turnover o darong.
19: Amo silang giimbitar.
4: Mm-mm.
19: Amo silang giimbitar. Ako gyud giimbitar nga sugda natog sayo ang atong turnover kay daghan kayo kita i-turnover. Aman sila mamubuto o ilang mang gibalibara ng among imbitasyon. Saan mga ito ni Ana, ang istorya sa ilang rabalang side. So, kung ako yung mong pagutanon, ah, kanang buga sa Oktubre na, bisag way mga kalamidad, hinahinaya nato na og dispose para unta na sa quick response. So, naabtan.
4: Mm-hmm.
19: Hangtod nga, ibaw ka, ang election ban, hangtod pabaya sa Hunyo.
4: Mm.
19: So, wala ta kalihok, naabtan ta sa election ban. Kung miadto lang unta sila dito sa pag-turnover niya na nadawat na, nabutang unta na sa papel, kung unsa yung tinuod nga kondisyon niya ng bugasa. Kung primero mga tao sa ng pag-iipod, dahil na deklara for human consumption.
4: Mm-hmm.
19: Nga nung wa man sila mangindikar sa amo nga ilang ipatalaw, mauro magyapon ang mga tao nga naa sa risk reduction na magyapon karon nga nung wa man na bisag ka na lalamot sa sir. Ato gining kwanon klarohon o kay nadao trabaya
4: din. Mayor, kinsa man nga particular department imong gitahasan ani? Nini mong bugas ang MSWD ba?
19: Kwarta na sa DRRMO.
4: Okay.
19: Kay para na sa quick response, standby na ang bugas.
4: Okay.
19: Niya gigamit na nato sa mga drill, di ba? Oroon sa nadiha nga mga kalihokan o sahay na ay mga gagmay nga disturbance, ibaw ka, ang atong pagpanghatag, unahong ginato ang mas nagkinahanglan.
4: Mm-hmm.
19: So, kung ilan ang gihimo 15 months after the turnover, so, kung ako yung mong pangutanon, sa ilan na lang kamot na daot.
4: Mm-hmm.
19: Ako pala ang problema, mag-una ang yaw-yaw, mag-una ang mga pasangil, pagkahuman ang proseso dili subayon.
4: Mm.
19: Now, karon, nangayo sila og authorization to dispose. Wagani sing report ng ilang appraisal committee. Ang saon magpag-move forward o paghatag og authorization sa konsiho, na dapat ang inventory, appraisal, and disposal committee, ako manunta ang mo-assist ni Ala. So, kinsa may nag-assist ni Ala?
4: So, sige, Mayor, sa imong side, ani, ato klaro na, ipalit ni, so during sa imong administration, ang imong side, maong pagka himo ni mong Vice Mayor karon, lahi na ang Mayor, dapat kung na-turnover ni Claro, at that time sa turnover, wala pa madaot kini mga umugas. Dapat sila na i-distribute ani karon ang bagong administrasyon.
19: That is my assumption.
4: Okay.
19: Kaya wa may mi-report din sa ako, samtang ako pa ang Mayor. Kaya, Nobyembre, Disyembre, Enero, Pebrero,
4: So, kini mo mga department heads sa DRRMO, department heads mo sa MCWDO, o sa DRRMO, wa mo sulti ni mo, Ngamir?
19: Ang MSWDO, sila mo identify kung kinsay tagaan, di ba?
4: Oh.
19: Sa quiz response. Pero ang kinsa o unsa, so, ang assessment niya na iyan na sa MSWDO. Pero, kung kini, ang ngayon ba ni silang tagaan? Pero ang trabaho sa pagpanghatag ni Ana, iyan na sa risk reduction. Ang atong sistema ni Ana, ato lang ipurok system. Aron, dali. No? Kaya ma-identify man sa purok kung kinsa ka to ang most vulnerable. Maumugin ang atong paagi. So, mauna siya ang sitwasyon. Ang digin na to na masubay, kanong wa na sila mumamutho o wa nila nila dawata o tarong physically kung unsa yung sitwasyon ni Ana. Dito unta sa panahon sa turnover.
4: Okay. So, sa laktod niya pag-istorya, ani, ato lang karohon, atol sa imong administrasyon, gipalit ning maong mga bugas, karon nga administrasyon ang present, ilan ang panahon ang pag-distribute unta?
19: Oo, nasugda na ito nag-distribution kay 350 kasako mana.
4: Mm-mm.
19: So, kana, naabtan, wala ito mapadayon. So, hangtod sa election ban, Hunyo, wa kita makapanghatag. Kaya na, but mauna, kung may adto lang unta siya dito sa to, panahon sa turnover, naklaro yun kung na kanang tibuok ba. Kung ano na may kadaot, magdungan dahil na ang 158 kasako. Tingali ang pinakailaw, moron sa nadiya. Pero, you know, ako tag-agi man ko ni Ana na mayor ko kadiyot niya itong 2016, damo pa kayo nahabilin ng mga gamit panahon pa si Yolanda.
4: Mm-hmm.
19: Ipapaspasan ako pagpanghatag
4: mm-hmm.
19: na paglingkod na ako. Ang uban, wag yun mahurot, ay himuan na lang ang pinaskuhan sa mga empleyado.
4: Mm.
19: Wa ako'y istorya.
4: Kaniyong ta, Mayor, nga nung manihimu ni mong pinaskuhan na lang sa mga empleyado?
19: Ha?
4: Nga nung manihimu ni mong pinaskuhan na lang sa mga empleyado, unta? O ipanghatag ito sa mga pobre?
19: Dili bang ko, Mayor?
4: Di at the time ba? At the time, I'm talking of during your time because this rice was purchased during your time. So at the time, ngano mo magkamakaunang huna ito?
19: Kadiyot lang.
4: Unsa may tumong
19: sa pagpalit sa bugas. Ang tumong sa pagpalit sa bugas, standby na para quick response.
4: Okay.
19: So aton pa, kung may kalamidad, saan man mo pag-response na manghatag ka o bugas? Oh, pero
4: karon nagtan-aw. Yeah, katong imong giingon ba nga gipanghatag na lang og kanang gihimong pinaskuhan sa mga empleyado or gihimong pinaskuhan sa mga pobre dito, kunta sa madaot ang bugas. Wala day naka-inform nimo nga within this month madaot ni Mayor.
19: No, ang akong istorya panahon ka na sa mga relief nga gikan sa Yolanda pa.
4: Mm-hmm.
19: Ang Yolanda 2013, milingkod ko pag 2016 sa Hunyo. Diba?
4: Okay.
19: So, kung ako pa ang mayor, ako lang aksyonan.
4: Okay.
19: Ako pa ang mayor. Ang akong, kana siya para na quick response.
4: Mm-hmm.
19: Para quick response. So, wala na ako mapadayon ang pagpanghatag ni Ana, 350 na kasako na ang kanang nahabilin, 138 ko na, pinabala, mauna ang ilang gideklarar.
4: Mm-hmm.
19: Sa unang adlaw sa paglingkod nila, ila dayo nang gideklarar nga nadaot na.
4: Mm.
19: Now, karon, kung nadaot na, nganong wa may report ang inventory, appraisal, and disposal committee ni atong yugto ah.
4: Mm.
19: Oh, nga, karon lang sila nangayo og authorization. September 2 na mo nadawat ang suwat, nga mangayo silang authorization to dispose. So, girefer na mo sa Committee on Risk Reduction.
4: Mm.
19: Oh, gi-hearing na September 27.
4: Mm-hmm.
19: Ingon ang chairman, uy, naman dahil ng appraisal, inventory appraisal o disposal committee. Ngayon na ito ang ilang report.
4: Mm.
19: Kasi ang ngayang buhato ni ini.
4: So, Mayor, ako ipaklaro, Mayor. Buti pasabot ani, Mayor. Napalit ni mo sa imong administrasyon, pero kung na-turnover pa taklaro, nito nga pa unta sila, sa klarong turnover, nadawat nila unta ning bugas, ilan ang time nga, sila na ibahala unta sa pag-distribute, pero wa nila himo, ana?
19: Mauna.
4: Mm-hmm.
19: So kung ako imong pagutan on, maayo na ang bugas.
4: Mm-hmm.
19: Diba? So, ang tanang istorya ilaha.
4: Okay.
19: Sila
4: so,
19: ang administrasyon.
4: Pasabot na to, so, nga posible, posible ni nga ilang gituyo para ikaw may madaot kay panahon na sa imong administrasyon kumuhay.
19: Watak hibaw kung sa ilang tuyo ni Ana. Sa akong pag-ingon, na ay mga tao sa risk reduction management na dira na nga daan.
4: Mm.
19: Diba? So, dira na sila nga daan. Hangtod karon na lang gyapon. So, that's kanang ilang paglabay karon makita bitaw na nimo sa litrato na ilagom kaayo.
4: Oo, naa.
19: Napay mga puti.
4: Oo.
19: We are, that's 15 months ago or 14 months ago. Kadako na sang oras. Kung may nadaot man tingali, kining nahabilin, desisyon na ni.
4: Pero
19: ila man ang ipasagdan og 14-15 kabuwan. Yeah. Karon nangayo sila og nangayo silang authorization to dispose, wa sila kahuwat, ilan ang gidispose nga way authorization. Pauna ang problema. Kay, maguna ang baba, ang proseso dili subayon.
4: Mm-hmm.
19: Ay proseso. So kami mao man ay papel, di ba?
4: So Amir, sabihan ikaw mo ay mayor, gusto ta ka nga maturn over o klaro, o niya, gusto kag masayo pag turn over, o nito nga paunta sila, klaro, at least maturn over ni tanan. O saman ko na hinungdan nga nawa mo sa mutungas turn over?
19: Ah, makita kita, kay may kaugalingon lagi ko na silang mga pamaagi sa paghimo sa mga butang. Miingon sila nga, kanang mga dokumento, kung unsa man ang naadiha, ibutang lang na sa lamisa. Kaya mo na lang ang dawaton. So, why physical nga mga turnover nga mauni ang mga gamit, mauni ang mga programa. Okay, gihaguan baya nato nag-unom katuig ng ato mga proyekto, ato mga programa.
4: Mm-hmm.
19: So, sama na nga, ikaw kung imo ng mga anak, dili na nimo itugyan o giyaya nga dili makamao or no. Kibaw na tani ana nga unsa ay atong gimatngunan. So, ato gyud ang itarong og turnover.
4: Mm-hmm.
19: So, kung niadto lang unta na sa turnover, nakita unta na sa ato mga tao o sa ilang mga tao, na figure out kung sa mangyoy nakita diha may gimoods ba. Ang problema aan? Wa sila dito sa turnover, pagkahuman istorya lang ang nagdako.
4: Mm.
19: Now, karon mauna lang pangutana. Dautan man kahana kaniadto pa.
4: Hmm.
19: Anong naabtan man ta og September in taon pagpangayog authorization. Nya nangayo sila og authorization, dautan naman kahana. Anong ila man ang gidispatchar, nawa pa may authorization nga gikan sa konseho.
4: Hmm.
19: So, moingon sila nga na ang kuha. Ang kuha mao yung nag-require nga kinahanglan authorize ang pag-dispose.
4: Hmm.
19: Ang kuha nag-witness. Pero dili makahatag og authorization ang kuha.
4: Mm.
19: O na akong ingon, kung subayon lang naton ang proseso, step by step, maklaro nato kung diin kita nagka-problema.
4: Mm.
19: Pero kana, mga pasangil na mangguna.
4: Mm.
19: Mga pasangil na. So, ako, kung ako yung mong pagutanon, maayon ang bugas.
4: Okay. Okay.
19: Kung muingon silang dautan ka na, dapat unta dito na nahibawaan kung unsa man ang damage, ang extent sa damage niya na panahon sa turnover.
4: So para nimo, ako gikuha imong side mirror sa imong version, akong gipaminaw na, para nimo, dapat kung na-turnover na klaro, nito nga unta sa turnover, nahibawaan unta na, sila na imo distribute ana. Kaya wak man na nila ma-distribute, nadaot na sa ilang mga kamot. O muna hinungdan noon nga.
19: Mao na.
4: Oh.
19: Sa ilang ng mga kamot na daot.
4: Okay. So saan ini, kining mayor nga President Ron?
19: Wala sila buboto sa turnover.
4: Mm-mm.
19: Niya, niya ilan ang gidispose nga way authorization gikan sa konseho.
4: Mm-mm.
19: Wa sila kahuwat. So, I don't know kung unsa ilang tumong ni ana, pero as far as my memory is concerned og ang mga proseso nga naabot dire sa among opisina, wa dili kompleto. Nagdali-dali sila.
4: Mm-mm.
19: Kung unsa may ilang tumong, sila rin makatubag ni ana.
4: Okay, okay. So at least mayor, amon nakuha imong side ani ha. Ako lagi kang ipaminaw ani sa imong theory.
19: Sige, sige. Oo. Salamat kayo.
4: Oo, at
19: salamat
4: least
19: kayo nga gitagaasad ko nimo og kanang kahigayonan nga maka istorya ko sa akong side, no? Kay mao na ang kamatuoran na anay mga papel kanang akong gisulti na anay mga resibo. Dili na mga pasangil.
4: Before karon nga termino, ikaw na may vice mayor, pila katuig ka nga na mayor das bantayan, Mayor Dispe?
19: Primero gyud na mayor ko ni atong mubo ra katong 2016.
4: Okay.
19: Pero dako ba to? Mao to'y primerong desisyon nga substitute candidate ko, gi-question ang akong COC, may desisyon ang kumilik nga disqualified ko.
4: Hmm.
19: So, bautong akong giingon nga na ay mga gamit nga panahon pa si Yolanda nga naabtan ako ni atong panahon na June 30, 2016.
4: Okay.
19: So, ako tong gidispatsar. Gitrabaho na ako. Wa ko'y istorya. Diba? Kipahimus lang ako kung unsay nadawat na ako. Kay ikaw na may mayor.
4: Hmm.
19: Mao di ay na ang imong paglingkod maguna di ay kag binasulay.
4: Hmm.
19: Lansar ka aron ikaw ang manguo sa katawhan.
4: Mm-hmm.
19: So kung unsay pinakamayong desisyon, mao'y buhaton para sa katawhan.
4: Mm-hmm.
19: So, mao na, ra akong panahon na ako'y nadawat sa 2000. So, Mayo ko na disqualified, nahurot na akong panghatag ang nahabilin sa Yolanda. Ngawa ako'y istorya kabahin sa miaging administrasyon.
4: So, dapat kung kinihitabo ang karon, o nga, sila na po maoy na as administrasyon, ilang tanggi hurot po pa panghatag, samtang wa pa madaot?
19: Maunta, yun na. Kung seryoso pa sila, may add to sila dito sa turnover. Aron maklaro kung kung mga tao ang sa atong administrasyon o nasa lang ilang mga tao nga mao'y musunod. Klaro unta, mao na gitawag ang Quintas Claras.
4: Quintas Claras. Okay. So atong masabot na. Sa imong side karon Mayor, klaro kayo nga ang kunay pagkasadun sa mga tao ani karon, kay limang kanay bugas nga gipang labay na lang bad optics man sa atong mga kaigsoonan. O dunay sad anani ang bagong administrasyon, ang bagong mayor. Nganong wa niya ni turn over niya ipanghatag sa mga tao o dali-dali.
19: Ay, mao na. Ila na tanan istorya. Ila na tanan istorya. Abot unsa ilang tuyo. Mao na, nangayo sila og authorization, wa sila kahuat og authorization, gidispatcher nila nga ilag yun ang gisalida. Abot unsa ilang tuyo ni ana.
4: Sige, Vice, salamat kayo sa paghatag panahon na mo sa IFM o DYHP.
19: Sige.
4: Mayong buntag.
19: Mayong buntag.
18: Straight to the point.
4: Ito may gala si Vice Mayor Arthur Art Dispi, mga kagilan. Ito ang itawagan po ang mayor. Kinibagong mayor karon. Kay sa iyang side, mga kagilan, tanaw na ko na daot ni Bugasas Politika. Ato lang agi kato katawa mahigala ha. Ato lang gi paminaw yan sa ko maswitos politika anang kuan ha bantayan unsa man kalakihan sa siya may mayor sa sunod gi say sunod wagi ko maswito bisag gamay mo na nga. Pasinsa la mo nga ang ato pangutana mo na kuantay kay mga higala pero murag kunta partido gi sila day no. Amo na pag turnover wala mo tunganing bagong mayor no. Okay, so mo na yang side. So kining bugas sa tarong pa ni unya pag ang bagong mayor pag iya tanang gidawat og tarong ya tarong pa ni mga bugas ha siya na i-distribute mo na iyang ang iyang habig ang problema ang habig speakers mo ningon da anan daot ha pag lingkod nila mo ni atong tagal pagtagal mga man gitawagan nato ang mayor karon sa Bantayan Island ang ilang incumbent mayor kumusta man ha si kasama RV atong gitawagan ni RV kumusta man day
18: DYHP RMN report.
20: Yes, kasama Atty. Rufil, atong natawgan off-air si Mayor Layese. Unya, mi balibad ni siya kasama Atty. Rufil, kay matod pa na ako no siya sa Baguio, nag-bakasyon kasama Atty. Rufil. Unya, atong gi-explainan nga, Mayor, kinahanglan sad ka nga mutubag ani kay at that time, no? Sa iyang, iyaman ni na-mention nato kasama Atty. Rufil, nga at that time sa iya paglingkod, gani sa iyang kaning...
4: Patawagan naman ito siya na sa Baguio. Unta, nga nung naik magbakasyon sa Baguio, dili na rin siya mayor ng panahon na nga ang kanang pagka-mayor ni mo, kuan magina. Labi na dahil ani nga mga issues.
20: Yes,
4: managerial post na.
20: Yes, kasama Atty. Rufil, ato sa siya gipasabot ni Ana kasama Atty. Rufil nga ang public service di man na mag pili og asa bakang dapita everyday man na ang yun siya nga wa mong kanyang opisina karon. Pato lang ko na kong bantayan ni Martis.
4: Mone tinubagan sa mayor. Mayor Archibald ay tuwa dito ron sa kwan. Pulang ba to? Emergency man. Ang mayor dili man na kwan. Managerial post man na. Di magkapwede mo yun nga, bakasyon sa kwan sa A. Ang sabi niyong ilang mayor, kisa nga na ni Mayor Alex Layese. Mabinta-bita, lang ito ilang vice mayor, kaya ito pang nakontak. Ang mayor na hinoon, di ito makontak.
20: Muna kasama Atty. Rufil, no, unya, matod niya nga naka-formally file yun siya og leave unya. Matod pa niya nga, respetuon lang kuno nako ang iyahang desisyon kay sama nako kung gusto ko na kumulive, mahimo man ko nung magkuyog ko sa kong pamilya.
4: Kalainan lang, Mayor, kaya di magkumanager sa, kwan, manager sa lungsod. Kuya, nagnay, manuktok ni mo dito sa inyo, nga, di, emergency, Mayor, na, ayaw, kay gabi na, wala yung opisina. Ato na, agay kito, katawa, hatuas, Baguio, nag-bakasyon dahil si Mayor.
20: Yes, sa Matterfield. O niya, muna, nga, iyang gihangyo, kay, wapasad siya ay data sa iyahang ang gigikuptan karon kay tuwa man siya sa Bagyo kasama Atty. Rufil. Sa Martes, kay mo na iyang kuan nga kung mahimo mo adto kog bantayan aron nga magka-istorya mi.
4: Kami pa ilang solusyon sa DYHB, ha? Kami nang hatag nila microphone, ha? Paminaw na mo ilang side, kay aron nga mapatas ba? Nga ang vice mayor ni Sultina, nga kanang mugasa, tarong na, pagpalit niya. Ako lang itong gisukit-sukit mahigala, pero ang iyang theory niya, tarong ng bugasa, naabdan lang sa election ban, wala mahatag. So, ang bagong administrasyon nun, siya may muhatag.
20: Hmm.
4: Tinood niya. Yan, naman magpagkuhan ng mayor, kaming naman nga nagbakasyon pa sa Bagyo. O mauna, gracias, sinubagan, why? Mauna hinungdan yun, niya, kining bugasa na nga daot ni. Kamu mga katawhan sa Bantayan Island, no? O gilabay ang bugas, Ginoo ko. Kadaghan sa mga gipanggutom, nga nung gilabay man yung bugasa. Kung mauhuna, di inistoryahan sa Vice Mayor mga kagilaan, mauna iyang teore. Ang inistoryahan po sa Mayor nga itong kuhaag side, basig tinuod sa siguro doon niya tarong pa ng bugasa, niya wala niya i-distribute sa iyang side na. Ano mahadlok ko sa matubag?
20: Muna ato gipangutana sad siya kasama Atty. Rufil regarding sa procedure kay July man siya nakalingkod, nakapanumpa siya o niya kanang o dunay proper turnover sad kasama Atty. Rufil, masusi man na, mo-report man na ang mga department.

0: mana ang turnover ka sa material field. So, dili sad yun ta kaingon nga at that time, what jud siya idea? Kay ang iyang giingon na to nga sa iyahang state of the municipal address ka sa material field na na-mention man niya, 138. Oh, yes, ka sa material field.
1: Grabe sa politika, no? Ako tanaw ha, politika gihinungdan ang tanan. Oh, bahala na lang o dili makaon sa mga tao na basta kay nagpatas-anay sa ihi mga sukid di paminaw. Oh, 178 kasakong bugas. Ako'y nasakitan ba? Nga no, kinibitawang ato bitawang dugo nga pangmasa gibita taday nga kwan, nga kasabuta, msay bation. Kanabita mga tao labi na makaagi bitaw ka, kanabita muna-huna ka bitaw in the RV. Unsa kay dungago na to karong udto? Unsa kay dungago na to karong hapon? Unya makakita kay nay bugas mahiga lang ipanlabay ana, ha? Dili na ko ma sabot mahiga usaon kun ipag maayong saoy termino tong gamiton ani. So gitubag lang ni among gipatawagan tong mayor nga ay sa day albike na sa nagbakasyon pa kulos bagi. Lisod siya na ugmoy magdaghan, jutay na. Okay lang, ayaw may lisod-lisula nga panahon pa may bantayan kay aron nakuha imong side. Amo kang gitawgan, anytime kung mutawag ka, gusto ka mo explain sa imong side mo, tagaan ka na mo chance, pero inyong tanga mo na imong tinubagan sad niya. Adto lang inig Martes bantayan day Alve. Ayo kuya sa tinubangan mo yura eh. Paita. Pero sige lang. Unya mga komentaryo ko ano yung mga higala. Basta na ako kang ikuha ang side mo na nga di ka mo tubag. Kay kinim ko mga kaigsunan. Pwede man kunin nga kwan, gusto tang masayod sa matuulan ba na unsang itabuan eh? Ang MDRA mo, di sa mutubag. Hmm. Naunsa naman yung kalakiha, mga sukitig paminaw. Kay, lisod kayo, magtanaw ang mga tao ani, bad optics ni. Tiyaw na ho? Ang bugas, gipang labay. Nganong gipang labay kay gibukbok. Nganong naabtan man pagkabukbok. Ngadaghan may mga taong gigutom. O, sige dai. Kuanta ini kalakiha mo. Sakit at tudugan. Ako'y masakitan sa mga tao nga magtanaw ba nga. Bida. Kasuway mo gumina sa una. Ako mismo, kasuway mo sa una ba. Kanang magdungag ng taon tagsaging bitang luyat nga mo ato ng dungagon. So, maghuna-huna ka ba? Pila man ka mga tao karon nga ka na bang nakakaon ka karong buntag pero huna pa ta unsa kay tudung agon karong udto? Unsa kay tudung agon karong hapon? Pila man ka tawo nga inana? Ako kasuway ko ana, kasuway mi ana, di ko mauwas pagsulti. Manang di malalim ni mga higala makakita ka bugas, kadaghan kay bugas. 178 kasako, gilabay lang dito sa bantayan mga higala, lungsod sa bantayan. Tiwason tala ni komentaryo sunod na in the RV. Okay.
0: Yes. Yes, kasama Attorney Rufil, murag daghan tag pangutana ani niya, ug Martes kasama Attorney Rufil, ug balik na to siya kay we promise man to siya nga motubag siya kasama Attorney Rufil with data gyud ang iyang pagtubag nato. Ato lang po di appreciate nga nitubag siya sa atong tawag pero mo na no, maayong pagbakasyon diha Mayor.
1: Maayong pagbakasyon, bugnaw pa bugnaw sa baga sa nimo diha. Kaya mga wa maka daghan rin mga ipanggutom niya ikaw nakas bagyo pabakasyon-bakasyon ka lang niya ha. Ato na agi katawa kay mas trista mahigala o ato ning ah. Okay, sige dai. Salamat
0: yes,
1: kay dai.
0: Yes, sa matter your field. Daghang salamat gikan sa lalawigan sa Subo Rajuman RV Veloso DYHP Tatak Armen.
2: Radyo mo nationwide.
1: Paita mga sukitig paminaw ni nga hitabua. Pero, unsaon taman. Tiwason talang ng komentaryo niya po hon, ha? Kahit pagkakaroon mga kagilaan, wak naman

0: igong oras ining kalakihay noon God, no? So ato sa ning tagagpagtagad mga higala ning atong kwan. Okay unya, belated happy birthday di ay nga to ni Nanay Saling Banyok dito sa Pumpunan Baybay City Leyte nga nagsaulog siyang adlaw na tawhan unya kinini ang nag-text nako, nag-chat nako no, Manoy Noel Banyok wa nako mabasa din ni mong text no ida. So happy 80th birthday ni Nanay Saling Banyok. Belated na di ay kay nato pa ning usa ka nato pa ning October 8 di ay no. So gikan sa kinitibok ang pamilya niya no nga na mauli dito yung mga anak tanan kay ilang birthdayhan iya nanay nga 80 anyos na. Okay, si Laylin Rabanes sa Regada sa ato sa mahigalan tagaag pagtagad mga kagalaan ron alang sa atong mga winners. Laing mga winners mahigala unya mayong pagpaminaw sa di ay ngadto nila ni Tia Judita, Celia, Virgie, Joy, og Irene, Oralie, Omega, Gubalani family sa barangay na Sunugan, Ormoc City, sa Lalawigan, sa Leyte. Pinagi ni Manoy Noel Banyo. Okay, si kasamang Laylin Rabanes Arigada sa ato sa susihon mga kaigalaan karon kisa ni mga nasakpang na minos DYHP busa makadawat mga palipay gikan sa itong Sibianan. Yes, kasamang Laylin
1: DYHP RMM Report.
2: Mayong buntag po usap sa mga regimen na Tony Rufil, balik diri sa Talisay City. Dinlang grupo na usap ng kanawat sa itong mapahalipay. Isi pasalamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sinasali Bong Hanoy! Jocelyn Lidon! Marilyn Beltran! Jona Imirgo! Marisa Pacanya! Almighty Escada! Salam! Kanya ka rin ang sa ikasigit nyo sa DYHP! Salamat sa DYHP! Oh, number one! Sa ako na po si sa 93.9 IFS, kinisika sa mga Laylin Rabanes Arigadas, DYHP Tatak RMN.
0: Okay, salamat Laylin Rabanes Arigadas sa imong report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department. Salamat sa mga nasakpan na naminaw sa DYHP po sa nagkadawat ng mga palipay gikan sa itong Sibianan. Happy birthday to Fatima Luna. Oy, happy birthday demo Fatima. Maguwang ni Attorney Giovanni Luna. Nagsulog siyang adlaw na tawhan karon. Good morning unya. Kinini ang belated 59th birthday ngadto ni Sergio Bilano sa Bunbon Kalapi Bohol. Arturo Bilano ang nagpa-grade ang higala. Solid listener sa DYHP. Matod pang Michelle Dacalos. Aha. Salamat kayo, Shell. Unya, shout out sa ni Ate Ann of UK. Pinagi ni Nori Bermudez o sa pamilyang Bermudez. May papaminaw ni Attorney John Cagulada, Attorney Paul Ligorio, Attorney Rani Montesclaros, nga naminaw na to, Attorney John Reyes Avidra, good morning. Kumusta ka sa Attorney Jason Ripaso? Nagkapaminaw ba ka ni Ron? Tagabantayan ba ni? Wako nga suito ini ilang politika niya. Huwag niyo ka kwa naning layo mo ka ni bantayan. Ang coverage sa mo mahigala. Hindi nalang maabot na mo dito. So wako mahibawon sa ilang history na ba? Ang mayor karon niya. Ang mayor karon, present mayor karon dahil mauni ang basig kung kapartido sila ining vice mayor san. Kining kalakiha mo rin ang politika. Hinungdan ining nadaot ning bugasa ba?

paita mga kaigalanon. 178 ka sakong bugas o tag 50 kilos ang matag sako. Nasa mga 8,900 kilos. Sus! Makarelate yung anak mga kaigalan. Kami dos DYHP, mawita ng bugas may ipanghatag sa mga masa. Ay, ilang yung kinahanglan, Lekin? At alam mo, matag-adlaw, mahigala. Amos lang, kuha na dito. Mga masakpang, maminaw, mahigala sa DYHP, makadawat o mga pahalipay. Paita sa na inana, no nga, wa mangoy kalamida, dahi mo nang wa lang po nila ihatag. Imo sa i-assista na, kasi mga daot na niya itong bugas. Pero kung tinood sa itong iangingon, nga maayo pa ng bugas, ha? So, kanang present administration, siya na may mo distribute ron. Yang ano mo man i-distribute sa present administration? Kay? Nagbakasyon.

0: Pero bueno, hay un horas más grande, vas a soltar estos comentarios a lunes pojón, ¿no? Que aguanta un horas en ganas, que en tiempo han puesto a salir a HPR, en si vos, que se llaman Rufil Fernández Bañoc. Manda milet, que año pelegues paguinón, satanán, panajón, ostanán, higayón, de laigón, adiós. Mayon, buntag, Filipinas, tatak, RMN.
1: Not just number one, simply dominant.
2: Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Baño.
3: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
4: RMN!
5: All the time, RMN kami!
4: RMN!
3: One radio is favored by all.
4: RMN! All the way!
5: Loyal kami sa RMN!
4: RMN!
3: One radio network conquers all.
6: Number one!
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajamo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
7: Makakarating pa rin sa'yo.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
10: Kun ako'y pasul tihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay kuy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
11: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
9: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Join the Metro Store Big Anniversary Sale happening October 16 to 18 at the Department Store. Score up to 70% off. Buy one, take one, bundle deals, and more on a wide selection of must-have items. Metro Rewards Card members can enjoy an additional 10% off on great selections with a minimum of 1,500 pesos at the Department Store. At the supermarket, qualified shoppers can receive a free gift or get a chance to play the exciting Bigas All You Can game. See Post Mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 267327, Series of 2026.
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Tas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa Glucose, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
4: ako Daisy Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Tas kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayong DTX
3: 500. DTX 500. Mga butika.
5: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
6: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko liha, may asa sa bukat. Sulay mo di ba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Seth Living Testimonies.
3: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
4: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan og Seth Liniment.
3: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
4: Tangan siya Seth Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
2: Living Testimonies.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkasway na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
7: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw lagi hapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa so kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Hi! Hello mga kasama. Kinig po inyong Kuya Joel Binsi, kaubasong kong partner, Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga igsunan mga kasama, awhagong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa Sed Marketing Incorporated. Sama sa Sed Liniment Oil, Sed Panyaman Coffee Mix, Sed Celebrity Beauty Soap, Sed Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto gini sa Sed Marketing Incorporated. Bueno, mga ikala magkasama, ang atong magtatampo karon pinandaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngaan nga Birta. Kinigibuhatag duwa sa radyo ni Udji Kumpok Rakasa. Kaya kailangan ang atong magtatampo si Birta.

Kini akong problema, bahin ni sa kumban na nga pirmi man ni siyang damguhon. Pero araw niyo kayong masabtan ang mga sugilanon, no? Ang akong sugilanon, ingon ini ang mga panghitabo.

0: Adalah gua.
1: Masai. Oi, mata pak, mata pak, mata.
0: Damgol deh ko.
1: Sama iman damgol.
0: Nami kanta ko niya oman sa kong kanta. Gipuka mo ko ni mo mo. Nakamata ko. Sa makaibot pasabot sa kong damgol. Agit! Anong sagpang ko ni mo?
1: Buti pasabot sa imong damgol nga doon na kay Hilom nga ikaibgan sa Facebook.
0: Ja! Yabag mo niya eh. Pagsalgan kayo ito maka-open gani yung Facebook.
1: Ay pagbuot, kay Mike kay ko anang hubad-hubad sa damgo.
0: Oh, Birta!

0: Berta, ni nako, mulok kau nako.
1: Oy, asa man ko nang kamasoy? Pusturao man kay ka? Og humot pagit kay kastanan. Klaro na kaayo masoy nga makikita kas imong naibgan sa Facebook.
0: Sa?
1: Tukan si Nood, husto ko, diba? Diba masoy?
0: Yapag na, Berta. Mulakaw ko. Mata ko sa plaza, dili kay makikita ni bisan kinsa. Kung dili, maninda ko balut dito. Balut vendor ba yan ay mong banab yun?
1: Unya, nga nung humot ka mang kaayo o pustulaw pag yun, insert pag yun.
0: Lisod masar kayo maninda ko niya baho kung nagkagidlay.
2: Huh? So-

0: Balot! Balot mo niya! Balot! Kapag gawal ko na. Balot!
1: Nakitin mo yung bread?
0: Oh, dulo sab.
1: Oh, iya pinagsinggit. Balot rumigisinggit noon.
2: Ha?
0: Huh? Oh,
1: isinggit ng Pinoy ni mo. Ha? Arun mahali na.
0: Oo, boss, boss.
1: Diya ka na.
0: Oh, hanggaw to, Hana. Ako, magpapalit. Di mo di ay. Balot! Pinoy! Balot! Pinoy!
1: Fred, very good.
0: Okay, very good, busing.
1: Diya piligin mo singgit ang Pinoy. Ha, mahali na kita.
0: Oh, nga naman, boss, magpalit ka.
1: Di man, diya ka na.
0: Hanggaw to, Hana, oh. Maroon ito yung gibalikal. Balot! Pinoy! Balot! Pinoy! Balot!
1: Fred!
0: Pero...
1: Nakay hard-boiled egg.
0: Ah, gipabuka lang itlog. Oh, naman!
1: Papalit na ito ng gahe ni mong itlog, be.
2: Ha?
0: Huh? Kasi gahe ako itlog.
1: Hard-boiled egg, good.
0: Oh.
1: Aw, iro?
0: Lisod, purong iro yung mga magkot.
2: Ha? Huh?

0: Ay, niya ka na ay masoy.
1: Ay, lisobrogwa, kinakita ko na mo.
0: Lingkod sa sala kay masahi ante ka.
1: Labi ba yun kay... Puy-puyas akong malawas. Ay.
0: Mo ba? Kumusta man pagpanindan ni Mas Plaza?
1: Nahurot akong itlog.
0: Ginoo ko!
1: Musa ka?
0: Hurot ba kayo mag-itlog? Wala kayo itlog!
1: Ha? Ayan, bago ka birtaw eh. Wala magkaksistang guba.
0: Mo ba? Ipatong imuntiil. Ipatong imuntiil sa kong paa kay masahi. Ante ka, sige.
1: Labing mayo no, nanay.
0: Human ini imuntiil, sa imo na yung buko-buko, tika masahian, ha?
1: Oo, oday.

0: Oh, nahon man ta nakagmasahi, Masoy. Uy, nakatuog mang good evening akong bana. Kawang be.
1: Uy, uy, Masoy. Uy, uy, uy.
2: Ipukaw
0: ti ka, kay pagkatugon ti kag balik sa kwarto.
2: Ha? Kitik, ba yan ang mabiritaw eh? Ipukaw ko ni mo para pagkatugon ang balik. Kitik!
0: Tuod man, ibalhin sa among kwarto sa pagkatugon si Masoy. Maila nga, hapugid kaayos siya, kay dali ramang nakatugon dayon. Unya to? Taon sa kumbana, uy. Nangangain taong na to.
2: Uy, nagrupot ko. Marakog si Superman din eh. Hala, may paubos ko. Matugso ko ni paubos. Matiugso ko, ali. Manikamor ko. Malupad pa sa kasbalik. Yes! Yes! Yes! May patahas kong balik sa paglupad. Ako lang karoon si Sorper Masoy! Yes! Yes! Yes! Oops! Patahas ko! Yes!
0: Ayoy! Huwag mataoy! Mataoy!
2: Yes!
0: Hindi ka bumataan! Da! Double impact, no?
2: Kaya ilang paro ni Mubirtaoy! Ayoy!

0: Kapaon kam sa TV o on-air sa radyo, aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya, kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural at orihinal.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
4: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
5: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung karadyo na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
3: Life extension, vitamin D3. For longer life.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrols Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrols Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrols Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrols Herbal Capsules, the wonder food supplement.
12: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
13: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
14: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal.
12: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
15: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
16: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: sandal, ang super sandal.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospital yung dahil magugus ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, pupukso itong ako.
1: Living Testimonies.
4: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
5: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
6: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kadahumanog kao. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niyang pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Ingon ani ni Perme akong bana magsigig damgo. Karon lain na sang damgo ni Masoy. Unya, ay na lang pagreklamo, Soy, kay kisave na ko imong life.
8: No, sige, save ba?
7: Giuro man ka. Sige, mga kingon nga.
8: Wa uro mawi. Na, nagdamgo ko.
7: Ano sabi na yung magidamgo?
8: Nagdamgo ko. Naglupad ko murag si Superman.
7: Ano na yung damgo, Masoy?
8: Mau gani?
7: Oo.
8: Gigakot mo ko na yung magyadkan.
7: Nindot kaya pasabot sa imong damgo, Masoy.
8: Ha? Usaman.
7: Nga mulambo ka og makuha ni mo ang imong pangandoy.
8: Ano naman na?
7: Usaman na bisigyan mo glugit sa imong ilong. Usaman na buotin mong kuhaon.
8: Kugmugod. Manipangandoy kong magkuha ni Berta.
7: Ha? Wala me!

ka buang bayaring udto eh. Pagani pa kaman ako pani udto, gidok ka naman sab ko noon. May nag-ira ko kamay. Bisag totoo lang ka oras lang. Ginuto na ko.

0: Ops! Ops! Ops! Nakabuti ako ang bunga sa prutas. Ah, bisa pag habo kayo na. Diba? Niya, niya. Ang bakar ko. Pero, habo ko ba kayo? Ah, sawayan ko lang. Ops! Ops! Magkuhagyan po na ko ang prutas. Hanap yun. Ang bakar ko. Ops! Ops! Ah! Ah! Ah! Kuha na sab. Okay. Kuha na. Ops! Kuhagyan po na ko. Yes! Yes!
1: Stop!
0: Aduna ko noy habuk kayong kahoy nga may bunga.
1: Unya?
0: Akong gibakan. Bisag sa kahabog ini, ako nakuha ang prutas. Abot yun, kabot yun ako.
1: Yes! Yes! Yes!
0: Uy! Ano kabirto? Uy!
1: Pati pa sabot sa iyong damgo nga may mo kanang kuan may umaabot ka na kong kwarta ron!
0: Tinuod ka?
1: Tuo na lang lagi na ako lagi. Tiway paltos ting hubad sa kong damgo. Tagsa, langit ka ayo ni.
0: Tinuod ka?
1: Lagi!
0: Sa ato pa, sigurado git kang maabot na ko ang dakong kwarta?
1: Muan pa o! Cross my heart!
0: Yamat.
1: Uy! May nanuktok sa pultahan.
0: Ano siguro lang gingunin mo nga dakong kwarta ka maabot mo
1: ta? Abrihin na ng pultahan go!
0: Oo! Abrihan ko na yun ang pultahan.
1: Amuban ko nimo kay dako na gud ang kwarta gud. Dali dali.
0: Kinsa ba yun?
2: At koberta ug masoy.
1: Pili?
0: Pili?
2: Oh, ni ako. Kay maningil ko sa dako kaayo ninyong utang nako.
0: Ha? Kaberta kay dako kwarta. Dakong utang man gini.
3: Ha? Kalao kada kong biis ay ani kada kong bangag sa ilongan ni.
1: Unya, di asay higayon nga samtang natugmi o sa kagabi'y ana, mauni ang nahitabo. Nakatug na sa masoy.
0: Minigo ko na ko nga mga yan dyan. Gilabay kong bangkaw. Mudagan kong gusto kayo.

0: Aduloy nahubog ka, pre. Agay, isa-gisa kong pangiyuran. Anggaw ka.
1: Tsa. Okay. Kailang paro ay
0: mito. Anggaw ka man. Ano yung mga kong gisikaran?
1: Oo, sa.
0: Agay, kasakit na hubog ka, pre. Agay nga nung kalit ka magpanikat.
1: Nagdamgo, mangod ko.
0: Sino ba sa'yo magdamgo?
1: Nagdamgo kung gigukot ko mga Indian. Ilabay ko nung kagbangkaw. Mautong paspas kayo kong nakadagan.
0: Hala ka, masoy. Hala.
1: Ha?
0: Ano? Hala ka, gyud.
1: Ano man?
0: Buti pa sabot, ana, nga kuan na kay utang gidagana niya, dili bayran.
2: Ha?
1: Ah, karna, bitaka na, murag. Murag na katunong kagiran na sa paghubad sa akong damgo. Ano gusto ko?
0: Sayangan?
1: Huwag yung tuod ko'y planong mabayad ni Felix sa kung utang niya.
0: Ha?
1: Plano ko ni dagana niya.
0: Espreng itik!

0: Uy, hala, may nanuktok sa pultahan. Sa'yo pa mang kayo sa kabuntagon, kinsa ka na, no?
1: Dali, basit grasya na sila.
0: Akita doon ang mabit sa pultahan.
1: Tara.
0: Oops. Kinsa
1: may nangyay.
2: Hi! Hi, Masoy, Berta.
1: Sa'yo punin mo, Pili.
2: Oh, take note, ha? Nakakuldang mga pulis. Gamigham lang mo diaro, di ito ma-overcast, ha?
1: Ha? Ano may daman taong ka mga pulis, Pili?
2: Ay, nagdamgumanggug ko, taon Masoy.
1: Ha? Nagdamgumanggug sa?
2: Nga imo ko daganan og dili bayran sa imong dakong utang na.
0: Ha? Kuyaw ako sa imong damgo, Pili.
2: Mamabitaw? Nang nagdakugdaan og mga pulis? Kay kung paano ninyo ang mudagan sa inyo dakong utang, ipadakop tamo sa mga pulis.
0: Masayan?

0: ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Be MX-traordinary with MX3.
5: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nirekomenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Si Nanay Bene Galacio, sa 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
10: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuig ipangbati tanan, naghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na paginom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yun. Gisiwayan ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pagsugod na ginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
9: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa inahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila.

0: Og diatoy higayon nga ingon ini ang nahitabo.
1: Na natug na sa smasoy. Dali ang makahago ka ng tawhana. Hapo na sa kainis tanan.
2: Goy! Ano imam kong gila paro, Fili? O sa huwag kong bayad sa kundo kong utang ni mo? Sobra ka na, Fili, ha? Kinisabang imo.
0: Kasakit sa kundang ko nga gilaparo ni Masoy. Mubaw sa kundang ko.
2: Guroy, gilaparo ko. Pagdamo ko sa perta. Kasi may gilaparo na ko. Kusugok sa kinababurog akong nabungog sa sagpa. Awa nila yung sabirta rin yun. Lisod mga ipasangyan ko ba ng kamera mga luwa din sa Catherine Tapan. Berta. Berta, huy. Uy, betul. Atik-atik ko katuo, ha? Awang baos ko kulaparo niya.
0: Agay! Agay! Agay! Sagpasag ko. Natuog na damgo na sa daing siya. Baos ako.
2: Uy! Kusugas baos, Berta. Tuh, udam godis ya. Betul, hui. Ada juga mata, ha? Kena kong habol, ha? Kena ibukut kun ini. Angang ini birta kini. Nak, nak.
0: Kabau Arun. Ah, kabau.
2: Dah, mata lagi. Tanggap ke birta, ha?

Mao ni akong problema nga di kita unta siya problema. Kabantay mo? Pirmi man damgum-damguho na nga kong bana, oy. Nya, pirmi sang gidagaw siya. Unsa man ako may pasultihon, nalingaw mo, Berta.

0: Ate Pres, good morning, Ate Pres.
1: Good morning sa Lutupan, sa Dasro, regala si Kwan, Edgar o si Minda.
0: Okay, good morning.
1: Libatan, ang apelido, Libatan. Kinaminaw ko sila.
0: Anong Libatan, bali mo?
1: Mamuli ang apelido, ang Libaton, pang Libatan ng apelido. Edgar o si Minda, Libatan.
0: Ah, Libatan. Hindi kay Libatan. Libatan. Anya, anya sa tanar tuwi isunan, Ma'am Jasmine Mabini Navarro dia sa Babag. Good morning nyo dia. Sir Raul Alibio isa to. Good morning. Dia sa tanan po datong mga bata na ang inumog
2: Don Pepe Tablia. Dahil salamat mga mama sa padayo ninyong pagpalit. Naka-apil ka na eh.
0: Apil.
2: Bito mga mama, salamat kayo ha. Kay taas kayang energy sa inyong mga anak tungkol sa Don Pepe Tablia. Happy, happy, happy Pirmi. Unya para sa mga dag ko, Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa Diamond Yema o BM Special. Palit kay Tasty. Ang lami, kagub-gub kayo. Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Kapil ka, Nay?
0: Wala. Thank you, salamat kayo. Rimbong ko nga nung ako'y apilan ni Roda. Pero niyalagyapon ko. Aron sa pagpahibaw nga ang Don Pepe Tablia para sa mga bata nindot ko kay na. Alam mo, kaya nang pipitablia, imnon mga bata, inom gin mo na padulog sa kilat. Tasty Fish Cracker o Paulito Sugar Crunch, baon na ninyo. Labi na ngayon ang OBMA Special o DMMA Special. More the best kaya na itong ugum-ugumon. Yan sa mga tao ni former Kapitan John Ramos, nga nagbuhat siya yung Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning, Numuria. Sa tanang mga tao ni Kuya ni Pipito, basta talido Kuya ni Pipito, Dudong GR Pipito, o sa siyudad sa Sugbo, si Ma'am Jen Brumits sa Brumits PH sa siyudad sa Sugbo, Dudong GRPP to. Ang Brumits PH commission sana nya umabot din na tong kutsihal sa Talabira. Kumusta mo diha sa tanan nga Talabira, Ma'am Shane, ha? Anak ng Kuya Nick Pipito. Salamat kayo. Onya sa tanan po mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kaki, Ma'am Casmer Araraw. Good morning natong tanan. Ate Press?
3: Okay, uga ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Set Panyawan Herbal Capsule, Set Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Set Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar, igan man, kinabukol-bukol nato sa itong lawas, ato unang imnan og Set Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan ako sa kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Iripariuto ni mo, maugyapon. Sa gyapon kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, unay ka magkaon sa imong pariuto. Mausap sa imong niyang pagpanihapon, inom na po daan ako sa kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Og alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na mo kahadlok. Tungod ka dyan na na makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Og kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon.
0: Okay, salamat kay Ate Preston sa saran po natin mga kaigsunan nga bigamit sa tuang sedlement. Well, thank you kayong tanan kamong naghimog number one. Sa tuang tinuod nga mga wagtang sa itong panuhot pa maol panikit sa kalawasan varikos bins katul-katul kuto sa kabataan. Ilikay pagyuta sa dinggi kung mga plasta sa tuang sedlement. Well, nga anak rawa palit sa butika. Pero wa mo'y butika dool sa inyo ha, pwede na nyo order on sa Shopee. I-type lang nyo ang Side Marketing Incorporated. Magkita nyo ang mga genuine mga produkto din ha. Type pala na nyo o i-order nyo sa Shopee. Ihatod pa sa inyong panibay. Bam!
4: Salamat kayo! Good morning! Alang ka nimo di ha, Ana Sarte, Antipolo City. Ingo mo na sa G. Ju Ravedo. Okay, salamat kayo. O, kumusta dito? Tinim mo, Victor Lau de Abcamotens, Iris Gado Arupo Ray. Thank you, Dr. Erving Gresha, LG Uslo, sa iya mga staff, Ma'am Malu Mission, Ma'am Giselle Bangkuyan, Mr. Jipoy Hudar, Ma'am Maria Merasol, Mr. Florante Meramontes, Mr. Itoy Meramontes. Okay? Ang mga habal-habal drivers dito sa Tumalog Falls. Salamat inyong pagpangaligo sa inyong pagpanarbaho sa dili pa mamularga. Maligo sa iyo buntag gamit ang ito ang Sense Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Sense Celebrity Kojic Beauty Soap para magpapilin kita matanon younger looking kutis artista kutis porcelana. Sense Celebrity Kojic Beauty Soap ano na ba kami pugis-pugis ito maitom blackheads, whiteheads pura ba kagdunay yung katol-katol hindi mo masabot ang inyong problema sa inyong mga panit. Sense Celebrity Kojic Beauty Soap muta na lang sa butika ha para original ka itong mapalit. Mas maayo ba kita ni mo ang sell you the asyang sudlanan seed marketing. Thank you.
0: Okay, sa tanan po na itong mga isunan, kita na sa ayur kita lang. Kanyang toksin, mauni mo patay na to. Kanyang toksin, mauni mo daot sa ito blood cells. At ito blood cells, importante, tigatod sa oxygen, nutrients, o tubig sa ito ang kalawasan. Inigadaot, inimustiki, mulapot atong dugo, mauna mga major, yun nga masakit ang mutakbo na ito. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na itong bardian, constipated ka, o gingon man, kini ato ang kidney problem. Mauna nga, kinahanglan yung kamo inom o G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox Plus Herbal Capsule usaka natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients kamay makapaligon sa itong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR-8715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxins sa imong kalawasan ng minong dat sa imong balatian. O garoon ligon kanuna yung itong vital organs. Sinong gyuta matagad lao o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo flash out sa toksin sa ito ang kalawasan. Ati Press!
3: Okay, ang sender na ito karagad lawag.
0: Berta mo ni Ati Press?
3: Aha. Uh-huh.
0: Si Berta, oh.
3: Berta.
0: Oh, niya, kinis Berta, Ati Press, kanang kuan? Kanang, ang iyang problema, iyang bana, damguhon nun, ba niya? Hantun nga, nagdamguhay sila, bisa kung sila damguhon nila, puli-puli sila sagpa, ang katapusan, gipasin mo, tuslubot, ang tuot. O, hinunda, niyaring, hindi kayo mayo, da. Oh, sa may katambag.
1: Nigakutan may sabor, yung nakautot, hindi mahuwa.
0: Oh.
1: Hindi maunay kabawagan lang yan
4: ang
1: utot.
4: Ang bugat nga unod silang sugilanon, gulyat, katong ilang utang, wa magplano, wa nila mabayari. Oh.
0: Sina pili, lagi taon, hindi nila bayaran.
4: Okay.
0: Naghanar ba, wa kabayaran ng pili taon eh.
4: Ginadaan ako silang pulis.
0: Oh.
1: Hindi bayaran.
0: Dati yung pulis ng pili.
4: Kasi yung pangutan na di, ha? Gulyat.
0: Mauni yung pangutan na. Mauni yung akong problem. Marun sa kumbana. Permil lang yung taong damguhon taong na kumbara. Mura, permil lang taong gidagaw. Gidamgo, dili.
3: Ang yung problema, dili ang sa utang.
0: Dili, ang katong nakautot sila yung ba nang gigtaghabol niya, wag yung kakuan. Wakagawas ang kuan ba? Ayaw ba na, utot, gigot ang babo, ang habol. Ang utot, wag yung kagawas.
3: Dito ragyod.
0: Dito ragyod. Oh, niyang pagpagutu trabati pres ang lubot ipaduol siya ng daong bahuwal.
3: May problema niya.
0: May problema.
4: O sa imang gurguliat ka ng kini ato katulog o labi na uglapoy kayo itong lawas. O ko adyo ka naligod nyo kayo tamuhago pres na ako kung nangalapoy kayo ko firme. Gariya, utututok, ingon ako sa lingan, gusto na yung mahago ko na yung mabam. Naamog, kining tiguang na tagulat. Say, magmata ko alas 12 gabi eh. Di na lang kumutugog balik man laba ko. Hindi ka alas 3 ka down. Tukam ko balik kong tuhog. Mata man sa ko, duty man tabo na nga. Lapoy yung pala kong lawas. Dili
0: so, ay nakana, nagbarog ba ang tuhog ka?
4: Maglakaw.
0: Ha?
4: Maglakaw mo piyong.
0: Oo ba?
3: Oh, so, suway ka na to?
4: Hinomogas wala sa reporter po kung assign ko sa soto. Maglakaw ko magpiyong. Ay, kay peska po yan. Kaya labing naig drama ng gabi eh.
0: Yeah. Dream walker na siya.
3: Basta ka Madam Agno?
0: Parang ako, Ate Pres, ng Sunday ko nakatuog ko.
3: Oh, okay,
4: okay, okay na ng Sunday.
3: Okay na ng Sunday, pero ka nang maglakaw.
1: Lakaw niya, pulungi ka sa sinariya.
4: O, spotin po tayo na ate pres. Huwag ma, sa ito.
3: Sa ito, madam ag.
4: Nabusina ko. Pambit. Ato pambit. Kolosas 3, versikulo 17.
1: Ha?
4: Nga nag-ingon, nga ang tanan na itong gisulti o gibuhat, kinahanglan buhaton sa ngalan ni Ginoong Hesus, uban ang pagpasalamat sa Diyos. Kini akong gibasa, Ate Pres, tungod kay importante man nga, before ka mo ato sa imong higdaanan, before ito ka imong unlan sa, imong o sa unlan, naamgita ng prayer, pagpasalamat ni ng adlawa, di ba? Salamat ni adlawa, tagpiskay sa panlawa, i-apert po nag-ampo nga, maayon ta itong kabuntagon para maulit po ng itong kusok magpadala sa itong mga gimbuhaton. Kaya nang ilang muragwa na mga tampo nila ay ampo-ampo, dito lang hagok tungkol sa kalapoy silang trabaho.
1: Apo yung pagkain.
4: Yung nai mong ba na ma'am, hasta ikaw, ka nang litok mo gamay ang prayer sa una pa mo matog. Wa ko nang gisip ko doon sa mga relihiyon ha. Kanang sa ako nang ibasa dire nga imong halos Ginoo uban ang pagpasalamat nga gitagaan kag mamaayong kapis kay anang adlaw nga nakatuman pro sa mga trabaho.
1: Daigon, pero sa giingon bitaw ni Sir Raymond og ni Ma'am Sheila nga dili importante nga unsa imong reliyon, ang importante ang imong pagtawag sa Ginoo.
4: Ang imong pagtawag sa Ginoo. Apan katong Goliat. Apan katong kun naglakaw kong nakatugo sa usmote mo puta na.
1: Nabangga ba kuno ka? May gani wa ka bangga?
4: Ha?
1: May gani wa ka bangga?
4: Pero na ko nakita ato ate Pres Goliat.
1: Ah, sa una ka
4: gabi ko na ilibit.
1: Iwan na ilibit ro.
4: Ano naman? Pero pala, ito, Priscila mo, ako na bangga. Kaya nga nabusin ako. Ako na, nakita ko niya.
1: Okay. Sama.
4: Apin ako bulitas.
1: Sari.
4: Tunggo. Sama na pinagating ito naman, no?
1: Kung ako, ang pasultiyon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMM.
6: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
7: Bitaw, tinuod mo na.
6: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
7: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
8: Joe, kabinawa ko. Ayaw na pagdagan, Joe.
7: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
8: Joe, maluwi ka, Joe. Joe! Ow! Oh. Ah!
7: Mateo! Scammer?
9: Oh, mauna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay, wagid ko mga andoy nga ma-fall og sama ni mo.
7: Nga mas lalaki patanaon kay ni mo? Pero karon?
9: Aw, ikaw na ang tanaw para na ko. Ugway si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhak na itong duha.
10: Bisan ako?
9: Oh, Lola?

Glulas Boy. Sugilan nun sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: para sa manipyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sunod sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
0: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry, for a clear and healthy eyesight. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Ayaw lang lagi pagpapura, bro. Muapot na lagi na.
3: Aw. Okay. Askag, di makaanak si Joe, bro, no?
2: Oh, di ko mo to, oy.
4: So, dili mapdo si Joe? May paglaong pagyod lagi di ay ko? Joe na pa!
2: Yan ang pangisgota na, bro.
3: Okay, okay. Gusto ko taglayan.
4: Dili mapdo si Joe. Dili siya mapdo. May paglaong pag ni Mateo. May paglaong.

0: Un saludo.
1: Aku ejek ha. Bro. Bro.
0: Unsa man?
1: Si Jisa. Nang hatag og tag 500.
0: Ha? Uy. Ngano mo kuno?
1: Way na hibaw. Mikalit ra man kuno.
0: Wow, ha? Mudagan din nila sunod eleksyon.
1: Ha? Mauban?

0: Huwag ka butangin lang ako kalipay.
1: Kaya sawa man bitaw ko? Unsa man ko?
0: Sige, Jo. Sige. Enjoy lang una sa pagkakaroon sa ibang pagkaasawa. But I'm sure, dili na magdugay. Sooner or later, mangita ginaog anak si Mateo. Og akong ipanikuro nga ako ang una makahatag niya og anak og dili ikaw.

0: Hmm. Morning, Tanan.
1: Yup.
0: Kung wala lang, nandun ako, ha? May date pa, Minijo.
1: Ayay, nagpaibog na, sad.
0: Pag minyo na lagi, aron di ka maibog.
1: Nanasad, nanasad na. Ay, tuloy, hapit ko malimot.
0: Oh, ano saman?
1: Nangutana ang mga tao, kanus ang atong company outing?
0: Oh. Mo ba?
1: Hmm. Ano saman? Mag-outing tao or dili? Pwede ba na ito irasyon nga cost cutting?
0: Ayo. Mora na ikalipay sa mga tao. Sila lang ang pabuta ka no sa og asa. Sultihin lang ko if final na, okay?
1: Okay, boss.
0: Sige, doon na ba?
1: Yes, boss.

0: meeting dito sila kanu sa Ugasa Norte. Kuyog kita, ha?
1: Ayaw lang ko pa kuyugaw, eh. Huwag ko labot, ana.
0: Sa'yo yung labot na asawa mo, ka.
1: Bisa na.
0: Kung di ka mo kuyog, di sa'yo mo kuyog.
1: Oo, ilagi ka.
0: Hindi mo kumalingaw, gunung ako ka. Hmm?
1: Target kay kay.
0: Seryoso ko, ha, Jo?
1: Sao na deh, sawa pa ko. Wade ko nung kam kuyog.
0: Aw, oh, ni kuyog. Pero, wag ito mag-enjoy.
1: Tuo ko ni mo.
0: Lagi.
1: Still lang ni mo, eh.
0: Wala, pwede ka mutuo gyapon nga. Ikaw raman ang makalipay na.
1: Uy, hinaya na tingog mo, eh. Madunggan ka suban.
0: Ah, tinungod man. Ako sa gusto kang isinggit ako.
1: Mateo ha, pagtarong ha.
0: Lagi.
1: Sige na. Kaon na tagtiwas.
0: Ah, ikaw lang. Busog na ko.
1: Kagamay pa si mong gikaon.
0: Matutok lang ko ni mo. Busog na ko.
1: Wala, uy. Saan naman ka, Mateo? Kuyuhan naman tani mo.
0: Na-addict na ko ni Macho. Ang buton sa'yo mag-ibuhat na ko eh. Naingon ini mo ko ni mo.
1: Saan mo tayo kung gibuhat ni mo eh?
0: Pes, kung wakay gibuhat na ko, nainap lang ito ni Magmayo.
1: Shhh, uy. Ayaw lagi ito nag-isulting na atas publiko.
0: Ganun ta ako nang isulting ha, kitara?
1: Oo.
0: Ah, okay. Sige, humana itong pangangon. Nadate atuan, ha?
1: Ah? Asa man?
0: Ato ta sa tapit na kita raging duha. Kanang, ang ato raging mga tingog ang madungog.
1: Oh, nayapak naman yung duha na. Lagi naman sa tingali ang nasunang huna, ini.
0: Ah, uy, nawag si Lola.
1: Tabaga na yun. Ay, salamat ha, nanawag si Lola. Makalingkawas ko rin kung sa may kiprano.
0: Lola! Oh, nagkuyog me. Of course, Lola. Ay, kapalaka ka. Hapit ka na nag-iunya, may apo sa tuhod.
2: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.

0: samantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Mare, pabili nga ng sibuya kasi pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
1: Saan ba nagpunta si kumpare?
2: Ayun, nagtatayo siya parong-parong sa ilalim ng tore.
1: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
3: Tama ka dyan, ate. Maaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
2: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
3: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGCP.
5: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
6: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Oh. Yes, Lola. Yes. Oh. Matuman yun ha. Oh, matuman yun ha. Basta ayaw lang yun niya may istorbo ha ha. Okay. Okay, okay, Lola. Ikaw sa dumping. Bye.
8: Oh. Ah, Mal. Dali na tagaon.
9: Kanain, gisis ka na, honey. Ibao ka naman kung siya gusto mo itabo.
10: Ganong pinahotel-hotel pa man gita? Gamay kondo man ka kung di ka gustog disturbo.
8: Sige lang, good. Mas nindot man ang lahilay o lugar. Mas makadugang naspusta.
10: Noon, dagan mga kwarta. Sinse yura manini mo.
8: Ah, di lang natungod sa kwarta, mahal. Tungod yun na ni mo.
10: Hmm?
8: Gusto ko nga every time nga mag-ubanta. Ngayon ini, mahimpong memorable para ni mo. Ganong maka-addict man ka.
10: Imura ng basangil. Pero ang tinuod, igat yung kang pagkalalaki.
8: Ni mo rin ko na ingon ini.
10: Imura rin ko ng iyong pasangil.
8: Ikaw rin lang kinakapukaw sa kong pagkalalaki. Ngayon, hindi mo yung kamuto.
10: Mateo.
8: Tell me, what me? Padungga ko.

0: Okay, so mao nang date o mao nang venue?
1: Okay, walay problema.
0: Okay, ako sila inform na may approve ka.
1: Ipot into writing lang o i-forward sa finance aron mapag-ausan o budget.
0: Okay, sure.
2: Aprobado ni Mateo ang nasabutan ng company outing. Meaning, magka-uban be overnight. Pangandaman ko ni Mayo. Kinahanglan na this time, dili na kit ko mo palpak. Dili na kid.
3: Pilaw-pilaw ta?
4: Nga sa ato pa, di mo magatog diri unya.
5: Dili na kay overnight man.
4: Aw, away problema na oy. Kay kamo magduha ang mag-uban. Mag-gool ko kong si Mateo ra. Kay sigurado manggit nga may musuway sa pagpangitag gintang nga makahigayon og lusot.
5: Di man san siya mo kuyog la kundi ko mo kuyog.
4: Awa ngay lang.
5: Aw, kuyog na lang hinuuna mo laron. Ma-enjoy sa ka.
4: Na, ayaw na lang kung i-apil-apil ninyo, Ana.
1: Nakarga na tanan, mahal.
5: Okay na.
1: Okay. Dala, ito na may. Amping din niya.
4: Ah, pag-amping sad mo. Si Joe, ha? Amping niya, ha?
1: Of course, Lala.
4: Nga na, sige, sige. Panlakaw na mo.
1: Palakaw na may ni mo, Lala.
4: Ayabag.

0: Please. Perfect. Perfect for lovers. I don't care kung may mukong kapit. Basta si Mateo lang. No worries. I'd be very proud pagkani if ever. Sige din ako kalimutan na company outing. Mauunya niya ang pinaka-memorable company outing. Humano niya ini. Ini pa mauli na mo. Dili na unya makalingkawas pa na ako si Mateo. Oh, nanagsakyan na ni Mon. Nagsunod ating lang sila si Mateo.
1: Hi, guys!
0: Hi, Siri. Asan naman to si Mateo? Nanawa ko man siya. Mon?
1: Oh.
0: Si Mateo?
1: Oh, coming na to.
0: Oh. Nianagit siya.
1: Oh. Nianagit o?
0: Mateo! Oh.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, gusto layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
6: iBerry, papalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol ni mo.
2: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
8: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon, hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

nga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangisgaring. Audio editor, Lloyd Dabiana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide. Mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ilyaga Espares.
2: Ladies and gentlemen, the most valuable player!
3: Ikaw lang abay nung hilongar.
2: MVP! Justin Muriel!
4: Ako? Ikaw ang angay niya.
2: Ladies and gentlemen, 10 Bulls Bear Tournament, the champion, Justin Muriel!
4: Thank you.
3: Manghod ko ni!
4: Ikaw ang nagkahimo na kong champion, kuya.
3: Sukol! Nagkadugo na yung ilong baba! Sukol! Unsa na ang kanin mo, ha? Nuha ka na ako! Ako lang siya! Nakanunga! Ako lang siya!
5: Di na kinahanglang magkabig ka sa ibang kusoka! Pugnan ko ang pinitig sa akong kasikasi! Di man ilang kanunay! Ako ang imong kuya!
1: Ako ang imong kuya. Mga pulong nagilito timaan sa pagtangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat og direksyon ni Francis Ilyaga Espares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mangpas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Polly Coffin, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna ako nga mag-maintain na gyud ko aninya.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Mas masih bay. Aroma ka bukus dua.
1: Oh, pay Justin. Wa de kan dua.
0: Wa lagi, kelibang aku.
1: Nah, wa ka. Ding ding mong ding.
0: Simbak ko oi.
1: Musa ko ka sinalikan ko. Nyawa mo ka mo dua. Aw, api ang mong ting.
0: Auto man si kuirugnog.
1: Oh, may ka tipang ko yan.

0: Upper Square. Score, Sabriate. Made you so. Lubriate. Dusi. Dusi, Ramay.
1: Oy, lubong man tabay.
2: Okay na. Oy, problema. Wala kayo discourage.
1: Akong pati.
2: Okay, okay. Das, sige kita.
3: Inom sa mo.
1: Wow. Got to read.
3: Oh. Para pang energy.
1: Salamat, ha?
2: Bida rin. Ipalit pa mag-yuka, anak, Rimar.
3: Okay, ra, idol, uy. O, sige na, kuha na mo, Sir JC.
4: Oh, salamat, salamat.
3: Apod-apod mo, ani, ha? Okay, Dose man ikabuok.
4: Okay.
3: Tracy, lagi yung tato niya. Wamang gusto, Justin.
2: Okay, paminaw, ha? Palig-uno na to, ato ni pizza.
4: Okay, okay.
1: Okay. Ako'y dupisa na ni, kuhan, ako'y ni Rick-Rick. Sag-asar, ha, ako nasundol.
2: Okay, good.

0: Okay, right. Punipagin ninyo, ha?
1: Okay, right.
0: Ilubong o tagaliog ang lower yati, ha?
1: Aning kamot na, Miss Cindy. Aning kamot na.
0: Dili kayo maning kamot, Rick. Buhaton yun.
1: Kakita, bitaw ka sa mo maning kamot. Ang sama ka, eh.
0: Basta, ha? Permanente, ha, kid, ha?
1: Mm.
0: Piang ilang team was Justin. Pahimusla na to ang atong advantage, okay?
1: Okay, patik.
0: Mumasyada pa ko. Mm. Punan ako, 5,000 ako pusta.
1: Okay, go, Cindy, go,
0: sige,
1: Cindy.
0: Sige.
2: Hindi!
0: Ah!
2: Hindi sabi ng pang-energy na tarawaw. Sana ako pigalo. Nag-energy ball. Nag-aturi nila.
0: Ang ghost na ni mo. Tutoy niya.
2: Arabe.
0: Asan? Gawa na lang ka-case akong giandam. Tutoy niya.
2: Abro ka sa kong tutoy na.
0: Kapoy mo. Patik ka ron.
1: Eh, isang mong palabi nung samaw eh. First quarter, babay ha? First quarter pa. Oo. Ako na. Ito na.
3: Back to the ball game! Second quarter!
0: Sige, team! Go!

0: बोला करो ना सुप्रिया के हाँ बोली कितने बोली कितने बोली किंसे नहीं चंगा पस आज किंसे समता से नहीं नहीं तो सुप्रिया के नमक डबो तो बोला पेरुआ ताकि कायो ने राखे तो वही कितने पिसंग रो मायो
1: अनिशा कितने राखे आई बिसंदर पक आयो से क्या कल्लित शे रे तो बोल कौन आ रे
0: डबो तो बोला शे बोल
1: Alitse, may ani, ay!
0: Oy! Dali mong kabali siya rin sinugnog! Di umran! Oy! Patay!
1: Kalitse! Di nima!
0: 2 points! May sugnog! Orgron, 35 sa Priyati! 25 puntos ang Lugriyati! Uy, niapos mong, Lugriyati! Ang Lugriyati, 10 puntos na ilang bola, ha?
1: Bangkong naman yung isinaha, ay, naglagot naman ko, ani! Taro,
0: ani! Na ng bola ni Kisley. Uy, wag yung apun! Wag yung apun! Mga nawag yung bola si Kisley! Kaya na! Ah, Kisley, dar pag mayo ni Rocky! Yung wag ni Rocky! Bisa puro
1: lang mga nagnag! Sika!
0: Karun! Ang bola! Uy, to! Ipasa ni Kisley kang Albert! Albert! Uy! May power si Albert! Bang! Itap na ni Kuya Jesse! Kuya Jesse! Ah, uy, to na! Napunta na sa bola ng Rignog!
1: Ah, inahakak ka ni... Defense!
0: Paspas sa Kuya
1: Alitsi.
0: Backseat.
1: Woo! Naglakot at sakay ko. Tarungan ninyo!
0: Pinadro! Up! Pasok!
1: Yati. Nagiging yati. Nagiging
0: yati. Siti punto lang! Siti punto lang na po sa apriyate! Wala! Magkuhan na
1: Bisit! Bisit!
2: Seth Living Testimonies. Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hit gun iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa hit gun mo to napasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
2: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Tangan siya Sed Liniment o wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
2: Living Testimonies. The original Koi Herbal Capsule.
4: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun isang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara doon koy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito agataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original koy herbal capsule.
2: Original Koi Herbal Capsule. Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic. Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. Ah!
5: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manut suo ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sulod sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: iBerry for a clear and healthy eyesight.
13: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural, at original.
16: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: karaoke. And for the first half, score, apriate, 40, Luriate, 30, labaw yan po na apriate na, 10 puntos yan po yung labaw. As a game, as a half, doon natin 3-point shooting competition. Sa duwa ka team, tulog ang players ang itong ipaychahon. Ang labing daghan og shoots, ang labing daghan og shot, mo'y makadaog. Tulog ka angle, ha? Tulog ka angle. Okay. O sa sintro, duha sa side, okay? Ah, tawag ko na itong team na Mariati. Kinsa ba yung player nga yung paychahon, ha?
1: Idol Nognog, kinsa man ang tulo?
2: Beraki, usa ka? Oo, pati.
1: Ay, ikado, ha?
2: Sir Jake, ikaw, sir, unsa man?
1: Unyang ikatulo, kinsa man?
2: Ikaw lang, bay, kansa Joe.
3: Ikaw lang,
2: Mel.
1: Uy, kinsa ikatulo, uy.
4: Ako, kuya!
2: Oh!

0: Saluri Ati, Rocky, Kuya GC, o Justin!
1: Panihal ay ni abot kas Justin, Rick!
2: Oh! Ay, kabalaga, kabalaga, kumbati lang ta!
1: Kasi kauban na ni mo?
2: Kingsley o si Albert.
1: Tarungan ninyo, uy!
2: Tulog gino sa mga...
0: Uy, both players, both team, paminaw mo, ang muna ako gining 3 points competition, ha? 3 points shooting competition, makadaog 5,000 pesos.
2: Oh, 5,000, ha?
0: Gikan sa ginhawad ng face!
2: Ay, apil-apil man ang hinampak.
1: Sakit ka siya, no, ma. Sakit ka ayaw.
2: Kina-kina. 5,000, eh, ha? Pwes. Kita ang muna. Kita ang muna ang apel-yati team.
1: Kita-git ang muna. Kita ang muna, Greg.
3: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inumang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Ang finish na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: My budget.

0: kagilan, at ang iuban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuatugubo sa direksyon ni Francis Iliagues Pares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad! Ta!
3: Oh. Ha? Karang pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Ta! Ay! Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy! Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: ikaw na ang mupasinsya sa imo igsuon, anak. Mibati lang yun siya ug tumang kasina sa nakita niyang pagpangga kunimo.
1: Daddy.
0: But thank you, son. Salamat. Kaya nasayod kong dili kagyod mo biya, anak ko. Bisan kanusa. Dili ba, anak? Dili kunimo mahimong ibaylor ni bisan kinsa. Bisan unsa pa'y mahitabo. Dili ba, Piolo?
1: Daddy.
0: Oh, gusto kong muhigop og init nga kape. Mahimo bang palitan ko ni mo, anak?
1: Oh, sige.
0: Oh, shit. Nangita na sab siya ni Ceres. Tawagan ko si Tinoy. Kinalang masiguro na ko nga nahipos na niya si Ceres. Ingon man si Clover. Kinalang dili na siya makita ni Piolo, bisan kanusa. Ipahipos ko na sila ni Tinoy sa hingpit. Oh, ay napanggar kong cellphone. Nakasiguro kong nadaya ko kadto dihang gatod ko nila din sa ospital. Oh. Oops. Niara sa drawer. Akong tawagan si Tinoy.
1: Ang akong dam ko ka kanina. Ingon usa, nakita ko ang mga panghitabo. Ingon usa, gibalik ko sa mga nangagi sa akong kinabuhi. Pinagi sa akong dam ko.
2: Oh, oh. Di makagtan ako sa mga gilaktan. Manggarma ka. Huwag ka magkakita nga. Kugos ko bata. May tag-ikaw pa yung hog sa hagdanda.
1: Oh.
2: Danghaga ngay.
1: Gitukmod ko sa lalaki. Di kong gitukmod. Ngayon mo ko. May mitukmod ako aron nga mahug ko sa pangpang. Oh. Gitukmod ko ni Noemi Huy. Nainumdum na ko. Daddy, nainumdum na ko sa tanan. Nainumdum na ko.

0: Animal! Kaduga ba ni mo na katubag sa kong tawag? Un sa ba yung magibuhat, ha?
1: Sir, nadintos ba niyo sa imong pagtawag? O nabili niya ng cellphone sa akong higdaanan?
0: Si Sides! Hay na, si Sides!
1: Ayon ka pala ka, sir. Nabutan na ako siya sa Andres na. Nag-ubayas ng tulog karoon dito si Ma'am Ella o si Clover o si Sides. O sama sa imong sugo na ako sa miyagi. Sila si Ma'am Ella lang ang gihandan kong pagdaon.
0: Pues, mauna kito ang katapusang pagkaon ni Sides.
2: Sultan ko si Daddy nga. Nainom-dom lang ko sa tanan. Wa si Daddy sa iyong kama. Oh, may tangampol tan sa CR. Maadi siya sa sod.
3: Dili ko magdugay rin sa ospital. Gusto ko na makita ang kahimtang karoon ni Sides diha sa underground.
2: Si Lula. Nag-iskot siya ni Lula Sides?
3: No! Ayaw ka nagbuhata. Gusto kong ako mismo ang mupatay niya.
2: Dili.
0: Wait!
1: Sir!
0: Paghilo mo na kay may gipamati ko. Oh.
1: Sir?
0: Wa. May nurse tingali nga mili-li sa kong room. Ug wa siya nakita. Mubalik rin ka to.

0: リンゴの記者、デリコマカと大阪のバテ、シールらしいです。クストニアンパティアンシールらしいです。おわ、コマダウンがイゴンドディニアンですや。プラン、ブソメニアンパティアンシールらしいです。プランの、ディレメイモマサユチヤンが、ナイバリキランアコパドムドマン、パネタンコアンタナニラン、マガリオク、ギナンランが、マパレヨンコシールらしいです。Sa dili pa wahi ang tanan.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
4: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
5: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
6: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection contra sa cavities.
7: Maximum!

0: Imbis na mapainan ko sa eskwelahan, aron mo report sa principal. Miya na hinoon ko dadas ako mga tiil balik din sa terminal. Mas misamutang akong kabalaka karon. Ganag ko na una ni Lola Cedes, ngani akaroon sa syudad si Piolo. Nakahimo sis pagbiya sa giilan niyang apuhan. Aron lang masundan ko din eh. Kinalamadaan ako sa Lola Cedes sa akong pagbalik din eh. Kung kinalang magtago-tago mi sa pag-ikyas, buhaton ko ka na. Mapalayo ko lang siya gikan sa mansyon.
1: Lagarta!
0: Pasayo pang mabila pangawa mo pahibaw. Pero niya, mabalik na ko aron ko haon ka.

Amubali ka sa itong tapit alang paglikay na inigituhuan mo nga si Piyolo. Kung mao, mas tarungan ko pa ang akong pagpakarong ingam. Kinahanglan na magpadayo na inong pagtuo nga ako si Piyolo. And so, it just gave me the idea nga patyo na siya. Yes. Kinanamuwa na siya sa akong daan sa hingpit. Karong dili na si mamahimong babag sa akong pag-angkon ni Mutinis. You are mine. And always will be. Kinahanglan tanuhon ko mayong tanan. Kinahanglan mamatay siya samtang naa pa si daddy sa ospital. Wa pa'y makalaban niya. Mahayan mo ang pag-abot mo sa among kinabuhi, Piyolo.

0: Ay, gusto ng patio ni Sir Orlando sila si Sedis ang Clover. Matahinan na o balangko kung sa akong atubangan na unya mismo niya patio ni Sedis. Nasayod kong daotan kong pagkatao. Pero si Sedis ka na. Nakailat ko niya. Nga nung may balik ka pa man yun inindaprita, Sedis? Nga nung man yun?
1: Nga nung man yung nahurot si Grillo. Kanang yung upo sa imong tungod ay. Subra naman na sa usaka ha? Sa nagdaog ka si mong baga.
0: Ikaw lasad, Grillo. Ay, nato.
1: Tinoy.
0: Unsa?
1: Di mo taka istorya ini niya. Ay, dahil mo nagpamanghag, lupig may iro.
0: Unsa imong tuyo lagi? Kung gusto kang maligay niyo.
1: Diko.
0: Yeah.
1: Nasab ko yan ko. Lahi nga bran.
0: Ay, ngita, taglain. Unsa imong tuyo?
1: Walang.
0: Petahan daw yun niyo mo eh. Kung mauna, parayo na ko. O balik ito kay. May gunahon na ako.
1: Ay, unsa man?
0: Iwa kay labot.
1: Di pwede mong inlabot?
0: Eh, sabukan mo, eh! Kung hindi gusto magkalalis na, no, Gordyo?
1: Saman.
0: Pawa, be. Bari na ulaing pwesto, may iyahay ta, kasabot ka.
1: Ah, kini siya, no. Kadugay na nato nag-uban na ning mansyon, Tinoy. Pero, biklun nun pag-iapon kay tang duha hangtod karon. Di ba nga mahimong magkasinabot ang isang kausa lang?
0: Oo, ay! Magkasinabot man ta! Sa inom.
1: Sa inom. Pero sa lahing nga butang dili.
0: Ay, nato.
1: Seryoso na yan. Kanang tinood ba? Dugay ka namang gida ay nga. Nasayot nga naaras Madam Ila diha sa underground. Ha? Nining mansyon. Huwag ka ba mo bati o kaluoy niya? O niya, karun, nadungag pa si Sidis o gatong Clover. Huwag ka ba mo bati kaluoy nila? Kaya ko, naluoy ko na Madam Ila nga nakakita sa iyang kaimpang. Huwag di ko maka-imagine nga, ingon subunya niya to ang dangatan ni Sidis. Ilabi pa sa iyang pangidaron.
0: Huwag unsay bot namang ibasabot, ha? Doryo? Unsa?
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
4: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
8: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
9: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
6: ACS.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
6: ACS.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC.

Kaigalan, ayo sa'yo pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenner Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Dacorda. Dalit sa RMN Productions.

0: merchants nationwide.
1: Hey, day na, free cash in na, happy payday, GCash na.
2: For more, visit the GCash Help Center or call us at 282-0427-213-9999. Gold landline or internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by Banco Sentral ng Pilipinas.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This news is brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now this Super Seat Fest.
5: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ate nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
7: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: RMA News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
10: Uluhan sa tumabalita, konseho sa syudad sa Sugbo, mupaimbento sa mga samang. Kung mupaimbentaryo sa mga samang, gidumala sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Food vendor na kuhaan og 4 ka kilos sa gidudahang shabu. Nga mobalor og moabot sa 27.2 milyon ka peso sa Barangay Bulacau sa Dakbayan sa Sugbo. 75 ka mabenepisyaryo nakadawat og livelihood assistance gikan sa LGU sa Lapu-Lapu. Samtang DepEd gimakak nga nikatap-usab ang impormasyon kalabot sa gigong migamit sa mga pangan sa ilang mga kawani aron nga mang-solicit o mangayo og kantidad. Mga kadto ang headlines.
9: RMA News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Sa gunso ng OT, ay buhi.
13: Kaya pa nako.
12: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
14: Kaya pa nako.
12: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
15: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: This time check is brought to you by iBerry.
16: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
17: Physically challenging ang trabaho ko.
16: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
20: Goodbye

0: Kong Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong udto. Sangaan sa kredibo ang puwersa sa DYHPR, men sibukin ninyo bus nga lagad, Rajuman RV Veloso. Kumusta man ang inyong adlaw ang Sabado mga kasama, Oktubre 10, 2026. Karong si Manaha mga kasama, gilain-lainan yun ta sa ato ang mga panglawas karon. Tungod sa pag-usab-usab sa kahimtang sa panahon. Natag buntag kay perting initang adto nas udto nya gahapon kaliton man lang tag uwan ka sa manjero. Mana kanunay gyud ta nga mag-amping mga kasama, magdala gyud ta sa atong mga payong atong mga kapote, bahala na lagbugat na kaestanan atong mga bitbiton. Kay inig hapon mo tul-tul lamang gyud ang uwan nga perti man gyud ang kusugat. Yeah, mag-amping-amping sad sa ato ang mga kaubanan, mga kasama, mga idol nga nagpuyo diha duol sa mga sapa. No, nga posible unya nga tungod sa sagunsun nga pag-uwan, mosaka ang tubig. Niya pinaagi sad sa monitoring sad sa inyong tagsa-tagsa ka mga local DRMOs. Patuman gyud ta kung duna sad sila'y mga abiso. Kumusta man ang inyong adlaw Sabado mga kasama? Ato ang mga manindahay diha mga driver sikad. Ato ang mga manindahay diha sa Carbon Public Market. Ato ang mga karinderya karon nga puno-puno ron kasamang Jerome kay ting paniudto namang gyud. Bueno mga kasama. Kita'y mag-uban-uban karon. Alang na sa detalye sa atong balita. Narita sa unang detalye mga kasama, usa ka food vendor nakuhaan kini og 4 ka kilo sa shabu atol sa bypass operation sa PDEA 7 sa Barangay Bulacaw ning Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita Rajuman Arnold Bustamante.
4: DYHP Tabak RMN Report.
5: Sa mga RV, Osaka food vendor, duhaniya ka mga kauban, nagrekwaan kini og 4 ka kilo sa gituang shabu atol sa ginusad nga bypass operation sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 naman sa Inayawan Police Station 7 alas 9.45 kagabi sa May St. Jude Phase 2 sa Barangay Bulacaw sa Dakbayan Sugbo. Si PDEA 7 Director Joel Pazar, ila sa ilang pinagpahan na mao si na mao sa regular target na si alias Joseph, 33 anos, food vendor na taga Barangay Mohon, Sulet sa Tarisay. Lagip sa nasikop ang lain duha nga kauban sa pagpayuhod sa regular na drugas na silang alias Eduardo, 24 anos, ugi ang pagumangkon na si alias Harold, 25 anos, bonus mekaniko na residente sa Datagon, Pamplona, Negros Oriental. Nasakpit ang mga persibang lima kadagumto sa gituang shabu na motimbang sa 4,000 gramos. Patuloy silitid ang average market value ng 27.2 million pesos. Lakip sa nasakpit ang bypass money o sa kasedan na ikargahan sa gilanghang shabu. Nuhang ka-cellphone o upan pa ang mga ebidensya. Mato ni Lia Alcantara, information officer sa PDEA 7, na usa ka semana nilang ang ipabuo sa case build-up ang maong mga suspect human madawat ang kasayuran ni sa ilang confidential informant. Gigo magkabalig niya si Joseph o 8 kakilo sa Cebu matag semana, gikan sa supplier, then ang area, mao ang Tibok Metro Cebu. Inusun na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory ang mga nakuang ebidensya samtang ang tulog ka mga suspect nakaroon sa kustudiya sa PDEA 7 sa Sudlon Lahog. Yan na ang kasong karapasan Section 5 o 11 Article 2 Republic Act 10165 ang ipasaka sa PDEA 7 patok sa maong mga suspect. Kasama mo sa PDEA 7 ninyo Rajuman or Bustamante DYHP sa PAC RMN.
4: RMN Rajumo Nationwide.
3: Dagang salamat Rajuman Arnold Bustamante. Bubalik kita sa pipila ka painom do mga kasama. Standby.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
11: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
12: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka nahibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka ra ka katarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
3: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing disisize pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka niini, mahimo gid kang abtik, alerto og di limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
13: Oras mga kasama, alas 12:54. Balik ta sa ato ang mga balita. Ang konseho sa siyudad sa Sugbo mo paimbentaryo kini sa mga samaang nga gidumala sa kagamhanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Rajuman Eli Bulonos.
4: CYHP Tatak RMN Report.
14: Kini mao balita hatod kato sa Life Extension Vitamin D3. Ipaimbentaryo sa Konseho Siyudad sa Sugbo ang mga samang nga giduma sa kagamhanan sa Dakbayan na gusto usab sa City Council nga mapreparar ang 10-year Cebu City Public Cemetery Development Master Plan. Kaya nabibawaan ang panginhanglan sa mao mga samang pag-establisar og service standards, phase capital projects, pagproteher sa heritage elements, digitized records ug uban pa. Ang Konseho ni Awag sa Buhatan sa Mayor pinaagi sa City Administrator uban sa hingtungdang mga buhatan sa kagamhanan sa Dakbayan nga mao pagayo ni ini. Krisam ta nakaduol na ang pag-obserbar sa Todos Los Santos ug sa adlaw sa mga kalag sunod buwan. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpanikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sedi panimusod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors. 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong ipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel niini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong peke og delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock og Cebu Gospel Church o sa Konsolasyon na naa sa ABM Building sa Barangay Kensaga sa Resbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaakin yung mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balones, DYH P. Tatak, RMN.
15: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
3: Dagang salamat, Radyo Man Eli Bulonos. Mubalik kita sa pipila kapahinom-duma kasama. Standby.
16: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
17: The Wonderful Supplement.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
9: ACS.
10: Join the Metro Store Big Anniversary Sale happening October 16 to 18 at the Department Store. Core up to 70% off. Buy one, take one bundle deals and more on a wide selection of must-have items. Metro Rewards Card members can enjoy an additional 10% off on great selections with a minimum of 1,500 pesos at the Department Store. At the supermarket, qualified shoppers can receive a free gift or get a chance to play the exciting Bigas All You Can game. See Poster Mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 267327, Series of 2026.
11: Pirmi ka panghihi,
12: hanap ka pananaw,
11: ug pagpaminod sa mga tiin,
12: basin aduna kay diabetes.
11: Mag-DTX 500,
12: epektibo sa pagpamubo
11: sa blood sugar levels.
12: Di kaya ang diabetes.
11: Mag-DTX 500,
12: karun dayon,
11: mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
12: DTX 500.
11: DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
14: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
13: tulo pod ka kapsul sa gabi.
14: Simana lang nawala jud ang sakit.
13: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
14: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
11: DTX 500.
12: Pabalik sa mga butika.
15: Un minuto sa dili pa magalauna mga kasama. Sa laing balita, 75 ka mga benepisyaryo ang nakadawat og livelihood assistance gikan sa LGU sa Lapu-Lapu. Kasama mo sa balita, Radyo Man Ken Galinea.
16: CYHP Tatak RMN Report.
17: Ang musulod na balita ang kailatan sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay kinituanan ayo nga vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract nga dunay powerful nga mga anti-tumor o anti-cancer properties. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Bong atong kumpletohan ang atong adlaw, pinagis pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, tagsing 5,000 kapasos na financial assistance ang nadawat sa 75 ka mga beneficiaryo sa livelihood program sa lokal ka kagamhanan sa Lakbayan sa Lapu-Lapu. Ang mga beneficiaries gikan sa 7 ka mga barangay sa syudad nga gigahinan og 375,000 ka pesos na pondo gikan sa syudad. Ang mga beneficiaries gikan sa barangay Agos, Babag, Basa, Kalawisan, Kanhulaw, Mactan ug Paho. Ang inisiyatiba sa LGU gitumong para pag-empower sa komunidad pagpalig-on sa livelihood program ug alang sa kalambuan sa kahimtang sa mga beneficiaryo gikan sa lain-lain nga mga barangay. Kasama mo sa balita ni Radyo Man Ken Galinea, Tatak RMN. Ang mga balita atong kanato sa Super Fiber. Number 1 nga pangontra constipation, irregular bowel movement ug number 1 nga mga batok sa mga colon problems, ingon man ang colon cancer. Sayo na kayo pag-andam sa Super Fiber. O saan siya ka sa shake? Isago lang sa imo sa kabasog at tubig kung pwede siyang imnon 15 minutes before ka mamahaw or before ka matulog inig kagabi. Para mas nidot ang epekto sa pag-inom nimo sa Super Fiber, dungani usab kini og life extension vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit sa mga butika, pila usab din sa Life Extension Clinic.
16: RMN Radyo Mo Nationwide.
15: Dagang salamat, Radyo Man Ken Galinea. Mubalik kita sa pipila kapahinumdum mga kasama. Standby.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS.
20: Bulyat ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
19: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Max?
20: Ah, lagi basiglas na ni.
19: Mao nang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o gustong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
20: Gulyat! Sa sige na kong inuman ng Shade Panyaman Coffee, maayon lang akong pamati. Dili nakasang akong sugar.
19: Basta kaping Shade Panyaman, diabetes, malikayan. Shade Panyaman Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
3: Seth Living Testimonies.
9: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
21: Ako nga sa awan, ngay goiter. Po na to siya. Tapos, nakalungog ko sa Itorialing Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
9: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
21: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
3: Living Testimonies.
22: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo. Stress tabs.
23: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
25: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
26: Life Extension Vitamin D3.
25: Life Extension Vitamin D3 nga na-i Tatak L.E. Sigurado!
27: Sigurado ko niya ang tanan niya soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak L.E. para sigurado original. Amping jud sa peke.
28: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
29: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Pagpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
28: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Oras sa 1:05. Balik ta sa atong detalye sa atong mga balita mga kasama. Ang DepEd gihimaka nga ni katap-usab ang impormasyon kalabot sa giingong migamit sa mga pangan sa ilang mga kawani aron nga mang solicit o mangayo og kantidad. Kasama mo sa balita Rajuman Raymart Pugoy.
3: CYHB Tapak RMN Report.
15: Atong balikan si Rajuman Raymart mga kasama. Alang kini sa impormasyon kalabot sa giingong dunay mga migamit sa mapangan sa ilang mga kawani aron nga mangsolicit o mangayo og kantidad. Sa laing bahin mga kasama, gipangandaman sa Bohol Provincial Government ang pagpahigayon og cloud seeding aron nga makasinati sa og mga pag-uwan. Kinihinuon na si himuon sa lalawigan aron nga kapugngan ang dakong kadaot tungod sa Super El Nino. Matod ni Governor Erico Aris Omentado, nga buhaton ang cloud seeding kun gikinahanglan. Pinaagi ni ini, dili na musamot pa ang kauga sa mga umahan sa maong lungsod. Nakigsabot na usab ang technical working group ngadto sa mga sakop sa pag-asa, ingon man sa Philippine Air Force o gubang hingtungdan, nga buhatan alang sa maong laka.
3: RMN Radio Nationwide.
15: Atong balikan ang report ni Rajuman Raymart Pugoy. Rajuman Raymart.
30: Kini nga balita, atun ka nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglan mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins may laing size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung motumarka ni ini, mahimo gyud kang abdik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang imong Buklawas ay kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sa detalye sa tong balita, hugot nga gihimakak sa Department of Education kon DepEd ang nikatap nga mga balita nga giingong adunay mga nigamit sa pangan sa ilang mga kawani aron nga mangsolicit o mangayo og kantidad particular na sa ilang procurement transactions. Subay niini gipahimangnuan sa ahensya ang sibisan kinsa nga makadawat sa mga solicitation nga di muhatag og bisan unsang klase sa bayad. Dugang sa DepEd nga i-report kini sa ilang buhatan ug sa mga hingtungdang ahensya aron dali kining maimbestigahan. Gihimugatan sa DepEd nga magpabilin ng ilang integridad, transparency ug accountability sa tanang procurement ug opisyal nga transaksyon. Kasama mo sa Department of Education, ako inong Radzuman Remart Pugoy DYHP, Tatak Aremen. Kadto nga balita atud kanato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ani ana ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
0: RMN Radyo Mo Nationwide.
15: Dagang salamat, Radyoman Raymart Pugot. Sa laing balita, mga kasama na nawagan ang mga hog raisers sa Pilipinas nga ipataas dayon ang taripa sa may imported nga karne o ipatuman ang temporaryong pagdili sa pag-import niini. Kinitungod sa hulga nga mapanalipda na ang lokal nga industriya gumikan sa farm gate prices nga miubos pag-ayo kaysa sa gastuunon niini sa produksyon. Sa usa ka hiniusang pamahayag, gibutyag sa alyansa sa mga local hog industry groups nga ang presyo sa buhi nga baboy miubos ngadto sa 90 pesos ngadto na sa 120 pesos ang matag kilo. Nakasinati sila og dakong lugi nga moabot sa 9,000 pesos ang matag baboy. Tungod kini sa padayon nga pagsaka sa gastuhanan sa feeds, hinungdan nga daghang gagmay og dagkong mga hog raisers ang naghunahuna na nga undangon na nila ang ilang mga negosyo. Tungod niini nanawagan ang alyansa nga ibalik dayon ang mga rates sa taripa ngadto sa 40% alang sa mga shipment nga out quota og 30% alang sa mga shipment nga in quota. Gisalikway usab ang sugyot sa gobyerno nga hinahinayan ang ibalik ang mga rate o taripa pag-abot sa 2028 o nipasidaan nga ang dugang paglangan sa pagpatuman ni ini maghatag lang kini o dili patas nga bahin sa mga imported nga mga karne o magduso sab sa lokal nga industriya padulong sa hingpit ng pagkalugi o pagkahugno.
0: RMN Radyo Nationwide.
15: Sa laing balita, mga kasama,

0: Sumabot sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Pugong, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, giigo og magnitude 7.7 nga linog ang Southern Panama, nga ni Daniel sa daghang mga balay, niputulusab sa linya sa kuryente, daghang flights ang gikanselar, ug napugos ang mga residente nga magpabilin na plane sa daan, gumikan sa mga mutumaw nga aftershocks, samtang parang gisusi sa mga otoridad ang danyo sa mga umiigo nga linog. Wala sab nila gipadaplin ang posibilidad nga dunay mga naangol o nakalas sa maong kusog nga linog. Nasayran nga ang epicenter sa maong linog dool kini sa rural community sa La Petaluza, particular na sa populated area sa Herrera, ang dapit nga naimutang dool sa Pacific Coastline. Kasama mo sa abroad ngayon, kini yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen. Gantong maong balita, hatod ka na itong Sed Marketing, ang tigamauti ka po na po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ugang balatian sa kidney, ugang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghapla sa Sed Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ng kayong epektibo nga liniment sa masa ang Sed Panyawan Liniment Oil kaniadto Sed Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninod, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa mga Sed Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug Sed Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Mapalit na ang Sed Liniment Oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sab kada kapsula sa Sed Panyawan Garlic ug Sed Kugon. Samtang ang Sed Celebrity Beauty Kojic Soap mapalit sa 75 pesos kada usa ug 80 pesos kada usa alang sa Sed Celebrity Beauty Soap with Glutathione, available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Radio Nationwide DYHP. Una sa lahat, weather update.
2: Sa dili pa kita mo tapos mga kasama, ato na i-check atong weather update kauban nato si Ma'am Ana Dumdum gikan sa Pag-asa Magtan. Maayong hapon, Ma'am An.
3: Yes, ma'am, maayong hapon. And mo ka na itong latest weather update karong adlaw. And sa kasamtangan, aduna tayo ginamonitor na isa ka LPE na akini sa may 410 kilometers silangan sa Kataluman Northern Samar na akini uyon sa kaning Intertropical Convergence Zone or ITCZ nga padayon sa na, kaning duha padayon nag-apektar sa Kabisayaan. And sa itong forecast weather karong hapon na posibilitang makasinati o kaning mga pampanganulong kalangitan at ay chance sa mga pag-ulan o kaning mga thunderstorms. Sa hangin o sa kadagatan, hinay nga ito sa kasarangan ang hangin nga magapasulabi ang kadagatan, halinawon nga ito sa kasarangan sa ang pagbalod. And diri sa Sugbo, kadagatan na ay paghunas alas 4 sa kahaponon, mutaob sa alas 11 sa gabi. At ang temperatura karong adlaw na sa 26 nga na sa 31 degrees Celsius. And ang adlaw kay musalob sa alas 5:30 sa hapon. Mukha na itong weather update, kini si Ana Dumdum, maayong hapon. Dagang salamat.
2: Dagang salamat, Ma'am Ann, gikan sa Pag-asa Makta.
1: YHP, una sa lahat, weather update.
2: Ang update gikan sa Pag-asa Magtan mga kasama mo nagtapos sa ato ang mga balita karong udtoha karong hapon na mga kasama apan sa dili pa maayong pagpaminaw nila ni Ruth Tan Dogiles maadyong udto ma'am na minaw gyud bi diri karon watching Papa Endo Dogiles Mama Belma Dogiles watching mga kapitbahay mga asa man taga asa man kapitbahay Enzo de la Bahan Lina de la Bahan Edgar Tambiling sa Barangay Plaridel, Baybay City, Leyte. Salamat kaayong pagpaminaw sa DYHP. Daghan kayong salamat gikan ni Ruth Tan Dogiles. Maayong udto sab ni Asenjo or Asenjo Maranon V. Maayong udto ma'am, shout out sa akong mga silingan diri sa Ubong, Dalaget, Cebu. Daghan kayong salamat sa itong mga kaubanan diha sa Dalaget, Cebu. May pagpaminaw. Denise Cabrera, good noon ma'am. Shout out sa akong kaubanan sa Nick Cleans Disco Mobile. Nga sila si DJ Nick, DJ Tony, Panyo Rexon, Tuding, Toto Litoy, Bebot og sa mga Cabrera Cruel Mier family. Si Dennis Daini nga taga Tubigon, Bohol. May pagpamina. Eduardo Azombrado, adyong udto ma'am. Uy, adyong udto. Shout out ko sa pamilya Ceballos. Og ni Gemma Tan nga naminaw ni mo. Dudu ni sa Tinang ng Tubigon, Bohol. Daghan kayong salamat. Robert Langido, good PM ma'am. Naminaw mi diri sa Facebook Live sa Dagtanaw mi Sudlon 1, Sitio Batang-Batang, Cebu City. Daghan kayong salamat. Ems Puentenguera, Puente Negra. Maayong udto kasamang RV naminaw mi karon sa Tayong Relocation Banilad Cebu City ug pa shoutout sa team leader sa Parish Youth Coordinating Council kon PYCC Talamban San Isidro Labrador Parish. Daghan kaayong salamat mga kasama. Chacha Boylas at Chaya, please ko greet Nanay Eri Boylas ug Vanessa Peralta Buslon, Amari Van Nicolette Boylas ug Ola Boylas, Minik Boylas from Ubay Bohol. Daghan kaayong salamat. Maayong pagpaminaw sa ni Marjan Binigay, maayong udto mga idol. Gary Inigo, maayong udto ma, makadungog na gani ko sa imong tingog. Adto dayon sa Facebook. Nya, di na ko mo greet ma'am, kay palihog lang ko basa. Thank you and stay safe. Char, magayang matawali. Ito, daghan kayong salamat niya. Amping-amping kanunay sa ato ang mga idol, ato ang mga kasama. Kay nagalain-lain mo ginia to ang kahimtang sa tong panahon karon no mo na nga amping gyud kanunay mga kasama. Good afternoon ma'am Jennifer Alicaba, pa shout out sa ako amanghod Cheryl Alicer nang laba karon din ha sa Liluan, Kugon Liluan Cebu. May pag maayong pagpanglaba og may pagpaminaw. Maayong pagpaminaw sa Nisali Alfante, maayong hapon. Greet ko Happy Fiesta Naga City. May pagpaminaw usab sa itong mga kaubanan diha sa Naga City. Dagitab Dairon kasamang Jerome. Or unsa man Dairon. Kay fiesta sa Kuan St. Francis Assisi man ano? Fiesta ron Dagitab Festival. Giovanni Castañares, shout out ma'am from Salmeron Malabuyok Cebu. Maayong pagpaminaw. Rexon Marie, good afternoon kasamang RV sa DYHPRMN Cebu. Baha na pud ning amo diri sa Mountain Barangay Cebu City o mga bukirang barangay sa Cebu City diri sa Maysitio Campo Barangay Bunbun Cebu City. Muna ako ang kanunay nga sigig balik-balikon mga kasama nga mag-amping kanunay o mutuman gyud ta sa ato ang mga local DRMOs ato mga otoridad. Ilabi na kun mo ingon gani nga bakwit-bakwit gyud dayon di magduha-duha. Kay usa ra gyud taw na atong kinabuhi. Nga di gina mabayran og pila pa na ka milyon. Mao na nga kinahanglang mag-amping-amping gyud ta kanunay mga kasama. Rexon Marie, nibunok na pud uwan diri sa amua sa Kampo Barangay Bunbun Cebu City. O ka ba kasama Jerome Lili ako no na di hasloy ka basig ni uwan na gyud ay tuod. No? So, amping-amping gyud kanunay mga kasama. Nazareth Borja, Jess Borja, salamat kayo sa papaminaw sa Pilar ka Coast Guard Office, Tata Joseph Borja ug sa akong mga parents Paulino Paling Borja, Prince Borja sa Moabog Pilar Camotes. Daghan kaayong salamat mga kasama. Napupusama ng atong oras sa gangang igong panahon mga kasama. Alang sa inyo ha mga greetings sa sunod na sa inyo tulumanon sa sunod ngayon. Labi na kauban usab ni kasamang Josephus Quijano. Ang inyo ha mga greetings mga kasama. Daghan kaayong salamat sa padayon pagsuporta ug pagigugma kanamo diri sa DYHPRMN Cebu. Sa makausap ang mga kasama sa ngan sa kreditibo ang puwersa sa DYHPRMN Cebu kini ubos nga lagad Rajuman RV Veloso. Kauban ako diri si kasamang Jerome Yap, kasamang Gerald Albios ingon man sa transmitter side, kasamang Robel Boyser. At ang station manager kasama Attorney Rufil Fernandez Banyo. Daghan kaayong salamat mga kasama. Stay safe and God bless you. Happy weekend! Oras sa 1:23.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
5: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
6: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Kini ang akong suliran.
9: Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
4: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Sinumot ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
12: O, nanggamit na po, Ma'am. Pag-ikap na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humo kayo.
2: Uh-huh. Dili hapdos.
12: Okay na kayo, good, Ma'am.
2: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
12: Wala po, Ma'am.
11: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis celebrity ka.
13: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
14: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
13: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
14: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: gin-extrahan ng pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
1: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
2: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Ang dramang Mibaliko Tungod Nimo. Ipasundayag diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials. Pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla. Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11 alang sa dramang Mibaliko Tungod Nimo.
6: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang.
11: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
12: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
13: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
14: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
12: Life extension, vitamin D3. For longer life.
15: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
16: Naluoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
15: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kung dako kinigi katabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
16: Papa Ranch, okay na kay akong lolo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules. Wonder Food Supplement.
15: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
17: Biotroph Herbal Capsule.
18: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
17: Biotroph Herbal Capsule.
18: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
17: Biotroph Herbal Capsule.
18: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
17: Biotroph Herbal Capsule.

0: Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulmanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra ug attorney Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jaika, 30 anyos. Minyo ug may usa ka anak, taga Negros Oriental. Punto legal kining akong suliran. Kawahin kini sa akong sitwasyon namong magtiayon. Di naman ako magwanta ang kinaiya sa akong asawa. Aron yung sabdan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Jake, manlabas ako sa paa. Ikaw lang unay balas bata. Huwag kay trabaho ron.
0: Asa maros dudong?
1: Natugoy. Tapos yung duyan.
0: Ah, kung mumata ba, muapas siya sa paa?
1: Ano muapas man mo?
0: Ibawad yung ka ng atong anak nga di dyan babiyaan ni mo. Maghila kung dili ka niya makita.
1: Uy, pagkat o pahilom anang anak ni mo, uy. Muro magkagoy buot, uy. Amahan man unta ka.
0: Bet.
1: Sige na, ito na ko. Aramahaman ko na akong labanon.

mayon tag dili pa nimo mata bataa ay hangtod nga mauli yang mama. Kay di jo ka maong pahilo man niya. Na agoy. Agoy. Di abot na jud ang ikadlukan. Mamata ni si Dudong. Dong. Dong, hilong na oh. Niya nas papa oh. Ay. Ani ilak mo bayon. Dong amahan ko ni mo dong. Ngayon mo hilak man kanako. Dali, dali. Suro ka rito sa mong lula, ha? Araw malingaw ka. Dali. Kumusta si Papa? Basta magdiyak ka. Pati ka magdiyak, pero. Dali. Listen ikaw, short, be. Dayo mo, suro ka silang lula ni mo.

0: Bayo ra gyud eh, nga akong gidadis dudong ma. Kinalingaw na ubans mo bata. Wala magilak. Ako kanina, so kapag mata na, nagsigilak. Bidyo ka pahilom ng mata.
1: Ay, natural lang na, Jay. Kay tag sa karaman go makabantay niya, kay doon na kay trabaho. Mao nga, mamamamahon gyud kaayo ng bata. Si Lilibit ra gyud uulan anak niya, ang iyang inahan. Di man gani na mo dool na mo. Aw, hinuon, dili masad ko na isuro yung Lilibit bataa din ni sa amo. Ambot basadaan ng asawa ni mo. Murag ikontrahan man mi.
0: Ha? Ngayon na nakasulti mo ka na ma?
1: Di man good na siya makikhoy-hoy na mo din hidong. O kung akong ingnon nga huwaman ako ang bata, dili man sad mo sugot.
0: Mo ba?
2: Jay!
1: Uy!
2: Nanong naman mo diha?
0: Ako gisuro yung bata, day! Kinaghilak man, magmata! Nangita siguro ni mo!
2: Pauli ba?
0: Ha?
2: Bungol ka? Pauli!
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib!
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, nga nagkahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
8: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape na ayaw na ako.
6: DTX 500! Pumali sa mga butika.
9: Seth Living Testimonies.
10: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
11: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
10: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
11: Tangan siya Seth Liniment. Wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
9: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
10: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
12: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
10: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
12: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usaw sa inyong sugar. June Largo.
9: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
10: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
13: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilid.
10: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
13: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
9: Living Testimonies.
14: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washy!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
18: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
19: ECS.
20: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
21: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Talagay sa... Oh, bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa diya nga, nagmuntin ko. Ano, ay, pagkong iyaha.
22: Ah, pwede na, makasakit mo ito.
21: So, anak ko, 90 na ko.
20: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Set Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
23: Tinood yun ang Set Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Set Liniment Oil sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
23: Eric Ko, yan ba sa rangani?
9: Living Testimonies. We'll be right back.

0: Nagkadugay, natingako sa akong asawa nga nagkamaldita naman. Ug ingon sa dili siya ganahan sa akong pamilya. Ug hangtod ang among anak, dili siya gusto nga iadto sa among mga kaliwat. Dili maunta ni siya ingon ani sa bag-o pamiminyo. Pero karon, dili naman masabot ang batasan. Unya.
1: Nganong giadto man imong batas inyo?
0: Ako laging gisuroy, dili kinaghilak man. Ug nalingon mo siya didto. Parang gud. Anong suko mga ka?
1: Di ko gusto ipakita nimo ng atong anak sa inyong pamilya.
0: Ha? Nga naman kuno nga, pamilya man ito na ako. Si mama, apuhan ni Dudong. Anong idauman nimo nila ang atong anak?
1: Okay nga no. Di ang nagkalisod ta. May natabang bago ng imong pamilya?
0: Ha?
1: Di ang nanganak kong Dudong. Tabang sila. Di ang nasakit ang bata. Di tabang din sila. Wow! O niya nga na ipakita ko man nila ang bata.
0: Uy, lilibit. Sa dilig ka pa mag-inong ana ba sa akong mga ginikanan? Nakapangutan na ba ka kung may katabang ba sila?
1: Unsa?
0: Dili sa ingon nga dili mo tabang akong pamilya na to. Wala lang gusto na ikatabang. Nasabtan ako naman, lilibit.

0: Makibuwag na lang siguro ko sa asawa. Uy, ikaw?
1: Usa? Uy, gano'ng ko taong nagkauna-una magkamakibuwag ni Lilibit, ikaw? Astang. Kapuyar ba nato sa pagpangasawa nato, ana? Kay, layo kay itong ila. Katubag ato nato sa ila, siya magpapangasawa. Pati kapuyar ito, bukid ko ito. Kunya, magbuwag na hinoon mo.
0: Dili na lang ako magkayang batasan, ikaw, eh. Maldita na kayo. Strikta na kayo. Maski lang ko, ha? Ngayang ba na? Yan ang inuhulang ko niyang ingon, way buot!
1: Uy, ganun, nawa naman kuno kay buot.
0: Para din lang ko makapahilong sa bata, gaw, masuko na siya. Ug ang labo na kung wa magustuhin niya, kanina naging kontrahan nila silang mama, ang atong mga kaliwat.
1: Sus, unsan, tangas libit, uy. Puyar, magpamayar, babukil ba ito ila? Pero, time pa, basilog, gaw, kining masabutan pa ninyo ba? Kasado ba ya, mumunay una-una, ah? Nya, may anak na mo.
0: Di na ko gaw. Madita na kayo. Isog na kayo. Ang ako lang, huwag mahinay ka na ko ba? O maglikay lang ko.
1: Gaw!

0: Mahimong makaingon mo nga gamay ra kay ring akong problema para mo desisyon ko nga makigbuwag sa akong asawa. Pero kung kamo pa inias akong lugar, makasabot yung tingali mo. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. Kasado mi sa akong asawa. Pwede ba kong makigbuwag niya sa rason nga dili nami magkasinabot ug nausab na ang iyang batasan? Magsige mo kusig pangisog. Madlo kong mapuno na ko ug madapatan na unya inuuna ko. Ikaduhang pangutana. Idao sa akong asawa ng among anak sa akong pamilya. Grabe yun niya magkapangisog kung iadto na ko ang among anak sa akong pamilya. Dili man niya pahuwaman ang among anak? Unsa mi akong buhaton? Ikatulong pangutana. Kung makigbuwag yun ko sa akong asawa, pwede ba nga ang among anak lang ang akong suportahan? Kaya naglagot na sa dinuon ko niya. Ikaupat o katapos ang pangutana. Pwede ba nga mula inalang puyo o giuban ako ang among anak? Pwede ba nga arilan ako ang among anak? Pila may edad sa bata nga mahimong arilan ni nako? Palihog, tabangi tambagi ko, kini ang akong suliran, Jaika.
1: Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Batano, gako karong adlawa ang muhatag inyong tambag-tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal, of course, because lawyer man sa Attorney Elaine. Pero sa mga medical nga mga pangutana, nas Dr. Rene Obra. And so, unsa man ato ang gidugay, unsa ato ang gipaabot, sham-sham, oy, ipadana ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account na kiniyang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Wag yun mo'y rason nga nung di na mapada ang inyong suwat o mga suliran. There is a to'a. Di ta mauwaw, di ta maikog. Nga nun, guys, wag may exempted. Di man yung final exam ang kinabuhi. Why exempted sa problema? Why exempted sa suliran? Kitang tanan na ay giagian. Kanya-kanya lang tagways, pag-atubang, sagubang, pagsulbad, aning mga problema, pagdil o pagtratar ang uban, galmon man ang problema, magbika man hinoon, imbis mo bangon, ang uban po't magpadam, sigighilak niya, o sa may mabuhat ang atong luha, may pagmulihok ta, no ato ning suklan atong problema, di ta magpada, no? Ako usahay, no? Di jug ko gusto makibaw ang tao na tay giagian. Magpagwapa ko samot. Bahala nagbogat na kini akong kasing-kasing basta inilingi na ko sa ako ang samin. Gwapa ang tao. Di makaluluoy nga Attorney Elaine Batan ang akong makita. Kay dumulwami kaayo na nga. Uy, unsa naman yung naong nga? Mupay nagproblema na niya. Kahuman, problema pa king naong agoy. May lang nakuha-kuha ag usa, di ba? Guys, salamat kayo and big shout out sa tanang mga nag-like ug nag-follow nako sa ako ang Facebook account nga Attorney Elaine Tantengco Batan ug Elaine Tantengco Batan sa Facebook. Salamat kaayo ninyo, no? And I'd like to give special thanks sa mga nag-like ug nag-message, nag-comment nako, no, sa ako ang posts dito. Labi na kang Solon Javier, YC Piat ni Solon Javier, no, kang Mary Villa o kang Marilyn Balili. Thank you always for tuning in. And of course, magpasalamat ko sa ako ang klase, no, ang ako ang class of 7001, class 7042, sa ako ang Persons and Family Law, no, nga Monday, Wednesday, ug ang ako ang Saturday class. And of course, my legal forms class for the very gentle and sweet gesture na ilang ipakita na ko ni Adtong Teacher's Day, pag Monday o katong pag Sabado, no? And still, no, kaming pagkudlo, wa manigipiling adlaw, no? So, happy World Teacher's Day sa tanang guro, sa tanang magtutudlo, nga naminaw na tuuron. Wa ko nag-ingon nga teacher ra, pwedeng mutudlo. Ginikanan, maguwang, guardian, no, pwede gihapuntang mutudlo dinhis ato ang panimalay. So, na ko itudlo, atorne, basa, math, geometry, dili, uy, tudlo ito, nagsaktong pa yung sakto, o maayong pamatasan, no, ang ato ang mga sakop sa ato ang panimalay. Kay dili na malalim sa ato ang teacher pagtudlo niya, labi ng kanang batasan, di man na nimo makat-on automatic sa skwilahan. naagid na nagsugod in taon tanan sabay, no? Kanang ato ang mayong gawe, pagrespetar, pag-amen, pag-good morning, pag-good afternoon, no? Ang pagka masinabtanon, maghihatagon, magmalimpyuhon, di magsiging panlibak, no? Di magbuli na anak tanan sa balay na to makatunan, ha? Di na magsugod tanan, di na tatanan si gayo na askwilahan, and vice versa. So, mabuhi tanan na tong guro o teachers, no? Letter sender na to karong adlaw kay si Jake. Ang iyahang edad, 30 years old, minyo, taga Negros Oriental. Punto legal, of course, ang iyahang pangutana kabahin sa sitwasyon nilang magtiayon. Nga no, di naman siya kaagwantas batasan sa iyang asawa. Lami sa kayo batasan sa dodong godpod. Uy, no? Raganing, dodong, ang kaning iyahang kapikas doon ng iyam tong anak, no? Iyang asawa, nga, si Jaiki, ang iyang asawa, si Lilibeth, dilis dodong, naunsa. Hoy! Sorry, erase, murag na wa, nagiduka, mas atoy ni Elaine. Ay, lamin, sumili ito, murarasta. No? Si Jaiki, to, o si Lilibeth mo ni managtiayon, pero nagkaanam na magkalamig, batasan. Miss Jake, si Lilibeth, no? Nagkaanam na magkamaldita. Unsa naman ni? O niya. Unang pangutana na to niya. Kay murang, ganahan naman ni mabawag siyang asawa, no? So unang pangutana, kasado mi sa kong asawa. Pwede ba kung makigbuwag niya sa rason? Nga dili na mi magkasinabot, o nausab na ang iyang batasan, magsigig pangisog. Mahadlok kong mapuno na kong madapata na unya noon ako. Muginay ayang buhata, Jakey, ha? Ha? Si Jake. Hindi Jakey. Jake. Jake. No? Kanang una sa tanan. I am very glad nga until now, sa panahong nagpadakas imuhang suwat, wa good ka. I hope. No, nga. Kaya may kahadlok kang madapata ni mo, mito say, wa pa kakadapat. Pero salamat. Kay nga no, gidili in taon na, no, ang pagpanapat sa ato ang asawa. No, naaraba taon tayo vowsi, tingin mo violence against women and children ta, mas dakog problema. No, imbis ang imong atubangon, mag-file kag kaso para annulment, tingalig, kasong kriminal na hinuning imong atubangon, ayaw. Masig unsa pa kainit imuhang o, unsa pa kalami o kalabri na usahing inyong asawa nga angay lami, nagiging imod-mod. No, kinagi mga asawang badlungon pod. Sahay alingog-ngog sa diod kaayo, badlungon, tong its din he. Di mapasagdan lang mga bata o mga uwagan na. Mugunta mo pero ayaw. That's not the way to do it. Ayaw ninyog dapatig yod. No? And because kasado mo, kinahanglan yod nga muagitas proseso. No, ang kanang pagpakigbuwag wa tay divorced in the Philippines agi gyud tag annulment. Now, kung valid gyud ang kasal, kinahanglan gyud nga i-prove nato nga naay psychological incapacity ang imong asawa. No, unsa may pasabot anang psychological incapacity? Usa na siya ka kondisyon sa usa ka tawo diin ang iyahang pagpadako mga experience ugang iyahang kinaiya nga dinaniya sukad pa sa una nga wa pa siya na minyo. Wa man lang hikita atong panahong uyab-uyab pa sila, ning gawas na lang na after na minyo. Pero tungod sa kagrabe, no, unya di nagyud mausab ug matambalan, di gyud pud niya kaya buhaton ang mga obligasyon, no, sulod sa minyoon nga angay buhaton sa usa ka tawo nga minyo, no. That is what you call a psychological incapacity. Lain-lain na, no, mga manifestations, no, usahay ka ng dali masuko, irritable, pero wata ka ba, ha, pupili, edad, aning, Jake, pero bata pa man ni sila? Kaya ba sing menopause ba? Ba sinaigipinag again, 30s pa man noon, so layo pa ni menopause. Or ba sinpod na ay gustong gilambing na wa ni mo gihatag, Kaya ba sin busy kag trabaho din ha, no? Kanang yan, irritable na lang, kailain ng imuhang giatiman, di na barong ka sweet, nausap tan awas, sa kunog unsay rason. Nanong init og oh, no, kay basin dili lang siyay na usab basin ikaw pod.
2: Pero like I said, dili siya pwede may mong rason nga wa na lang muna kasi nabuto ay wa nakakauyon siya ang batasan. That's not the meaning of psychological incapacity. Ikaduhang pangutana, idawo sa akong asawa ang among anak sa akong pamilya. Grabe gud niyang makapangisog. Kung iadto na ko ang among anak sa akong pamilya, di man niya pahawaman ang among anak kung sa may akong buhaton. An adyo ni something ning inyong asawa kanis Lilibet yod Jake, no? Sulyahan yun siguro na nimo. Oy, kay dili man na pwede nga magdako ang bata nga wa kaila sa iyang pamilya. Oy, wa kailag lulog lula, wa kailag igaga, wa kailag ante. No, base na agyo ni problema unsa gud sulyahi sa kuno na ninyo. Bottom line, dili pwede nga dili makaila ang bata, ha? Ikatulong pangutana, kung makigbuwag yun ko sa akong asawa, pwede ba nga ang among anak lang ang akong suportahan? Kay naglagot naman sab ko hinuon niya. Okay, pwede mo magbuwag in bed and board, meaning mo decide mo nga di na lang sa mo magpuyo, pabugnaw sa mo, pero basin pangayuan kag spousal support, aside from child support. Nga no? Ang kaning pagminyo na to, good, attached ana, mga obligasyon. Usa ana ang paghatag og suporta, no? So, samtang wa pa na anal ang imong kasal, the bond of marriage is there, the obligation and the duty to give. Child support og spousal support will also be there. So, dako yung chance og puruhan nga makahatag jud ka og support kung pangayuan ka, no? So need man na kay asawa manggihapon nimo. Katapusang pangutana, pwede ba nga mulain na lang kog puyo og iban nako sa ang among anak? Pwede ba nga ari lang nako ang among anak pila may edad sa bata nga mahimong ari na nako? Okay. Part of the consequences sa pagbuwag, whether legally meaning na anal or physically bed and board lang, sama na imong plano nga mubukod lang ka, muangita lang kaglaing kapuy-an, din alam mo magpuyo together, is ang kanang issue nga labaw nagnamoy anak, ang kanang kustudiya sa bata. No? Una na tong tanawon ana is kung mahimo ba nga maski wa na mo nagkasinabot sa imong asawa, init mog dugo sa usat usa, pero when it comes to the child, no, open mong maminaw, open mong makompromiso, open mong magsabot kung unsaon ang suporta o kustodiya niya inyo na lang ng pirmahan, no, kay para di mag-amnesya, pwede ragyod kaayo na, no, kay umuman ay makaayo sa bata. So magsabot mo, no, kay di man na ni mo pwede kuhaon ang sole custody nga ikaw ra, di sad na maayo para sa bata. Actually, di gud unta maayos bata magbuwag mo, pero usahay na among gi mga sitwasyon siguro sama na imong giagian Jake nga dili kalikayan nga lisod na gyud kung mupadayon pa, then mao nay problema nato din, ha, no? Pero kung pananglitan di gud mo, di pud mo magkasinabot, aw mag fight gud mo for custody or usahay pud for support, no, for the child and the spouse. Ang concern nato ani kung saon nato pag tan-aw, kay usay ang korte may muhukom. Nyang ilahang tan-aw ana, many things, many factor. Una, unsay choice sa bata, labi na kung 7 anyos na pataas. Makapili naman ang bata, guys, no? Kung asa siya. So, pwedeng anha nimo kung ikaw piliun. Pero kung tan-aw pud sa korte nga dili pud sakto, makiangayon, or dili makaayo sa development sa bata, nga anha ra siya nimo solo, kay nagkinahanglan po siya ang panahon para sad sa iyahang mama, then the court may also rule. Kay bottom line, ang tanawon ana sa korte is one, ang choice. Number two, the best interest of the child. So it's possible nga makahukom po ang korte, no? Nga, kay kung di mo magkasinabot, ang court man, posible pod nga mayon sila nga kaning adlawa mauni na sunod adlawa or kaning mga adlawa sa semana adto ni bana, kaning ubang adlaw adto sa mama, no? So magdepende gyud na siya, guys, ha? Ngano kahagil unsay rason na intriga sa Hinuon ko nganong nakalimit ni Loveless Lilibet, wa baka nailae, no? Wa takabaw, susiha lang pod, bawal judgmental, guys, no? Basin kuwang ra lagi ni lambing, uy, lambing-lambing ipod na.
1: mga sukintig paminaw, hinawat untangan namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.

po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: RMN Drama presents Hanju Manan So Sa Ka Awe. Ano ba daw sa iyong kaagikaroon? Mokining sa kalalaki nga taga-Hitafe Bohol. Ang ito matatampo, nagdasingan nga Renan.
1: RMN Newsbreak. Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gimandato sa Sugar Regulatory Administration kung SRA nga tanang sugar production alang sa tuig 2026, nga to sa 2027 nga crop year, igahin kini alang sa domestic use lamang, tungod sa ipaabot nga posibleng kakuwangan ug ani sa tubuhan. Ubos sa kamanduan sa SRA ni classify kini 100% nga sugar production alang sa tuig 2026 hangtod sa 2027 crop year isip B o domestic market sugar. Ang mga ahensya ni awag sa tanang sugar mill, planters, traders ug ubang concerned parties pagsiguro nga tanang locally produced sugar gamiton kini alang sa local use only human sa approval sa sugar board. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo palig sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: RMN Newsbreak.
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
4: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
5: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, tita?
7: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight.
11: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
12: Tunay Natural at Original.
11: May seal of quality excellence pa sa MX3 capsule. Dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang dramang Mi Baliko Tungod Nimo ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mi Baliko Tungod Nimo.

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan na akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pa-check up na ako, nag 100 na lang.
4: TJX 500.
6: Mabali ang mga butika.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
7: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ECS.

0: I love you, Diling.
1: Oh, Ranana.
0: Mano'y tinuo, Diling. Ganahan kaya kunin mo. May chance ka kunin mo.
1: Nga nang mulimod man ko, ang tinuod, may gusto sa kunin mo, Ranana.
0: Kung mauna, kita na.
1: O, Ranana. Uyab na ta.
0: Salamat kay Diling, hanga. Huwag ko nang upadto sa dugay. Salamat yung gayo.
2: Tinood ka, uyab na mo ni Diling?
0: Oo, lagi. May hudyo.
3: Ay, haya ko niyo birinan. Kauyab naman ka.
0: Di ka loyal ako, by GM.
2: Pastilan kami in town si by GM ini. Ambot lang. Ano sa in town may makauyab bining kalaki, ha?
3: Ah, di ta makauyab ini by hudyo, eh.
2: Gwapo ta.
3: Gwapo. Talang yung tubang ini. Sige, ramtang pungag kinasun. Si pungag, kuwan, tambayang. Ano ba?
2: Tilale. Yan, ganun sa play, bubalik pagkuha. Kuwan, kinang tambayang.
3: Ah, oh, sudah lang, huwata.
2: Muhata?
0: Mukuyo ko ninyo, ha? Kay akong hatagan, huwag ginhason ng tambayang sa Diling.
1: Wow! Kadagko ko din yung kinason nga tambayang ngayon mong ginahan ako, Renan.
0: Ako ginagipili ang dagko para ni mo, Diling.
1: Salamat, Renan, ha?
0: Kipati nga, gigakus kong Diling.
1: I love you, Renan.
0: I love you too.

0: No, sa Miss Dilling? Di naman mo reply sa akong chat. Huwag tao ka, sad. Di mo tabag. Anong ka ni siya?
1: Renan, dili pa nga uyab man mo ni An ang Dilling?
0: Oo, ma. Ganong di, ma?
1: Ako magutong nakita nga nagkuyog og si Ungka.
0: Unsa?
2: Kuan Renan, kining...
0: Tinuod ba nga ako nasairan nga nagkuyog mo ni Ungka?
2: Oo.
0: Kung ganong nagkuyog mo sa kuna mo?
2: Nanguyab ang gutsiya na ako, uga.
0: Ugun sa?
2: Ako sa tiyang gisugot.
0: Unsa? Dili. Imong gisugot si Ungka nga uyab banta? Naunsa ko din taong ka?
2: Muna'y gusto na ko pakiksultihan ni mo, Renan.
0: Ha? O sa'y buwat yung maipasabot?
2: Gusto na ko makigbuwag ni mo.
0: Sa'y buwag?
2: Ako mangong na timbang-timbang, Renan, nga... Mas may kaugmaon ko ni Ungka kay nimo.
0: Oh.
2: Daghan pag nakamahuan si Ungka. Dali ra kay si makakita og pangwarta. Dili parehas nimo nga nagsigil ang pangwag kinasun nga tambayang. Mao na makigbuwag na ko nimo.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Tas bang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa Goku, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
2: Mabalik sa pinakatulog na pagiging sa sugar.
1: DTX 500
3: Kulay si Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Tas kayo yung BP, naayos sa DTX 500.
4: Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi.
3: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mga butika.
5: Welcome to our reunion.
6: Uy, dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
7: Tungod na sa Super Fiber.
6: Usa?
7: Super Fiber.
8: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibag, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
10: Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
11: Life Extension Vitamin D3.
9: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
12: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diopilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaog tambang ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kinta na gyud akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Seth Living Testimonies.
3: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
4: Na landing ko sa ospital yun at nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
3: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
4: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
2: Living Testimonies.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalag ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
8: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
9: Hindi naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan.
10: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
11: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MS3 capsule, cholesterol and fat-free. MS3 capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: Tagay mo ba yun yun? Madim?
1: Ay, lagay pala, bibay.
2: Siyam ka ba? Ipatab, kastama, ay.
1: Masa? Hubog naman tayo.
0: Kisakit tayo na kung sikibuhat ni Dilin ako, bay. Nagibuhang siya na kung yung gipulin ako katong ungka.
1: Ayan lagay, pamugos na yung kagalingon. Bay, na unsang mogi,
2: mogi. Ito ka mga babae, bay. Klimti. Klimti tos Dilin, ay.
0: Naigugma po ni Dilin,
1: bay. Lagi, naigugma lagi. Kaya, waman siya mahigugma ni mo.
2: Mogi yun.
1: Mugos na ka.
2: Kalimtir ba yan, ha? Akita lang ikag babae nga mas guwapa patong Dilin.
1: Ganit.

0: Kamusta naman, Bayrinan?
1: Okay na ko, Bay?
0: Oo. Oh.
1: Ako nang ikalimutan sa dilin.
0: Na! Sakto nang gibuhat yun, Bay. Nasaan? Mukuyo ka na mo?
1: Asa mo nun?
0: Tuan! Manghumig tambayang!
2: Magyot.
1: Sige, kunin nyo. Aron, makakwarta ko.

0: Sortihan ato ron eh. Dako kita galin sa tambayang.
1: Magibay. Di kaloy anin daw.
2: Akin jak, jak. Kisoy. Stop, stop, stop. Kunusog na kau. Ha? Awa. Kita mo sura kita.
0: Ano sa man?
2: Awa, awa. May chick sa linko do.
0: Wa. Di abi ko konsa. Ano ta maglangan? Atong kala ilahon, tara.
2: Bayad yan. Kila ila.
1: Ah, sige, sige. Tara. Hi, Miss Beautiful.
3: Hello, Pogi.
2: Ganawal, Pogi.
0: Sana.
3: Hindi, alagi mo na ako. May tuyok mo na ako.
1: Ako, anong gusto rin yung makikfriend mo? Kana, kunokira ni mo.
3: Ay, okay na, oy.
0: Kunokira ni mo.
1: Ah, Miss, ako rin si Rinan. O, gini ako mga kauban.
4: Okay, pahit ya. Patintal, ang sauni.
1: Ako yung mga barkada, Miss, eh. By Hudyo, si by GM.
2: Yes, I'm GM.
4: Hudyo ha, Hudyo.
1: O saan ang name mo, Miss Beautiful?
3: Tawagalan ko, Biana.
1: Biana, wow. Pwede ko maayos yung mga Facebook?
3: Sure.

0: Salamat binhangan, gikita ka na ko.
1: Unsa lang ituyo ni mo na ko, Rinan?
0: Kuan ka nang... Pwede raman ang tanin ako i-text ni mo, pero... Mas nindot pang gina sa...

0: I love you, Biana.
1: Oh, Rinan.
0: Una tinawag yan. Sukan lang nga nagkailat. Sige na ko. Samok sa kuna-una. Sige na kuna-una ni mo. May chance ka ko ni mo, Bian.
1: Nganong malimot man sa kuno? Ganahan man sa kuni mo, Rinan.
0: Oh, kung mauna, piyan na ta.
1: O, Rinan, ako na kang gisukot.
0: Salamat kayo, Bian. Huwag ko na mo patusag dugay. Salamat yung kayo.

0: sure ka uyab namo ni Biana?
1: O lagi bay, iyan akong gisugot.
2: Yay! Puhagis ka mi igre.
0: Sana all.
2: Dali yung mga kuhan ka uyab. Huh? Rinal, guwapo! Guwapo!
1: Kamu ha, sungugan di mo ha.
2: Bitaw, bitaw. Bitaw, Rinal. Kuhan, kuhan, nalipar, may nga. Kau yang mereka lain bah, aron iman lagi boleh minta singpit si diling, ngerti ba?
1: Selamat bay.
2: Oh, ni pagi ni.
0: Ya, good luck senyum relation bay.

0: Perinan, wa magitay lingawron kaning manglaag ta na ato ta hitafe.
1: Bitaw bitaw ay. Sige, tag pangwarta na yung yung tagwarta. Si tag buhag kinasun. Lang sabto ay.
0: Kani.
2: Langasa ganin nyo eh. Ah, sige, sige, sige. Panda mo kay mga tutag hitafe.

0: Daghan na kitao din isa?
1: Ah, di mong daghan nga. Bisag mga bata pa, magbinyom na yun.
2: Ha, mga good.
0: Sanay na yun.
2: Ah, mga bay, ito na sunahan na. Mangita na kalingkuran na to.
1: Bitaw. Uy, kinisak, kinisak ay.
0: Oh, ang saka bay, Jim?
1: Kinagal kita. Kanang babae nga may kabang lalaki ba? Iba, yung nang uya ba rin
0: oh, asa ba?
1: Oh, no, no, no, no. Oh. Wait,
0: hala. Si Biana?
2: Dinhila mo, baya. Kaya kung doulon si Biana. Biana! Kinsa nilakihang imong kuyog, ha, Biana?
3: Ni amalaki ka din sa Hitafi Love. Nag-usap na ka din
2: Ay, kung love-love, ha? Tubag ako! Tubag akong pangutan, na. Kinsa nang lakihang imong kuyog?
4: Iya, huya, may. Hangon niya, Normie.
3: Mau ka na rin nang siya si Norby.
2: Nausap ko ni, Biana!
3: Ako pa kong uyab.
2: Ano mo ni? Gilisan ako ni Musamaan eh? Ha? O ikaw sa tahanan ka? Ano kini magid ang akong uyab ang imong gituyuan, ha?
4: Huli, huli nga may ha? Ang hebao nga, huya de mo. Ano nga humay?
2: Sumay sa labot ni Mubin ha? Anong imo mo ni taong kong gilisan o
3: eh? Sorry ka, Yurinan ha? Ay, pero ambut pa o mas mahal magyod na ko si Norby kay ni mo. Sorry ka, Yurinan. Kalimti na lang ko. Pangita na lang ang babae nga para gyud nimo.

Igo na lang ko sa pagpatuo sa kong luha na itong higayon na. Kay, wala ko'y mahimo. Kay mas gipili man ni Biana, si Norby, kay nako. Sa pagkakaroon, padayon gihabon ming tulo si Hudyo o si GM sa pagpanguha o kinhason nga tambayang. Kay, mao man ang among panginabuhian. O kanimo, Biana, kung naminaw ka man karon, manghinaot ko nga, malipayon ka sa lalaki ngayon mong gipulin ako. Dinhin na ng kotob, huwag daghang salamat sa pagdagading ako tampo. More power sa RMN!

0: Certified world-class quality.
1: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko.
3: Smart.
2: Prito ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
2: Tanggaling-galing mo.
3: Smart dishwashing paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
7: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
12: The original Koi Herbal Capsule.
13: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka ng sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, doon na akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usang kaadlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo, doon na nakatabi. Bag na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
12: The Original Koi Herbal Capsule.
14: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo. Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamo sa Barangay Rosario Officials. Pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla. Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
15: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
16: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
15: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
18: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
17: TTX 500. Mabali sa mga butika.
19: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila na lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
12: said, living testimonies.
11: Ang Sad Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
20: Ako, buriba ko, anak. Ang Kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
11: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sad Marketing, ang Sad Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
20: Sigurado, gina. Kung tasi mo bibig, mababa na iya. Jaime Verano.
12: Living Testimonies.
21: Mao kito mga higalan kaagi ni Renan nga taga-Hitafe Bohol uban sa awit nga iyang gipangayo awit nga nakalohan pinilit kong mag-move on na lang.

Ang mga kaagi gibahatan ng duha sa Radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higalag mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadawa. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot so sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handiwanan sa Osaka Awit Care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubakaha ipada sa handiwanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pag

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!

0: General Bird. Retirado ka na. Apan hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
1: Medyo rong Gaspar. Kagaw ka!
2: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus.
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
1: Ayaw kong patiha.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
2: Set Living Testimonies.
3: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod nas pagtulon.
4: Ako nga tawag ni goiter, po na to siya ning tapos nakaluog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Try ako, unya kay tinuol magid siya di ay.
3: Ang Set Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
4: Pag hikap niya siya tutunlan, wala naman.
2: Living Testimonies.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
10: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
11: ECS.

0: o karong sulay sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Sukod ka to. Siya magani mismo nga ingo nga ari gitang puyo diri aron luwas atong kaimtang, di ba?
2: Basta kay mo niya ka nang nakabot na akong desisyon, bay. Dili ko gustong lakip ang mga inosenteng magtiayon. Maangin pa sa kasuko ni Major Gaspar.
1: Miss Aliyah.
2: Pangandam na, bay. Kay akong sultihan bahay ni ini si Misael. Manawag ko niya.

0: Ay, andito din is atong umamagsulti pag-ayo dadoy.
1: Ano ni amang kita din niya magsulti?
0: Aron dili ta mabati ani inday aliya, kay maikog ta oy.
1: Bating?
0: Tinga alig na limot ka dadoy. Nga si inday aliya na mauitag iya din he, kay namatay naman yung amahan na si Anhing Sir Mart.
1: Ay, wa man ko niya limot yung tao niya niya bating ay.
0: Ikaw ba? Dagantay kag reklamo. O niya papahawaon ta din hebe. Asa man ko nota mo po yung hada doy. Tumang!
1: Bateng, masaliwa lang yung taong ko, teng. Nangon man bitaw ito si niya aliya nga nasabtan na ko niya.
0: Ay, oh, lagi da doy. Nipadayag siya ni Adto nga isabtan ka kuno niya. Pero o niya galain to. Matandog oro yung garbo kay tag-iagod na. Kita, igoraguta din hindi piyalan.
1: Ay, apasaluwa lang yung kumateng. Nipadayag man lang ko sa tinuorez akong gibate.
0: Ay, naikugagay ko sa akong agaon da doy.
1: Ay, ambot sa ba ay? Anong ni Kalit naman to, santop sa kahunya-hunya?

0: Mao ba, Aliyah?
1: Nauna-una ko lang, ha. Dili angay nga maangin ang magtiayon, ha.
0: Hinoon, sab. May punto, sab ka.
1: Andam na may si Vice Sarge nga mapauli diha sa syudad.
0: Oh, sige. Ikaw ang hibaw.
1: Kinalit-kalit na tuod kayo katong maong desisyon.
0: Gustugid ka. O yatong gituhuan nga luwas ka kung anak ka diha.
1: Delikado pagkihapon may dinikon mo lihukit sa pagpangita na akong imong kaaway nga si Major Caspar.
0: Sige. Magpaabot ko ninyo. Sugaton lamo na ako sa North Bus Terminal.
1: Mag-VR me. O dili na may mulahos pa og North Bus Terminal. Masakay na may yung taxi pa ulit diha sa bahay, Misael.
0: Okay, sige. Amping mo si Vice Sarge sa inyong biyahe, ha?

0: Aku anak kembali sakuntak na ko sa pidiya. May tungo sa kargaminto sa pantalan nga nakapangan sa midor.
1: Unsa? Delikado ang gihimo ni muna na to.
0: Nagmatnon ko sa akong mga liyok, Miss Kina.
1: May na to.
0: Siyagaw na ko binsak mo'y naghatag na ko og pagtugot.
1: Mm-hmm. Mau ba di ay?
0: Oh, Miss Kina.
1: Mag-amping kita sa itong mga liyok na'y. Igamay na itong sipiat. Kamatayon mo'y atong maangkon.
0: Tinuod ka na, Miss Kina.
1: Padayon lang kita na'y. O sa kinikabayan iyon na buhat alang sa kaayuhan sa umaabot na itong generasyon.
0: Kadiyot lang.
1: Nay nato, anong gisundan ni mong tanawang sa mga dragon? Nagingan lang o Butski.
0: Nakamatigod ko nga kipanitan niya ng akong mga liyok.
1: Tingali gustong magpapapil sa Major.
0: Miss Glina, basta kay mao ka na ako nabantayan anang tawana. Gipanitan niya akong tanan ng mga liyok.
1: Ako'y bahala ng tawana ni nato.

0: Ugmaan mi sa'yo sa buntag mo gikan paingon diha sa syudad, Misael.
1: Oh, okay, Aliha. Magpaabot ko ninyo ni by charge.
0: Uwa ka na ba'y namatikdan diha sa bahay nga naiposibling nagpaniit?
1: Uwa naman. Sugad na mo nagkabiya.
0: Dili ka kay nahibaw na ang mga kaaway nga nakabiya na ko diha. Posible, di ba?
1: Di tinood mabasa ang plano sa kaaway.
0: Isalig na to sa Ginoong tanan. Basta kay para na ko. Mamatay man gani ko uban aning umaabot ang anak. Kanang naa ka.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung anong maninda ko diha, may asaan sa bukat. Sulay mo di ba? Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Seth Living Testimonies.
3: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hitgana iyang yaplasan sa self-dominant oil o dali na kininga na ulian.
4: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hitgana motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o self-dominant.
3: May gani kay nag-self-dominant si Reynaldo o siya natabangan.
4: Tangan siyang self-dominant. Wala yun siya ka-gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
2: Living Testimonies.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: Ayaw pagsulti o sama ni Ana.
9: Posible ba, di ba?
8: Hangtod sa katapusang paghagtos akong kinabuhi, inyong siguridad ug sa atong anak pagyapon mo'y akong gilantaw.
9: Miss Anna.
8: Magpabuto sa inyong pagpauli din eh, ug mga adlawan.

Sige, sige. Pagsultilin niya tabahin niya na, Butchki. Bye. Babi kigit tagay pabor. Gusto naman sabihin noong magpabilib. Nagit hinuoy tao ng gusto lang magpapapil. Ugmaw ka na ikaw, Butchki. Sa kadaghang mga dragon suit sa organisasyon, sila sino'y nato pagyod o si Glina, mo'y iyang gimuhimuan o istorya nga kunuhay mga traidor. BSI, pangag sa ilong!

0: Nauna-una lang sab na ko. Nga dili maayong madamay ang magtiayon nga idara na yung taon.
1: Pagduda sab ko nga nahibaw ang medyal nga wa ka din eh. Kaya wak mo ko'y namatikdang presensya sa kadudahang mga tao nga nagpaniit sa palibot.
0: Mas maayo hinuon. Aron magtuos siya nga hangtod karon. Wa paghihapon ko mabalik din eh.
1: Naibalik na sab sa iyong pagkasibilyan ang kagaw nga Major Gaspar. Tungkol sa mga kaso ni ini nga nag-involve na ugdakong shipment sa illegal drugs. Nahukman og 6 months nga preventive suspension samtang padayon pa iyang kaso. Apan, may awol na hinoon.
2: Huwag siya magsalig siyang kita sa iyang pagkapulis, bay. Kundi, sira kong kwarta nga iyang kita akong sa sindikato.
1: Bay Sarge.
0: May punto sab si Bay Sarge, Miss Aer.
1: Pag-amping ta. Kay mga dragon sold sa ilang organisasyon. Gilangkuban o mga banggiitang krimen.

0: Alo, Atilanay.
1: Luisito, hangyo lang taon ko ni Moloy. Ato pa hanggang investigasyon sa imong kasong administratiba sa Internal Affairs Service.
0: Pasag di ko sa kong diskarte, Atilay.
1: Loy, may panahon ka pa. Aron baguhon ni mo ang dagan sa imong kinabuhi.
0: Gusto na, magpangilabuti mo sa kong kinabuhi, Atilalay.
1: Luisito!
0: Ayaw gubang akong adlaw, Atilay.
1: Andam yun kang tabangan sa PNP chief. Misaad siya nga tabangan ko nung kaniya, Loy.
0: Stop it! Ayaw nang padunggal na mulitok ka sa iyong pangan. Huwag na ko mag-isip niyang igsoon. Kay dili masab nato siya igsoon. Bangag sa inong!
2: Ano, Gunay? Kapag kita mo lampos to mga plano, boss?
0: Pabot lang. Kaya mo lampos, ragit unya ta.
2: Oh, hinoon. Napay nagahiga yun ba?
0: Ha? Mapada yun yun unya ta, Ringo. Usa unya ni mga adlawa.
2: Oh, hinoon. Andam yung taganas trililing. Pero pagpag-abri mo, boss, medyo respar.
0: BSI. Bangag, Shailong. Gisungog lang itas daw tang kahigayunan atong higayunan. Kantong Operation Bakal, mo'y nakaingon nga napurnada ang atong plano.
2: Boss, ay nakasok ko ha. Naglagot taon kayo.
0: Naglagot ko mayo, Ringo. Naglagot ko pa kayo!
2: Agay, agay! Agay, agay, boss! Ay, nagkalagot mo! Agay!

0: again. Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nakakuha og loan ang kagamhanan pinaagi sa Department of Finance ng UF nga mobalor ngadto sa 212.7 milyones ng euro, ug ibanabana 14.9 bilyones pesos ikan sa World Bank International Bank for Reconstruction and Development kinaron pag-improve sa water security, supply o sanitation sa wala pa maserbisyohin ang mga area sa nasod. Sigon sa DOF, ang Official Development Assistance Financing musuporta kini sa Accelerated Water and Sanitation Project sa pinili ng mga lugar ngay patuman sa DPWH o DILG. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o malatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mga labi ibiktimong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong hapanit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, aduna natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil.
2: Mapalit na ang SED Liniment Oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sab kada kapsula sa SED Panyawan Garlic ug SED Kugon. Samtang ang SED Celebrity Beauty Kojic Soap mapalit sa 75 pesos kada usa ug 80 pesos kada usa alang sa SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa nako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa nako.
3: Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
6: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
8: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
9: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi ni maigmata sa bumitan.
10: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
11: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
0: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
12: Pagdating sa kalunsugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, dito ako believe.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget? So

mga higala at agi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gary, audio editor Lloyd Gabiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Ano man lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bana inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo ini dapita. Di ko mangunay.
3: Ipagkakit ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlok nako.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
6: This newscast is brought to you by iBerry.
7: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
8: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
7: DTX 500! Pabali ang mga butika.
9: Bulyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
10: O gaano nagkapi magkaanang nga tamis mo na, Sir Max?
9: Ah, lagi. Basiglas na ni.
10: Maunang taas mo si Ugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
9: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
10: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
11: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabbiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
15: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
16: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
17: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
15: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
18: Seth Living Testimonies.
19: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
20: Wala ko mabantay nga na dikit ka diyang akong bukton sa Hit Gana motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
19: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
20: Tangan siya Seth Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
18: Living Testimonies.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Aron mabadbad ko ang gapo sa imong kamot. Mura man nung nagmartilyo. Mura magdunay nagpanday sa babaw.
2: Unsan ka na dyan?
1: Unyan na to sa sihon eh. Unahon na to pagtangtang sa kaning atong mga gapos.
2: Mas may pa. Sakit na kaya akong kamot inida.
1: May pasalo ako ha. Napilahin noon kas kagubot sa akong kinabuhi.
2: Oh, ni kaso yapay gata.
1: Hugota sa pagkagapos ining imong kamot eh. Ako ning kitkiton bit.
2: Ha? Unsa imong kitkiton?
1: Apisi nga gigapos imong kamot.
2: Bahala ka eh. Buhata kung unsa ang ngayon imong buhaton. Aro makaikesta.
1: Sige. Ako ning kitkiton.

0: Narang abandonado ang simbahan sa San Jose.
1: Anha, may diha mo tago?
0: Ay! Oh! Anha mo diha!
2: Uy, kami nga winapita ka pa.
0: Ay! Ay! Layo naman sa kabayan kining maong simbahan. Maong nga mas luwas mo kung anha mo mo tago diha.
1: Doon na di kataguan diha, Kap?
0: Ay! Oo, Nara. Kanang maong pultahan, lahos na silaw.
1: Mao ba?
0: Ay! Ay, dali. Sunod mo na ako. Manood tas kong binto.

0: What must have been the minus military, boss?
1: In makaning bayana,
0: boss. Basin dunay katabang niya. Aron ba makapalayo siya ini dapita?
1: Maayo noon kung mauna iyang buhaton. Ang ako lang kung midangop to sa kapulisan.
0: Ha?
1: Dili mahimo nga makareport siya sa kapulisan, Puldo.
0: Unya, asa mo tani, boss?
1: Malibot ang kausa. Unya ang tamamayat ni Slongsod. Sige, sakay magbalik sa sakinan!

0: Nanabay, natangtang lang tumoy sa gapos imong kamot.
1: Malihok na sab na kung akong kamot, bay. Natangtang ng gapos!
0: Mao na ninindot karon na. Makakikiyas na kita ini.
1: Nana, libre nang akong kamot, bay. Ikaw na sabang tantangan ako sa gapos.
0: Ah, sige.

0: Anhi una mo ining kwartuha.
1: Kap, kami na lang bahala sa mong buhaton din eh. Lakaw na lang sa kapulisan.
0: Ay! Bawag ka na ang buhaton ko.
1: Kang kinsa man ing kwarto, kap, mo nalagi doon ay nagamit in eh.
0: Ay! Anhi ko usahay matukon sa mukan ko sa amo. May din hikay rihas ang mga bintana. Huwag yung magkasur ng mga daotang tao.
2: Oh, mao ba? Nino, lagaw. Pagpalit mo na og pagkaon nito.
0: Ay! Bito nung, pagpalit og pagkaon. Subaya lang ang dahan, paingon sa to. Lahos na nasunungsot.
2: Ay, kwarta, Lino.

0: nana. Natang-tanagi na nga itong mga gapos, bay.
1: Salamat, bay. Abi na kong mamatay na itong ginapos, ta.
0: Di sila na ko tugutan, eh. Dali. Mangita na kagian.
1: Asan ito mo, agi?
0: Sa itong giagian ganina. Ang minteryo.
1: Pero...
0: Dali na.
1: Okay, nagbantay dito.
0: Ang mamasin nun, ta. Mamalik lang dito sa agi kung delikado nga agian dito. Dali na. Oh, okay ka?
1: Kasakit sa sumpiir, eh.
0: Gunit lang ako.
1: Ay lang, kaya nina ko. Lucky good ko.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
4: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product, kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
3: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisang gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
11: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
13: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
14: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumakabloom sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
16: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado!
17: Sigurado ho niya ang tanan niya soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
18: Ang dramang mibalik ko tungod nimo.
19: Ipasundayag diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinangluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11 alang sa dramang Mibalik ko tungod nimo.
5: Kini nga bahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
7: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
20: Tay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
21: Kasahinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Kalag sa... Oh, bukid doon. Eh. Gani ay. Nag...
20: Ha, bukid sa kulian?
21: O kato ganing ama nga mo rin na...
20: Bukid sa...
21: Gani.
20: Sundan.
21: Oo. Oh. Niya, oh, sa uwa pa ko nagamit. O magsaka gani ko. Mag-listod
20: ko. Pagka sa bukid, hindi ko kasaka?
21: Hmm. Sa tiya nga nag-mintin ko, ano? Ay, pati ko na iyahay.
20: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
21: Makakat ko ba?
20: Tanong
21: mo yung sa maglapag ito at ang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang ng mga ika. Ay, salamat.
20: Hindi pa kanan ni Mulay?
21: Siyon.
20: Lido?
21: Alberto.
20: Tulay mo ito?
21: Ah, ito anak ko, no, binta na ko.
7: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
23: Paragis Bila Bila.
22: Paragis Bila Bila.
23: Paragis, Bila, Bila.

0: gihimo kinisikretong agianan sa mga pater sa mga sindikato nilang buhat.
1: Klaro na kayo. Kudo na sila mga biktimang bata. Ilan ang ilabay sa meteryo. Kay, anhi lang ni nila ipaagi ni Miss Tanil.
0: Gusto gid kabay.
1: Mga salpahis, mga mananapa.

0: Ah, sige, dili ko magdugay. Kay kinahanglan ako dayong ika-report sa pulisan ng imong giasoy karon. Ah, dai Milce.
1: Sige, Kap. Salamat.
2: Salamat kayo, Kap.
1: Sige, Kapitan.
0: Ay! Sige, pag-ayo-ayo mo din eh.
2: Yatod ka na ako sa gawas, Kap.
0: Ay! Ayaw na!
1: Kap! Saan ba niyong gibuhat?
0: Dire, Milce!

0: Niya na kita sa tumoy sa tunnel.
1: Kagit-git na si Papa Ochani.
0: Ano ang mukha, no? Gabi ipag sa gawas. Ah, di na lang kabaya. Akong susiho ng pansyon nga gihimong sekreto ang agian sa mga pater sa mentiryo. Bay, murag di manimayo ng sitwasyon na. Dili.
1: Johnny, nasa naman diha?
0: Bay, gisiradaan ang agianan paingon sa gawas.
1: Unsa?
0: Gisiminto ng agianan. Kayaan ang siminto eh.
1: Masigbada pa na bungkag, bay.
0: Ha? Mangitatag, ikabuslot ining maong siminto.
1: Kinahanglang makagawas na ta, Johnny. Sa dili pa mamalik og kanaog din ang amahan ni Dindo, si Dindo mismo.
0: Dali, mangitatag hait nga ikabuslot ning maong siminto.

0: Huwag mag-email si boss.
1: Panway! Nasurgos problema ni Milchi na.
0: Nga nung di man sa musugot ang imong amahan nga mo biya si Milchi, boss.
1: Daghan siya nahibaw ang kalihukan na mo ni Papsi. Busa, dili na siya mahimong pasagdan nga mulakaw.
0: Ha?
1: Kinanglang makita si Milchi.
0: Dali asap na kasi ba ni Milchi, oy?
1: Oh. Hello, Papsi?
2: Nakitaan ba ninyo si Milchi?
1: Wak pa yun, oy, Papsi.
2: Pabalik na lang ka mo, dali sa bahay.
1: Oo nga, si Milchi!
2: Sa dili pa ka mo mula haos, dali sa bahay. Laos mo sa kapulisa. So siya, kung wak ba mo ato dito si Milchi?
1: Oh, oh, Papsi.
2: Pa dito, balik na ka mo sa bahay.
1: Oh, oh, sige, bye.
2: Bye.
1: Poldo, mamalik ka sa lungsod. Magsusitas kapulisan, bahin ni Milchi.

0: kaligoon ba ining itabon ng simento sa agianan sa pantyon?
1: Ansan, maglisod kag buak?
0: Murag, mura man og karaan ni nga hinulma nga tabon ang gitabon og isiminto. Dahi mo kayo?
1: Di kita nila pagawson, bay.
0: Klaro na lang kayo, bay. Pero may mga kamuta o utok nga magamit pa para magkahuna-huna taon sa on pag-ikyas, di ba?
1: Hinoon, bay. Anya, unsa may sunod na tumuhaton, ha?
0: Kung di na itong mabuak kining tabon ng siminto, mamalik lang kita sa agi.
1: Unsa?
0: Mangitadag lang yung kaagian. Paingon sa gawas.

0: Nakikiga po sab ka?
1: Usap to, kapitan. Lain mo sabi itong timpla sa utok.
0: Noy, may kinahala makagawas na din eh. Oh, kadang-kana ng dugong umiaga si Mung-o.

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Kining a portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mapanghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingiwat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi.
5: Hello, Mommy.
4: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy. Easy ang labada.
4: Mula noon hanggang ngayon.
6: All you need is Pride. All you need is Pride.
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
9: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ECS.

0: Maayong adlaw mga kasama, kininyong Radyoman RV Veloso. Nangita ka ba og mahimo nimong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi ug vitamin C sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabuti ka sa inyong lugar ug mo-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Unsa pay inigwihwat mga kasama? Mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na!
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako magdugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pang babae, kundili pang lalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Ipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
6: Wala sila na namugkoy ba? Sa may mga pamati na nilang?
5: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwango na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Sagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
4: The Original Koi Herbal Capsule!
7: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo. Ipasundayag diha sa Rosario Alugansan karong Oktubre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials. Pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla. Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diopilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Alugansan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
8: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
9: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
10: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yun 320.
12: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: iBerry for a clear and healthy eyesight.
16: Good morning.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padaya Ususon. Recording Editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang RMN drama, mamasay na usab, pagdalit kaninyo ning Sukinanon.
2: Kuntinuot pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mimbalik. Hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasama.

0: pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kun mahiluna pa.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuawso sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma ug kamalipayon. May bidli siyo pa nga mudanag kaniya aron mabanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana, dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna pa ang panahon.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Watrose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watrose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ang dramang mi balik ko tungod nimo.
5: Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11, tuig 2025.
6: Pinaagis pagpaningkamot
5: sa Barangay Rosario Officials.
6: Pinangluhan sa Barangay Kapitan
5: Honorable Felix Campanilla.
6: Barangay Councilors
5: Christopher Lapa,
6: Perlita May Kakilala,
5: Alejandro Gabiana,
6: Gilbert Yamyamin,
5: Anthony Sibial,
6: Mario Diopilo,
5: Roger Siguera,
6: SK Chairperson John Lloyd Verano,
5: Barangay Treasurer
6: Hermana Trazona,
5: and Barangay Secretary Emeline Pagbilao.
6: Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan
5: karong Oktubre 11
6: alang sa dramang Mi Balik Ko Tungod Nimo.
7: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
2: ACS.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
2: ACS.
8: Pirmi ka pangihi,
9: hanap ka paranaw,
8: ug pagpaminod sa mga tiin.
9: Basin aduna kay diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar level.
9: Di kaya ang diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Karun na yun.
8: Babalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
9: DTX 500.
8: DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
11: Sakit ipangihi o ako po dyan pus-un sakit.
10: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka-capsule sa bunta.
11: O tulog ka-capsule sa gabi.
10: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
11: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
9: Pabali sa mga butika.

Mga higala ni akaroon ang laing sumpay ni atong sugilanon. Kung mahilo na ba ang panahon?

0: sana napad unta tingali ba nga deklarahan ka niya nga makikstorya o maprangka ba siya nimo? Kung unsa gyud? Aron ba nga dinaka maglaong pa din hin?
1: Bisan og tungulog alang na lang ni Chelsea pre nga mga anak. Bisan walay paglaong. Pero naglaong pagihapon ko. Nga usa ka adlaw ni ana. Mubalik siya namo.

0: Ya, pre. Di na ko magdugay.
1: O, salamat kaya sa pagpadayon mo na ako din, ha? Sa imong tindahan.
2: Basta lang akong ikuga ni mo, pre. Eh. Mag-order man takog pagkaon para nato din, ha? Eh. Naki, mureklamo magud ka.
1: Ay, sus. Bisag guwa pa ko ni mo pagkana, pre. Nabusog na ko nga nakakita ni mo.
2: Ah! Unsa ko diri? Humba?
1: Oh.
2: O balbakuwa nga. Nabusog kang tinanaw na ko.
1: Labo pa sa humba o balbakuwa, pre. Putsiro pag yun.
2: Aha.
1: Pitay mo, ador ako. Di naging ko magpapugong.
2: Ay, pastila ni mo, pre. Huwag itaan ko, ikadalit ni mo, pre.
1: Sige ko na ako, nanay. Ang imo rang pagpakisuti na ako. Kontento na ko.
2: Mukis ka ko ni mo sa lips, pre.
1: Oh.
2: Pakuba ko, pre.
1: Amaw!

0: Bye, Pre Baldwin.
1: Sige, Pre. Take care.
0: Hi, Nemo, Pre.
1: Flying kiss naman, Pre.
0: Unsa? Ah, hi. Yeah, ito lang ko. Bye na, we. Okay, di kita maghuman ini magtubayan pataga.
1: Sige, Pre.
0: Sige.
1: Amping. Taong sales pari James eh. Kung dili pa lang ako niya palakon. Base sa tanan niyang istorya na ako eh. Ingnon kunta siya nga kinahanglan na sabagod siya ang mo desisyon para sa iyang kaugalingon. Kung dili kay maglaom ni Marie Milani. Wala naging magunahon na pa nilang Chelsea. Nga iyan na lang po doon tang hatagan na iyang kaugalingon nga malipay. Nga naamanggit si Ricami. Mayroon naman ganun tatingali nga mo na yung iholit ni Marie Milani?

0: închid bagatul meu cu tine să ascult, Tito Tarantin.
1: Thank you, God John. Mă o trebuie nouă de chills.
0: Bison.
1: No. De n-am o lalis ni mo ano. Dar ito, ha? Pe mi gisugos daddy ni mo James na gurito sa City Hall kero na sa ipabuhan. Wala ka na lang ko.
0: Okay, Tito.
1: Dili magpadap, di magpabadlong sa mga tipsters, ha? Tipsters.
0: Di magkukupadlong mun.
1: Ay, di ba huwag daw ko? Nagpasidaan lang ko ba?
0: Laki.
1: Adada ko. Balik tingali ko din sa school ni mo. Mga, batin! Papapariod to, kundi lang malangay dito, ha?
0: At Tito.
1: Sige, bye!
0: Bye, Tito! Muanhi ba karoon si Ati Rika, no? Maayuntag mo ani siya, we.
2: Chelsea!
0: Oh, hala! Si Ati Rika! Niyagit siya! Ate! Ati Rika! Embrace ko ni mo!
2: Okay!
0: I miss you!
2: Miss you too, Chelsea!
0: Pili ti Ailangga?
2: Ay! Tuod! Oh, sorry langga di ay!
0: Sayo lagi ka, ti.
2: Oh, misayo ko kay day off na ko.
0: Oh, mao di ay?
2: Yes. Oh, ganihan na baya ko? Una pagani ko ninyo ni Tito ni Moturandi nga may abot din sa school.
0: Wala kay ka maduol na mo.
2: Yes, wala lang.
0: Di ka ganahan ni Tito Turandi?
2: Ah? Dili sa'yo nga dali ko ganahan niya, ha? But, basta.
0: May pagka-stricto man good na si Tito.
2: Oh, by the way, since day off man ron ako, right, after si Mohang class, pwede ba tang manuroy?
0: Yay! Ike! Sige, ate, ganahan ko. Manuroy ta.
2: Yes. But we need to ask sa imong daddy, ha? Sa iyang permission kung masagot pa siya.
0: Okay naman, good na si daddy, good. Mudiritsyo na lang tagsuroy man sa akong klase, te.
2: Kinahala pag-iapong tamanangin ni daddy ni mo, okay?
0: Okay. Uy, hala? May isulti day ko ni mo at bahay ni Daddy James.
2: Bahay ni Daddy ni mo? Unsa mga nalangga, ha? Unsa ka na, Chelsea?
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa aton kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug napasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
5: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na! Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Maong nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind. Nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
10: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
11: Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
10: Mamamatay? Ganon katindi?
11: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
12: Isang paalala mula sa NGCP.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
15: Smart.
14: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero,
15: smart.
14: Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
14: Tanggaling-galing mo,
15: smart dishwashing paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
16: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS.
18: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
19: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangong kumaka bloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS.

0: Ipahiyom ka man gud.
1: Ayaw lang ay. Masuko niya si daddy. Dili na lang di ay.
0: Ngano masuko man siya?
1: Basta.
0: Uy. Naintriga ko ano yung gisulti ha. O sa pagkiday na ha, langga? Hey, miss, di ba yan siya? Usa pa ganyan na ba, langga?
1: Ay na lang, uy.
0: Ay, usa pa ayong lang, uy. Imog yung kidugangan ang akong kaikag masayod kung unsa na. Unsa pa ganyan na, ha? Chelsea? Ha, langga? Sige na pa, sultihin ako.
1: Ayaw na lang lagi.
0: Na, hindi na ko nimo, uy. Naintriga na kung maayod diri kung unsa na. Salti na ba?
1: Kasukan pa lang ko ni daddy.
0: Ha? Anong kasukan man ka ni daddy ni mo? Ay, unsa man ay na?
1: Ayun na lang lagi. Dili na lang kung sulti ni mo.
0: Ikaw yun lang ga ha? Kinaba, sulti na. Malain di ko ni mo kung dili ka musulti na ako.
1: Ayaw lang good ka lain kung dili ko musulti.
0: Dili unta ko malain kung wa pa ka musulti na ako, anak. Nga nakaisulti na ako. Unya kay na intriga naman nung ko si mong giingon.
1: Kasab-an niya kung daddy, bi.
0: Kung dili na maayo, aw natural siguro nga kasab-an ka. Pero kung maayo, okay na na. Nga nung kasab-an mo kaniya?
1: Niramang gutog. Nasuko siya na ako gabi.
0: Ha? Nasuko? Ano nasuko man? Ang iba din ang... Angay ba nang ikasuko niya?
1: Ha?
0: Matod ko. Angay ba di ay na niyang ikasuko?
1: Depende.
0: Hmm? Masay depende. Ay, masila ni mo. Naintriga na yung kung maayo ni mo lang ga. Naintriga na yung kaayo ko ni mo. Bantay ka ha. Di ka ganit musulti na ko. Di nalanta mo pala yun sa pagpanlaag.
1: Nye. Kalain.
0: Sige na lang, Gi. Sultihan na lagi ko kung unsa na.
1: Sultihan ta ka, pero manglaag kita. Manuroy.
0: Basta musulti ka na ako.
1: Basin man ko daw kasab-an ko ni daddy.
0: Oh, matod mo, depende. Diba?
1: Depende ni daddy.
0: Kasi ta, ayun-ayun na lang. Kung huwag makulabot, ana, musugot ako kung dili ko ni mo sa iran bahin, ana. Wa ko labot, ana?
1: Labot?
0: So, kay may labot makaku, ana. Kinala nga sayran ko ni mo kung unsa na.
1: Ay, basta, may laag ta, ha? Manuri ta? Promise?
0: Dali ko mo promise ni mo. Pero kung musulti di ka na ako, ako na mismo mo ay mangunay oos.
1: Basta?
0: Oh. Unsa naman? Unsa na ba?
1: Kuan.
0: Na,
1: may bell naman. Manood na mi.
0: Kakatiyot lang. Dili ko musugot nga mubiya ka nga. Dili ko ni mo masultihan. Sige na, sulti na.
1: Ay, sulti si daddy. Nasultihan ka ka.
0: Ay, kabala ka, ana. Dili na ko siya sultihan kung musulti ka lang nako kung unsa na. Nga naman.
1: Kuan. Kuan at Tirika. Si daddy pa. Murag parehas na ko. Murag ni nga ho nasab siya ni mo.
0: Unsa? Tinood ka, Chelsea? Tinood ba ka na imong gisulti, ha? Lang

0: muy cansado, tiene chasí. Pero imposible sa kahit tingalik na makaksiya. Dili sa kong makaingon niya, nagimuhin mo lang siyang istorya. Kahit ipan siya ingon, ana. Oh, oh, kung magkasabot sa kong ibati. Oh, mo tingali rason nga, lahat na si Sir James karon kaysa sinugdanan. Gaan na siya ang pagtagad nga rin ako. Nga sa ato pa. Nasato pa! May gusto na usap siya na ako!
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka humana ko og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog na ko. Wow. Tutong nakahuna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
2: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag Agwanta pa!
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hit Gun iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
6: Wala ko mabantay nga na di kita di ang akong bukton sa Hit Gun mo to napasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
5: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
6: Tangan siya Seth Liniment o wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
7: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
8: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
9: ECS.

0: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
1: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
2: Email responsible gaming at pagcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8958. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

Matagi ninyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kun mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMM Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Nganong ikupyang mo ang karaang painting?
1: Ako din nakitaan din sa among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kung ako ning kopyahon.
2: Pinay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinahang lang imuning ibaligya na ko.
3: Amang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na ang sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo na ini. Karun tayo.
1: Ha?
2: Dagan.
1: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkumpun ko kining tanan.
4: Luwa ka lang yung mga buhat bariyan!
1: Masang negobredo! Sunugol ko kining tanan ng iyong pinintal!
4: Ayaw! Masuk ko siya!
1: Kinsa masuk ko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimtan na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, tagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tulub og kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
7: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines Tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
8: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
9: Sagunso ng OT, ay buhi.
10: Kaya pa na ako.
9: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
10: Kaya pa na ako.
9: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
8: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
13: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahal ang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
14: iBerry for a clear and healthy eyesight.
15: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
17: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11 tuig 2025. Pinagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diopilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilang. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, ang kolektor.
1: Pangitaas si Rebecca.
2: Kung dili na ko siya pangitaon, unsaman.
1: Magmahal ka.
3: Kinahanglang imo ng i-report sa pulis.
2: Si Rebecca, nag-text!
3: Unsa may ang text? Basa ha o kusok.
2: Maluoy ka. Ayaw kog pangitaa.
3: Nagpakiluoy na siya?
2: Sabay akong buhaton.
4: Mayo tingalingam, uhuno na ka sa pangita na Rebecca.
2: Pero gi-pressure ko sa kolektor. Gusto siya nga ako ang mangita ni Rebecca.
5: Ngano ikaw mong iyong papangitaon?
2: Posible nga nahibaw na gyud ang kolektor nga nakapuyo sa amo si Rebecca.
4: Posible sad nga nahibaw siya nga yaya nimo kanang Rebecca.
3: Mas bug-at ang rasyon sa kolektor kung nganong si Marian gyud ang iyang papangitaon niya ng Rebecca.
2: Nga namang kanalo?
3: Oh, siya lagi nahibaw, ana.
5: Ay, lolo sad, oy, abin akong gibaw siyo.
3: Usara nga akong masulti nimo.
2: Unsa man, lo?
3: Kinahanglan mag-amping ka, Day Marian.

0: casa. Tienes su coma katoka. Mura o gusto si Lulo sa yang gisultiya. Nga gusto kong protektahan ni Ning Rebecca. Kinsa mong yun din yung mga tao nga nangita ni Rebecca? O ganong desperado man sila nga makitaan kanila, Rebecca? Kiuhaw man noon ko. Soto?
1: Ay! Tabag! Tabag! Kawatan! Kawatan!
0: Kawatan? Nang Balian! Nang!
1: Balian! Balian!
0: Nang nausan ka, ha?
1: Tago!
0: Kay!
1: Naitaw si mo kwarto!
0: Paluway kang kawatan na ka! Nibaloy ka sa ga, ha? Kusas akong kwarto! Ang suga! Pagmuna ko ang suga! Tuarang yung anino! Maigo kayo ni akong bunal ron! Buhi ko!
2: Balita ka si Rebecca kung di ka gusto pa disgrasya!
0: Sinang Balian!
1: Aray,
0: salbahe siya. Iyak ang ipasakitan nga tiguwang naman kanang.
1: Gigiwakli raman inoon ko niya. Niya, naparok akong ulo.
0: Mua to daw, Doktor Ugma, ha? Dako ng bukol ni mo.
1: Ayaw na, Inday. Ay, maantos rin.
0: Dili lang, Baliang. Kinala magpa-doktor ka, Ugma.
1: Kung magpa-doktor ko, mahibaw ang imong apuhan. Nipiso na sabni.
0: Huh?
3: Oy! Daon sa mo din eh? Daon sa mo din eh? Oy! Daon sa man ang naong mo, Balian? Ganong nagdugo man ang imong agtang?
0: Gisa ka na sa tagkawatan, la.
3: O siya? Oy! Hai ba ang kawatan? O siya ba kawat sa kawatan?
0: Ang akong bagong painting.
3: Oh!
0: Ang kolektor mo o ang nangawat, lula.
3: Unsa?
4: This time check is brought to you by GCash. Zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
5: Ang settlement oil, mas gimo pang mas epektibo nga haplas aron mawag tangdayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ang kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa settlement oil. Minutos lang, wag tangdayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa babayan-an nga dunay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa sedliniment oil diya sa inyong puson, tiyan ug o. Huwag tangdayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Sed Pharma.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrop Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
13: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto ra kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
14: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
15: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa bunta, duha sa gabi.
14: 2 weeks pa lang
15: may alibyo na.
14: Pag 1 month kape.
15: Naayo na ako.
13: DJX 500. Mali sa mga butika.
16: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo. Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials. Pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla. Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Seguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Secretary Emeline Pagbilang. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Alginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibaliko Tungod Nimo.
17: Igalar, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos

0: Earth. Biotools Thermal Capsules.
1: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
0: Mapalit ang Biotools Thermal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
2: Biotools Thermal Capsules, the wonderful supplement.
3: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas. Para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
7: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh, nakabate na kasi tambag sa polis. Manawag lang dayon takondo na yung mga kahibudngan.
9: Lola, sorry ah.
8: Oh, ganun nagsorry man ka.
9: Queen, kuno pa ko mo apil sa contest. Kuno pa na ako gamit ang reference ang painting ni Rebecca. Dili unta ni mahitabo.
8: Nahitabo naman eh. Ayaw na lang yung pangitag paagi nga makakonek ka pa ni Rebecca.
9: Oh, Lola.
10: Pahitaas si Rebecca kung pili ka gusto mo disgrasya.
8: Nang sabi ka, Marian?
9: Uwa man, Lola.
8: Unsa man, uwa yung ka makatimaan sa naong sa kawatan.
9: Uwa, git, Lola. Sige na lang, ha. May tingali nga mga tuog na ta.
8: Na sige na, katuog na.
9: Ang iyong mga mata. Klaro kaayo ang iyang mga mata.

0: Kaon na, madam?
1: Si Marian.
0: Ay, ako naman to siyang giadto. Pero nagsigi ba pang higdoog drawing?
1: O siya? Sa'yo sa buntag? Nag-drawing na gihapon siya?
2: Surprise ka. Imo kong hadukon. Kining imong mga mata. Dilit na kitin ako makalintan. Mailhan tara kita.
0: Ay, Marian? Iday! Ay, inong-ining gatas, oh.
2: Mauni iyang mga mata ng baliang ay.
0: Oy, nag-drawing day ko sa naong kawatan?
2: Dilit ni siya ordinaryong kawatan ng baliang.
0: Ay, day. Mas maayo tingaling, dilit ka na lang musukulan ng tong

0: Anak, kalimti na lang siya. Kalimti na si Rebecca.
1: Uwahin na ang tanan ng baliham.
0: Ay, oo, si ulahin na.
1: Di na kumaka-atras. Kay bisan mo atras pa ko. Ako na ang gukdon ining salbahis na kawatan.
0: Ay, Shalan, ay nga nagunta ang gukdon man kaniya.
1: Ato na ning sekreto, ha? Pero gabi iya, sa dayong lakaw sa kawatan, nagunitan ko niya. Mao nga nakita na kung iyang mga mata kay nagmask man siya. O gibaharan ko niya nang...
0: Unsa? O sa may ang gibahad ni mo?
1: Ningon siya, pangitaas si Rebecca kung dili ka gustong madiskrasya.

0: O, saan na ang daddy mo painting?
1: Mora ni si Rebecca.
0: Ha? Ma-oke na ang pintor? Ngayon mong ipangita?
1: Oh.
0: Pero, nagtakilid ba na?
1: Oh. Pero maklaro paghihapon ang iyang naong. Bisan ko magmask siya.
0: Kinsa magidain na si Rebecca?
1: Ang akong trabaho. Mawala ang pagpangita niya.
0: Okay.
1: Huwag kinahang na makitaan siya.
2: Lola, ay mas marian. Parang dili man siya mutubag kung tawagan.
3: Naaraman na permis sa soje ang kwarto.
2: Ha? Nga naman na siya?
3: Ay gisaka manggod mig kawatan. O niya kay kikawat naman siya ng iyang pinintal nga Rebecca.
2: Unsa?
3: Nalakaw, lakaw. Ami ang imong amiga. Pahunungan nagpintal. Pahunungan kung unsa man ang iyang ibuhat.

0: Suit lang ng balyang.
1: Unsa man imong drawing?
0: Oh.
1: Gadagan bang papel na. Oh. Naong mo na sa lalaki nga nagmask?
0: May naong nako sa kolektor nga lalaki, Jared. Mauni siya.
1: Oh. Unya. Unsa may plano ni mo ana?
0: Nagbahansin ako, Jared. Madisgrasya ko kung din ako pangitaon si Rebecca. Busa, unhan ko siya.
1: Oh, Marian.

0: This time check is brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now this Super Seat Fest.
1: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansin nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
2: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ang pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ang McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
3: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
4: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
8: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: ACS.
10: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
11: Tas bang imo blood sugar?
12: Ato na kamay diabetes?
11: Mag DTX 500 ka!
12: Ang DTX 500
11: ato na kini anti-diabetic property.
12: Sama sa
11: Charantine,
12: gagapa mo po sa glucose,
11: visine,
12: controls blood sugar,
11: o polypeptide,
12: gapareho ng epekto sa insulin.
11: DTX 500
12: highly recommended
11: sa mga eksperto.
12: Sa pinagulong ng butikis sa lugar.
11: DTX 500
13: Kuday si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
14: Dura kapsul, buntag ko sa gabi.
13: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar.
14: Piktibo, jud kayong DTX 500.
11: DTX 500
12: Pumali sa mga butika.
15: Call

0: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suod ang saguli ni. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza.
3: Salamat. Thank you. I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka. O guwapang ihapon.
2: Daljud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
3: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo.
2: With regular use, results may vary.
3: Ang Silk Ganda Power Duo, available sa leading stores nationwide. Barato ra ang kagwapang na ilaban. The Silk Ganda Power Duo. Kandahan mo. With regular use, results may vary.
4: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong sabon nga pangligo.
5: Wow, Mama! You know I love Protect Soap!
6: Me too, Mama!
4: Ay, ka-uwi sa ano nila, oy. Aw, putupod ko. Mag-Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
7: Ako po, love na mo ang Protect Soap.
8: Starts at 1550 pesos, SRP lang.
6: Papa!
4: Mga mi, tabangig protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang Protect Soap. With regular use, results may vary.

mga higala. Gidapit ko kamo sa pagpamati isuman pa mga sumpay ning atong sugilanon, ang kolektor. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit sa RMN Production Center.

0: Newsbreak. Newsbreak. Ma io capo la cosa radio manda Joseph Foss a Jekio che non sto gaggio Newsbreak ero capone ha giocato sa Data X 500 pidi papa petanon agna ana idad mag Data X 500 ka ang Data X 500 ma superior ante os dans kama oi grapotik te sa masilu la permes gen solos batok sa nadabes ya free radicals o gi programi sa solusyon yo veris ma biso sa mas magilong sa alcohol o ang pag panabako sa tog balita tulog ka baga dologista agrinakpan sa gibo ga bye bye suppression sa mga operatiba sa PDS 7 dia sa may sitio St. Jude sa Barangay Bulacau din sa nakbayan sa Sugbo ang nanakpan ilan sa pangalang sila si alias Joseph 33 anyo sa panigo sa karindiro o pagkaon o sa kagingog 25 anyos o 24 anyos nga pulos nagpuyo sa anisgutan nga lugar o lumad nga taga Negros Oriental ang tulo na nakpagkini sa kibog Bible sa preso ng mga ipanasol sa pila kaanlaw ang iligal ng kaliwag kanini o diyang nasuta nga positibo gilusa na yun sa mga operatiba sa PDS 7 ng usaka Bible sa preso nga resulta sa pagkasikop sa mga tulog ka mga suspik nakuha gikan sa mga nanakpan ang mga pinakitanunahag sa buong mutimbang kini og gingog kapin sa saka kilo ga pesos nga mobalor kapin sa 27.2 milyon sa pesos ang tulog kasama ng giditina sa PDIA 7. Magutulong Diyos, break kagaro ka puna. Atod ka na to sa Data X 500, ang Data X 500 kampiyon nga proteksyon ay 1.3 million orak units sa Antelus Dance, nga oi nga gaputigas sa masilyo, apel masken salos, batok sa nadamis ya free radicals, o giparabi sa solusyon, yoveris mabisyo sa mas pangalas kalkol, o gang pagpanbako. Ang Data X 500, nindot batok sa diabetes, sa fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, calcium formation, rapacidity, insomnia, acute paralysis, GERD. Ang Data X 500, ang sekreto sa pagagwapo.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3. Dito ako, believe.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
7: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. This time check is brought to you by McDonald's.

안녕, 그럼 수많은 백알로 하필 웨겐 기나동들한 Today's October 9, 2026! 그모사몽들한 아또 마가 택범이나원 마가 아빗 리스너스 마가 다이하드 리스너스 마가 팔로워스 DYSP RMN15 Kumusta, mga tinan? Today is Saturday, the day you gonna pay! Atong itimbaya, mga gala, atong i-great, o i-shoutout, ang tinan, mga tigpaminawan, there is a amihanan gabahin sa lalawin kasi sugbo, mga habatan gabahin sa lalawin kasi sugbo, o sa may habatan gabahin, o sa may kasadwa gabahin, sa Kinibukan, Tibuok, Probinsya, sa Sugbo! Province-wide, nationwide, worldwide!

0: Yeah, come on! Woo!
1: Asya man, huwag mag-ingo.
0: Okay. Pinapawisan tayo ng maraming singo.

Σημάσαι λαϊκό μου από ένα κάτω. Good afternoon, Σιμέα. Good afternoon, province wide, nation wide, world wide. Pinapawisan tayo ng maraming singot, baligwan po na gawa sa tong singot kikas tong kalawasan. Gumbate! Giyobo! Giyobo ko! Dila, pumpuri mo ta. Ato na ingnon nga TV kay aron korta-kortahan ta ba? Kung may ngong tag-iubo ta, pinupuri mo na ka ng kortahan, gi-TV ta. Kaya may kuntang gihubak ta, pinupuri mo na. Kaya nang giubo ta, pinupuri na. Pero mo ato ta sa gi-TV ko kay na may TV niyo. Ato na, han? One minute before 5 o'clock in the afternoon. Kumbate ta, kumusta mong tanato, etik pabinawan? Manginaot, binini sa DYSP, RMN Cebu. Anamos ka piskay sa paglawas, ka baskong sa paglawas, kahimsog sa paglawas, o kadasig sa pagkatubang, sa pagkaproblemang, wa dito, wa dire! Manang kumbate ta, always kumbate ta ka doon ay sa mga problema ang wa dito, gawa dito kami. No, kining kalibutan ako may galagi, matutpas panultihon, nga giluwaan na tag problema sa atong tayo-stag sa kumakinabuhi. Ikataon na to, nining kalibutan na giluwaan na tag problema. Manang kung naman may problema, ato mo sa, kini ang akong suran. Onde pagin ma solve ba ninyo problema ato sa Dark Kuya Paul ang sulran sa gugma. Onde pagin ma solve ba ato mo kang Mr. Jekyo tambagay ka. Ala, padayon to may gala, no? Kini ato programa, 1 hour, once a week, every Saturday, 5 p.m. to 6 p.m. Nga nung kondisyon mga Jekyo, kondisyon mga tungkol kay nagagurbata ko. Injection, Your Honor! Injection, Your Honor! Objection. Muna naman nag-abogado, ane. Pero ayaw mo bang utana nga ringon mo attorney GQ no? Wako makasod, wako matik og bar kun diri nakasod ko gibar og bikini bar og resto bar. Manang ayaw mo sultin ako nga attorney GQ, attorney Josipo, ikaw na? No. Di ayaw ko tawag ko kay naka wako mitik og bar kun diri nakasod ko gibar resto bar og bikini bar. Pinapawisan ako ng maraming singot, no? Hala, kumbati mo rin, ha? Hala inyo mga messages niya, mga comments sa comment section. Shout out mo rin. Kaya mo, ako tamoron i-shout out karong tataw sa itong comment section sa itong live sa DYHP RMN Cebu. Sa mong page sa DYHP RMN Cebu. Bosa, kinintanan! Manungog ninyo atong drama portion, kanta portion, saya portion, ogway portion, dere sa... Saksas na gold, the best of James!

0: Ah, pwede mang itagwarta na. Pinapawisan ako na maraming sigot magaygala.
1: Why? Why can I cry?
0: Nahulog ang akong himaya. Sa may kakatao, yan ang naman. Ay, nagunob, nahulog ang akong pagbiya. O, sa manay mo tingog, sikir, o sa manay mo tingog, mura makaga, nagigitook, mura makaga, gipook na manok, ha? Nahulog, nagunob ang akong himaya. Murag dita karon takwanan ni Maygalas tong kanta portion sa tong kanta portion sa drama portion ato sa gunaon atong tiga kag mura nang gipagaw nako. No kabat nadungog mo? Oh ato paminaw mo sa DYSP nga programa nato karon sa radio. Ay lang mo sa kuan, ay lang mo sa page. Oh, bidi sa page gapon tanawa akong tingog. Murag ko gipukok nga manok. Ikaw na wanda, pagpadoon ko din rin, mag-uhan yun every afternoon, you know. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 p.m., 4, 5 o'clock, and the afternoon, always kina mag-uhan mo nang, naigumang ko sa totally si kuhan-uhan mo nang atong tingog, give a go. Dahil labing tinuog, kahit doon naman itabong last night kagahapon, sa sigig-uhan ba? Every guan, 1 o'clock, 12 noon to 1 o'clock, 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m., 5 p.m., 6 p.m., 7 p.m., etc. Sigig uwan din ni sa Metro Cebu. Manang atong mga kaigsoon nga naaros sa bukirang bahin sa Cebu City, kinahanglan mag-inampingon ta. Natanaw ninyo nga sigig uwan, yan amo sa kilid sa pangpang, kilid sa bukid, kilid sa nagbungaw, sa panadiha, para gahapong alawa. Doon ay tulog yung taong kinabuhi ang nakalas sa hindabong landslide dito sa Masicho Riverside, Barangay Pulang Bato. So, wamawag daw mga tao dito, mga residente dito nga maingon anak. Kay sa dagang mga naagay, mga audit nga bagyo, tino nga bagyo, doon ay pailinog, waman malandslide dito. Pero kagahapong alawa, kalit lang netabo ang dili maayong hatabo. Kay doon na gintaw ay nakuha nga kinabuhi. Ay buhay, duluks dagit pagkaraw ay. Parang pinawisan ako na maraming singot. No, ay, may nito ahay, buhay, tunok sa dangit pagkaraw ay. Anang kumbate ta always, kumbate ta kanunay, og angay natong buhaton. Kana, good. Kana, may angay natong buhaton. Pray. Pag-ampo. Kanunay mag-ampo, alang sa pagpanalipod, alang sa proteksyon, og tabang atong madawat. No? O guban pa nga mga kanang atong lindod nga relasyon sa atong buhing Diyos. Mao ni numero uno yun, no? Di nato kalimtan atong maglalang, mga atong creator, nga mao'y tag-iya o bililhon sa atong kinabuhi, mao'y ptoboras ng bilong kinabuhi, atong buhing Diyos, di ba? Mao nang angay natong buhatan every now and then. English na gamay, ha? Akong ginahuna, mga higala, dili talik ko mag-drama, di kagipagaw man ko. Okay na mag-yaw-yaw to, di kakining drama, kung may gala mo, himo kaglain-lain klase sa imong tingog, karon mura mag-orig ba, mura original ba? Nga mag-drama ka niya, nga wakay orig, nga mag-drama ka niya, nga mura nag-kuan-kuan na ka, nag-duwa-duwa niya, why, wa na to mabitsinan, wa na to maasinan, di ba? Why lamas ka na buhi? Wala magdrama ka, kinang lang doon na kay Dunay lamas sa kinabuhi. Dunay imong asinan, imong bitsinan, imong kanan og kung sa mga dihin mong itimpla, aron nindot paminahon o nindot donggon. Pero magdrama lang ka diya nga why asin, why bitsin, why magic sarap. Kung sa panang na imong itimpla, ana, why sibuyas dahonan, why kamatis, o why tangan, why lami. Wow! Why? Pero magdrama tas nung drama portion may gala ka ng kuwana lang. Lakbit-lakbit ang dita magdrama nga tibuog yun kay ang akong tingog. May kong ispinsa ka may akong tingog. Mura na gig, mura na nagkurat sa mura gubang plaka may gala. Inya, giubo pagid ko. Tuberculosis pagid. Gikon pagid ko. Dili, tuberculosis ka. Tuberculosis, English ba na. Sa Cebuano pa ng tuberculosis, giuba ko. Manang, kuwala nang ato, kanang char lang ba? Magdrama ang tag-usa, magdrama ang tag-kanang dalit na mahuman. Dito na magdrama ito, ang drama nga, kabuton ko ang langit. Atong dramahon, kanang lang mga lakbit-lakbit lang. Diba? Diba, Ma'am Chacha, Rumisato, og ni Kuan, kaysa pa na nagtanaw sa kong live girl, si Ma'am Lorna Margarita, si Rumisato Arisgado, o kanang lang, diba? O gakong kumpare, Bansil Istuloga, pare! Kumusta naman ka, pre? Pre!
2: Pare, Binzel, pre. Asin mo ka, pre.
0: Ng akong guwapitong kumpare, may gala o niya Golden Girls. Na, Golden Girls? Golden Voice. Sorry. Oh, Golden Voice niya akong kumpare. Mao nang ako nag-invite sa akong programa, pero huwag isa niya na kitungo siyang kabisi. Abot sa Dumagiti, niya, balik diri, Dumagiti, Tulokanlaw, Limakanlaw, o Sarakanlaw na Cebu City. Mao nang akong kumpare. Mao nang may kong dispensa sa gamay nga din nato sa ma-invite sa itong programa. Pero ako nga siyang giauhag o nga akong invite niya akong pa-join on sa akong programa si Pare Benz Celis. Talaga si Deji Benz on the max! Mani siya ang writer and director sa Kabutong Kong Langit. Diba, pre? Pre! Kumusta na magka-printahan, pre? Kini ako kumpare may gala. Kung iyo mo lang unao sa kanta, wani dini palupig, no? Sa kanta lang, OPM, Visayan song, sa mga standard song. Kumpate na ko kumpare Binsel, no? Pare Binsel is tuloga. Deji Benz on the mix. Mano siyang tag-iya sa Guan, no? V&M Light and Sounds, no? Nasa Talisay City, nasa San Isidro. Mano siyang tag-iya. Kung doon na mo yung mga pista-pista niya, pwede niyo kontakos pare Binsel, no? Si Binsel is tuloga. Si Deji Benz on the mix. Alright! Pero man, ang dila sa tabodrama kay murag ko giobo. No, murag na nga akong obo, murag 3/4 ni Maigana. Pero akong pagkakondisyon na 1/4. Pero akong obo, 3/4. Mga mga kayo, kung grispin sa kami ninyo, magdrama na tag namin ang lakbit-lakbit nga drama sa itong drama portion. O yan, sa itong kataporsyon, kanta kita. Kaya ka mo matamukanta nga more or less. Pero sa sayaw portion katong permirong natong opening sa itong programa, mauna to. Mauna to atong dance, atong kanta, ano, atong sayaw portion nga gipaningot kong 3/4, murag 1/4, murag pinapawisan ako ng maraming singot. Why? Why? Marag, iubugig ko tingnan. Manang si Pare Binsel ako. Pre, kumusta na ka, pre? Wala na makaparamdam, pre. Bita, pre. Thank you, pre. Sa mong pagtanaw, ganun na yung pagsunod sa akong programa, pre. Ato ni, shout out, may gala. Ang nagtanaw sa kagwapo, wa sila pulis sa kagwapo. Manong isang na-inlove na ako. Para ako lang isang pito, i-shout out akong asawa niya. Nga, kumidya na akong laba. Kay base, mabunalan ko dito kabo na ako. Binugga dito ako masugatan. Igalas 12, out ako rin sa DOSP. Alas 12, sa tuwang gabi ko mo out rin niya. Gabot ako sa balay. Sakita, oy! Ngayon lang tag, paldo ka? Ngayon lang tag, wow! Honey! Anya, sa tinawa na ito, sa tinawa na ito, pero sa kita!

0: Yang tinood, eh, mong tinood. Manas drama pa na, satanam bakak, ikaw may tinood. Nyan sa batong dramaho na ni Maygala, nga di masata mo drama magtaas-taas kayo. Kaya lakbit lang ang drama, mora bag introduction sa drama ba? Mangita tagpagi, no? Sa atong drama portion, Maygala. Pero kung muubog ko gamay, o muhingos ko gamay, timay lang ka na nga, wa, ilabot ang istasyonan. Ako na nakagulong na mo, ubog ko o muhingos ko. Sa intro ba na, kining maong programa, o ilabot kinisyon, iya na ni sa nagmugna sa maong programa. Prana, mag-ubog ko. Ingon na yun ako nga, doon na dahil kuhaan nga, kining mga programa, iya lang siya itong danag, kanang na ubo niya, huwag na ilabo sa stasyonan. Paliog, react, share, follow sa itong live, pagigala, onya, don't forget to remember, don't forget sa inyong share, like, share, like, ana, like, love, share, follow, love, react, love, okay, love, sumay lang na, ng, kining ni ang, sumay, ay, dahil, nalimot to, I forgot, I triggered, I toga, please, share, follow, onya, mauna na, anong dugayon pa man na itong sulting? Nagpagaw ko, magsiba kong yaw-yaw dali. Ako at ang mga pang-Andre Maygala sa itong mga tigpaminawan na ito yung drama, beki sa media, Andre, be. Be? Ano yung Nabudja, Ruby Sato, Alice Arisgado, Chacha Buisuchia, Rolando Pacanya, Limon Buaya, Trimper, taga-Bukurduban ni, you know, Rachacha Buisuchia, Barry Binsel Istuluga, Pastor naman dahil ka, pre, watching from, ano sa mani, pre? Hamamari sa Dumitori, Dumaguete. Nakas Dumaguete, pre. Wow, honey, pre. Lorna Margarita, amen, thanks God for everything. Chacha Boyles, okay? Mga na tanaw sa akong kagwapo, karoon ni sa pulis akong kagwapo, di nisupol akong kagwapo, di, always lang nabina, always lang tanaw. Ma'am Lorna Margarita, like and share. Thank you so much, Ma'am Lorna Margarita. Ma'am Chacha, Lorna Margarita. Ang isa pa niya, Randy Arciaga, Santisas. Isa pa rin lang rin, Lorna Margarita. O guban pa. Kaysa matungin mong drama ni. Natay drama po sa Maygala. Pagkata mo drama sa kabuto ng langit. Ang sinulat o gubo seksyon ni Vincent Estruga ang kabuton ko ang langit. Ato lang, kanang ato lang himuon nga kuan. Kanang drama lang nga lakbit lang ba, lakbit. Kanang hinimo lang sa tong nahona o sa tong himinasyon ba. Dili nga hinimo nga maghimo patag-isip kung nagikan sa akong galamhan, gikan sa akong nahona, sa akong kasing-kasing, sa salita o sa gawa. Anang uban man si Pare Binsel bito nga sa nga ikaw dili day na script imong dramahon pre nga si Pare Binsel ako nga dili pre gika na sa akong nahona sa kombinasyon sa akong kasingkasi ka ng akong drama gimo gika na sa akong dila og sa akong pulong pre dili na ingong nagimo kog script ingong siya mo ba pre Pare Binsel ako tingasa nga mamina may sa perme pamino na ako sa akong kuan wa may magkailanan niya mamina sa akong programa nga magdrama kog ingong siya nga abi niya may script ko anang drama ha. Pero ako sa nakita may nga nagchika-chika o niya tungab-tungab sa manda, tubig sa mandawi. Ingon siya, wala kay iskripa na, pre? Wala eh. Ako iskripa na. Gika na sa akong kasing-kasing, sa huna, sa salita at sa gawa. That's why, you know, nga magdrama ta, automatic, direct to the point. Wa, on the spot na itong drama. Kana na ito yung para dilit na magdrama, lausa lang ka, script may gala nga mahuman ng pila pa ka seconds, pila ka minutes. Kundi, every 5 seconds, 3 seconds, 1 second, 2 seconds, 10 seconds, 15 seconds. Tugay mo man, oh eh. Ato lang yun nga, seconds. Alright! Go! Mana dia? Ang gipitlok na nagroon ka? Kaneng atong imo ag drama may gala, be. Kaneng mga itatag, ano naman, nagtanaw sa itong kagwapor, me. Kaneng si parang binisilan ako sa imo ag drama kay Iko Guan, kay very generous sabi ni Iko Guan. Ako ding good friend, akong amigo, akong kumpare, akong partner in crime ni akong kumpare ng Binzel. May talaglaing kanta. Ano, ay kanta lang nga rin nga ito yung magdrama. Kini si Ma'am Lorna, kini si Ma'am Lorna. Every now and then, mo follow gini sa kawa mo, comments gini siya, si Ma'am Lorna. Tama na ito yung magdrama. Ito mo drama sa kawa na, kada itong drama nga permi na ito madunggan rin sa opening sa akong programa ka ng Kaboto na akong langit. Kundi itong dramahan si Lorna Margarita. Kay maunin kanunay nga mo kawa na ako permi, mo share, mo react, mo comments, o guban pa. Sabi ka na itong maminawang kini, kini. Okay.
1: Ang Saksak Sinagol programo ato dining laing sugilanon nga puno sa pagtulunan.
2: Kapaitig ako kinabuhi, Lorna. Pero dili mahimo. Dili ko makakupagbiha nimo tung ikaw gipitig sa kong kasing-kasing.
3: Please. Sakit ka na ako. Bis, ikaw ang muktong babae sa kong kinabuhi. Ikaw ang muktong lalaki sa kong nasipyatay ko.
2: Dili mahimo mawala ka sa kasi-kasi. Gikulit ka na sa kong galaman o sa kong panumtuhan, Lorna. No, dili ka na mahimo. Please, help me alone.
1: Gikan sa panulatong obo seleksyon ni Chacha Bulis Ochia, Lorna Margarita. Lorna Margarita. Sinulat ang komposisyon ni Pincel Estroga.

0: L'indota gramanona l'urna Margarita la rimano. El que anéssim amb l'urna, que no l'anéssim a exercir algun programa, no que anéssim amb Chacha, si parem Vincel i Struga, o que anéssim amb l'urna Margarita Amoni, encara no l'anéssim a exercir per mi, o que anéssim amb Silen Giangans de Now City. Mani sila pirin magsunod sa akong programa every now and then, every Saturday. Og sa akong mga post, pag din ako drama, nga doon ako'y content na himoon, mag-create kong mga video, na agin sila perme. No? Kini Ma'am Chacha, di lang alas na sa akong programa, pero si Ma'am Chacha. Pero kini si Ma'am Lorna Margarita, sa akong post, sa akong drama ng himoon, sa akong video ng himoon, kini si Ma'am Lorna Margarita, o kini si Ma'am Silingyangan from Danau, baog ini perme, magkuhan akong spare binsil istuluga. Wow! Mora magkapoy kay yaw-yaw diri, oy. Hina pa rin atong nit diri. Nag-loading pa rin atong live. Anya, mauna na. Kanang mauna ang asawa sa mga kini. Namingot nga, kanang-kana, mauna yung asawa sa kano. Pwengo nga kini, mauna yung kabits kano. Kana nga panutiyan, hindi ka ni paring Vincel Istuloga. Nga kana, may asawas ka na, o kini, may kabits ka na, akano. Be, aratas kanta porsyon. Kanta ta, kaya ron malingaw si paring Vincel na ako, kaya may inaw na sana ako, pero may niya kanta, hiling mo ni kanta kung paring guapito, nga naros sa bagite. Excuse me. Umu ko ha, may kong dispensa kamay nga magkuhan ko. Ako ko pari Sandy Ruiz ha, diya sa may kuhan. Akong kababayan sa Malbago, Marisibo, si Yong Yong Francisco Lauta Jr. Pili makapuli ni Inday Bambina GQ. Wow! Makamaw ka, binayot long, ikaw yung, ay, pag binayot yung, Malbago na, binayot ka. Ako nakaawagon yung Francisco Lauta Jr. Ikaw po ulit kang Tony Rafael sa commentary program. Kailan kang bambina, kailan kang bambina, kaya bawa na matang ako, ano siya nga, ay, daoy! Ngayon ka po pulin niya, taga Malbago, Maridios, Cebu ka, Maridios, with love ka, kababayan, tahan niya, wamay, ay, daoy, daoy, daoy! Wala na ganda akong kwan, be? Wala na magtingog akong comedy, ako laughing comedy, wala na magtingog na kung saan hanghap man eh. Ilabay ko ng computer di ron. Wala kayo magtingog. Akong ka laughing. Wala na. Dilan ako na be? Dilan ko na be?
1: Go!
0: Alright. Wala ko laughing. Huwag yun magtingog. Huwag yun. Click na ko, huwag yun. Nakuha na siya. Sabi di ron mo, nakuha na siya. What happened? Why happened? Okay, shoutout ta, kay tataon mo, kanta ta, no? Francis Lauta Jr., mayang hapon GQ, mas kiyong-yong, salamat yung, Ma'am Lorna Margarita, nagkatawa, Ma'am Chacha Bolis Kutsia, Ulis Kugrit, Nanay Eri Bolis, ug Marisa Bernata Buslon, ug Emery Van Nicolette Bolis, ug Ola Bolis, ug Minik Bolis from Ubay, Bohol, sir, salamat, mayang hapon, sir GQ, mayang hapon, Ma'am Chacha, Limon, Buaya, Trimper, Cordoba with Love, dagang mga kuwanda, mga bakasing, alami kayo, ay do GQ, champion kayo, alam kayo, Boss Limon, Buaya Timper, og ni Paring Sandy Ruiz, diyan sa may Alegria, Cebu, sa Barangay Montpellier, Alegria, maabot ng kapitan diyan sa Montpellier, ha? Si Paring Sandy Ruiz, pero na-postpone man ang barangay og escalation, samot ka, Paldo! Neta may ngon nga combatir, Wirme, kundi, Paldo! Ano lang tayo? Subay lang tayo sa kumain ko. Anong sama na to? Ha? Mama na rin, Amudya, thank you so much. Ramiraso, Arisgado, Buguya, Nemo, Junimo, Sir GQ, Idol, salamat kayo, Idol. Okay, salamat kayo, Rim, Romisato, Arisgado, Mam Chacha, Limon, Bayat, Rimper, shoutout, Sweet, Angel Van, Rental, og sa Champion Driver, Jerome, Limon, Buaya, Timper, mga onya ta, bakasi po, Andre, Idol, og Tagalog, mga manok, salamat kayo, Boss Limon, ha? Doon rin nga mong, among dikawan doon sa Marigondon, mga mga sakop. So doon sa Cordoba. Ang katapusang kuan de ano si Canoles nga barangay sa Lapu-Lapu. Kurtuba na sir dala. Do na kayo kurtuba matugani ko sa Roro permito sa aso akong meses ito pagkangangaon dito mga wanito adre. Alam mo salamat kay Kevin katawa ang Lorna Margarita oi. Eh. Okay mo sa pila dia. Wana? Anas Adibor Pagira, good afternoon, Sir Jackie watching and listening your program and DYH Berman Cebu, Anas Adibor Pagira from Barangay Guadalupe, San Carlos City, Negros Occidental.
1: Go! Alright!
0: Ano na may katawa, ano? Ang sabi niya katawa. Ano ba? Nga kondisyon na yung musika? Ano ang kondisyon mo? Kondisyon lang. Para man di kondisyon ko. Nandito tayo ng uncondisyon. Pura magin na tugon niya. I love my job. I love my work, you know.
1: That's why
0: can I cry? That's why, Delilah, maura. Wala magtingog akong laughing comedy. Wala, click na ko. Wala, yun. Diyan ta kutob. Diyan natapos ang sigilanon sa atong sigilanon nga guluhan. Katawa gamay.

0: Domnule contribuie. Așa că sigiral, oxigiral. Acum două cam abarcada. O da cu echita. Când am nemanit cam o to. Când a glan, acum e pachita, am cuspiu și acum amas. O acum a pacang, am ilang de o tang tinua alan canaco. Unde a gătut?
1: Hai, că poia e netul programa, hai. Con que boca mo tomar mo gasol pate guasien, que ya cap sol o tis peret. Tinon mai sagi o boca mai gala. No, manang mai ko kuanga. Tomar mo kesperen ya kapsol o ga, usaman. Kesperen ya kapsol o ga, usaman. Bika mo kong ikatong usi mekatulo ane.
2: Anton Lerma, pesiata to sako ang lola tata sa sitio kalubian amping galunay dia kamo dia lamat kayo. Dina Lorna Marga Margate pre. Hey, dile Lorna Margarita na pre. Kana nama sa mas permis sa mo comment sa tong live pre. Si Lorna Margarita from Sambag do Cebu City ni sa pre. Akong sal di Ruiz na ako ning kaw mas bandera jo zona pero tuan sa layong dapit war sa alegria. Umabot ni kapitan mudaga ni kapitan dumadao gidi. No. Si Dani Kogtas, Desi Kogtas on the mix.
1: Ay, sorry, tawag sa mga ako. Ay,
2: oh, ala, kaliot ha. Oh, nabali, nabali. Ah, kaliot ay, nabali. Oh, kaliot, makitag dispin sa kamay, kinatagak ko. Natagak ka itong kuhan. Ay, buhay, tunog sa langgay pagalaway. Langit at agkuhan, kining mga stinger nga makatawa. Dahil na, nahangap ng stinger di ko sa. Oh, laping, di nga makakal ko nabi. Ame ka nabi. Kani mo na ikadua nga kabit sa kano kana. Kana ang kana mo'y kabit sa kano onya ang kini ano ang asawa sa kano kana. Mingo tag kana o asawa sa kano. Pero mingo kang kini kabit sa kano.
3: Wa gabae.
2: Mingo kang kuno ay kadua na di na kabit.
3: Wa.
2: Ay, gikuan si Yong-Yong Derebe. Saan may Yong? Oso kayong ubog sipon o gilalat jikyo, bitaw tinood na. No? Ak, napin na sagitaan eh. Ay, lang, pre, lang. Kapagkwanda, pre, mas napin ka sa drama na ito, pre, kumbate na nao eh. Ha?
3: Salamat
2: lang. Kanya ka na sa kumumari si Bosetti, pre. Kagimingaw na kunin mo, pre. Lorna Margarita, nagngisi, katawa, murag, okay. May nga po siya kina Francisco Lauta, Yong-Yong, no? Lamat yung. Lamat di si Kugtas, si Watsing, Danny Kugtas. Kabo na ko sa buhat. Lorna Margarita, Jiko Gretko Gafio, and Sincho Obi, Mandawi si Jude, si Jude T. Cabrera. Tomorrow in his birthday, 63 years old, October 11. Salamat sa pagbasa, inspiring Jiko Gapo.
3: Wow!
2: Alas 5!

0: ka mabugnawon nga tingog. Ay, ganyan, be. Adiata, ikikanta ta. Sandin ko ang atong gabi. Kaya mukuha ka usak kong cellphone, kaya mukanta ta. At itarong din ba kayo dito makita kasi nagtanaw na ito kahinay kayo ang kuwan ato inay na ito atong kuwan page ato ang pensaman atong signal na rin ato tanawon din ba kinsa na sila be
1: kulas
0: kulas din ay kulas kulas din.

0: Okei. Edet me, ita ta kanta tre, se kanta porsion sa tamai gal ha. Ita ta kanta porsion tre, kening kanta na to mur ores ni dita professional sing dita mai mo kanta pero kata kata kanta ni ngato, ngita tagla edre. Tong mo kanta to maging siman lah mo to kanta mo ita tagla edre. Ando na nag request ka tong pusong bato ko no, mi kusong bato mo. Kama ba ka tong pusong bato? Ano to? Pusong bato. Ama to katahon ha. Pero Bisayan version, okay? Ganyan na, pusong bato. Oh, nara. Atong kan atong kan dere atong wire dere pusong bato nato ka taon Visayan version bagay gala no ekonomi kan ngano just me ay sana ay lo commercial kadiot ay lang commercial kay makabayad ta ning dili mao ha
1: no.
0: Okay, sana wala nang tingog. Yun, Abby Torres!
2: Sa unang nakita ka,

0: 다리밖에 없네. 와. Mora ta ko gibayo na to kantahan na wag ta makustuno wag ta ko sa lyrics may gala nalimot nalimot ang kanta siyang lyrics ora ko nalimot kana lang duha nalimot ba ko o sila nalimot sa lyrics
1: wag ka dyan.

0: Ay, ay, buhay, tapos kang kaya pakalawain.
1: Excuse me. Niyang gipagaw, huwag nagkatikanda ba ko sa mood niyang kapagaw na ito. Ang kita naglayan, sige, kumbate, kayo mo na itong programa. This is ko, ano, dili ni commentary program, dili ni News and Public Affairs program, dili entertainment program, you know, basta entertainment program, kumbate, maayo kag, maayo tagpaagi nga makalingaw ta, makatawa ang atong tigpaminuan, nagtanaw sa itong kagwapo, sa itong kapatignaw, nga makatawa sa bisag, very guwampol, kumbate na na. Maumagin na itong kwan na itong programa, maumagin eh. Araw malingaw ta, kalingawan, malingaw ta, nga mawa, o gibisa, gamay, labisa. Balig, one port lang nga stress mo, wag tala, kumbati na na, oy! Maumagin na niya, mangita kita glagan tayo eh. Just me, just me. Ay, kapag ginig ubo tayo eh. Ang mangita taglayan ka tayo, asay lang ka tayo. Ay, luha. Kini mga ingon, ano yung kanta? Ano yan, ano yung mga sulod sa badok, kaya rin ganahan sila ko. Kini ulahin tayong tali? Ulahin na pagbasa? Kini lang, be. Umana itong kanta ni, pero, ato ko rin eh. Oy. Hinay. Ay, sagwa na. Kini ulahin pagbasa lang. Ulahin na pagbasa. Kini, daga makatawaan eh. Kaya doon na may ingon ako nga. Malingaw ko ni mo, Sir GQO. Simong kanta si Sir GQO. Kamukanta ka sa si GQO. Malingaw. Kikunin mo si GQO. Ano man si GQO. Huwag tanga akong problema si GQO. Pero ikaw, mamabalik.

0: Buhay ang dali ko niya mga igala magang sa mga hosto na, tama na, palitan na. Amo po nila si General Abius ni Mojikyo. Ay, kapuya, gini na magprograma at tingin natin, no? Ako tayo na siya, ako yung nasa to, narofil ang mga isa sa medyo nga. Tone, pwede pulihan ako ni Jimmy Abila de Torne.
1: Correct ka dyan.
0: Ah, ano gali ako yung muna? Kalones, kalones, abot niya Torne, ako yung magbiti mo yung ka every Tuesday, may gala niya ako yung nasa to, narofil ang Torne. Pwede si Jimmy Abila lang pulihan ako at Torne, kaya kapuya, kaya kipag ako at Torne.
1: Correct
0: ka dyan. Oh, ganyan lang ko si Gerald Abios mamupulin ako. Ito na eh. Pwede si Gerald Abios mamupulin ako. Ito na eh. Gali na. Nagantala ko yung mga gali. Ika Martis, sig-meeting na mo. Ito na eh. Si Gerald Abios mamupulin ako. Ito na eh. Kay guwapo o matso o guwan o litaong ulit-ulit nga tao.
1: Correct ka dyan.
0: Padayalan ka niya, Torne. Si Jimmy Abila lang, Torne. Kay TikTok King man siya, Torne.
1: Correct ka dyan.
0: Padayalan ka niya mo sa kasi, Torne Ruppel. Ako yung mga siya, Torne. Torne. Pwede, Torne nga. Puna na yung mga oras sa kong programa, Torne. Aron mapulaan ko.
1: Correct ka dyan.
0: Kami mo siya, Torne nga. Namay drama, Jikyo. Ang sama na itong drama. Namay, musunod sa yung programa. Namay drama, o niya. Ang sama na ito, Boton. Okay na, Torne. Wado na ito ng programa, ay.
1: Correct ka dyan.
0: Among drama may gala mo nindot niya. Ano among drama dagang mapagtulunan niyo magkuha sa mga drama dress the wets. Pero nang dili ginatuwa do na mga drama kini nang drama may gala sa gamay pa ko sa na grade 1 pa ko sige pamina nang dito sa drama. Yala iyan la manay labing tinuod no. Recess ato sa alas 9 buntag sa mga elementary pa ko mo kay kay mo iskapo ko sa na recess kay pamina kog DWS sa drama tong atong tong drama nga Ramini ang batang bronse. Ang drama nga, Mutya sa saging mantikaan. Sa kanya na manungog, mahibaw na mo sa akong edad. Mga naman drama ko sa nako paminaw nga mo, muiskapo kayo sa mga iskulaan, alas 9, Marises. Di na ka mo balik sa iskulaan, ayan to kayo, minaw ato ko sa among luyo dahil sa muna. Ako mama minaw to, kuhan, di wits pia, minaw drama niya, ako dito sa luyo. Di na ka mo pasabang nga naabot ako sa balay. Minaw ko dito. Magtako ko ako dito sa luyo na mong ana. Drama tong Ramini yung batang bronze nga, naabot yung sipos. Naman yung sipos ko nga kontra ni Ramini. Mga itong ganang akong minaw ato, kaya na akong sipos ba nga, sipos man, mga sipos nga lang. Mga naman ito si Sipo Sunam. Kinala ko mapatay si Ramining Batapurusi. O kung ako sa makitan, ako si Sipos, ang gamhanan niya mong buntong gupil ni Ramini ang Batang Bronze! Mauna, Sona. Mag-drama. Mauna. Kala ka lang, mauna ang tilaming tinood. Bitaw, tinood daw ako mamaka. Sa puya pa ko, sa bata pa ko, the Bantayan Island man ang mua. Kuso ang DWSP kayo dito sa Bantayan Island sa una, mga 1980s, 90s. Sa pag 2000 na, naari naman ko dali mga year 2000, mga 2025, ano? Sa 1995, dali na ko, skila na ko, 96, 97, 98, 99, hantun na nasun akong Pikasibian na sa Bantaradyo sa 1998. Hantun garon, na radyo na kumulang wala ko kakuan nga. Ang ako sa naging paminaw sa na ako nakita dali. No. Mone ang DWSP mo ng overall number wa gini. Why makabuntog bisag unsang nga istasyon sa DWSP kay nakagamot na ni Abigail mga guwapo-guwapa nga mga reporter, mga news kuan, ya news representative, radio presentation.
1: Correct ka dyan.
2: Wala
0: ka ba? Wala kayo na mo pang itaglaan. Ay, man, DWSP lang kayo may paminahon. Okay? Mauna! Kalang mauna. Silbin ko, ana. Ikaduang kabits ka na. Kano di, sorry. Abe, sila yung kanta dali. Just me. Kita taglaan, be. Kaya katakantan mo yato ron. kaning wala iluha kini sa balik-balik kanta bas kamao ng tagamay dinatamu kanta ng dili kayo kuan dili ta kamao gamay ganatay murlis ba nga kanta may gala nga tagamay maamhan kanaw ka di kaya bag ba yabag gamay o kara madadarag example madadarag smile madadarag katawag popcorn.

Pagbangga, walang kanting anak ko karoon.

0: Ok. Pinakawi sa tayo na maraming sigot, ladies and gentlemen, no? Ako ni Chatos, parin Lindon, Dondon, Mero Fintis, Hermoso, tanaw sa kagwabor. Pre, kumusta na ka, pre? Karapag ka nagpakita, nagparamdun ako, pre. How many weeks, how many seconds, how many minutes, how many hours, how many days? Karapag ka nagpadublom na ako, pre. Lindon, Mero Fintis, Hermoso, siya tako, puro kabutis, happy birthday ni Tatay Casio Garciano Diaz sa Porog, Bisinitas. Kika ni Parin Lindon. Okay? Ako ni pag-una kong live, ako ni ubalhin ko, supursin ko sa among page ni Wesbeck. Ako siya tao nagtanong dito. Okay? Kumbate, always, pamina lang mo. Og salamat sa pagpatalinghog. Kumbate, perme. Amping, ampog. Ano, ako ni i-close akong live sa akong FB account, no? Sa akong personal account. Okay? Thank you! Okay? Ni atas tong page, kaya ito isya tao ito ng mga kwadrin, nagtanaw kay Aron Fair ba? Kaya mo ba na nang nagtanaw niya din ako masataw? Mingon na sila nga, ah, hey, no, sabi si GQ, hindi na pa ako nagkwal, wag eh, mukwan na mo. Sabi. Ano sabi ni? Sabi ka tahan eh. Sabi ko na ba eh. DOH, very invincible. Okay. Atong isya tao ito, nagtanaw sa itong library sa page na ito sa DOHP, kaya bisag loading atong page, pero sige lang yapon. Kung bati. Sabi ni? Hindi na siya tao sa itong mga kali na tuwa na ang kupuha ay nag-Amerikana pang kuan way buot. Dante Travero ang akoa kay drama bayugyog ang agta sa gakit parehas sa taong edad. Kay ba na kaya kapareta ng edad na puro kadungan ni drama sa unay pasita parego dere magong atali ka na ako kanay Dante. Desiderio Matidios, may kapag kasamang JQ, shout out ko nila ni Terso Subalino, Guglanda Matidios, Ogleri Carillo Matidios, Ogmarji Cardillo Dampos, Labinaw Diri sa Asinan, Baginbin, Palumpon, Lete. Wilson Manata, good pay, watching from Barangay Atabay, Longos, Lete. Elena Owayan, Agustin, good evening sir, wala katungas sir. Oso katungas, oso maning wala katungas eh. Dante Travero, Desiderio Matidios, may nga po, kasamang Jekyo, siya tawag ko nila ni, Terso, Sumalino, Glad, Matidios, Uglili, Cardillo, balik ka ni, sa lahat ng kanon, hang up na saan mo, mani ako kapayitan niya itong, hini itong cellphone ba, muna nagkuha, nagkamang ba, nagkamang sa tumang kawad, wala mo, sige na, tatay ko, katakan, pangyong sa talo ko mo, mubasa ni mga misses sa comment section kay hina yung mga mulod man. Hina kayo, loading kayo ah. Muna ako magkana ka. Kwan-kwan niyo. Siya ka kung doon pa singo na na. Wala ko tingo ko. Ning kamay ako tingo ko. Kinaglagot ako. Ay, pala ko. Siya ka kung doon ko. Akong doon ko to. Anasawan. Mamampur.
1: I can see you.
0: Taka. Walang kita ka na ako. Taka. Walang kayo-yo na. Ay, na pala, kurek ka dyan. Ah, wamalipong.
1: Kurek ka dyan.
2: Kurek
1: ka dyan.
0: Nag-iubura ko doon.
1: Kurek ka dyan.
0: Kurek ka dyan. Ang taka ang naging tawa, no, eh. Si kurek ka dyan. Bila kay Gerald ka dyan.
1: Kurek ka dyan. Kurek ka dyan.
0: Kurek ka dyan. Gerald ka dyan. Sayop. Rinaldo Canyada, good afternoon sa Siki watching live here in Mahaplag Leyte, Sir Idol Guapo. Lamag kayo. Wala na. Sorry.
2: Wag gabae. Wag gabae.
0: Hindi ba dagay gubo na kiko? Angin ko, patsika pa niya, basi unsa ni TV ba ni, radyo ba ni, o sa ba niya appliances niya kung giubo karoon.
1: Correct ka dyan.
0: Kore ka dyan. Hindi na ba na? Giubo na dyan. Happy naman ang oras noon. Happy ng oras noon. 5 minutes before 6 o'clock in the afternoon. Again, the evening, you know. Well, Sir Manata, good day watching from Bayarangay at Abay, Hilongos, Leyte. May, one line? Wala ka, wala ka. Kote na ko ito na.
2: Wala ba eh?
0: Ay. Rinaldo Canyada, good afternoon sa JQ watching live here in Haplag Leyte, Sir Adil Guapo. Dennis Cabrera, hapon sa JQ, lingaw jod ko sa imong pakatok. Ay, ni nga itong pagkotok, Sir Dennis. Kani, bro, may katok mo sa tag-ulo, ani ko. May makay kong ispinsa, no? Nga, kasi makon mo din, no? Malingaw. Ay, may nga sila nga. Malingaw ko na ni Sir GQ, basta magprograma. Ay, kaya makatawag, ito mo, akong problema. Gininot kasi ang pagkotok. Alam, may katok mo sa tag-ulo. Elena Wayan Agustin watching from Candiay, Bohol. Mac Dolls Descartendo Lindo. Bosikyo, mayang hapon watching from Macau. Jefferson Digamos, good afternoon, Miss Sir Jibin, a.k.a. Gavin Kapingin. Thank you for watching from Barangay Pahak, Lapu-Lapu City. Nasa gisi di og Pahak. Kanang, sityo, kanang Barangay Pahak na sa sityo gisi di ha. Napin na mo adiha, no? Alam mo naman sa Dikawan, Dikahomeswan. O, mag-iana kung padong ka sa may Pahak, pwede ka sa Grand Mall na pit niya, mulifton ka na padong sa Barangay Hall sa Agos. Na mo adiha, nasa unahan naman ay Sityo Gisi, Barangay Pahak. Lawas, no? Napay Pahak, napay Gisi. Masa mo siya may pagkakangan nila, eh? Lapo-lapo, na Sityo Gisi, Barangay Pahak. Ate nga Pahak yung nagisi sa una. Okay, Dante Travero Asraman Ondo Wisan. Uy, wala na, namatay na akong kauman sa una. Sa Bantaradyo pa may sa una. Namatay na si Ondo Wisan tawa boss Dante Travero. Wala na si Kuan, wala na si Kuan si Ondo Wisan. Taliwa na sila, inkalibutan. Tungan na sila, inkalibutan ron na boss Dante. Ay, atong iskutan yung patay. Ay, boy. Pero naminaw siya na ito ron, Boss Dante. Naminaw ron siya na ito. Ingan na, Jikyo, siya ito ako dali sa asa man siya nagibutang. Wanta kayo ba? Asa siya nagibutang? Wanta kayo ba? Wanta kayo ba? Wanta kuan, kining ingon ane, wanta kayo ba, no? Naay kamatayon, pero wanta kayo ba? Asa siya nagibutang? Kung ingon tag naaron sa kuan, ang tao, kung imo basahon ang Biblia may gala, yung Bible kang ang kasulatan, naay paglaom nindo, halang nito mga namatay. Banhawon sila na sa itong buhing Diyos, sa Ginoong Hesus, banhawon. Yeah, hukman sila. Niya, ato sila mapuyo sa paraisong yuta, sa langit, o asa ba? So, wala. Ano lang bus dante? Ay. Makadugol, makagol, gansang tao, mga tao, ato nito po tato. Boss, Mante DL, God bless your boss, Kios from Lower Galyungan, dalagit siya, Pamista Tridol, salamat, okay. Dibol, Gerard Cardelia, Travira, ngano na pahak naman na dol. Malagi na, gisi, si Chugis, si Barangay Pahak. Kano may yun, ane?
3: Pero, 1 minute na lang ay, 1 minute before 6 o'clock in the evening, today, Seconds more to go before 6 o'clock. 1 minute. No, yeah, 1 minute, not 1 second. 1 minute. Oh, 2 seconds, 3 seconds. 4, 3, 2, 1. 3 seconds, Balisyon, Albios, and Yap. 3 seconds, Balisyon, sa tong MVP, Jerome Yap. Out. Kaya 3 seconds ka. Wasa isabot. Ang 3 seconds na bilhin atong basketball din. Basketball ko nila sa atong programa. So, this Balisyon naman na imuha. Klaro, GQ. Uy, klaro rin tawahan na nagprograma. Ay, siya, 3 seconds. 3 seconds, Balisyon. Basketball tournament naman. Ay, daganan na ko na. Wow, tayo yung oras, daganan na kayo nag-tandri. Nagpusot-pusot na ang mga misis rin. Dibol, Gail Cartillo Talavera, sa tawad ko rin sa song One Doll. Guwapo, sa tawad ko ni Jima Tan, Dodo ni sa Tubigon. Busamanti Dial, gadagga, namino din rin sa Uy, halos tanang balay, imong tingog tanan. Oh, wow! Asa na lapit na, sir? Busamanti Dial. Tanan ko na halos tanang balay ko naminaw dito. Asa na lapit na? Kaya ito isya tao sila. Malipay silang isya tao. Kisa mada? Si Lakring, si Kuan, ha? Kisa mada? Si kung sa mga mga nga da? Si Lakring, si Luz Biminda, si Arminda, si Luklukring. Kung sa mga da? Kisa mga da? Ang gamit ang oras. Isa ko ito yung mga pangalan. Si mga silingan di Adol. Busamanti di El. Kisa mga da? Si Noy Lukring, si Ati DC, si Ati Amanda. Kisa mga da? Si Tito Kwa, si Nungliko, oh, si Kwa Andra, sa mga nga niya. Kaya ito i-shut out in town. Ay, aron maminaw sila dyan. Halos na nabalay ka naminaw kong D.O.S.P. dyan. Ito i-shut out lang pangan. Pero wati kong oras eh. Sorry kayo. Wati kong oras ang palagubay sa itong tulungan. Kasak na ako, diwa. Okay? Bueno, dine na po mo sa tulungan na maigala sa sinagol ni Mr. J.Q. Ako magubana, Andre. Mga guwapito, mga ulitong. Why pagbalubad, mga guwapo. Liwat ako. Dari sa OBS, kasama ang Radyo Man, Gerald Albius, ang Macho Man, with 165 from the red corner, ang Macho Pito, ang Guapito, Radyo Man, Gerald Albius. Dari sa kundumangan, Wayline, ang Guapito, ang Ulitao, apat inspired na kayo, akong partner matagmas, bando, si kasama ang Radyo Man, Jerome, yeah. Bisuna kay Jero para mo ragas eh. Mora nagsabot sila si DJ at si Idol. Ya ko na niya dam sa neba nga doon ani magmura magkimo ani magmura magluto ani utan karon di ba? Kay pampagana, pampalagsig, pa condition pa. Saka sa mong station, Madyar, kasama Radyo Man, Atone, Rafael, Verandes, Banyog, sa mong program, director kasama Radyo Man, Aida de la Cruz, Tampos. Ako si Radyo Man, Joseph Foss, J.Q. Kelo, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong gabi, Tatak! R.M.N.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour
4: of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done to me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Made flesh
5: and dwelt amongst us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us,
4: O Holy Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ. For us, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Ang dramang Mi Baliko Tungod Nimo.
5: Ipasundayag diha sa Rosario Alugansan. Karong Oktobre 11, tuig 2025.
6: Pinaagis pagpaningkamot
5: sa Barangay Rosario Officials.
6: Pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla.
5: Barangay Councilors Christopher Lapa.
6: Perlita May Kakilala.
5: Alejandro Gabiana.
6: Gilbert Yamyamin.
5: Anthony Sibial.
6: Mario
5: Dupilo,
6: Roger Siguera,
5: SK Chairperson
6: John Lloyd Verano,
5: Barangay Treasurer
6: Hermana Trazona,
5: and Barangay Secretary
6: Emeline Pagbilao.
5: Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Alugansan
6: karong Oktobre 11
5: alang sa dramang Mi Baliko Tungod Nimo.
7: This newscast is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo. This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day.
8: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
9: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo ginduha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
8: TTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: Pahid na! Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedorias kababayanan, katol-katol, Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Zed Liniment Oil Ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sa maayong paglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini o Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula o itaktak ang sunodini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape o kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong paglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix o Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita ka ron sa mga butika.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrope Herbal Capsules.
4: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
7: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: agitas kita pusang sumpay sa kung aso niyo la inumuriyag do pipi tabliya mga bata arunindot kaya atong pagpaminaw sa espiritong babaeng nagpurol.
1: Ako nang gidawat nga gibiyaan ko ni Fidel. Okay na ana mas Fredo nga matuod jud nga nagmahal nako. So why rason? Nga dili sab nako siya higugmaon.
2: Ang dakong sayop ni Bay Fidel. Mao ang iyang pagpakigrelasyon ni mo Arlene. Kay dali kang matintal sa kwarta.
1: Hoy, hinahina ang baba ni mo Jiboy ha? Ayaw pa kinilas.
3: Hoy! Jiboy! Usa problema mo? Ha?
1: Fredo!
2: Trader kang klase sa igala, Fredo! Maloibon ka!
3: Hilasa na mo manulti, no?
2: O hilas bitaw! Ha! Hilas ko! Kaya nasungag ka mas kamaturan!
1: Tana, Fredo na! Balik na ta sa sud! Ay, nagtubay aning way nahot ni Jiboy, oy!
2: Oy, bitaw! Wa bitaw ko'y nahot, pero aning kamot! Kaysa uban niya nga, way nahot, pero... Ha! Tabralay! Nagbaligya sunod, ngadto sa... Laing-laing lalaki nga maka-afford nila.
1: Hinamay! Nagkakuring ka lang da!
3: Oy, Jiboy! Shhh! Oy! Dere! Ay, siglitok-litok! Dere! Talaw ko! Tutok na ko! Kailan may tumaan ino. May adlaw raw niya. Kanako!
2: Hala no! Ay, si pamahan do eh! Mayroon bag di katalawan pero!
3: Ay, sus! Talawan niya!
2: Sige lang! Sige lang! Paabuta ang gaba ng inyong mga binuhatan. Naalabag yung gaba!

0: pagpatay ni Icy Fiddle. Kinagang nakakita nga kauban siya sa espiritu sa babaeng nagporol nga nangamok sa mga mountain hikers.
1: Giyatod lang yun niya ang iyang hinanali nga kamatayon sa tiilan sa dakong bukit.
0: Patay na si Fidel! Patay na siya!
1: Wala kita'y mahimo ni Ana, Juana. Pangitaon na lang yun na to ang patay ni Ning Lawas.
0: Murikoy, mutabang kita's pagpagita. Mutungas kita's tiilan sa dakong bukit.
1: Pero... tauan ang maong dapit. Dili ka ba di ay mahadlok, Juana?
0: Apat kinahanglan makita ng pateng lawas ni Fidel.

0: Abil ako nakikontra na kanako. Oh, miduol na kanako ron, ha, Arlene?
1: Jiboy.
0: Hmm.
1: Wakoy, Lord. Maludis ako di happy.
0: Daghan pa mo sa inyo, Arlene?
1: Hmm. Sige na, no, uy, please.
0: Bayadan, be. Bayad.
1: Ay, unyat na good. Bayra naman, bito, tika. Hmm.
0: Ay, kung ilara. Scammer ka.
1: Hila, may! Mukirig ka pa, unta!

0: Bay pinil. Asal man taong kabay? Unsa ang gitingod hitabo nimo? Sorry kay bay. Kay wa ko makauban nimo aron mosaka kas bukid. Para imong pangitaon ang patay lawas sa imong higalang nawa. Oh, kabugnaw sa hangin nga ni Sulj kwarto. Babay. Bay Pidel. Ni akabay. Tinood na patay na ka?
1: Bay Jiboy. Managlahi na karoon ang atong kalibutan.
0: Bay. Kalag na kakaroon nga. Nagpakita na ako. Mauba.
1: Ubay. Kayuwa naman na ang kalibutan na akong lawas.
0: Wala giniay ka. Patay na giniay ka.
1: Sa ako nang gingon ni mo, bay, nga managlahi na ang atong kalibutan.
0: Kinsa, bay? Kinsa nagpatay ni mo, bay, Pinil? Kinsa?
1: Way, nagpatay na ako, eh. Iabot na langit ang panahon nga masayaran ko na ang kamatuoran bahin sa akong pagkatao. Bahin sa akong pagkaako.
0: Bay, Pinil!
1: Dili man di ko ordinaryong sama ni mo, bay. May dugo kong inkantuhanon.
0: Unsa?
1: Ako si Prinsipe Ignatius sa among kalibutan sa mga engkanto, bay. Samtang si Jamila, akong igsuon, mao si Prinsesa Ingracias.
2: Sa dili ba katubos ang anib, painom Diyos na ta.
3: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na patong.
4: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
7: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
8: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
9: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
10: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
11: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain Plus Ehercicio, MX3 Capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
15: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for every day.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to, tanggaling galing mo, smart dishwashing paste.
14: Heavy duty linis, bawat pahit.
16: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
18: Charm, Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
19: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
20: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza!
21: Salamat! Thank you! I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare and formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe, sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka o guwapang ihapon.
20: Daljud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
21: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo.
20: With regular use, results may vary.
21: Sa kada pagsulay, kinanglan maayo ka o guwapang ihapon with the Silka Ganda Power Duo. The soap and lotion tandem, aron guwapa ka sa laban. Gandahan mo with Silka. With regular use, results may vary.

0: O karon mga bata ni ang katapusang adib sa kung aso ninyo, ning sibinaw na nga naguluhan, espiritu sa babaeng nagpurol.
1: Dili kasama namong tao? Engkanto ka? Ug ang ginganlan og Jamila, imo igsuon bay Fidel?
2: Imo paging gibalik. O lagi, bay Jiboy. Balik pa gyud.
1: Bay Fidel.
2: Og hapit na mo pauli sa mong kalibutan sa mga engkanto ang akong espiritu, bay. Ug ang espiritu sa babaeng nagpurol.

0: unsa man ni ka tinuod nang wana?
1: O, Chipoy. O karon lang kumasayon nga dili di siya ordinaryong tao. Sama siya niya itong batang masuso nga iyang kauban nga iya ding iksuon. Anak ko sabi ay ito siya sa engkanto.
0: Ginoo ko. Pagkawa na ko magdahom ng way. Nga, si Bay Fidel di ay nga nahimula kong suod nga higala. Usa ka prinsipe sa mga engkanto.
1: May paka. Kaya nagpakita siya ni mong nakikistorya. Nakuwag yun, Chipoy.
0: Langwa na.
1: Nalain yun lang ito siya na ako. Naghambing niya siya kahiubos na ako si Fidel. Tungod kaya nga kumbana nga namatay. Maura man ang mihata kung maayong pagtagad niya. Ako wa, ma.

0: Poplegi corta e casa ni mo Arlene.
1: Basta chuka we. Ikaw gina kata ug basta sa ko kinabuhi.
0: Ay amat anon. Kada ko na nagun gas story mo. Ya, buisit ra ko sa mo kinabuhi.
1: Mo bitaw. Buisit ta mi abot sa ko kinabuhi Fredo. Buisit ka.
0: Oh. WOW. Iyo. Babaeng nagpurol. Oh. No, kanindot.
1: Oh.

0: tang luya. Wa na gyud matabang sa freedom si Arlene nang wala.
1: Nagbayad gyud sila sa ilang pagluig kang Fidel.
0: Hay. Ang tanang mga binuhatan nga dili maayo naa gyud ay corresponding gaba nang.
1: Oh, Chiboy. Mao nga nindot gyud di ay kun magkinabuhi kita nga naay gugma.
0: Murag ako.
1: Saba diha, boy, oy. Magkinabuhi ta ba nga naay gugma kauban ang Diyos sa atong kinabuhi?

0: Mama Juana.
1: Fidel. Fidel, pasaylo ako sa akong mga pagkuang di mo.
0: Ayaw ka na kunaw na, Mama Juana. Dako paghihapon ang akong utang kabubuto na mo.
1: Fidel.
0: Adios, ma. Magkalagyo na ta. Kay managlahi naman ang atong kalibutan.
1: Fidel, adak. Fidel.
0: Kimahal ti ka, ma. Kamusya aning papa.
2: Fidel. Fidel, pagayo-ayo sa dapit ngay mong panulungan.
0: Tiyo, Burikoy. Mahangyo ko ni mo, Tiyo, Burikoy. Ang pingin tao ng ako, Mama Juana.
2: Oh, Fidel. Isaad ko ni mo. Maningkamot ko para ning imong ilahan. Mahal ko siya. Mahal ko kayo si Mama ni Mo Juana.

0: Felipe.
1: Iksoon ko, prinsesa.
0: Niana ang kaputol sa jade na kwintas na naani mo.
1: Niya sa bang ako. Iksoon ko, prinsesa. Kanindot sa kong gibati nga nakita ko kinidapita.

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi eh, kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balitatod ka nato sa SED Marketing. Ang tingamaw, tingapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong Epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, naglayo na ang Energy Department o Japan International Cooperation Agency kung JICA aron mapalig-on ang oil security sa nasod pinaagi sa pag-assess sa supply, demand o stockpiling system sa nasod. Ngunman ang pag-ila sa mga palisiya aron mas maprepara alang sa posibleng kakulian. Ano ang kapartido mo sugod na paghipos og datos karong buwana pinaagi sa pag-analyze sa kasamtangang oil supply o mo develop og policy recommendations bahin sa legal o institutional frameworks na nahaom sa kondisyon sa nasod. Katong mga malita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot pang kasama sa SED Liniment Oil ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa.
2: Mapalit na ang SED Liniment Oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml o 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sa kada kapsula sa SED Panyawan Garlic o SED Kugon. Samtang ang SED Celebrity Beauty Kojic Soap mapalit sa 75 pesos kada usa o 80 pesos kada usa alang sa SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
9: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
12: Ang dramang mibalik ko tungod nimo. Ipasundayag diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials. Pinangluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla. Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Segura, S.
11: Miske Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Alugidsan karong Oktobre 11 alang sa dramang Mibaliko Tungod Nimo.
13: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza.
14: Salamat. Thank you. I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka o guwapang ihapon.
13: Daugjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
14: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo.
13: With regular use, results may vary.
14: Makikumbati ka today, bisan work pa na o biyahe, gandahan mo. With the Silk Ganda Power Duo, ang soap and lotion tandem infused with natural papaya enzyme. With regular use, results may vary. Super

kung dini mga bata, natapos kong aso ninyo ni Simonaon ng naguluan, espiritus sa babaeng nagprulti nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat. Kinintanan, sinuwat ni Kuya Marvin Kamardino. Kaila nang yun mong Kuya Marvin. Kaya hapit na ni, ako mahapit na yun. Naku, hinayon pa nga to ang eleksyon. Kunsiyal na tani sa ilihan. Unya ang atong directress si Ate Martes Parbal Boris. Wala yung pinaka-63 nga directress. Ang atong soundman, Kuya Ricky Bangis Garing. Unya ang atong audio editor si Kuya Ariel Macau, Kuya Randy Tayad, o yung man Kuya Lloyd Gabiana. Kinintanan, dalit ka na to sa RMN

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Nabagay ko na rin ba? Bayad ko kayong pagdiri.
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Lalo'y tili kong lab.
3: Sure ka?
2: Mapasalita.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
4: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandal.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani, ngagimo anog drama sa radyo.
8: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
10: urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: So, sige na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong debate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol, karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Zed Living Testimonies.
13: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gun, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
14: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gun motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan og Zed Liniment.
13: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
14: Tangan siya Zed Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
12: Living Testimonies.
15: The original Koi Herbal Capsule.
16: Ko diay si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni Bus, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimul lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
15: The Original Koi Herbal Capsule.
17: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
18: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
19: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo. Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Official. Pinangluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla. Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Segura, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Alugidsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mi Baliko Tungod Nimo.
20: Sa gunso ng OT, ay buhi.
21: Kaya pa nako.
20: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
22: Kaya pa nako.
20: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
23: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
24: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

gutom na kaayo ko. Huwag ko kayo pao kung pila na ko kauras kakipriso yun yung kwarto, ha? Naibaw ko nga na pala ka na turun si mama na ako. Kaya wala ko makakontak nila. Diyos ko, ikaw rin bahala na ako. Maluway ka. Ayaw kong pasagtig ang mamatay ko kalayo sa akong pamilya.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Blow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
3: ACS.
5: This time check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
6: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX. X500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
6: DTX 500! Mabali sa mga butika.
8: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo. Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials. Pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla. Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
9: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
10: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

Huwag ko'y swerte sa kumpaglar ka. Nakatumong yugog mga duhat nako ka mga amo nga parihong mga salbahis. Sa tinood lang, namasin ko nga lahi sa nagian sa kong inahan ang nahitapo kanako. Pero mas grabe pa di ay ang akong naagian kaysa akong inahan.

0: Ando mo, umabot ka. Mayo ka rin kinakapit ko kuchilyo sa kusina. Lord, pasalo ako kung simapuhat ako. Pero kinahanglan akong protektahan ang akong kaugalingon. Stay away! No! I will kill you if you come near me! Stay away!
1: Okay.

0: nga ba di taon, uy, kay nagaligawat alay ka dito.
1: O, day, uy. Sobra sila kasalbahis.
0: Kaluhay mo, day, uy. Pero sige lang. Pumalaan, kuhan man ka. Ang importante nga, luwas lang kang magkikis dito.
1: O, day. Ni anak ko sa airport karon. Gusto na kayo kumupauli. Huwag pa kung makapanawag nila mga magpapa.
0: Asa mga mulahos? Hindi ka buti mo sa Pilipinas.
1: Mulahos ko dito ni Papa.

0: 爸，爸，
1: 我们去哪里？哈，因为这是爸爸，我来接他瓦干。
2: Ay, salamat yung kontak na gyudtaon ka. Dayon man ganag. O man may balita ni mo.
1: O niya lang ta magstorya pa. Hain man ka. Wala kika din sa mong abangan.
2: Ha? Nagas Pilipinas?
1: Opa.
2: Ano yung ako sa tumbay?

0: Uy, Ginoo ko, anak. Kadaghan ba na yung bunog?
1: Pareho may gidangata ni mama pa. Gidagmalan sa ko sa kong amo.
0: Uy.
1: Gipriso sad ko. O gusto pa ginoo ta kong hilabtan sa kong amo. Mayo na laga ni kinakaikyas ko.
0: Ginoo ko.
2: Anak.
1: Ma.
2: Daan palagi ko. Duri da utang na itabo ni mo.
1: Ma, okay ra ko. Okay na kung ani ako uban ninyo.
2: Kung di na may busugot, wala rin ka pa kag-usab ha. Bahala gwa, laite korta, ang importating luwas ta.
0: Nag, silan, muramig mabu ang imama ni mo sa diyang. Dili ka na mo makuntak. Nahadlok may nga, basinog. Nawa ka na mo. Di na may gusto nga mausab pa ni nak.
1: Pasaylo ako ninyo ma, pa.
2: Ayaw pa kayo pasaylo anak.
0: Mau ka na.
2: Nakasabot mi, ganong gibuhat ni Nibo. Nanimpad ka sa lang nasod tungo sa imong pagpangga na mo. O proud kay mi sa imong kaisog, Rose.
3: This newscast is brought to you by iBerry.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
6: Na landing ko hospital yung dahil pag lugos ko ginawa. Ngayon pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukulso Tungaw.
4: Living Testimonies.
7: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
8: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.

0: Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ang dramang Mibaliko Tungod Nimo. Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials. Pinangluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla. Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Segura, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, alang sa dramang Mibaliko Tungod Nimo.
4: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. This time check is brought to you by Protect Freshness Every Day.
5: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass basang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

Grabe gud ang trauma na akong kipati pa sila tungod sa akong kaagi sa Hong Kong. Sa tinuod lang nagtuo ko nga sa salider kini makit-ana ko nga ingon ana ang paghitapo. Pero wa ko magdahom nga ako mismo mo'y maka-experience nini. Dini na lang ko to, dakang salamat. Inyong matatampo, Rose. Mga kasama, mao kato ang katapusan sumpay ning suwatampo ni Rose din hining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamuhi sigilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sa ginanong kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ugubun sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah ko nang patyo sa para! Siya ang nagdaragi, Mara! Diringa ito na bit!
0: Amara. Tagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
5: Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumi. With mancha, easy-easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: with regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Mga mi, Tabangic Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
2: This time check is brought to you by McDonald's.
3: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
4: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
5: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to rawat eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay.
6: Pwede lang.
5: Magrapag yung atong mga gulo yun.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila.
8: Paragis Bila-Bila.
7: Paragis Bila-Bila.
9: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
13: O, nanggamit na po, Ma'am. Ang ikat na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
12: Huh? Dili hapdos.
13: Okay na kayo, good, Ma'am.
12: Dili po siya nag-ingon nga nagpakmit-pakmit, Ma'am.
13: Wala po, Ma'am.
14: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!

0: Poy mo away ng mga tao nga mo bugal-bugal sa akong kinugos. Let's see the scattered.
1: Ako na lang si JP, me. Ahilaga pilapil.
0: Oy, di mahimot, no? Love na ko si Amara. Di ba, Amara?
2: Oni na ni M. Love man puti ka. Kamang tanan, ako mga love.
0: Ay, kabuutan. Good aning Amara. Dili niya deserve, no? Nga bugal-bugalan sa mga makakita niya. Keber kung ingunaan ang iyang hitsura. Kinsa sila? Hilas nilang manaway sa?
3: Oh, nanamlay dagan ang painrolo?
4: La! Puti ang po! Parang tigawal!
0: Sugod na ay.
5: Emi, mga bata na. Pasagdi sila. Padayon ta sa pagsold sa gym. Diin to adito ang mo interview ni Amara. Tana mo.
0: Tana.

0: chưa tin ba
1: ni nang em okay ra mo apil ko anang mga bata nga nagtuwa.
2: Huwag sa nato si nainay na mo nga mugawas sa room, ha? Huwag pati nga alis yan na humanog enroll.
3: Ayok apila na nila, Mara. Kay basik sungugon kanila.
1: Yakti lang ko, Joyo Chef. Para sungog, dili manguk ko masuko.
2: Abi na ko buuta na nga akong kinugos.
1: Buutan man ko ni Nang Em.
2: Aw, kung buutan, mupatuon ni Yuyo Jeff.

0: Salamat, ma'am. Sir. At doon saan ako sila si Emmy o Jeff. Inagawat na ako sa gawa sa room. Tuara sila. Amara!
1: Nay!
0: Oh, ayaw pagdagal!

0: Hi, Raymong mama.
1: Ang ngita mo ka.
0: Kay makigsulti ko niya.
1: Wag ko, mama. Papa ni mo. What's that?
0: Patay na sila?
1: Kakalang ka niya. Buhi pa man sila, good.
2: Asam na sila, day.
1: Ang butilo.
0: Kisabay kuyog ni mo din sa eskwelahan, ha? Maldito kay kada.
3: Dito.
0: Nakita na mo nga samtang nagdagan si Amara paingon siyang mama, imo siyang gibabagan si Mutiel.
3: Babag.
1: Lingkod naman ko, kukod.
0: Oo, oh, naglingkod ka. Pero nakitaan ka na mo nga gituyod ni mong imong Tiel o mahinungdan nga nadagma si Amara. Jesus, ninduta biyang lusiyon na imong dunggan, oy.
1: Lusiyon na yun. Yes. Marisa kang kulula da. Mang lusiyon na yun. Nabunalan kong siligtok kog.
2: Ibal dito, mungod ka, kukod. Say mo nga.
1: Munta naman ka.
2: Yeah.
1: Negro, negro.
4: Emmy, Jeff.
2: Negro.
4: Ayaw nagtubayi ang bata.
0: Dito kayo ni bataan mo.
1: Ba't ka?
5: Sakti na lang na siya ni Nang M.
4: Ah, tana mo. Ato na to sa gym kayo magpa-interview na si Amara.
5: Tana mo ni Nang M na. Yoyo, Jeff. Tana mo.
1: Encanto! Encanto! Encanto! Encanto!
2: Binahan ako,
0: Tito. Dito bataan. Nihirit yun ay.

0: Ah, wow. Nagapasar ka sa interview, Amara.
1: Oo, kay nakatupag man ko sa gipangutanan ako.
0: Aw, sa ato pa di ay. Tulumong mga eskwela. Sinanay mo muna si Yoyo, Jeff, o ikaw, Amara.
2: Wa pa gani magsugod ang klase. Doon na na'y bata nga nibuli sa akong anak.
0: Onsa?
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin, basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500,
3: epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes,
4: mag-DTX 500.
3: Karun dayon,
5: mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod yapuson sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag.
7: Tulo pod ka capsules sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
8: Ang dramang mibalik ko tungod nimo. Ipasundayag niya sa Rosario Alginsan karong Oktubre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials. Pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Alginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibaliko Tungod Nimo.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: si Jigmanikad broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: lang kagool.
1: Sakitan ko nakgood nga dunay musungog ni mo.
0: Okay ramang ko kun nainay.
1: Nalain yung ko ganina nak. Bisag dibiya na ta sa bata. Bisagit pag idinuon sa aking kanto.
2: Matay bata din mo nang we disiplina.
0: Looy siya nainay.
1: Nga naman anak.
0: Wa ko no iyang mama o papa. Wa siya naibaw kung aso sila. Kunya, lularan niya ang iyang kauban sa ila.
2: Basta mo ni timan iya mara. Kinsa yung mubuli ni mo. Di lang ni mo tagdun, ha? Di kayo lang.
0: Ayoyo.

0: diin man mong tulo. Pulong, baste, rodante. Nga nung wak man mo magbantay kang amara.
1: Wait.
0: Unsa?
2: Duka.
0: Nga nung giduka man mo?
1: Tagay ni.
0: Dapa. Magkamao na mo, ana, ha?
1: Wait. Giswayan na mo. Doon man, doon naman may nakita nga o sa kabutilya nga alap. Among gitagay. Lipong noon, me.
0: Ayaw na ni ninyo buhata pa, ha?
1: Wait. Di na mausap.
0: Kung inyo pa ning usbon.
1: Kalutan!

0: Sirente, may nagnunok na kay.
1: Uy, ako may dautan. Anong minuman mo?
0: Namiman.
1: Wait.
0: Nakalipong man ang alak ko. Dili na. Kay silutan mo yata ni mahal nga dun is.
1: Wait. Ibuli di ay siya mara. Why noon takabantay da?

0: So, are there time? Nindot na kaya yung hair kay ako mangkisodlay. Hala, ni amo. Hello, mga amigo kong snol.
1: Hello, mga amigo.
0: Okay lang. Kamu?
2: Hakanan watch ang award.
0: Award?
1: Wait. Oh, gigsapan me. Kaya wami magkabantay ni mo. Na, giblakingan ka sa bata.
0: Ay, wa raman to. Wa man ko maunsa. Pero nadagma lang ko. Nasuko man kami si Ninang M.
3: Ayun, patayan na yung tanga mo, Amara!

0: Mona, salamat nga mo padayon ka na sa pag-eskwela.
1: Mao man akong gisaad ni mo padamyan.
0: Malipay ko nga makahuman mong eskwela ni Jeff. Maurog yun ay akong ikabilin yung duha, ang edukasyon, kay way makakawat inigika ninyo.
1: Salamat sa mong pagpa-eskwela na mo pa, ha? Bisagun sa nalay mong buhaton, aron ka makakorta.
0: Ah, dili na ako igsapayan ang tanan. Basta makita na kung ananing kamot mo ni Jeff. Unaan pa na akong akong pagkugi. Ilabi na nga makaeskwela na sad si Amara.

0: tienen tan bisbara. Pero ni que porque se pase un nenay. ¡Entrí!
1: ¡Uite, uite, uite, uite! ¡Cucu son de cámara, ha! ¡Aaron, macana oca!
2: ¡Cucu son con ni moro dante! Nga small man ka ayo ka?
1: Wait, wait, wait. Wag mo akong ismolin.
3: Basito ano sa testambis. Akong atuon.
2: Ano ko, nainay?
3: Dito na sa testambis, no?
2: Oh, nainay. Kaong katambis, nainay?
3: Daghan na ko, ananap.
2: Oh, nainay. Kay... Namo po man ang akong mga amigo nga small.
3: Unsa?
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayom ah. Mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
5: Lakaw dayon ngadto sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof herbal capsules. Sigurado kong dako kinigi katabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrof herbal capsules. The wonder food supplement.
4: Biotrof herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamo sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
4: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yan ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong malibuto.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dari na ko gusto magkita lagi pag imong anino! Lisod ng pabalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style?
4: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Kiningabahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
6: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo. Ipasundayag niya sa Rosario Alugansan karong Oktubre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials. Pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Alugansan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

Ako si Nelson. Yan ako ra ikaw ang gipsakitan o gibiyaan. Apanigabot sa higyaw nga mangita ako ni mo. Ikaw di ang babae nga tiri angay nga usik. Ug igo na lang ko sa paghilak. Mao kini ni tabo sa kidabuhi. Nga di na ko mahimong may kaligtan.

Ay, qué tasa, oiga. Pero no es un manaki con gran paso esa sauga. Ay, magluto na ko para sa mong panyapo ni Nelson. O kuman ko gluto, maliko ko. Aron inig abot sa kumba, nagikas trabaho. Humot ko. Kay basik ako'y una niyang kanon. Lindot ng humot na kong daan.

0: Wadto ka na sa drone sa imong kabitbay. Kanya, patuo na sa nimo imong asawa nga mag-overtime ka.
1: Yes, bay.
0: Ano, bantay ko na. Bantay ko.
1: Bantay
0: ka
1: na. Oo. Isaan sa tagilingan eh. Kung manawag dyan mo, ikaw na ibuhala nga mo atik ha. Ina nga nag-overtime ko.
0: Ah, nagsigi naman lang ko anig pamakak. Oy, bantay ko ana. Ako ba yung sa ang pagpamakak bay? Dako yun ang sabay. Bantay ka ana. Ako pa ikaw, buwagi ang kabit mo. Buutan ni mo asawa bay. Luoy kasi nga ay mo lang ginawangan.
1: Ay, sos. Ganahan ko anong maris bay. Sabihin mo, puwak ikunot sa lubot.
0: Gani.
1: Puwak kayo.
0: Maris mo di mahurot bay. Tanaw na ko.
1: Malagi. Eh, maayop yung kemdas ka man.
0: Siyapol kayo.
1: Mamagin mo drive inig. Asos, helikopter di ba yung duta. Masyakoy yung mo ha. Sa pangakong asawa, magpatara lang bay. Layo kay si Maris. Sos.
0: Agay na, mahitungod kay Inosinti man ang imong asawa. Anang pag-drive-drive, kama ba? Anang helikopter-helikopter. Sinti mo siya na.
1: Wa siya
0: na eh.
1: Anang ayos patos, wa siya na.
0: Oo, wa siya na. Maing buhaton, unta ni mo ba? Ikaw mo tudlo niya ba? Tudloan ni mo si Karen. Unsaon pag-drive, kung mag-sex mo.
1: Ah, porbida, sex-sex, butaon eh. Pasag din lang yung ba? Basta, kung manawag siya ni mo, ingnan ang taon nga, nag-overtime ko ha.
0: Okay.
1: Ah, salamat daan sa imong pagkabuutan ko, magkabaka ko na.
0: Okay.

0: 그 마왕이라고 니 마이. 이 뭐 워낙도 비싸이보만. 노타네.
1: 뭐해?
0: 라떼 빠가 에모하오냐. 보떼 액 디와와. 마왕이라고 아니야. 둘러가라. 얼마나 나킹 나코하다.
1: Salamat po. Tanunay ka mo, Anhi. Huwag nini kayo na.
0: Saman.
1: Papiliin na ta ka.
0: Oh.
1: Di man ko gusto anong maayo lang kung anhiun ko ni mo. May rapot kong dili. Gusto ko nga masulo na ta ka.
0: Oh. Oh, day. Wita. So, yung pasabuti mo na.
1: Kita na'y magtipon. Biyain ang imong pamilya.
0: Oh. Di day, Maris.
1: Nagsige mo kong hassle na kung kanina kong ka-live-in. O gusto siya nga magpalik mi. O mo'y gusto sab na akong nga doon na ako'y lalaki nga ako yung ika-live-in. Kundi liganit ka mo biya si mong asawa, buwag na lang ta'y. Makik-live-in na lang kung balik sa kanina kong uyan.
0: Ayaw, ayaw. Ay, kuwag eh. Kinimoy kayo nga. Bisag katakom. Nigawas ang liswis bukawil.
1: Ikaw ba?
0: Okay na. Biyahan ako, Kumilya. Bahala na. Kita yung tipon. Kita yun.

0: Ah, binigkin sa'yo nag-doorbell da. Ikaw mo day kini, Karen. Ah, sorry ha. Baya, nag-boxer ko. Uway si Nina. Ah, apiyam ko na kog. Ako rang igagaw nga lalaki ang niya.
1: Okay, Roy. Wa na lang ko manawag sa nimo kay gusto ko nga personal tanga makasulti.
0: Nangita na ni siyang bana.
1: Nga nung hangtod, Roy, wa pa magid mauli si Nelson.
0: Taan pa ko.
1: Sige na lang kina siya nga gabi, inagid ka ay na siyang mauli.
0: Kukuhan, kining, ano ni day? Sige, gid siya og overtime. Kabang time ko na day? Kay, doon naman goy ka ng trabaho o sa opisina nga, siya rin makamao, siya rin makahimo ni day. Pero, pasin og mauli na to. Tuwaan tingal to sa inyo. Pasin tuwaan na to sa inyo, day ka rin.
1: Kaha? Overtime, bid ka ang hinungtan? Basik, doon na dili maayong agibuhat si Nelson ha, huwag ilang kamusultin ako.
0: Day?
1: May kabit ba siya?
0: Day ka rin, oy. Butan! Kaya naging mumba na, day. Kabantay, gigo, ana. Sa tanan, nga akong nailan. Siya ang pinakabutan! Nga ba na?

0: salbahin siya. Iyap ako gisugok pagumpra sa mall. Kanyang pagbalik na ko, uwan na ang tanan niyang bisnis sa parador. Nagbili na lang suwat ka nakikita ba na siya siya kapit.
1: Wa siya'y kaluoy nimo o sa iyong anak kagamay pa. Iyak mong gibiyaan.
2: Magbantay siya kung makita ko siya. Pat yun ko siya, Karen.
0: Ayaw, Lo. Dili ko gusto ka makapatay ka, Lo.
2: Tigawang na ko, Maris. Bahala og adto ko mamatay si Pesuhan. Pat yun ko ang bana mo kung magkita mi. Salbahe siya. Ako pagani ang nipugos ni mo nga sugton siya. Dihang nanguyab siya ni mo kay buutan siya sa akong tanaw. Pero hayop siya. Patyon ko ko siya. Eh, bahala na. Wag na ibiling akong kinabuhi.
1: Ay, ayaw siya, anak, King. Nga nuwa may biling imong kinabuhi, King. Nga niya pa man ko imong asawa, King.
2: Sorry, isyat.
1: Lagi.
2: Naglagot lang ko atong Nelson.
1: Oo.
2: Huwag atong Junil nga iyang higala. Nagkaoban niya sa trabaho. Klaro kayo nga nahibaw siya nga may kabit ang bana mo, Karen. Pero huwag kinimo sulti ni mo. Labaw patong buang. Base na sayod siya kung asang imong bana. Karen, doon ta si Junel. Eh, mangutan na ta kung asa ang bana mo o ang iyang kabit. Kay ipadako ta sila sa pulis. Ipapriso ta sila.
3: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo. Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11, tuig 2025. Pinagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials. Pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla. Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.

0: ako, believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: ayaw na lang silang ipapraise si Luiking. Hatagan ko siya sa iyang kagawasan nga malipay. Wa man ka siya malipay na ako, pues, dili ko ipamukos ang akong kaugalingon niya. Og labaw na nga, dili taangay nga si John, si Junel. Kay bisag mutukan pa si Junel, og masakpan ako sa akto si Nelson upan sa iyang kapit. Mauro man gyapon yung mahita po, Lola. Ang iyang kapit na gyapon ang iyang piliyon.
1: Hepo ko.
2: Karin.
0: Mubalik ko sa pagtrabaho. Mang-apply ko og balik sa akong gitrabahoan kaniadto. Og kung makatrabaho na ko, ani ko ibili ninyong akong apuha matagadlawan, Lola, Lolo. Magsugod na ko karon sa bag-o kong kinabuhi nga wa ang amahan sa akong anak.

0: O, ansa? Gihatagan na sad mo kwarta ni Junel? Para konsumo sa among anak?
1: O, apo ko. Ay, naroon ko na siya nimo. Kay bago pa ka nagsugot sa imong trabaho, ay wapa kuno ka kadawat og sweldo.
0: Okay naman, Gudlo. Naman ko'y kwarta kay may higala man kong agihuaman.
2: Ah, si Lolo ni mo ay iyag yung dawaton kutob si ihatag ni Nelson.
1: Eh, sayang man siya kung akong balibaran. Grasya na good na. Ay, karun pa ko. Kabuutan ay anang Junel. Oy, kung siya pa imong nabanaday, ay malipayon ka na unta, Ron. Og, miingon raba siya day nga. Nga karong Domingo kuno. Eh, mamisita siya ni mo.
0: Ha? Mamisita siya na ako? Oh, kun mao, sugto na ko siya.

0: Ni ata hunong tungod ining motel?
1: Oyab naman ta kay gisugot naman ko nimo. Busa. Dahil palihog ayokog balibari. Atagan sa kag-anak.
0: Basta ayokog piya iha.
1: Ako ang tinuod nga nagmahali mo. Busa, sige na. Tana, day ka rin. Mo check in tas motel.

0: Aw. Wangion na ko sa kong deal ang imuha day. Wangion ko na eh. Kabusok pa ni eh. Ah, magsakto kayo sa vitamins. Ah. Nindot taghiwa ni day eh.
1: Ay,
0: Di ka ni taas, dumpol ni perdaku gini dah.
1: Tayo na sa kikang Nelson, kinani.
0: Kalami, kalami anak ni. Karen! Karen!
1: Muplastan ako, kita.
0: Dari dah, dari
1: dah. Okay, bila na sanda ko akong duha ka pa,
0: sige dah. Ibila dah. Ginahan ko ng ibila. Ano ako'y paggawas? Kung gano'n sa mga rin.
1: Sige, nakaplaster na ko. Ready na ko.
0: Mahapa na ko dahil. Patong ko. Kinip.
1: Kalami. Kalami ka mo at sa iyo.
0: Patungan dahil, maragkutsan.
1: Kalami.
0: Ko ini.
1: Sige.
0: Agay, kalami ani ay. Maragkutsan, lami ani mo. Hanay.
1: Alam niya sa imo.
0: Ihamong ko ng imong ko. Di mahakup day. Malakjo, magkakuan eh.

0: makigbalik ka na ako ron, ibubuwagan ka sa imong kabit.
1: O, oh, day. Basta, magbalik ta. Bulagis, Junil. Kay, bisan mo kinaon sa pagkalibutan, ba nag-asawa mo itong duha? Kita mo yung kinasal ang duha, di ba? O doon tay, anak.
0: Ikasubok ko, Nelson. Patay na ang gugma ko ni mo. Ugsa ni mo ang tanan nga natakli sa laing lalaki ang gugma na ko.
1: Rubita, nag-amgun ako sa iyo na ko binuhatan, day. Suka di biya ko sa kong kabit. Nagmahay ko, kagbiyaan ko. Nagmahay taon ko, ibiyaan ti ka. Ha? Naluoy ko ni mo, day, Karin. Maluoy ka, maguli lang ta, day. Bisan tungod lang ug alang sa atong anak.
0: Tinangka kay ko ni Junel. Ingon man ang bata. O giisip niya ni nga iyang anak.
1: Uy.
0: O karon man ako tungahay sa kong binuwang sakit. Kay mabdus ko sa anak na mo ni Junel.
1: Uy, ay.
0: Dawaton ta na lang. Nga dili ta mag-uban hangtod sa itong kamatayo, Nelson. Kay di na ko makigbalik pa ni mo. Kay wa na ko'y gugma ni mo bisan kamay.
1: O, Karin.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
2: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

Igo lang taon ko na patuos ako mga luhang ni Bia sa kong asawa. Dako kay akong pagbahay nga gibiyaan kong akong asawa. Buutan kay siya. Sangko yud sa saog ang akong pagbahay.

Mag ito makasama ang kaagi ni Nilsson, dinhining tulungan noon. What's the style? Sangko sa saog ang pagmahay style. Kinibang sugilanon gisuat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo na maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ah, no, ano na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
4: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
5: Palayasa kini bata! Palayasa ni Karol Yudayon!
6: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason.
5: Ah! Wa ko'y anak ka, Durbal!
6: Unsa?
5: Hoy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
4: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
6: Nagkaw-kagkaw-boy? Kinsa ka?
7: Kumusta ka na, aking mahal?
6: Kinsa ka?
7: Ako kini, si Jigo Salvador.
8: Kaloy po asawa ko.
6: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
8: Mara.
6: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
5: Nagunsa ka din eh.
8: Ni ako arang pag-ayoon ng inyong pasaylo.
5: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na yung panimay!
8: Pasaylo ako, anak.
6: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya eh, Christian! Ayaw!
8: Mara.
6: Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba nga ta?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tunog kasikas ni Ricky Bangis Gari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kininga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Put na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pagdud ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga Paragis Bilabila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti, lala ang imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ano nga produkto. Simple ato ba nang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya og to inom na pug ko. 3 times ini kape jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mahigala, kumusta? Mahinga daw lang sa katuntanan. Niyan niya sa da, kininyo higala sa kanginan, Ray Arellano, oban sa kong partner, while ang guwapos DYHP si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Niyan na sa tama kasama. Ay, dyan ninyo kalimtining ato ang produktong Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule ugang Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Unya ay sa kalimtining ninyo mga igala. Kitong mga mahiligon kayo sa coffee, no? Natay Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Nindot kini kay pampalagsik na pampagana pa. Okay. Bueno, mga igala, shout out time. Shout out nga to ni Jolan de la Cruz, Dante Alviar, diya sa Agpangi Calatrava Negros Occidental. O nga man ni Sangeli Garing, Katipay, Alan Garing, diya sa Bunbun, Alginsan Cebu, gikan kini ni Ricky Bangis Garing. O nga man diya sa Toledo City, April Ray Pungasi, Sir Patrick Laudy, Toper Labajo, Dave Jones Banaki, gikan kini ni Pedro Pungasi. O nga man usab ni Junior Esparcia, Clita Tonday, Carmelita Medina, Shine Quinto, Ana Mapangpang, Eugene Lurigas, John Obas, Hindri Umpad, Tomas Tarukan Kapangpangan, Susan Katindoy, Ognia Maria April Joy Sison, gikan kini sa itong B-Side Founder Banga, sa ilong walaan ko rin itong writer-director, Oji Kumpok Rakasa. Unya mo sa ipaybaw din mga igala, no? At tangin ninyo ang linawas nga drama nga nagluwan, Himayang Nahunlak. Kini yung libati karon ipasundaya ginidiya sa Sitio Upper Sampaguita, East Fortuna Streets, Mandawi, Cebu City, karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan, Borga, o Sir Brian Fernandez, o diya usab sa Naga City, sa Plaza, dapit sa Boardwalk, tarong October 4, sponsored by Mayor Val Chung, o sa mga konsihales, upos usab sa pampanikamot ni Attorney Jessica Banson, Natad, o ni June Villamor. Okay. Bueno, mga igala, dito maglangan. Niyalay sumpaning atong sugilanon. Malipayon kayo, mapasalamaton kayo si Mara sa iyang mga anak. Kay mga buutan kini. O niya, miabot si Christian, o gusto nining sa iyong manihapon kay may importante kuno kining lakaw. Pero dili mo tugan kung asa siya paingon. Tuon man, human sa panihapon, milakaw kini paingon sa ilang Clara. Samtang si Gary, miabot usap sa ila, o ipakita niya si Clara sa napalit niyang kalibre 45 nga armas. O human sila manihapon, buot na ni Gary nga mga tu sila ni Clara. Apan gusto pang maghakbat ang babae. Ingon nini ang naitabo niya dahil sa sumpaning atong sugilanon, Himayang Nahunlak.
2: Kuti kan gaksun humot kayo.
3: Gaksun kid. Gakos kid ug maayo. Kay diha naman lang kang maayo pod sa gakos-gakos.
2: Clara.
3: Diha ka na oi. Maligo na ko.
2: Magdayeg kag cellphone bisan banyo. Mabasa na oi madaot na.
3: Akong ampingan.
2: Tuwalas Clara. Magigda-igda na lang ko sa katre.

0: Bitaw ka nang ako usap si Christian, B. Aran makita ko niyang mali ko. Tupag ka tayong, Christian. Aran dili ni mo ma-miss ang nindot confused akong lawas. Hello?
1: Hello, Clara?
0: Gusto kang matanaog nice kaayo nga view ni Aong.
1: W-O-W. Eww. Mountain view.
0: Anong eww man?
1: Expression. Bago na.
0: Pagtagbaw ha. Kay malikop na ko.
1: Basa ng mountain.
0: Sinaw ka, ayan na. Mayag bangis upang. Enjoy the view.
1: Yes, I will.
0: Ang ganahin ko, ano.

0: sa pungpong? Labing siguro may namuso ay... Oh, ay!
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diyan naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuing ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisig yon. Gisuway na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghinati nga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pagsugod na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
3: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, unsa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape?
4: Katahinan sa awa pa ito magamit. Kape, kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Ang bukid doon eh. Gani ay.
3: Abutin sa kulian?
4: O kato ganing ama nga mura na.
3: Abutin sa...
4: Ganing. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka ganin ko maglisyo
3: to. Pagka sa bukid, ikigol ka sa ka?
4: Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pwede na ihaya.
3: Pwede na, makakat ka tayo ka sa bukid.
4: Makakat ka to ba?
3: Tanong mo
4: yung sa bukid. Magrapag yung atang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
3: Pili pa kanan mo na
4: yun? Sion.
3: Pilido.
4: Alberto.
3: Pili mo ito?
4: Ay, ko anak ko, nabinta na ko.
1: Busa. Sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo doon na ning ingko mutisting anay ko kuan ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gi paningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
6: So, o ingon ana paragis bila-bila.
5: O paragis bila-bila, kapsul o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila

0: klaagje even zien, kip. Ik kon niet zo niet nou.
1: Christian? Ik kan niet.
0: Oh, lagi, ik kon niet.
1: Je baka kon niet mo. Nga nung naman ka diha.
0: Mas nindot yung personal na kung makita maboso kaysa sa cellphone lang.
1: Nakatulto na lagi ka din is amo.
0: Ah, basta gusto, pangitaan ka nung paagi. Pero kung gusto, ada kang igrason.
1: Ang ganahan ko, Ana. Ay, sige. Tanawa.
2: Ganong misinggit mag ya?
1: Oo, Gary. Uy, di magutoy. Ok-ok nga may kamang mong nahatlok ko.
2: Di magkatalawag ok-ok. Imor, magkita na ingatakan.
1: Ha? Oo nga, Pekay. Ang ok-ok. Misa kayo man sa buko-buko sila ka.
2: Osa, bida sa nang ok-ok ka. Awo ka na nung ilaga, di ba mo kung mahatlok ka na?
1: Agani! Ay, sa sunod, limpyuhan ni mo taro ang banyo. Aron way, ok-ok-ok ilaga.
2: Sorry, Clara, sorry. Sorry, yun ha. Oo, mamang limpyo ko.
1: Sige na, balik na sa kwarto.
2: Paabot ko ni Mos Katre, ha?
1: Alagila-gila. Christian? John?
0: Saman to na sa papa ni mo?
1: Oo.
0: Sige. Padayo na sa pagkaliko niya.
1: Ha?
0: Okay, padayo na sa pagpamuso din eh.

0: Oh, wow. Nindo tiyo sa piyo ni Clara. Maklaro ko kayo si Henning. Gamay bangag sa bongbong. Uy. Uy, ala. Nadoot ako pa kayong bongbong. Uy.
1: Kinsa! Damuso ka!
0: Alang ginoo ko. Ay! Muto ko ng pistola. Muda ka na ko.
2: Gary! Gary, ikaw na!
3: Oh, Clara! Ay, Bida, may namuso ni mo din is gawas!
2: Napusilan ni mo?
3: Awa! Abtikay ni kadagan! Miambak na yun!
2: Salamat!
3: Masalamat, Maga! Nakauyon ka! Nagipamusuhan ka!
2: Baoy! Toka ka lang, worried ta ni mo. Pasalamat ko, kay wa ka makriminal.
3: Oh.
2: So na, pagbalik ko kay tingalig, makitaan ka diha og ma-report sa kapulisan na nagpabuto kag armas. Wala ba kay lisensya?
3: Oh, Clara, ay kabalay ka. Ay kabalay ka kay pandayon kuning bongbong na buslot o mapandayon ko na eh.
2: Sige.

Maraming salamat, Lord. Huwag itin tao napusilik si Christian. Ang kawag yung tauhan ako eh. May anya lang arun mamuso.

0: Oh, Christian, ni aka na di ay? Uy, nagkadisingot mangkog ka.
1: Lagi.
0: Kapugaan gid ang singot ni mo, Christian.
1: Paugil.
0: Di ko tasan lagi ka. O gingunog sa gikuyawan ka.
1: Waman.
0: Unsabay nahitabo ni mo?
1: Kan, nagjogging ko.
0: Jogging? Kugihan na agud ni mo jogging. Laom nga gabi, mo jogging sab ka?
1: Mara.

0: pangil lang ko. Hindi na sigawa sa bahay. Pito eh. Hangtod ka ron. Naglugubo pa rin akong dughan. Murag may ilaga nga nagdagandagan. Ay, may chat. Oh, si Clara kini may chat na ko. Ako basahon. Swerte ka. Huwag ka maigo sa pagpusil ni Papa. Kay ko naigo pa, buwag yung bagol-bagol ni mo. Ha?
1: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, ibati na naging ako nga makabangon ako ba? Kung bangon man ko ko ato, sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unang gay. Kada gabi, magbikog akong matiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay parag. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: high blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee. Maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon. Di kakatulog. Magsakit imong lawas. Apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayo bitahagin.

0: Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMM.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anaamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pud ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
8: Mayong adlaw kaninyo mga ka DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
8: hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag natong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
9: Sama sa pagtaya sa puthaw.

0: Sir JP, ang puthaw, kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kinimataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX500 og Mighty C.
1: Correct.
0: Ingon sad na ang lawas nato Sir JP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
1: Lagi
0: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
1: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants. Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
0: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP. DTX 500 og Mighty C na lang. Kay kung lantaw ni mo ang Mighty C, Sir GP, imagine isa ka Mighty C, pulo na ka oranges.
1: So dako, kay mo masay, mahal na ba ng orange ron?
0: Tag-benching ko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og Mighty si Rajod.
1: Correct,
0: ang DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
1: Husto, Doc.
2: DTX 500!
3: Ako si Albert nga tagadumagin. Opo nga akong mga tiin o mga kasakit. Sa tagadumag na po sa DTX 500, akong gindubol dose o nakapsong sa buntag o sa gabi. Wala pa'y gulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
4: Pumali sa mga butika.
1: Nya, unsa may ilang makuha di ay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
0: Sa mga dili tigkaog utan Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og Mighty C, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, possibly nga mo resulta kini sa cancer.
1: Ah.
0: Number 1 na cancer, so, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
1: Ayay.
0: Oh, mataya ang imong utok,
1: brain,
0: imong brain. Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
1: Unya magka-fatty liver gani ka dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog dok sa mga lalaki o dili makaanak.
0: Mauna. Muna nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 og kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og Mighty C.
1: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
0: Nya imo na nailabay imong tab. Wala wala mo kaga sigarilyo, di ba?
1: Oh, wala. Wala.
0: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre Sir GP. Kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag Mighty C, Sir GP, kay maujud na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
2: DTX 500!
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog kakapsos sa buntag.
6: Tulog po kakapsos sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
4: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500!
7: Ako sa Jubilee. Sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Jenna taga-amla. Naka-hyper ko sa taas kay akong asin. Magsigi ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Times a day. Pulo lang ka adlaw. Nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C. Kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C.
9: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch
10: karong October 18 to 30, 2026 alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
11: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabali sa mga butika.
11: Mayong adlaw maka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kuno sab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom niyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir JP, kung mapalitra nato unta ang dugang nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra mga kwarta, palit na lang kay
11: sus kog na ara.
0: No? How I wish ingon anak kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
11: Husto. Sakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
0: Dili lagi doon ta gamay kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mapalit og DTX 500 og Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man ha. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mapalit? Ug mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw, malisuran ka ana.
11: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C. Matag adlaw, kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to dok kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
4: DTX 500.
12: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
13: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag duwa sa gabi.
14: 2 weeks pa lang
13: may alibyo na
14: pag 1 month ka pa
13: naayo na ako.
4: DTX 500. Pabali sa mga butika.
0: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular sir JP, mugamay pod ang telomeres.
11: Correct.
0: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
11: Kung himsog ang cellular Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
0: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom o DTX 500, di ka binuminom o Mighty C. Kay mismo, ang imo nga cellula o dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mugi na importante nga mag-inom yun itag DTX 500 o Mighty C, Sir JP. Apil po ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado, Sir JP, kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang o masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
11: Munay kuyaw.
0: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka moinom og DTX 500 og Mighty C, ang may tabuan na mao na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pang masakit.
11: Sakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress maoy causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
0: Tagana.
11: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
0: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
11: Wow.
0: Nga naman. Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 og Mighty C maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
11: Kalami.
0: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, siyempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 og Mighty C.
9: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
10: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: TJX 500.
3: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga tiil o mga kapatakit. Lihok. Kapagadungan na po sa DTX 500. Akong gindouble dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: TJX 500. Pabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Hilda. Hindi na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubudala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag-inom 3 times a day. Hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Pulong ilan na best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Mm. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
0: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Mm-hmm. Saktog yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
11: Kinisad makapaputi sa ilok no og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
0: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
11: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
0: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga na'y problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
11: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo-improve ang circulation. Apang kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Na'y duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
11: Ay, perfect!
0: Ang Extend Food Supplement Sir GP, na maka o clavuwaska, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
11: Correct. Wa'd yun ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
0: Hello? Tay, pwede ka na.
11: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
11: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
0: Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
11: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
11: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom og Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
11: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
0: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular ng regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
11: Ang atuang pag-isgutan karon, Doc, medyo sensitive. Unsa man ang gaform sa blood clot? Una jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
0: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
11: Mao jud na.
0: Kay kung hinay dagway sir GP, na jud tsansa nga magbara kini.
11: Ga deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi pero kung hinay kini, mga tagak na na.
0: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize sir GP, maghinahinay na siya deposito.
11: Muna'y delikado.
0: Pero kung sige kang gainom og ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid sir GP.
16: Kasayuran sa maayong panglawas.
17: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
18: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
17: Kining a free check-up, maoy first-come, first-served basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
16: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Og kanang antioxidant dok, gihingan lang gallic acid, another is the phenolic acid.
0: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
11: Hosto dok.
0: Ang ditribayo tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og ditribayo.
11: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
0: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
11: Kampyon. Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa ditribayo. Padaghanon ni ditribayo ang imong HDL.
0: Ang imong good cholesterol.
16: Ditribayo!
19: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil yung blood pressure. Painom ko sa akong asawa, ditribayo. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Anong wala akong blood pressure?
16: Ditribayo! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga ditribayo!
11: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imong mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
0: Maunay nakamaayo ni ditribayo sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung ditri ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid kung plain nga ditri lang sir GP. Pero kung ditribayo na siya gallic acid aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so simpre magditribayo ka kay naay gallic acid ang ditribayo.
11: So, unsa man ginabuhat ni ditribayo dok batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsa unman? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si ditribayo padaghano niya ang imong HDL level.
0: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa ditribayo aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
11: Correct.
0: Sir GP. Sa ato pa, kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni ditribayo ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuha og sustansya. Matay siya.
11: Muragwardyahan niya, no?
0: Kini pa jud, ang ditribayo dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Napod siya ay ferolic acid. Ang ferolic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
11: Wow!
0: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
11: Dakumbay.
0: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
11: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease. Kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
0: Mone rason nga nung gipromote jud namo ang ditribayo. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 sir GP.
16: Ditribayo.
20: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Gisulayan ako ginom ang ditribayo. Weeks pa lang na matikdan na gid nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
16: Ditribayo. Ang D3 nga may visio. Ang Visio, gumay D3. Kapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Jenna Tagaamla. Kahyper ko sa taas kay akong asin. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
16: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP.
11: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
11: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
11: Ubit. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
11: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
11: Exercise sa kama ba, Dok?
0: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
11: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
11: Lami, dito rin ang Extend Food Supplement for Men, Dok. Kay okay nang circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
0: Nadyo pa naon, Sir GP, nga lami dyan diinom o kape, sabot na kung laay kayo.
11: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
11: So, ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
11: pa. Of course. Pero, Dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
11: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
11: ga-detox ka pa!
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
21: Karong October 18 to 30, 2026, alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
11: Mayong adlaw mga kaditribayo, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako sad si Doc Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na inyong ditribayo. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain ditri.
11: Unsa ba dyan ang neuropathy? Ang neuropathy, mao ni siya ay atong mabati, nga binhod ining atong kamot, og murag na igapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot, murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
0: Ang line na Sir GP, kung kanang dili na dyan ka makafeel. Ang imong mga nerves, makaingon na lang mang ka nga, ay, natumba na dahi ko ni mo?
11: Oo, oh, naiuban ganito Dok nga, natunok naglansang, niya, nanay dugo ang mga tiin, wala pa kabalo. Kay dili na judi ay nila ma-feel ang ilang mga extremities.
0: Ang rason niya na, kay taas ang imuhang blood sugar.
11: Gusto.
0: Usaraman jud ang pagpaguba, Sir GP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
11: Correct.
0: Kay kinanglan unta, dili na mutiner sa imuhang dugo. Unta, naana dito sa imuhang selula. Gabuhat na dito.
11: So, unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
0: Giatake na niya ang imuhang nga mga nerves or JP.
11: Number 3, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot pa na siya mo mga nerves.
0: So, mapagtabang ana sa D3-Bio. Number 1, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir JP.
11: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves?
0: Dugang pa, so, ang pagkontrol sa D3-Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir JP, para dili-dali mo daghan ang imong blood sugar.
11: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3-Bio.
0: I-correct o panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
11: Kalami.
0: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ra ang insulin, ihatod ra dayon.
11: Kini pa, Jodo, kung ga D3-Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasigi, bisag walay unod imot yan. Kay ang D3-Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
0: Kablo ka, Sir JP, unsa pa jud ang nindot sa D3-Bio sa mga neuropathy?
11: Unsa man, Doc?
0: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
11: Oh.
0: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang manghihi na ka nya dili na nimo makontrol.
11: Ah, paita.
0: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
11: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
0: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na, Sir JP, it's a fatty materials.
11: Correct.
0: Kanang D3-Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
11: Pananglitan ka ng nerves nimo mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3-Bio.
0: Ang mauna'y myelin sheath. O sa sulod ana, naay dendrites ug axon. Ang axon, mauna'y dagko nga fibers ug ang dendrites, mao'y gagmay. So kung puno ka og D3-Bio, manaris dyan na ang imuhang nerves, Sir JP. Once manaris na ang D3-Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3-Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3-Bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga nung magubain mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang D3-Bio.
11: Muna'y D3-Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun. Apil ng protozoas.
0: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og D3-Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
11: So this is another reason, Doc, nga dapat na dyan mag-upgrade sa D3-Bio over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Huwag ako, Sab, si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayon.
11: Ayawg abusuhon!
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3-Bio, MyTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
22: Karong October 18 to 30, 2026, alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up, maoy first-come, first-served basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
23: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno kumpleto kon

0: lang. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Oras mga kasama, alas 9:07.
2: Straight to the point.
3: Pilipinas! Ngayong gabi, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Kumusta kamong tananing adlawng Sabado? Oktobre 10. Ako na usab si Radyo Man Buin Algono. Makikuban kaninyo hangtod ta alas 12 sa gabi sa tuwang tulumanon. Ang Straight to the Point Evening Edition. Ang pag-eskutan kini nagkadaiyang nga mga isyu may labot alungsod og ang nasod. Landslide dito sa Barangay Pulang Bato, Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo ni kalas og tulo ka kinabuhi. Mga nagpuyo sa mga sa duol nga lugar diin hitabo ang landslide gipabakwit. Pag-uwan-uwan karon kabahin sa risgo ang mga pagdahili sa yuta. Samtang ato ang Department of Health nangandam batok aning sakit kaning kailap og mayo dito sa Russia. Kining gitawag og pneumonic plague. Magda og ubo og hilanat. Sa mga isyu sa politika, manang gihapon ang nagpadayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Sama ninyo hang tan-aw ka. Samtang sub-sub kini mga impeachment trial sa ato ang Vice President. Nagkalig-on ang ebidensya o nagkahanap? Nagkaklaro o nagkahanap? Nagkalig-on o nagkahuyang? Ang mga supporters sa mga Duterte, ilahan naman nga gitupo-tupo daan si Mayor Basti Duterte sa Davao City nga posibleng ilang himuon nga replacement ng Vice President Sara Duterte nga magpapili pagkapangu sa tuig 2028. Kung ugaling ikonbikto man sa impeachment ang ato ang Vice President. Wa pa sa mga supporters sa pamilya Duterte, wa pa sila hubsi og pangbato. Kay umawa si Sara, naa si Basti. Apan matod pa ni Vice President Sara Duterte, wa pa nila masabuti ang hugon-hugon nga posibleng ang ipuli niya nga mapapili pagka presidente sa Pilipinas mao si Basti. Pagin kuno sila desisyon kalabot ani. Pero natural ang posisyon nangandamdaan panalitan og ikonbikto mang yon sa impeachment court ang ato ang Vice President. Uban pa mga balita magkasama atong sundan. Iaratas sa El Nino Phenomeno ang manag-experience pakita og mga pag-uwan-uwan. Kini ang giklaro sa PAGASA nga bisan pa og niata sa El Nino. Wa magpasabot na nga wa na tay uwan gyud. Naapatay mga pag-uwan-uwan, padili kayo sub-sub o gani posible nga masuddan kay puntang mga bagyo. Labi na nga niata sa Berman o sumusod ang mga bagyo sa Pilipinas kini mga kusog nga bagyo panahon sa Bear Month. At atong hatagan sa pagtagad ang mga balita karong gabi una nga nahipos ni kasamang Josephus GQ Quijano. Nahawag ka na to kasamang Jerome ang report ni kasamang GQ. Pagkauna tadaan unsay mga balita karong gabi una samtang nagkalaom na ang kagabion. Dito sa Calabar Zone, kay gi-increase ang minimum nga sweldo og 46 pesos. Sugod October 26, kita kaha diri sa Region 7, kanus akaha. Samtang ang Bulkan Canlaon, namatikdan sa PFOX, subling nag-alboroto. Uban pa mga balita ato ang sundan makasama karong gabi una. Kita maglangay ato unahon ang patrol
4: Ronda Presinto.
3: Diara si Radio Man Josephus GQ Quijano kasama GQ.
4: TYHP Tatak RMN Report.
5: Yo, salamat ka sa pag-radio patrol ni Bilibang Rasa Ron. Sa nagkakabag kagabi yun, nagpabilin nga malahod at nagpahin sa Sumbo. Maginagmayan ang sagarong garispolians ng material sa malahod. Sa maninigat ng personal mag protection call, may nagpaswabi ko na mo rasa nga may isang itubag sa kapulisan. Dili sa nagpahin sa Sumbo, Metro Cebu area. Sa report nga ito nga nakuha, ay isa ka itong high value individual. Drug pusher na nagpagini sa Ibu Bypass Operation sa pag-operativa sa Philippine Enforcement Agency kung PDA 7 kaya sa may barangay Bulacau Cebu City ang nadakpan na nailhan sa kaya sa may sinchod Bulacau nailhan kaya si alias Joseph Retresa Diyos sa Brigunda sa Nicatinero o kapagkaon o kalumulpio sa may barangay Mohon Calisay City og like na kwan kining duha ka mga mekaniko na nagpakilan og 25 anyos o sa 24 anyos nga lumad sa Pampaluna ni Cruz sa Oriental ang gatulo na nakwan kini sa gibog na may mas presyon sa mga pagdiba sa Pilipinas 7 ang kinipinasyon sa bilang kasimana at legal na pagpamalit illegal na drugas kini na kuha ka sa mga dinakpan at mga pinakitigil na hangga Cebu na mo valor sa 27.2 milyon sa peso sa abang dinakpan na samparang karong gagitin na sa PDIA 7. Unod sa patrol ang Radyuman, Josephus Ganodi, YHP Tataga, RMN.
4: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
3: Oras mga kasama, alas 9.14 sa nangaging mga adlaw, naka-experience ta o mga pag-uwan-uwan. Gani ni atong adlang Huwebes, perting kusugas bundak sa uwan. Pagka adlang Biyernes, doon na pa'y mga pag-uwan-uwan gihapon ang ato ang nasinati. Nga posibleng nakapahumok sa yuta o apil sa gitudlo nga hinungdan sa nahitabo nga landslide kagahapon dito sa Bukirang Barangay sa Cebu City, ang Barangay Pulang Bato. Kaluoy in town sa mga kinabuhi nga nakalas. Tulo sa opat ka mga miyembro sa pamilya ang nakabsan gyud sa kinabuhi. Kining nakabsan sa kinabuhi, law man gud ni nga pinulungan o nakalas, lawam gihapon nga pinulungang Binisaya namatay. Mao na ang masayon nga pinulungang Binisaya namatay. Tulog yun sa opat ka mga miyembro sa pamilya ang namatay. Kay natabunan ang ilahang panimay sa midahili nga yuta atol ni sa kusog nga uwan dito sa sitio Riverside sa Barangay Pulang Bato, Bukirang Bahin sa Dakbayan sa Sugbo kagahapon ni. Nahitabo ang pagdahili sa yuta mga alas 12 sa udto ug niudto pa in taon ang mga biktima. Human nakadawat sa taho ang mga otoridad, dali silang ipahigayon og search and rescue operation sa maong dapit. Unya, unang nakuha mao ang 5 anyos nga bata nga si Sian Kyrie Caballero mga alauna 45 sa hapon kinsa gideklarar nga dead on arrival pag-abot sa ospital. pagka alas 2:26 sa hapon, nakuha ang iyaani kabaliro nga si Julie Pearl Andamon, 38 anyos, og nadaas ospital. Diha nakabantay ang mga rescuer nga delikado ang dapit kay padayon ang paghunlak sa yuta. Gihunong usa nila kadali ang operation aron sabutan kung unsay angay buhaton kay tinuod. Di ba lalim sa mga rescuers ang pag-rescue. Peligro og maapil silang matabo na syuta o magpataka lang. Mga alas 4:24, wa nagay kinabuhi. Nga nakuha ang laing biktima nga si Kaden Avery Adamon, 5 anyos nga anak ni Julie Pearl. Katapusang nakuha ang 60 anyos nga inahan ni Julie Pearl nga si Judith Bunghanoy nga namatay sab. Si Rio Tatoy kabanay sa mga biktima ni Saysay nga nag-usa sa usa ka panimay ang mga biktima kay nagdungan in taon og paniudto. Giingong nakadagan pa sila pagdahili sa yuta apan naabtan gihapon og natabunan. Ang initial nga assessment sa Department of Social Welfare and Services kon DSWS moabot sa 29 ka mga panimay ang apektado, diin duha niini ang natabunan og ang 27 gipugos sa pagbabakwit. Okay, delikado paghihapon ang maong dapit. Moabot sa 35 ka mga pamilya nga gilangkuban sa 137 ka mga individual ang apektado sa maonga panghitabo. Unya gipabakwit kini sila dito sa gym sa Barangay Pulang Bato. Pero wa man nakauyon ang mga ibakwis. Nag-iyahay silag pangita og temporaryong kapasilungan dito sa Sitio Riverside, Kadarong, sa Barangay Pulang Bato, sa Kadarong dani. Human gipatuman ang force evacuation sa maong lugar, gumikan sa Kabalaka sa pagdahili sa yuta. Ang covered court o ang gym sa barangay maoy gitudlo nga designated evacuation site sa mga apektado nga residente, apan wa sila mo istar sa maong nga pasilidad. Sa initial nga talaan sa Cebu City Department of Social Welfare and Services, adunay 29 ka mga panimay, diin ang mga tagbalay pugsanon nga gipabakwit. Mawalagi na da panahon man sa kasubanan, di lanato taon sila basulon kay naagod sila sa kasubanan in taon. Ang ato lang ang paghatag nilag may nga mupatuo ugon sa may pahimangno sa ato ang mga otoridad. Apektado ang 35 ka mga pamilya ug sa gikaingona gilangkuban sa 137 ka mga tao. So, para sa mga evacuees dili sila hamugaway nga moistar sa maong lugar. Oh. Ang bana ni Julie nga si Renanti Bunghanoy driver ni Saysay nga sa niaging adlaw, na matikda nila nga dunay mga tinagak sa bato gikan sa bakilid nga bahin sa bukid, apan wa lang ni nila panumbalinga, wa sila magtuo, nga mga ginangatan silang pamilya sa dihang nahunlakan ang ilang ipuy-an sa bato o yuta. Mawalagi, dili man gid matag-an ang disgrasya, ang mahinungdanon nga mangandam na giunta ta. Dili ta magpaduol ang mga lugar nga delikado sa pagdahili sa yuta og naapatay lain nga kapuy-an labing maayo magpalayo tadaan ang mga lugar nga delikado kaayo sa baha og delikado nga matamukan sa panimay ang o matamukan ang panimay sa yuta kay di ta magkumpiyansa karong panahon ha? Ni atinood tas El Nino, apana pa may mga pag-uwan-uwan nga ato ang masinati. Karon na ba ang mga uwan kay perting dagkuan na mas lusok? O adto kas gawas, di yun ka ma-enjoy sa uwan tungkol sa kadagkos lusok kay mura man na o pangtagakan o bas ang imuhang uwan na. Sakit bas o matagakan ka sa mga dagkong lusok sa uwan. kita gagmay patang bata tiadto kasama Jerome ganahan man kita magdua-dua og uwan. No? Mao manay ganahan gyud bata panahos uwan mag sayaw-sayaw, magdagandagan, oh, maligo bas uwan. Pero karong panahona dunay mga dagko kay lusok sa uwan. Di ka ma-enjoy kay mamahit mas imuhang umaigo ka. Sakit ba og mo tagak si imong panit. Kadtong adlang Huwebes samtang nag-drive ko. Bundak ng kusukeng uwan. Abtan ko rin dapitas may lahog. Nangita na kog kapidpiran asa pidpid kay delikado mas baha. Dito na kulusot sa may barangay Apas. May kani nakasaylo ko sa unahan sa may country mall. Kay kanang unahan na ng country mall, ugikan kas banilad, bahaunon kay na. So, mauna giniron ang ato ang pangandaman kay dili gid matag-an in town ang disgrasya. Condolence sa pamilya, sa mga namatay, dinha sa barangay Pulang Bato. Unta, wa namatay lain gid nga ika tabang nila, suportahan ni sa ato ang Cebu City Government, ang pamilya nga apektado. Og kamo po diha, dunay mga ikatabang, labing may usab, kadili lalim ang ginangatan aning mga pamilya karon diin apektado sa landslide dito sa barangay Pulang Bato. Ang oras alas 9.22, mga kasama, oy, pital lang gina ay kaadlaw, 76 kaadlaw naman di ay, no? Pasko naman, pagkadali aramas. Panahon kasamang Jerome, no? Salamat eh kayo. Hindi na ito mahurot man o pasalamat ang mga nigreet sa ako ang birthday kagahapon. Ito magutas Kamutis Island gahapon. Salamat tayo ninyo tanan. Okay.

atong i-grete ba nga namino na to, na? Ikinibahin na ato ka na to sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa mahang dugo? Masinulag kay diabetes, hypertension, wa kahibaw. Ana, ang diabetes, hypertension mo resulta sa pagkabuta. Pagkadaot sa kidney, o daghan pang komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili may nga samad. Pagkaputol sa tiil o ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayahuatang nga mograbi pa ang kondisyon. DTX 500 na matagad lang. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Shout out nga to kang Ma'am Connie Buds. Randy Santisas listening. Unya si Mike Gilario. Okay, may gabi. Si Sario Ikabandi Jr. Watching there is a puro kaman si Barangay Poblasyon City Negros Occidental. Shout out ni Papa Dudong Ikabandi. Oh, og Josephine Ikabandi diha sa Udyong Hagna Bohol. Oy, thank you so much. Si Randy Santisas, si Mike Gikiro. Okay. Adlong Sabado, si Angela de los Santos. Oy, belated happy birthday. Thank you so much. Madam Alan Pacania. Okay, Josephine Albarracin, good evening. Mina Ron, watching it be live from Lamakan, Sibunga, Cebu. Okay. Si Juviti Arisgado, good evening. Happy birthday. Oh, thank you so much. Happy Pista, Naga City, Cebu. Uy, Pista des Naga, ha? Si Christy Home Hale, good evening, attorney. Maghisgot ta party sa ni Bay Sara nga Pilato Camillunis ang ipauli sa kuwa. Aaron Kidharina, happy weekend. Ana na diha sa impeachment court. Ano lang pasagdan ang impeachment court, ana. Good evening, watching from Manipis, Talisay. Nangape, samtang naminaw. Tambal sa maulanon nga kagabion. Si Alfe Alberca. Okay, Lopez Arnel, may gabi ipurok, buntod, barangay, hagimit, Naga, Cebu. Mayang tuminaw nga to kang Gabriel Gayoso, gikang Randy Santisas. Okay, thank you. Madyong gabi itanan, si Tinta Isais Kadlaw, sa dili pa ang Pasko. Aha. Pagka ninduta, kay dool na magyid kayo ang Pasko. Mao na maayo kayo. Usa sa giila di ay nga haligi sa industriya sa pagpanibya sa radyo. Kay katong iyaha radyo magito, si Anhing Nanding Silisti alias Andoy Purdoy. Well, gamay paman ko adto nga si Andoy Purdoy nakapaminaw nako. Nakapaminaw pa ko niya ni adto sa DYRF. Mao man siguro to sa DYCB. Unya hangto dinha sa DYHP. Andoy Purdoy, nadiindiin lang ito siyang mga sibyaanan na DYRC, niya sa DYLA. Pero dirito nakagamot og mayo sa DYHP sab, si Anhing Nanding Silisti, alias Andoy Purdoy. Nailag ito siya sa angga ng Andoy Purdoy kay ang iyang dating pinurdoy magyud kayo. O niya, pangmasag ito ang dating ni Anhing Andoy Purdoy. Pag dirin ako sa DYHP, nakimamat ko ni Sir Nanding Silisti na humana to siya pagka Vice Governor. Oh guys, isudyante pa man ko adto sa dihang na Vice Governor siya. Karon, sa dihang naundang siya sa politika, na ka-chance ko og himamat niya, inato na gyud kayo. Kato si Sir Nanding Silisti. Iya pa kong ikumidyahan. Ang namatod niya, ang mga lalaki kuno, ang uban di gid buang kun.
Matod pa niya nga na ako na siya amigo. Nga gipangutana nga bay. Wa na baka na ni garilyo? Wa na yun. Wa na baka na nugal? Wa na yun. Wa na baka ni inom? Wa na yun. Wa na baka na mabay? Basta wa na ko na ni garilyo. Kay juk-juk mapuntong iya ha. Nya inato kayo. Ha? Ako wala niya may sagutan ba kay? Dili sa pag-unsa, no? Kay kami kong mga broadcaster. Although, ibaw man ta na aming competition sa rating. Oh. Pero kita samta magkatiguang butas ato ang trabaho kasama ang Jerome. Makasabot man ta kung unsa ato ang kinabuhi sa industriya ba? Oh. Although, naagoy competition sa rating. O maghiskota og rating ang mga nagkadaiyang radio station, maningkamot mangina nga motaas ang rating. O niya, hasta ang mga nagkadaiyang broadcasters, maningkamot nga motaas ang rating. Pero kadtong kang anhing andoy purdoy nga style, tungod sa iyang pangmasa kayo nga style kasamang Jerome, dako to siya og natabang sa industriya sa radio. Ug bisan diri sa RMN. Oh. Maghisgot to siya. Di gintulisod. Hisgot paminaw na iyahang isyo. Kaya maghisgot raman to siya. Og puto sa tinapanan. O niya ang iyahang mga kaatbang. Dili man sa pag-unsa. Padalitan si Anhing Bobby Nalsaro. Mangomentaryo na og mayo. Oh. But number one sa rating ang si Anhing Andoy Purdoy. Ang mga isyu ni Anhing Bobby Nalsaro. Mga pinto kayo. Oh. Pero magsige na og paninghag tos Anhing Bobby. Pero si Nanding Siliste maghisgot lang og putos sa tinapanan. Maghisgot siya sa kapobrihon, maghisgot siya sa suliran sa probinsya, o sa to sinungdan nga nidaog siya pagka vice gobernur kay makarilit man yun ang masa niya. Kana maghisgot ba og kapobre? Nga, dito sa bukid, bagsag ubta og tubig, layo kayo ang kalaktan, dito sa bukid, bati kayo ang mga karsada, wa ginatiman sa mga politiko. Nga dito sa bukid, ang karsada na himong tunaan sa kabaw kadaghang kayo mga libaong huwag yun ayuha. Oh. Ang realidad mo ay ang hisgutan. Dito siya lisod pabidaon o maghisgot og isyo. Kaya mga sayon man kayong isyo paminaon, makarilit man kita. Kanyang impeachment, lisod man kayong hisgutan. Ha? Kini mga isyu sa graft and corruption, lisod man ang hisgutan. Pero kanto siya maghisgot og mga butang nga sayon kayong sabton sa ordinaryo nga mga tao. Maghisgot siya og kapubre nga ang pubre in town, ang sudan pag-abot diri sa syudad, kay wa maikasuwa ang iyahang mais nga baon, iyang gisuaan og usa ka buok puso. Kay nung doon pa ko, anak, sa iyang komentaryo ni Adto, nga din hay taga-bukid, nilugsong taon diri sa syudad, ang baon, giputos og dahon sa saging, mais, unya kay hasta buwad, wa na magiging tao'y matilok pa, sa timpo na kunosting kaon, ang iyahang kanon nga mais, gisuaan niyag usa ka buok puso. Makarilit ang mga tao, anak. Di manalisod, sabton. Ha, tinuod, no? Kapubre na baya di ay naturon. Uli, maghisgot og isyo sa korupsyon. Dili man to si Anhing Nanding Siliste nga kana na ang foul mga taki. Sa ako nadunggan lang. Balansi to siyang muhisgot og isyo.

0: Ma ingon nato nga haligi sa industriya sa radio kay wa man to siya kasuway gyud og panuwat og newspaper. Wa sab to siya kasuway og TV. Wa siya kasuway og kinini ang uban nga mga medium sa media. Radio ra gitong iya ha. Oh, unya gawas nga magsisibya to dramaturgo sab. Ha? Siya di ay mainagda sa tingog no nga Diego Salvador. No nga.
1: Tiago, Tiago, Tiago. Ayaw pagtago, tago, tago.
0: Ha?
1: Wa ko ni tago. Nagpuhok mo lang ko. Gawas niya, Tiago. Gano mo gawas man ko?
0: Ano ba? Sikat to nga mga nga drama sa una, mga 1970s o mga 1980s. Siguro, pata na tao. Kung na tao mga itaana, siguro kasama Jerome. Nagkamang pa siguro tao eh. No? Okay. Sa pagkatao na ako, wa naman ko kadungog anang drama nga Diego Salvador. Oh. Kato mga karaan-karaan siguro. Now, mo na to, no? Kini programahan ni ato si Anhing Nanding Silistig yun, mo'y nagda o usasyas naka pahunat sa rating mga kasama sa DYHP. Kunya, anem lang yun yung kinabuhi. Ha? Na amangyoy mga panahon nga murata o kawayan na magpa-anod-anod kung asa mo hapak ang hangin o pagkawa niya sa DYHP, dito na po siya sa uban ng mga estasyonan. So makaingon ko nga usa sa akong i-consider nga amahan sa pagpanibya sa radio dere sa Sugbo si Anhing Andoy Purdoy. Nanggaan tanto siya og Andoy Purdoy. Sa angga palang daan, Purdoy ba? Pinurdoy gitong iya. Hasta iyang pagpanibya, pinurdoy kayo. Pero og mubalita. Og mubalita siya kasama Jerome. Klaro. Masabtan yun. Murag musud ba si mong utok? Kung sa iya hanggi sulti? Uniya, wa kayo isami. Kami nga mga moderno broadcaster ron, naglabi mang sami. Niya iyahasad nga mga reporters niya to, gitrain sab, nga, mo report gani, why sami? Usa siguro ana nga produkto si Cesar Albur, si Sir Joy Tumulak, no? Si Sir Dave Tumulak, nga basta mo report, why sami ba? Wala na ko kaabot ni Anhing Nanding Silistig diri sa DYHP kay paghawa niya pipila ka tuig siguro ang nakalabay diha pa ko naka suod din hi 2000 to man ta na suod diri sa DYHP. So akong itunol lang ako ang pahasubo ngadto sa pamilya ni Sir Nanding Silisti alias Andoy Purdoy nga nagbangutan sa iyahang kamatayon. Huwag ka itong mga listeners po ni Sir Nanding Silisti nga apilsab nga nasubo sa kamatayon sa inilang nga Andoy Purdoy. Nahimo to siyang vice governor tungod siya pagka Andoy Purdoy. Lianto sa panahon na kasamang Jerome ang radio pwerte pag yun ka sikat sab ni Adto. Wa pa ang social media. Karon daghan na mangod ang kompetensya. Ha? Mauna nga, ang nagkadaiyang mga personalidad sa radyo na tabunan na pod sa nagkadaiyang mga personalidad, labi na kay nauso na karon ang social media. Ang oras, alas 9:39. Okay, padayon ta sa tuang tulamanon. Kabahin di ay sa gibantayan sa tuang Department of Health.

kining sakit man kasama dito sa Russia, nga gitawag og pneumonic plague. Ha? Magdako no ni og hilanat og ubo. Kalisod ba yaning sakita? O kadaghan naman atong gipangandaman karong panahona. So, unsa man ning sakita, gitawag og pneumonic plague. Gipasalig sa Department of Health nga andam ang gobyerno sa Pilipinas pagresponde sa gituhang kaso sa pneumonic plague sa Russia, matod pas DOH. Hugot nilang gibantayan ang sitwasyon sa Russia og ang mga rekomendasyon sa World Health Organization. Giingon sa DOH nga ang Bureau of Quarantine nagsusi sa mga biyahero, lakip ang ilang travel history o kahimtang sa panglawas. Nagpatuman usab ang Bureau of Quarantine o vector surveillance alang sa mga ilaga o pulgas, ngagikan sa mga ilaga sa mga incoming cargo o barko. Sa Russia, doon ay usa kababay nga staff sa Irkutsk Anti-Plague Institute of Siberia and the Far East ang namatay tungod sa pneumonia of undetermined nga gigikanan. Aha. Tungod ini gipailawom sa quarantine ang usa ka pasilidad sa ospital og hapit 200 ka mga tawo ang gibutang ubos sa medical observation. O, kinahanglan ning i-monitor sa ato ang Department of Health kay simbako og mukailap na dinhis Pilipinas. Hibaw ba yata? Dili sayon nakasuway na ta ni adtong COVID nga gipangwartas mga buaya. Niya kadtong anomalya sa PhilHealth wa na ta kahibaw kumusta na kahato. Kadtong mga gipang COVID bisan why COVID kumusta na kahato ang gipang overpriced nga mga bakuna, gipang overpriced nga mga kini mga protective equipments bato COVID kumusta na kahato. Wa na ay nahilis na mura guys. O na mutagam na gyud ta kay di lalim panahon sa pandemic. So, doon na ganay sakit, nagikas gawa sa nasod. Mayo nga babantayan kini og tarong sa Department of Health nga dili makaso diris ato. Ang oras, alas 9.42, mga kasama. Okay, sige, padayon ta. Kinibahina hato ka nato, sab sa Life Extension Vitamin D. Ibaba mo ang sakit na cancer, wala nagipiling edad. Gender o ka-status, nagpasabot kini bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Ang good news doon na ay kapabo sa risgo sa cancer. Ang Life Extension Vitamin D. Life Extension Vitamin D3 prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad. Isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation. Gisaligan kini sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiya nga mga dapit sa kalibutan. Nagpadayon di ay ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic. At doon alam ninyo, there is a Consolation Branch, there is sa Cebu City, nahimutang Osminia Boulevard. Dool sa Cebu Doctor's Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Si Yan-Yan, parte ko no ka-traffic sa South. Pera gaba ko no, mauba. Sinasa ron, pwede magka-traffic ko eh. Korea Jovencio Abrantes, good PM. Okay. Kadungog man si Mami Nako, anak. Kanang drama nga Tiago, Digo Salvador. Sangan kunos balaod, ampo na lang. Paoba. O lagi, no? Bandix Bando Erasmo Magali, Max Andrino ug Inday Tratitat Agoy. Sila may mga nag-una na to eh.
to si kuat si kabash po ni Daloidoy si mata na yung taon siya nga na to na maayos sab kayong mo MC

Bandix Bando Eraso Magali o si Inday Nita Cortez de Luz. O nakadungog pa ko ni Inday Nita ay sa broadcast niya to. O si Andoy Pordoy, mao ako pirmi paborito, paminawon, komentator. Lisel Rama Carlos, good evening. Okay, bata pa ko, adto attorney. Walang gino. Gigo Salvador ko no. Mao ba? Kano Gigo Salvador? Balik lang to, no? Kay tama to yung mga kanabang mga sa tawag ana kanang sama ni kasamang GQ sa busa pustingog Dan Pistanyo ang Dan Suy Putong Iaha matay na sabno Maribel Lau. Okay, good evening. Belated birthday from Bohol. Oy, salamat kayo. Welcome kami now kang Gabriel Gayuso, kang Randy Arciaga Santisas. Okay, thank you so much. Kauban sa Ramini, Garbin Jadol de Binagracia. Oh. Karon, kato sigurong panahon na o doon na pa ang social media. Posible, no? Sa epekto ato pero kanto mga 1970s mga 1980s hangtod 1990s pag 1990s medyo nagkahilis-hilis no ang rating sa radio tungod kay naa na may social media yeah, karon tungod sa social media ang tanan social oy social kun oh social media oh social nga media Sosial media, tanan sosial. Oh. Tanan media. Buntar, importante lang ron nga kuan kana na responsable batas ato ang mga post. Kay pataka lang tag mga post din ha. Doon na kanay mga gitawag o legal consequences. Okay. Ang oras, alas 9:48.

Kumusta ka, Moretanan? Okay, padulong nga na ning nagpadayong impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Tapoy na bang kami na, ano? Okay. Ang oras alas 9:48. Masaban. Nakatagamta na moron sa kamahal sa kurente. Pingit kitag maayo karano. Matod pang Presidente Bongbong Marcos Jr. ang mga Pilipino na ginahanglan yun og barato nga energy regardless of source. Si Presidente BBM karong adlawa niingon nga ang mga Pilipino nang ginahanglan nga makakuha og mas ubos nga presyo sa kuryente bisan asa para nga source ang mahinungdanon affordable nga presyo sa kuryente. Oh, doon ay mga public concerns karon kalabot sa gitawag og nuclear safety. Lunot mga kasama sa taas nga demand sa affordable nga elektrisidad. Oh. Now, ang administrasyon ni BBM kabahin sa gitun-an ang gitawag og nuclear energy. Nga posibleng kuhaan mga kasama og source sa kuryente. Matod pa sa presidente, girevisit nila ron ang kontrobersiya kalabot makasama din ha sa Bataan Nuclear Power Plant nga namugna panahon pa sa iyahang amahan nga si kanhe presidente Ferdinand Marcos Sr. Unya ang 620 megawatt nga facility sa Murong Bataan na kumpleto kinini atong 1984 sa kantidad nga $2.3 billion. 1984 pa na yun, no? Pero wa pa rin naka-generate og electricity. Kay panahon ni kanhe Presidente Corazon Aquino, iyamang gipahunong kay nabalaka si kanhe Presidente Cory sa ato ang seguridad. Maudeni. Unya karon taas kay ang demand nato sa electricity. Doon na dahil plano ni ini si kanhe Presidente Ferdinand Marcos Sr. Pero tungod kay na tangtang man to siya sa pwesto, gumikan sa People Power One, ang kadtong nuclear plant dito sa Bataan wa gyud to naka generate og electricidad. Oh, mao di ay, no? So mao na siya regardless of source. Kinahanglan kuno tang mukuha og mas barato nga electricidad. Pero angay tan-aon siguro karon sa ato ang Department of Energy og sa Energy Regulatory Commission, ERC. Kininegosyo sa elektrisidad og wa bay sabotahi sa mga negosyante. Ha? Kay, mao man to ang suna ni kanhe, mao man to ang suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Nga kini kanong usik ba? Sa kurente, dili na unta ang mga konsumidor ang ubayad ani. Wag tango na ning mga bayranan sa mga konsumidor sa kurente nga wa nila nagamit. Unya ni palag man ani ang mga negosyanteng kurente. Ha, kay alkansi kuno sila. Pipila ka buwan lang ang milabay. Human ni anunsyo ang ato ang pangulo nga ang usik sa kurente dili
angay nga kitang mga konsumidor ang mabayron, ni saka mahinuog mayo karon ang precious currency. Ha? Sus, gidubli-dubli ang precious currency na toron ay. Ping itag mayo. So ang uban, nakahukom lang gani nga magsular na lang ka ta. Mayaning magsular ta, usaray gasto. Oo. Suportahan tani si gobyerno ang solar, no? Kay, dakuwayan ni og tabang. Ngunya ang daghan naman kaya nag-supply ron og solar. Ako gani kasama ang Jerome. Kunahuna ako. Pabutang makatag-solar ani kay. Taas naman kay precious kurente. Oo. Labi na naa kay aircon. Unya ang imong opisina, di man na mahimo og wala aircon. Magka dusingot putag mayo. Og wa aircon niya og electric fan ra pod. Lig peligro kay ta og ubhon ana. Gikinhang lang yung aircon. Ya taas man kay suyop ng aircon sa kuryente. So ang uban ako na matikdan kani. Daghan na kayo ni suway aning solar karon kay di na matabang ang pagsakas precious kurinti ron ay. Kanya may tatoog makonsumo ni mutanan. Magsigi pag yung burn out. Unya, di kakapawas yung plangka. Gikan kuno sa burn out. Igbalik ka na, purtim na yung kusugang mo, tuyok sa meter. Ha? So, anyo ha yung teknik. O, mugawas mo sa balay, inyong pagngon ang plangka. Or o gawas mo sa opisina, pagngunan yung plangka, no? Kay, o ba, run out na, igbalik sa Korintia na, ang inyohang baranan, tuyok-tuyok pong agi. Ping it, itag mayo, ana. Man lang na ang kanabang pangbayad sa Korintia, ato alam na magamit sa uban pa na itong gastuhan. Isa, garong panahon na, oy. Ang oras alas 9:53. Ang Ruli Hingpit Surya, ang media sa amua kay media tuba man. Ano media? Oh, ito sa bukid, no? Tuba. Na insi, papalit akong tuba. Oo, sama. Media lang. Media, no? Kanang usapan na? Kanang na? Itibul-timbul ba, no?

high tech na malabit ah. Atong lifestyle high tech na magyan. Pagpalito sa Calabarzon, oh. Kay ang ilahang minimum wage dito kasama ang Jerome, di-increase og 46. Sugod sa October 26. Oh. Kita ka diri sa Region 7. Kanos asab ka hata din he makatilaw og bagong increase. Reporting mahala rabas presyo. Oh. Dito sa Calabarzon, baso sa bagong o basis bagong order sa RTWPB, moipikto ang bagong lang minimum wage so good October 26, 45 pesos. Pila pa yata ato, pila pa ato dire ron kasama ni Jerome? 500. Pila ni? 43 ba? Oh. Ah, mao ni ato ang minimum din hey. Unya. Porti taas naman ang kuan oi. Taas naman kayo ang mga precious palitunon ron. Kaya pa ning ato minimum diri sa Region 7, ha? Check ko na tagbalik. Pila na yung minimum na to ron diri sa Region 7. Sa yun naman lang kaya ron na pag-research ko. Kaya na, ano may Google? 540. So, ha? 540. Mauba. Mauli ato ang kuan? Kinini ang minimum. Oh, pero diri sa Region 7 suma sa bagong wage order sa RTWPB Region 7 kadto bang mga class A, mga class A cities o class A municipalities. 582 na di ay, no? So good October 14. Kunya sa mga class B 542. Ni increase po di ay tag 42. So effective October 14, 2026 ang bag-o natong minimum wage 582 sa mga first class cities o mga first class municipalities. Sa mga class B, 542 maunay minimum wage. Mahalan lang, naari tayo ginagmay pong increase ani. Mahalan na ginagmay increase na to kasama ang Jerome, no? Kapalit paghataan ng o sa ito mga palit anak, ha? Kapalitaan ng usa kasaw pang munggos. Karon ni amagitas krisis ni mahal man jud kayo. Ang importante matag pamilya magdaginot. Importante baya gyud ang magdaginot. Una, kinahanglan maglungag gani. Igu-iguon lang nga dili masubrahan. Nga di sa makuangas kaon. Ang uban ko na ito, mga bata aron nagsalig ba nga? Wala problemas bugas. Mabaha-baha lang ng kanon, o niya iyabo na lang atos basurahan. Ato kang tudluan ang ato ang mga anak nga magdaginot. Igo-igo lang ang lungagon, o niya og doon na may bahaw, i-recycle na. Kaya ka ng bahaw kasama Jerome, pwede mo na natong o sa tawag na, ka na bang butangan og tabliya o champurado o pwede lagaon dito sa bukid, nagay bahaw pwede lagaon pero matur pa sa akong amigo wagi ko na sila bahaw dito eh. Sobra ka na ginutan, kuwangon pa man kanin. O mahimo pa lang kanang talite sa kaliro kutkuton pa na kay
kuangun man. So ato ang i-apply ang pagdaginot. Kay kini ang sweldo na to, 562 ang minimum. Og budgeton tanig maayo, magdaginot magita. Oh. Mas maayo man ang magdaginot kunta. Unya og naay dukot. Oh. Daginoto nang dukot. Oh. Kanang dukot kasama Jerome. Naay maayo kay muluto og dukot. Ikaluto mura sang tsaron oi. Unya dili ta magpalabi og sudan anang kontras ato ang lawas. Oh. Magutan-utan ta. Kay gawas nga dili kontra ang utan sa ato ang lawas, makadaginot man punta. Oh. Pero mahar sa kayong utan nun. Eh. Bubintaha dito sa bukid kay naapamantay ma kuha ditong utanon diri syudad at tumigita merkado punta. Oh. Kag naa kay silingan pod nga nang nanom diha og agbati kamunggay. Maka pangayo ka nag primero, kaduha, ikatulo ana magbagulbo naman. Lahi raman nga tos bukid nga abunda bang mga utanon. Oh, unya, magbuad-buad. So, makaminos yung tinuuta. Diri syudad, lahi magun ato ang lifestyle din hi. Oh. Unya, ang ato ang gasolina, mahal. So, pwede siguro, og dili kayo layo ang ato ang padulngan, musayo-sayo tagmata, mag-hike-hike lang ta. Kaya kami ganin yan to kasaman, Jerome. Alas 5 buntag kinahanglan mo mata na kay maligo. Unya alas 6 or alas 6, alas 5:45 lakaw na na. Paingon nga to si skulahan kay wa may kasakyan. Nakayam gani na mo na niyan to. Oo. Karo na mga batanon kay magsakay mga jeep. Oo, pero para nako og madalag hike-hike. Pwede ra siguro eh. Para makadaginot ah. Unya, bisan piso daginoto na. Kaya di gidalim ron ang pagpangita ang kwarta. Kaya gawas ana. Naagitay mga discarding mga sideline. Oh, kay ugwa kay mga sideline ron. Disod man. Bisan good o magpaload lang ka. O magpa-gcash ka. Ginagmay nga sideline. Matigom-tigom na. At least naa, no? Puno-puno ba sa to ang sildo? Kay pila ra guning 582 ang matag adlaw. Unya kining 582 dili pa ginin net nimong madawat. Ha? Kay kuha pa man nag SSS, pag-ibig, PhilHealth. Yag naa pa jud kay utang, kuhaan bidakan pagin ang utang. Og nakaloon ka sa SSS. Og sa pag-ibig, didakkan pa na. Gamay na lang imuhang makubra. Og doon na pa kay mga koop nga gipang-apilan, unya nakaloon ka, apor, samot yun ka gamay. Oh. So, ana yun, magdagino pa. Ikaduha, minus-minusan na to ang pagpangutang, kay Mauginay, maghatag na kung nato og dakok ang depression sa atong kinabuhi kanang utang. Addicted na ganis utang, perteng lisura gyud. Oh. Maglison na kakatuog kay nag-abot-abot na ang mga deadlines utang. Unya nag-abot-abot pud ang mga demand letter. Labi na og ang imuhang gigarantiya, post-dated check na. Ayaw mo kumpiyansa anang mo isyo mo og post-dated check. Kaya dili ganin anin yung mahulgan, istapahon mo, ana. Depress ng utang, oy. Oh.
So ato minus-minusan pud ang pagpangutang. Og dili kayo kinahanglanon, dili lang sagot ah. Bahalag barato ra ato ang cellphone. Ato lang sa kagwang tahon. Importante na ate magamit. Oo. Magdagino at magkita karong panahon ah. Usa sa pamaagi para makasurvive ta sa krisis sa sobra kamahal nga palitunon. Kami ingon ra man gud ang ato ang gobyerno nga awa man tay krisis ros. Pagkaon wa tay krisis sa mga palitunon, why krisis sa supply? Basin tinuod na, but nag-krisis man ato ang kwarta. Kay tungod sa kamahal na presyo maglisod na man tag palit, ha? Nisamot kaniwa ang kining ato ang pitaka. Ubugdo man tinuod na, masudlag papi. Pero ang ato ang pitaka, porting niwangas kwarta. Ha, og tawo pa na, gamay na kayo vitamin ba? Niniwang na. Ya, unsao man ato, pag-survive, anak. Og watay diskartis ato ang kinabuhi. Sumuadya siguro ta. Unya, panalitan kita, naanad ta, nga kadakaon karni. Minus-minus na itong karni. Ha? Kana pa? O minus-minus mo sa karni, daan-dait na. Kato ba din ris at bank, order tag, usa ka kanon, o usa ka munggos, ingon na yon tong, nagtako sa sudan, nag-diet ka, attorney? Go, oo, nag-diet yun ko, nag-diet's budget. Ato nang minus-minusan ang mga sudan nga kontra sa ato ang lawas. Oh, mas makaay pa na, no? Unya, bisan ginagmay magtigom. Oh, bisag 5 pesos kada adlaw. Sa usa ka buwan, pila na'y matigom ni mo kasama Jerome? Og 5-5. 150. Sa napu ka buwan, anak kay 1,500. Ha? Sana po ka buwan. Kaya na anang 1,500, ha? Suod sa usaka adlaw 5-5 lang. O niya, matigom na ni mo. Sana po ka buwan, ay anak, na kay 1,500. Huwag mo ha, tigumon. Anak, ang secret sa pagtigom. Magbutang lang mo diha inyuhang alkansiya. Siguro alang pong di na kawaton. Tinumdum lang ko nga, di ako'y amigo. Ang iyahang gihimong alkansiya kasama ni Jerome, kana bang, kuan, kana bitawang sa mineral water, o, kana bang galon sa mineral water, mo na iyahang gihimong alkansiya, o, hibuo siya. Sa mga akong alkansiya diri. Mura mga guwa ang lagi din itubo. Sa pagtubo, anak. Na iyang bata, anak mo naman pagkawat. Ako mga anak, ang inyong tatay magtigob-tigob ganina. Ayaw po ninyo kawata, oy. So, diskarte na lang kita. Ha? Diskarte na lang kita karong panahon na. Kaya parang ako, huwag kamao lang kitang madiskarte, mabuhi tayo. Makalabang na kita aning krisis. Basta makamautang modiskarte. O na ako'y amigo bitaw. Ingon siya, ako atorne, pobre mi sa mo. Pero, ang ako ang pamilya, wagi na na busal-busal kaon. Bisan sa akong kapobre, ako ginagipakaon o may akong pamilya nga dili magkahangol-hangol sa kaon. Oh. Ang iyahang trabaho kasama niya rin, maninda mag-isda. O niya, sa kwa kabuk, kwa iyang dadungod,
duha ka balde. Kanan duha ka balde na naisda, na po'y kinhason, yan na po'y mga lamas diha, kay hibao man siya nga ang mapalit og isda, manginahal na pa maglamas. Oh. Nadugay ato, ang iyang gihimo, nakapalit siya ang sikad. So, ubay-ubay ng isda iyang natinda. Iyang tinda, dilang isda, napay lamas. Oh. Apil na good, magic sarap. Ang mapalit siyang isda, di na maproblema pagpalit og lamas. Kailangan naman. Oh. Unya, hangtod na katigom-tigom siya ang iyahang tresikad. Nakapat siya og e-bike. Oh. So, ara-arang na kay e-bike na iyahang service sa isda. Hangtod ka na katigom-tigom pag yun. Nakapalit siyag multi-cab. Ah, nisam mo siyag asinso. Butangan pag yun megapon. Isda mo ni ha? Labas pa! Bilong-bilong! 120 ang kilo!

0: kunya at bangan po dayon nga malunggay panisal, init pa, sana all. Mahal lang na, lahi man ang produkto. Ang iyang isda, gikupinitsyahan og malunggay pandisal. Ala, sige, diskarte lang ta. Kayo saan man gini. Og dita ka mang diskarte, patay ta spas mo ni.
1: Hoy! Aha! Shout out Angela de los Santos. Okay, si Pajardo G. Sa good evening kasama. Watching from Mapulo, San Roque, Liloan. Written ako ni Danilo Dawa o iyang asawa si Lorina Dawa. Di matug kundi mahuman inyong programa. Oy, thank you! Oy, Angela de los Santos, magdaginot yun. Kukhaan apil ang bisyo aron makadaginot. Ang mainom o beer, inom nagtubig. Imagine lang nga beer ang beer. Ang kusog na grillyo, pulihan nagnilikit lumboy. Di sige magdugo-dugo o paklay. Kay maka-arthritis. Yung problema sa tambal, di yun makadaginot. Kay mahal tambal. Utan yun siguro, no? Oy, lami ng bahaw, attorney. Ikalo-kalo. Joey Torino. Tristan Yat Gulay, may gabi. Okay, Glenn Tumakin, good evening from Poblacion, Cordova. Aha. Ay, Elsa Quintero, may gabi. Oy, belated her birthday. Thank you. Shout out sa kumbana nga gatrapo og

Trapog Dahon, si Jobert Cariaga from Santa Filomena di Pulog City, province of Zamboanga del Norte. Okay ko nung Blanca, oy. Oh, thank you, Angela Los Santos. Jeffrey Dongo, good evening. Okay. Shout out ko sa kong friend, Rachel Batlag. Okay. Juni Fariulen Treyes, belated happy birthday. Oy, thank you. Miraluna Batukan, good evening. Oy, salamat, madam. Miraluna Batukan. Hunt Agan Fosler, shout out sa akong friend Rachel Batlang. Okay. Si Juni Fariulen Treyes, kasama, listening and watching from Santa Fe, Bantayan Island. Nagtanagin ko sa TV via DOHP RMN Cebu FB page. Oy, thank you. Si Wilfred Gabato, shout out. GC Abelanosa, may gabi ikasama. Malita Modiha, labas pa! Ang Buaya, watching from Illinois, USA! Malita Modiha, labas pa! Wala naman itong issues, Malita. Wa nag itong kuan kinini ang nawala na ang issues Malita. Marokado na gito kahilis kay formaha. Oy dunay paibaw di ay ang Commission on Elections kon Comelec magbantay sa nigawas nga fake news. Adunay special barangay og sangguni ang kabataan elections karong November 28 di na tinuod matod pa sa COMELEC. Diin sa sila aning balita ataon ay. Sabihin nilang tamag pagkatapa og fake news din ha. Kay mapasakaan pa mo og kaso magpakatap mo og fake news. Ang klaro nga dili fake news wa nay eleksyon sa barangay og iski karong adlaw sa mga minatay. Umubo na lang kamo. Antusa lang una na skap. Antusa lang una sa hal. Kisa sa hal? Si kun si hal. Bakas samang Juda Flores. Antos lang una. Kay dili paron para inyo. Para ila paghihapon. Paldo si Kap og paldo si Hal. Si Kun si Hal og si Kapitan. Laod naman eh. Napirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang balaod nga nag-postpone sa iski og barangay elections karon ang Nobyembre 2028 human sa national og local elections. Igabot na sa November 2028, may chance i-postpone na sa... Kalagawa aning elections barangay natong iskoy. Ha? Lawgaw yun kayo. Kay sigihan lang postpono. Pero mali para po mga kapitan ana og mga barangay konsehal kay di man sila kagasto nagpangampanya. Kay dihas barangay ay gastoso kay kampanya oi. Matod pa sa akong amigo. Ingon akong amigo. Akos una attorney. Kapila di ko nilan sa pagkakonsyal, wajud ko nakadaog. Ang ako bitong gihimo, na ako 10,000, akong kipasinsilyuhas bangko, tag 20-20. A 20 kada butante, adaog oy.
Sabi niya, ni Dansar siya ang kapitan. Iyang style, 50-50, awa kuno siya kadaog. Kaya ang kontra ni hatag magtagsa kagatos. Pero sa sugbo, ginagmar ito tinood ni ato adin eh. Pero kinahalan yung mugasto ang mga kandidato eh. Aron mo taran, hibaw na ta. Ang mga botante dili siguro tanan, ba't gusto magyunang malipay sa, no? Ingino na ba dayan nga, oy, konsihal, konsihal Jerome, may kada bisita ka diri. Oy, gamay-gamay na malaning among mainom diri. Kay ikapuno-puno diha konsihal, kay nabiruan yung ka sa among kasing-kasing. Pastila ning elixirs barangay. No? Pero daghana unta tong naglungot-lungot, oy. Sa Nobim Redos, kailahan naging pulihan ang ilahang kapitan. Matod pas uban ako mga amigo, pulihan nila na mo among kapitan kasama kay pagkakawatana, pagkatulisan yun. Unya, managot pag yung ayuda, ha? Bayas pa, ngamuhiring sa barangay, amo na ng pulihan. Unya, karon kay man nadayon ang eleksyon, ha? Agwantaha sa ninyo, kay paldo pa ron si Kap. Amot lang, karusa ka, matarong ning eleksyon na to sa barangay ay. Nagkayamukat may tao na igmayo. Si Ann Duterte. Okay. Dudong Aligada, maayong gabi. Okay. Sige. Kumbati lang.

Agoras a las 10:22. Pwede naman nasakpan ang Commission on Audit kung kuha kalabot sa paggasto sa budget. Suma pa sa Commission on Audit kung kuha, doon ay 193.59 million nga budget sa Mandawi City's 2025 Development Fund para sa project, pero kuwang kinig mga project details. Aha. Mao ba? 193.59 million. Pero ang Mandawi City Government ingon nga nagpadayon sila sa pagproseso. Padayon ang ilang planning para sa gitawag og budgeting processes. So ako nun na detalye og tarong Mandawi City Government og unsaon ninyong 193.59 million matod pa sa Commission on Audit kun kuha. Hala sige, tarungan niyo riha na. Aron dili mo mag-question sa kuha.

Dia hasta ang budget sa Mandawi City Government para sa Pasko nga ni balor og 55.5 million pesos. Gi-question usab sa Commission on Audit. Oh. Ningon ang kuha nga wala kayo na detalye ang mga gitawag og societal issues or development gaps unsaon paggasto kining 55.5 million nga gugma sa Pasko program sa 2025. Mao ba? Sige, paningla ninyo na. Commission on Audit, kung kuha kung ngano. Kay karon doon rabasab ang Pasko. Ang oras karon alas 10:25 na. Alas 10:25 mga kasama. Okay. Kaya ang PVOX nakamatikod makasama og pag-ulbo na usab sa Bulkan Canlaon sa Negros Island. Sa naman kini oi. So mag-ampo tas labaw ang makagagahom. Kaya gawas aning mga di maayong binuhatan sa ato ang mga politiko, ang mga natural disasters, mga pagbaha o mga landslide. Na-experience na ito karong panahon na kung nag-alburuto na sa bugbalik ang Bulkan Canlaon.

Ang palasyo sa Malacañang ni dawat makasama sa resignation sa hipi sa Department of Information and Communications Technology, DICT. Gidawat na sa Malacañang ang resignation ni Secretary Henry Aguda. Kini ang gipahibaw ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. O sa mahinungdan kang resign, ni-resign ka ni o gipa-resign. Kataliwa ron makasamas isyo sa daghan ng mga nagkadaiyang groups, pages o mga accounts diha sa social media na gigamit sa binuang. Medyo wa kayo nakapakgang ani ang DICT, ang Department of Information and Communications Technology. So mauna, unsa man gi ni resign ni o gi pa resign? Mawala gini. Daghang ang trabahoon kalabot ano yung mga pinuang nga mga pages, pinuang nga mga groups o mga accounts na gigamit makasama sa disinformation, gigamit pag-influence ato ang mga bata para mahimong bayulinti. Trabaho maginunta na sa Department of Information and Communications Technology. Apanwagin sila nakapakgang anak, no? So, ugma-umana. Ugul sa hinungdan ganun, resign man yung mga kasama ang hipi sa DICT. Watakibawag, basig doon ay mas laong pag yung hinungdan, ana. Ha? Ni-resign ba ni o gipa-resign? O na gitawag ba og graceful exit? Nga kundili na magkontento ang ato ang presidente sa performance, ingno na lang nga, resign lang ka do, kay mura man og nagbika lang kasi mong trabaho di ha. Kaskas man lang ato ang magubuhis pagsweldo ni mo do. Daghan man nga ang paggangon din ha social media do, nagtrabaho ka mo do. Bitaw no? Ha? Mausad kay. Kadaghang mga kuan, mga angay trabaho ununta dihas Department of Information and Communications Technology. Oh. Nga no mangyong mapakgang ning mga binuang diha sa social media. So, samday gamit aning maong ahensya sa gobyerno. Gimugna man ka na para mamonitor ni mga fake news, mga trolls, mga kinini ang o sa tawag ana, kana mga hate speech o uban pa. Labi na ning mga pages o mga groups o mga accounts nga ang ilahabang platform maghatag og influence nga dili mayo para sa mga bata. Trabaho ka na sa Department of Information and Communications Technology pero wagin na napakgang. Wagin na pakgang in town ka na. Kung sama ni, napaninglan ni si Aguda sa presidente, hinungdan nga mi-resign o gipa-resign. Butangan ta na diha og hipi nga sunod nga mo perform gid og saktos trabaho, dili ba kay PR lang. Namugna ba yan ang Department of Information and Communications Technology aron kunuhay kanang mga dili maayong
post din ha sa social media mapakgang. Pero wa man gyud napakgang na. Ha? Wa gyud napakgang. Sa pag-ingon nila nga mga account din ha sa social media. Kinagkada iya nga mga online platforms nga dili mayog influence sa mga bata, napakgang man. So ang musunod unta nga hipi sa DICT, kinahanglan maka-perform og saktos trabaho. Kay karon daghang mga bata nga na-influence na og mayo sa dili mayo nila nakit-an din ha sa social media. Ambot lang naabak kay mga bata nga nagpaminaw na toron. Na ako'y klinting ngilan man ang isulti pero for parental guidance. Ang bata kasama Jerome, ang edad, 10 anyos, dalagita, na lahi na ang utok ba? Kay mangagninag mga batanon. Kay nga no? Nasakpan man ang bata nga magsigi nagtan-aw og porno. Unya babay? Ha? 10 anyos. Babay pagyud. Ang nahiligan na magsigigtan og porno. I-monitor anin yung ulsa na gihimos niyo mga anak ha, bisag mga babae na. Di lang mga laki. Kay basig unsa dala. Oh. Karong panahon na, di nataka bantay unsa makigihimos akong anak. Ha? Ya, tungod atong sige pagtan-aw og porno, ang iyang akatumbang bata kasamang Jerome, nahilabtan yun. Og dili lang usa, makadaghan yun. Kay pangbitaro naman ang ubang mga batanon. Tungod sa nakita sa bata nga di maayo diha sa iyahang silpon. Mauto hinungdan nga nalahi na ang pangutok sa bata. Nakuha na siya ba? Kanang sa kalinghod siyang edad na manyak na? Oh? Sino ka 10 anyos pa edad? Yan ako'y amigo. Nga iyahalang ipanidaan ang iyahang anak. Yan ka na rin ang mga kanabitong

pamaagi anak nga matres kung unsay imong gitan-aw? Oh. Or mo abli ba kasi imong laptop? Nade pamaagi anak, no? Pag-tres history kung unsay gitan-aw? Ingon akong amigo, wa ikin sinagdahom nga muna gitan-aw siyang anak. Dalagita pa sa diyang anak. Na habilin man kuno ang cellphone sa lamisa, iyang gi tistingan o kung sa makikipang tanaw ani akong anak ha. Ang iyang anak ng dalagita, ang gitanaw porno. Oh. Uli, ang anong, usaw man ipagpakgang ron sa ato ang Department of Information and Communications Technology. Aron di ni makalusot ni dres ato kini mga malaw ay nga mga pasundayag. Ha? Tanawaran ha? Magsika kag-scroll online. Nalay mo kalit ni mong makita din ha nga mga di ba angay tanawon? Oh. Nagtuo ka nga masamasahi lang. Ang sama ni. Kunya. Siguro dili po na sa tanahi gayon gid mapakgang dayon sa robot panalitan sa Facebook na may robot nga tikpakgang din ha atong anggaan og si Inday Mitay. Di siguro no maato og monitor dayon sa robot kay ngano man sige kadiha og scroll si mohang cellphone. Naay mukat lang din hag gawas nga mga dili maayo. Now, ang bata masigig scroll siyang cellphone. May chance gina nga makakita siya binuwang. Oh. So maunay tanaon sa ato ang Department of Information and Communications Technology. Unsaon man nga dili makalusot ning mga law-ay nga mga pasundayag din ha sa social media. Kay dili man ni tanang higayon nga mabantayan ni Inday Mitay. Samutan pagil ani mga AI. Ha? Samutan gini mga AI. Ang mga AI karon sa unsalay pasundayag sa mga pang-post. Ya dili mabantayan dayon ni Inday Mitay. Usahay masipyat para bas Inday Mitay. Kaya ang imuhang post maayo kayo. Ikat lang niya og restrict imo account kay ngano ni post kana. Katong uban nga nagbilangkad na lang. Wa man gi block. Pagkapaita, no? Sumaon na ginaroon ang itong panahon. Ang mga bata, sayo kayong na-expose aning mga dili maayong talanaon diha sa social media. Lahi man ni Adto kasama, Jerome. Kita mga batang 70s, mga batang 80s. Sagan nga mo tanaw o porno. Mga laki man, bayong-bayong. Ha? Na, ato dahil mo skwanay. Asa mo ato kasama, Jerome? Amot-amot, dos-dos, katalag bitamax. I-report na lang kasi imuhang mama nga, nang, nakita lang ito na ako. Si Jerome, dito man, ha? Amot-amot, api mag-amot-amot, dos-dos. Sa unang panahon, kita mga batang 70s, mga batang 80s, mga laki ra gina maoy, mahilig kayo anak, ha? Karon pa ko ka, karon naka, discovery na ko, kay manumbong man ako mga klinti din ako good. Nga muna nahitabo bas, ilahang mga anak, niya maglisod na sinaraba og pugong. So ang

kan gipakabos og counseling. Ako ba na undang yung eskwela? Kasi diha nasakpanas ginikanan. Gisukit-sukit ginikanan lahi na may binuhatan ka sa manjerom kan influence ko nakitaan. Oo. Basi tan og porno. Ang una-una ana basi nindot na. Giso ayan. So linghod pa kayong edad. Wa pa gud na dalaga. Ang uban wa pa na dalaga. Tungos nakita diha sa online. Na hilab ta na. Oo. So di gid makaayo. So ang ato diha mga anak. Ato i-monitor mas maayo lagi unta no og kanang may panatong bata ba. Ato nang i-train sila daan o curfew silang silpon. O curfew sa silpon. Kaya kamo, naamoy wifi diha sa balay. Na ay curfew sa wifi. Bahala kita mga ginikanan, mag-antos ta. No? Nga curfew sa wifi ha? Alas 8 oras gabi. Oh. O niya, natural ang itong mga anak, balbalaka sa itong mga anak. Ay, paeskulahon ta na away silpon, kay simba kung doon ay linog. Simba ko babaha ang ato ang communications ba? Pero uban gud nga mga bata, idug naman ang ilang-ilang cellphone gud kasama ni Jerome. Unya dugay ka to kay masi duki-duki pang ato cellphone. Wa na ka kay ba unsa makigitan aw sa tong anak? Lahi man ni adto nga ang usa ka pamilya na ay TV, bahala og ang TV black and white, aw lingaw na kayo, ha? Labi na ang salida FPG Production Presence. Alingawas bata, oy. Ha? Ang balay, God, bisan og ang balay, dili kayo maayo nga balay, as pastilan, uyog-uyog ang balay, oy. Murag sinihan, ha? Laba pa sinihan ang balay niya to. TV, nga, black and white. Unya ang muandar sa TV kasama Jerome kay kana na ang battery sa truck. Wa may kurinti. Oh, niingatong ako ang amigong panday, paita na mo dito sa liti at urni. Nga naman. Kay naamislingan ni Adto, maoy doon ay TV. Niya kami, kay wa man may TV. Ang ubal sa namuslingan, why TV? Adto mi mutanaw sa TV sa musilingan. Magtapok yun mi ikagabi eh. Nadugay kaysa muka naman na among silingan. Manila naspultahan. Unya, kay kami, ganaham gimi mutanaw ang TV. Aw, mupatong may lingkuranan. Adto po mi mutanaw sa bintana para kita lang gimi sa lida sa TV. Unya, pagkapaita gid ang mong kahimtang atorne. Nga naman, gisamuka naman sa naamong silingan nga magsigimig anak may magtungkaos ilang bintana. Uwag pa silidag TV. Pagkapaita, manaradong bintana, manaradong pultahan. Pero karon, dili na na mahitabo. Kay ang mga bata karon mga batan-on na anay tagatagsak ka silpon. I-monitor gini nato ang silpon sa tong anak, no? Ha? Kay magsalig tayo sa gobyerno, sama ng Department of Information and Communications Technology. Ilahagin unta ng trabaho. Nga paggangon na yun o sa mga dili mayong information nga magawas diha sa online. Di mangin sila kapaggang anak. Ha? Usaon pagpaggang anak. Bisan kita gani, magsikita scroll sa itong silpon, mukat na lang naa din ay babae nga nagmasahi. Dili na gina malikayan sa mga bata. Labing siguro ang mga bata ron, basta naa'y silpon, makakita na gina anak. Ha? Labing siguro ang mga bata ron, di kumutuo nga ang bata nga way silpon di kakita anak.
kita gyud ana mga bata karon. So diri natong mga ginikanan ang responsibilidad. Ang atong mga anak panahon nga may eskwela atong padad-og gyud og cellphone. Pero asa ta kay ba ang usay gihimo sa mga bata no panahon resis? Ha? Ato na po na sa eskulahan. Ila ba kang ikolekta ang mga cellphone panahon sa klase? Kunya naa sila'y hotline yun sa eskulahan panahon nga may emergency para makakontak mata sa ato ang anak. Then, iguli. Atong hatagag limit ang mga bata silang cellphone. Tingkatog na, panatang alas 9, kuliktang cellphone. Dari, kuliktatan ang cellphone ninyo. Oh. Mahimo ba na? Paminaw na kung mahimo na kung atong naron ang atong anak. Pero dili gali na ito anaron, anak. Disuntag pakgang, ay. Karon, imong anak dalaga? Imuhan ang bawalang cellphone? Ay. Kurpyuhan imong cellphone? Dahil dili na na, ay. Dalagita na imong anak? O sa pagka mo impos o kurpyo, anak? Dili na. Pero karon, ang mga bata, kanaan naman kayo cellphone, panalitan. 8 anyos na naman cellphone gani. Or 5 o 6 anyos na naman cellphone. Gamay pa ng mataa. Anaro na sila ron. Nga doon ay curfew sa cellphone. Kaya wak man takay ba ako na uusay ilang gitanaw? Ha? Nagtuo ka nga, katulog na ha? Oo. Nagtuo ka, natuog na. Nagluko paghabol. Nagsipartanaw siya cellphone. Ha? Ibukas bata. O anak, bata na. Wak na kamatang anak dahil. Iskulan na ni mo anak. Wak na yun. Ganun, namuha mag cellphone. Malag maayo tong ayang gitan-aw. Ugon sa katuyang gitan-aw no. Wa gitay bawat ana. So dunay balaod o dunay mga balaod noon karon, mga proposals ba nga himuong balaod. Nga bawal na kuno ang mga minors sa social media. Tan-aw nako. Kutob lang ina diha. Kaya ang problema ang implementation man. Ha? Ya, doon na tayo mga implementing agencies. Maka-comply sa mga sila, ana. Kinsa may mo enforce o balaod para doon ay curfew para sa cellphone sa mga minors. Kinsa may mo enforce o balaod para i-ban ang mga minors sa online o sa social media. Ha? Mao na problema. Hasta ganining mga ginagmay nato dinhing krimen, malisod man ganing enforce ang atong gobyerno. Ha? Pupuno patag balaod. Nya ang ato ang mga minors, ato ang bawala na og online, bawala na tog Facebook, atong bawala og YouTube. Ma-enforce ka ng balaura. Basin kutob ra punas balaod. Ang problema ang enforcement. Daghan ang katagbalaod sa Pilipinas ko. Ang problema, ang enforcement sa ato ang balaod. E naapote balaod. Ang problema sa ang kinibang implementation o sa ma-overacting sa ang pag-enforce ato ang balaod. Di ba tayo kausa? Bagulpul to akong kliyente. Kay pag sumok ko nun niya, there is tabuan, there is may carbon, daghang kay mga sakyanan nga nakababag na sa agianan. Oh. Unya doon naman sa panahon hinoon nga mangklamp ang CCTO diha. Oh. Kadaghan sa mga panahon nga may i-clamp ang CCTO kay diha dapitas may carbon, may dulho ug uban pa mga lugar. Doon ay mga sakyanan ipang park ba o niya baka balda na sa traffic. Bagulbol akong amigo. Siya, ah, grabe ha. Naunsa naman eh. Diri sa syudad. Daghang kay mga sakyanan diri nga angay i-clamp. Unya, iya ko nung sa kanan. Giparking niya sa bukid. Giklamp.
Kaya usahay ang CCTO maabot man ngatos bukid og pagpangklam. Pangutkots. O ako amigo, usam din eh. Wa may traffic din is bukid. Uy, ngano naabot ba sila pangklam din eh? Nate balaod, usahay overacting sad ang pag-implement balaod. Nga dili ba ginamo ay purpose. Yan na po tayo balaod, ang enforcement po may problema. Ha? O nga pasar man ang balaod nga ang mga minors ibawal sa social media sa mga nag-edad o 15 paubos ang implementation, ang enforcement. Mauna yung problema. Ha? Magsusunod din na pirmin lang pulis. Ha? Akin sa may mo patrolya na. Ha? Mag house to house sila nga. Oy, Sir Jerome, kanang imong anak niha, nag-Facebook pa na? May sa uban nga mga nasod, kaya doon namin sila saktong enforcement sa balaod kasama Jerome. Ha? Nga, madetect din nila nga, oy, ang imong anak, Mr. Talpulano, o, Mr. Smith, ang imong anak, nagduwa na og cellphone. Paano nga? Kay minor pa. Oh. Dris ato. Kinsa may mo enforce ana? Ha? Bisag na apay balaod nga ang mga minors idili na sa social media lisod gihapon. So diri dire ato maginikanan ang may responsibilidad. Kita gyung maginikanan ang mupulis sa atong mga anak. Kita unang pulis ba? Oo. Pero atong anaron daan ang mga bata sa gagmay pa. Kananya mga anak ro, nagmoy gagmay nga mga bata, anaran nyo daan, i-curfew sa cellphone. Curfewhin ninyo, limite sa cellphone. Aya tugte nga mo, duog na sa cellphone kay, og anahan na ninyo pakgangon og dalaga na, di nagin mo kapakgang anak. Karong panahon na, ang influence diha sa online dako kining hulga sa kaugmaon sa ato ang mga bata. Kini ba mga dautan nga influence diha sa social media dako ning hulga sa kaugmaon sa atong mga anak. Ang oras alas 10:52 mga kasama. Okay. Si Nelson Cabatino, mayang gabi. Aha, watching from Dulho. Oy, kumusta dyan, Dulho? Elisa Sasan, good evening. Aha. O si Lito Efren Suaso. Oy, thank you. Lucida Tulaita Elevera. Belated happy birthday. Christy Labador, Alboro Cabishi. Mayang gabi from Carmen. Aha, Christita Marie Balonga, ang pinakapait. May... sa sulod. Watching from Talamban, Cebu City, Cristita Marie Balonga. Okay. Ato kami naon sa ang patrol kasama ni Jerome, ha? Okay. Matres na, labi na laptop, anha na sa history sa ubos nga giwatch. Bisan sa cellphone, mabantayan man gyud or mahibawan. Labi na lain mo ablis imong laptop or CP kung natanaw o di maayo, mahibawaan yun. Matod pang Angela de los Santos. Corazon Asusina Tanyula, watching from Southern Liti. Okay. Lorna Margarita, prayer to Negros Island. Elmer Baclayon, La Serna, gi-extend man ang barangay election. Ako lang, 2028, extend na po. Damay chance, kaya po. Kay isinapod ang presidential o barangay election, kuya mo Marshalo o Galit Simbako. Ano ba? Hindi na ginasato ang presidente. Kaya nga po, aramang pangulo mo ay makadeklarar o Marshalo. CJ Fentes, good evening. From Sambag Dos, Lorna Margarita. Si Edita Pasi. Nelson Cabatino. Okay, thank you. Ang oras, alas 10:54, mga kasama.

Okay. Ang ato mga OFW dito sa Saudi Arabia, ipahimang nuan nga dili maggawas-gawas una. Ikan sa tension dito karon sa Saudi Arabia. O sa ba mga lugar sa Middle East. Ito, kayo nyo nga tensionado kayo dito sa Middle East. Huwag tangin nagkadaiya mga tinisyon dito. Samot na ito ang kalisod din, hey. No? Okay. Oras, alas 10:56 mga kasama. Kadayon na sa ito, akarong tulamanon.

itong balik-balikan mga kasama kini mga video games. O, karong panahon na. Mao ba ni hinungdan ka? Nga nahimong bayulinti ang uban nato mga bata. Kaya karon sunod-sunod mangguneng mga violence na hitabo sa nagkadaiyang mga eskulahan. Now, ang pamilyang Marcos, doon ay mga baruganan kalabot aning pag-ban sa nagkadaiyang mga video games. Ang gobyerno sa Pilipinas, apil mga kasama karon sa nagtuon kung angay bang ipang-ban ang nagkadaiyang video games o uban pang mga susama nga platforms. Nunot mga kasama aning mga krimen nga nahitabo sa nagkadaiyang mga school campuses nga naglambigit og mga minor di edad. Oh. Now. Nahibaw ba mo nga sa panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. ang amahan ni Bongbong Marcos. Diya po di ito yung mga video games ni Antono. Lagi pang ban ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ha? Mao ba? Oh. Now, duha ka tuig, human gideklarar ang martial law kaniadto man tong September 21, 1972. Gipasar ang Presidential Decree number 519 nga nagban sa nagkadaiyang mga video games. Samot lang nakasuway baka mo aning duha. Dunay pinball, slot machines ug uban pa. Ha? Natabo ni niya itong July 23, 1974. Unya, pipila katuig nga si Marcos Sr. ni-reinforced sa mao nga ban. Doon na pag letter of instruction number 1176, series of 1981. Unya, panahon sa martial law, doon ay letter of instruction ang ipirmahan si Marcos nga nag-addressed nga to sa Minister of Finance nga si Cesar Virata o sa Minister of National Defense nga si Juan Ponce Enrile nga kinahanglan i-ban gining pinball o slot machines. O sa makahihinungdan, ganong gi banto. Ha? Posible doon na po'y nakita nga dautan si Marcos Sr. ni ato. Amuta, nakasuhay ba magduwa ka na? Ha? Pero mga 1990s, kinumdo mo, nauso tong sugal nga video karira. Ha? Posible nga mao na no. Uso na video karera mga kabayo nga magdagan. posible nga ang kadtong mao nga mga video games kipa ba ni Marcos tong gadili na magto pure nga games. Sugal naman to kasama Jerome. Oh. Unya diha patoy Nintendo game. Wala ko kamot usat ko tong Nintendo game ay. Ako batang 80s masabta pero kasuway ka ng Nintendo game kasamang Jerome. Kita batang 80s ato nasuwayan sa una katumang kontra. Oh, katong si Rambo ba o si Kuan? Iyang kuyong ni Rambo si Arnold Schwarzenegger. Ni
niya o sapato, katong imong duwa sab niya to kasama jero mag ambak-ambak atong mga bricks. Oh, si Super Mario. Mga 1990s, kinumdum pa ko, ka-reporter man ko, kadtong video karira. Oh. Sa ako pagka-reporter, doon na binuang sa mga polis nito sa video karira. Unya, kadtong video karira nga duwa, prangka-prangka lang nga pagkasulti, alang ninyo laina mga kap, ang uban ninyo siguro, ang apil. Kadtong mga video karira machines nito, gihimo sabtong pangwartahan sa mga kapitan. Oh, kay daghan nga mga kapitan nag-operator og video karira. Panahong irap, no? Gipapakgang ni irap ang nagkadaiyang mga video karira machines. Mga early 1990s to. Unsay gihimos mga pulis kay mogoy order sa ilahang commander-in-chief. Himo tinaw sila operation kasama Jerome. Unya, mag-picture-picture na yun, nga naa sila daghang mga video karira machines na nakuha, pero kanabi tong himulbulan daan og kanang mga CPU. Oh. Kuhaan og CPU, unya ibalik ra pod gantos mga video karira operator. Madaghang kay mga pulis niya ito, dili siguro tanan. Kaya may mga tarong yun nga mga pulis. Labi na mga hipe, magdawatan o payula sa video karira. Uso kay niya ito ay talisay ay. Sa diri sa may kamagayan, taghan ang video karira ay noon. Kaganaham ko na kayo mga magsugal anak, kaya magdagandagang kabayo. Kadto day ang mga sugal nga gigamit na sa mga video games ni adto nga gigamit na para sugal gitabaan gitu ni Marcos Senior. Karon lahi naman. Kadilit naman lang na pure games. Ang mga video games ron gigamit asab nga influence ngadto sa mga bata aron mahimo silang bayolinti. Mao ni risigurong panahon na. Kaniya to, sa panalitan ng video karira. Mag-away raman ang magtiayon. Kaya ang bana na nahurot ang sildo kay gipustas video karira. Oh. Karon ang awayan, nahurot ang sildo kay napildi skater. Ako ba sa musulti, Paminaw ba kasi suras uban kasama ni Jerome? Huwag ipildi na. Ingunan, buwag sa tiha lagi na kumay. Akong piso, kadaog 5,000, scatter. Ha? Kiyawa. Kada, katayming ko nung ka, magtagak-taga ko nung mga sinsilyo ba? Oh. Huwag ko kanungog ka ang napildi. Ha? Yeah, mapildi sa kabay. Tagsa naman kayo kung mapildi. Ha? Yeah. Ako 5, kadaog 10,000. Minut na scatter. Uwaminaw ka ng mga na-addict na og scatter, ang uban na magpatakod ni mo. Ha? Ah, yahay ka ng trabaho, abay. Kaya pustara ka. Sige lang kagdaog. Mauba. Ikaw, sad, na ilurunon kayo, pusta ka, kadaog, tinuod ka. Nadugay, anak, sige naman nakakapildi. Ubos mga balita nga dihay boy gipadakop sa amo kay nangawat kay napildi skater. Oh, dihay nagakyat bahay kay maglungot-lungot kay napildi mas skater. Nagakyat bahay na lang kay aron do na ikapusta. Oh, dihay guardia gitangtang sa agency kay di naman hapit ka report kay magsige na lang skater.
So makabuang ini sugal, no? Oh. But ang focus ron sa ato ang Philippine government mao nga mapakgang unta ning mga sugal or di lang sugal kini mga video games nga naghatag og daotan nga influence sa ato ang kabataan. Mabata na itrabaho unta sa Department of Information and Communications Technology, DICT. Huwag mga sila kapakgang, ana. Amot lang, asa kang expertise sa DICT. O tinuobig nila sila mga expert ka. Wasig butang-butang na nang maong departamento aron ingnon. Alas 11:08 mga kasama. Okay, sige. Si Jeneline T. Pabul Aligarbis. Okay. Mayang gabi. Okay. Pakigreet ko, happy birthday to me. Oy, happy birthday, Ma'am Jeneline Pabul Aligarbis. From Tayod, Liloan. Oh, Angela de los Santos, video karira, gipang dakop nas una. Oh, bitaw. Kadahang malinga ito, no? Kadahang makabayo ko na magdagandagan. Naadik kino atong video karira kasama ni Jerome. Ang nadika na ko ni ato, katog yung video game nga kontra. Oh. Na magdag armalayat sila si Rambo o si Arnold. Arnold Schwarzenegger, Lucille Pilongo. Good evening! Aha. GC Abelinosa. Attorney, happy naman ang bonus. Pero wa na tayo madawat. Kay nahalin na nakadawat sa bonus angga 5-6. Ang may panahon nga ma, tintal kitag utang, labi na panginahanglan kayo. Mao na akong giingon ninyo, mahimo ta, limit-limit lang kita sa utang. Dili gani mo mag-limit-limit sa utang na, utos yung utang na. Ang inyo hadin ang 13th month pay o bonus, igo rin na, kuwangon pag ganis utang. Jean Janine Bunit. Okay, may gabi. Shout out ko sa kong amiga si Dai Wing og iyang bana si Renato Bermoy sa Southern City na Minaron. Oy, thank you. Joey Torino, good evening. What's in the listening? La Libertad Negros Oriental. Okay. Minotos Dulho, si Nelson Cabatino. Okay, sige, salamat kayo, ha? Ang oras, alas 11:10, mga kasama. Alas 11:10 naman, pagkadali aramas panahon. Okay.

0: Atong paminahon karon ang unsaman ni si kasamang GQ. Paminahon na to ang report ni kasamang Juicy Post GQ Quijano.
1: Okay. Ronda Presinto.
0: Kasamang GQ.
1: CYHP. Tatak. RMN. Report.
2: Report na ito na nag-uwi sa krisis na was kabahid na dapat sa kamisan sa diluan, sa lalaki ka nagdunito ng armas na waya lisensya. Ito sa may punog ka naraono sa subinigaw sa Maraga Kukasyon, lungsod sa diluan. Ang nadakpan na ilhan sa alias sa Pahak, sa Concession Walter, na nagkuyo sa Barangay Bukasyon di Luan, nadakpan siya sa mga pariba sa Luan Police Station na kanina kanawa to ka report at kapulis, kapulisan nga doon ay gigong nga na sipatay nga sa kaarmado ng lalaki. Ito sa sasad na lugar na nag-responde ang attacker kaya lugang kapulisan sa Luan Universitas sa Pagasito sa Mahoga Suspect. Nagkuyo sa mga nilakpan na gusto ka 9mm na reporter nga doon ay doon ka magapala o gaw. Inumay, isinsigin na pinigitan mong natanong na isang ganit pa pagkaso sa Lunis. Yalis ko ang sabot sa patulang yung Radyuman, Joseph Luciano, YSP, Tatak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Alas 11:12 mga kasama. Okay, doon ako ni rollback next week. Rollback sa precious gasolina o crudo. Mahal lang na, no? Dos pisos. Sa diesel, o niya, 2.20 sa gasolina. Ah, mahal lang kung tao magpirmi, no? Kada si Mana rollback. O niya, ang problema, ani, kung muratag chat siya, ani ba? No? Pila ka ito? O sa to'y atong, o sa nang chat siya kasama ni Jerome? O chat siya ka ng abante kaduha? Aw kabat abante ka usab na atras ka duha mura kira no abant dili abante ka duha atras ka usa mo ba sus pastilan rollback 180 ngatus 2 sa diesel unya sa gasoline 2 ngatus 2.20 matag litro ang rollback may unta og kada semana ingon ani ha wa pata kay ba o humas rollback sunuran pud ay tag increase na ulug-ulugan lang kata ani oy to ang sa kinan nga sidan kasama ni Jerome. So yupo namang 2,500. Oh. So yupo lang 2,500 og imong yung ipapultang pa. Now. Sa mga motor na sirit-sirit pong agi ana. Ipapultang din mo na as mga 300 na kape no. Unya. Manungag sa rabaning panahon. Kay wag op makuna ka papultang karon gamay naman lang kini sur sa kung kana na ang Sudanas Kasolina. Papultan na pagkabalik. Now, mawala gini ang problema ron. Kay natunod tayo rollback, di ba kani ulog-ulog lang sa mga negosyante o uglana dris ato? Wata kay ba ani kay sunusima naman ang rollback nga 2 o 2.20. 2 sa diesel, 2.20 sa gasolina. Ang problema o humana ning mga rollback, iksunod si mana, paspasa nila ang pag-increase na. Matulpas ato ang mga amigo, may yati na taani. Tabi ta mga amigo na tong mga karaang bugoy no mo ana dayon nga na may yati na ni Baba kata ulog-ulog ilang anis mga negosyante o uglana kay karon mahal naman kayo. Ang last na kong patubil, pila man to'y presyo sa unleaded, 90 ang litro. Mo atras ni gamay. Problema, atras jutay, abanti dako. Pastilan. Unsa, una lang ani kasama Jerome. Unya, og magbisiklita punta. Ha? Sa'yo nang ka magbisiklita ta? Panalitan ako. Kung na ako hearing sa Oslo, magbisiklita ko gika Cebu City pa yung Oslo, na, iabog ato sa kurti, hingal tag maayo. Pwede siguro mag-bus lang, no? Oh, makarelax pa ta. Bitaw, dipindi na to, yung saon nga makadagino ta. Ang ba mitaron? Ang ilang mga sakyanan? Kibutan na mula sa garage. Kamahala kayo. Ako ba, mag-jeep na lang eh. Hayahay pa. Kana mga modern jeep ron, hayahay mo na sakyan. Ya, antos-antos lang gupta. O niya, uban ako mga amigong abogado, lalain na ganyan mga sakyanan niyo. Siya, adi, oy, nag-grab ko. Ah, mga ba, oh, nindot ning grab kay kada sakay na to, lalain sakyanan. Hasol tinood kayo sa gawas anang mahal ang gasolina o krudo, ang traffic sa ato, eh. Di lalim. Oh. Di lalim. Niya, yeah. Usahay pa, makatay may pagkag traffic enforcer, di kayo kamaong mo traffic. Ha? Di pa stop ka. Oh, stop tinood ka. Oh. Taw-tawd, sige tama ka. Hoy! Go na! Aos may karong signal ito. Stop to. O go. O sahay, na traffic enforcer. Mingon nga, karo na ang stop mo. Stop ka. Singitan kayo. Oy! Kano ka ba? Go! Sikaw ay klaro. O niya, sinyas na siyang kamot. Nga, para go. Yaya nga, singitan ka. Oy! Ngalo ni, digo ka! Stop pa! Pagkaway klaro ba ni mo? Ano, uba mga traffic enforcer, maawayan po sa uba mga driver, pagkaway klaro, oy, musignal, oy. Ha? Bitaw. Dahan kayo mga stress, oy, dasdaan ron. Number one, mahal ang gasolina, mahal ang krudo. Number two, traffic kayo. Oh. Pagka-traffic man kasama, Jerome. Ako, mas mo prefer na lang gani kung mag-bus unta o mag-modern jeep kay kapoy man. Tungkol sa traffic. Pero sa hayang, ang ato ang trabaho, nanginahanglan baga kita nagimu dalang sa sakinan kay labi nag- dinalian kayo, pero mao lagi. Musumok yung kaanang traffic kayo, wa man kay kapilian. Unya, bisan dili mga rush hours, traffic, oy. Ang mga rush hours, unsa man ta ng orasa. Bagsugod nas alas 6, ngadto sa alas 9, no? Mao na yung mga rush hours, but think, bulog is mga sakyanan ba? Ha? Ah. Kanaon to mga alas 10, dili na kay traffic. Pero traffic hapon, oy. Alas 11, traffic hapon. Cebu City, asa pagka-traffic. Asa na may dili rush hours, ani? Bueno, tanan naman siguro oras na diri sa tuwa, ha? Rush hours? Makarelax-relax na gamay. Arinas mga alas 9 gabi, eh. Kaya padung na mga tuog ang mga tao. Ang ba, nga uli na sa balay. Ikaadlawan. Ang traffic, pwerte yan ka huot. So, maon ay makasapot. Dugangan pa ang uban nga mga motorista nga way batasan. Nga nahibagod siyang nag durate gisundan, di taka lusot pa, businahan kag maayo, bisan pag, asa man ito agyan eh? Ha? Ogwa kay pasinsya na. Mabita ng uban, maka kitag away dihas dahan kay mapungot na ba? Kaya nasa iban nga mga driver, way batasan, hibaw sila nga, wa kay laing kalutsan, kay nagsunod bakas, imong gisundan, di man mahimong paluparo na imong sakyanan, sigihan nyo kagbusina kay gustong maunay malusot. Asa man tapalutson? Resulta doon na yung mga road rage mahitabo hinos dan. So kamo, hibawa magin mo, 3 metros ibo, traffic ay ta, iyahan lang ita o respeto hay. O diya, di kaya tapadas, kainit sa tungo, oy, kasus. Di ya pala si El Nino. Ya, mag-El Nino pa ng atuang utok. Ni atas El Nino, unya ang atong utok, El Nino pa, asos. Kita na yung away ni Hasdan. Oh. Yan na sa iban ng mga driver, way batasan, ibo na to bayan na. Imo na tubayan siya nga liso na kay imo tubayan ay oh i-report la na Largos LTO or sa LTFRB kana mga way batasan rabir kasi imuha pa ng tubayan maka kita pa kag away dihas dan by Charles man og mabunog mo diha ayo pangitag away dihas dan kay wa gyud mo makuha diha og magastig-astig mos dan. Ang oras, alas 11.22 na mga kasama. Okay. Oy, thank you si Madam Lorna Margarita. Jefferson Digamos, good evening. Lisley Ordinario, advance happy Halloween. Oy. Upcoming on October 31, November 2, this year. Okay. Kita o no? Mulabang patag o sa kabuan. Nobyembre dayon, Disyembre dayon. Pagkadali ara. Si ma'am ko ni Bas, bisan asa na amay sugal pero nagdipindig hapon na staw. Bisan ka diri Singapore na aman horse racing. Oh, depende gira sa tuwang pagdisiplina. Doon ay ubang mga nasod na dato sila tungod sa sugal. Oh, kita diris ato kay di manamoy kitudlo diris ato ah na magkadato ang sugal. Kung ikaw, sugaro lagi ka, may chance yun. Purdo ay kanina kita. Pero gambling operator ka, kana, mo na yung madatuan ni mo. Glenn Nunez, ang angay buhaton, pag-unlad ang bayan, bisiklita ang kailangan. Diris ato lagi, gituduan ng yuta nga dili manugal kay makapubri nato ang sugal. Unya, ang kining mga asindiro, ila man yung kalingawan ang sugal. Kita saan kay magsunod-sunod po ta but kanto mga gambling operator maog ito yung nangadato sa sugal kini mga operator ano yung mga sabungan karon mauna sila yung nangadato oh. Kana mga asindiro nga lingaw-lingaw na nila ang sugal dato naman na sila daan oh, unya, kana ilang sugal sobra-sobra na sila ang ganansya. Pero kitang pobre, manugal ta, hasta, pamugas, para rimit sa asawa, giapil ang sugal, mahala ta ito makadaog. Ha? Mahala ta ito makadaog, no? Kay, lipa yung misis, pero di ganyan kadaog, na. Sugato yung itang palo-palo. Ipaningil ang misis, asa naman ito pamugas, oy? Ay, sorry kayo, day, napilditan ko sabong, day. Nadaot ni day sa manok na pula. Okay, kanta ni Big Tisukatan, Manok na Pula. Ay, sus, maugin na, no? Oh, diris Pilipinas, daghang na nga adik sa sugal. Oh, swertres. Well, di man kumiingon nga daotana, pero ay langin mo palabisan, no? Kaya og kanang inyuhang pamugas diha, inyuha pa nang i-appeal og pusta sa sugal, malalagi yung makadaog pirmi. Ya, kanusa man good na mahitabo, nga pirmi ta makadaog? Ha? Kanusa yun na mahitabo, good nga permanente ta makadaog? Di yun na permanente ta makadaog. Ya, may chance pa hinoon, mas labi ang atong pildi kaysa daog. O mahimo, di lang kita magpaadik sa sugal. Oh. Pero og inyuhan naman ang nasugdan, hinahinayan ang putol, ikaduha, minus-minus eh. Oo. Oh. Ayaw mo pagsundog ang mga dato din ha, nga, ang ilahang ganansya, sobra-sobra mo na ilahang gilingaw-lingaw, kaya ka ng ilahang entertainment man na. Kanang ilang pagpanugal kasama Jerome mga dato, entertainment na. Kita mga pobre, kining ato ang pagpanugal, usahay panginabuhi ni. Matapas akong amigo, nga na adik pong sabo nga, bahalag pildi, unya bay, kadao ka bay ha? Pildi? Unya, isilaging nao. Siya, aw, hibaw ka. Ang atong kalipay, bisag pildi ta, dili man kabayran.

Inuusa, no? Ha? Matabat bitang Dr. Hans Hidal. Oh, kanang inyo habang madunggan matag-adlong Domingo. Oh, sa Thunderbirds. Matod pa niya. Sus. Nindot ko no kayo, eh. Sa sultada na. Bisa bugnaw kayong aircons buangan. Tanaan mo si yung manok bangan sultada ng mayo. Ang trail ko no kasamang Jerome. Perting nindota kay bisan bugnaw ang aircon sa buangan. Magtutuo ang imuhang singot. Mamara ingon niya, ha? Kanaam kayo mga lingaw kayo. Bakatos Dr. Hans Hidal kay kuam gito. Kanang veterinarian man to. O niya, gawas nga veterinarian, tag-iya po to siya og cock farm. O, katupong iya ha, lingaw-lingaw po to, kaya naman siya financier. O niya, kantong mga iya na kailas buwangan, at tupon, palit po og mga manok siya ha. O, sumala lagi ingon ana. Ha? Nga imo ha papanugal, sagol ni Gusyo. Ang problema diha o pure gin kasugal. Unya masigi kag kapilde, naglabing pilde gamaran daog. Katarungan mo na dayon nga bahalag pilde ko bay basta kay di man ma bayrag kwarta akong kalipay. Di lagi mabarir kwarta ang kalipay, pero magpilingan nagdako kayo, aw. Sugaton pag away sa asawa. Alas 11:30 mga kasama. Okay. Sige, tinood. Bakit bang Glenn Nunez, no? Ang buhaton, pag unad ng bayan, bisiklita ang kailangan. Pwede na. Mudeklarar bang ato ang presidente bang no motorized vehicle? Oh. Anang adlawa. Bisan og ino lang kasama Jerome nga. Okay. Walay sakinan ha nga di makina sa Sabado ug Domingo. Oh. Ang tugtan bisiklita ra. Oh. Kamilas minus patag pollution. Di man mahimo kung dangon dayon. O, naingon ang ato ang presidente nga. Okay, madeklarar ko kay niya ron ta sa state of emergency. Walay di makina nga sakinan nga mudagan. MWF. Problema po dana. Panginabuhi ang po sa ato mga driver. Kada niya po ang ato ang mga driver hinuna na. Doon na makaayo, doon na pwede makaayo. Mga nag-iingon, basta mga programa gani, may makaayo. Nasa'y dili makaayo. Eh. Si Padirog, si Julito, good evening. Oy. At ako nung kumustahon kasamang Jerome ang pag-asa natin. At ang minahon unsa makahay mga forecast ron sa pag-asa sa kahintang sa tuang panahon. Okay.

0: sa bantao ni Descoano sa lungsod sa Bantayan. Mga dubok na malangin taon kini mga kuanin ha, mga tinibang bugas. Inuok ko. Maluwa man ang taon ni magamit. Atong kaminaon sa ang pag-asa magtan karong orasa. Alas 11:32, gikas pag-asa.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Pag-asa, mayang gabi i.
2: Yes, Attorney Ben, mayang gabi sa tog sa inyo mga sukinting paminaw. Mako ng pinakalang lakas sa itong panahon para karong gabi una. Ang intertropical convergence zone ang mga gapunan.
0: Hindi mahina mga kasama hatog kanato sa life extension.
2: Sa Bisaya, sa Luzon, o sa Mindanao. Samtang easterlies, ang mga naka-apekto karon sa may silangang bahay sa northern o sa central Luzon. Ang north-easterly wind flow ang naka-apekto karon sa extreme northern Luzon. Nagnasa tagibantayan karon ng low pressure area nga nasa 380 km east of Juban, Sorsogon. Kini siya, nasulod niya sa intertropical convergence zone. Nung sipaka karon, wala siya direct effect. Bisag asa parte sa itong nasod. Utungod aning low, utungod aning intertropical convergence zone ug kining ITCZ, antibuk apil na sa apil na ang low pressure area, antibuk Bisayas karon hantod na ugma Sunday kay makas nati gamunta og madag-umon nga kalangitan. Nga nadakon siya sa mga katag-katag nga pag-ulan ug mga panudlo kilat labi na sa udtong hapon. Umikan aning low pressure area ug ITCZ. So posible ang mga flash flood, landslide ug mga urban flooding din sa Sugbo. In terms sa hangin ug kadagatan, ang tibuok Bisayas makas nati og hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin gikan sa habagatang silangan ngadto sa amihanang silangan, di na balud sa tung kadagatan hinay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalo. Dinhi sa Sugbo atong temperatura mo range gikan sa 25 to 31 degrees Celsius. Sunrise nato ugma alas 5:33 sa buntag. Ug mo lang kana atong latest weather update kini si Manager Nagbayeng mga gabi sa tanan.
0: Okay, salamat kayo, Manager.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Oras mga kasama, alas 11:34, taliwa sa mga gipanggutom kay Way Kaon dito sa lungsod sa Bantayan. Doon ay 8.9 metric tons sa bugas humay ang gipanglubong kay dili na luwas para kanon. Kagahapon ni gihimo matod pang Vice Mayor Arthur Art Dispi og ang Vice Mayor ni question no sa maong pagdispose o pagdispatsar o sa pagbasura na sa maong mga bugas humay ha pastilan sa sumapa sa bantay.

ni ang page sa bantayan. May mga representante sa Commission on Audit, Kunkuwa, o mga department heads nga maoy ni lingkod as disposal committee ang ni dispose kada bangi basura na ba sa 178 ka mga sinakong bugas humay. Kung dili ra man ni ordinaryo kay matag sako mutimbang og 50 kilos. Matod bang Vice Mayor Disby, kining mao mga bugas humay kabahin sa 350 ka mga sinakong bugas nga gipalit sa municipal government niadtong October 2024 sa dihang siya pa ang mayor. Unya ang 178 ka mga sinakong bugas na lista ni sa inventory documents nga na turn over sa bag-unang administrasyon. Pero ang bugas humay na unsa man nga wa man magamit. Ha? Uy. Suma pa sa municipal government ang 178 ka sinakong bugas humay nang kuan god kana bang nagmulds na kana bang sa tawag ana nang ugbadao tabitan ng bugas kanang mo sabay kanang tawag anang magmulds na kasamang Jerome kanang naara bay murag gapas-gapas ba no ha nagmulds na murag murag bitag humol na og ice bitaw karong dili na gid siya pwede nga kanon og tawo unya so, matod pa sa municipal government nga sa dihang giturn over ng 178 ka mga sinakong bugas humay kay Muldi naman sa dihang ni assume ang bag-ong mayor nga si Alex Layisi. Unya ang iyahang administrasyon ni konsulta sa National Food Authority kon NFA kon pwede pa ba ni nga kanon. Now, ang katarungan sab ni Mayor Layisi nga di ni ma-identify sa specific program kon kining maong nga mga stocks ba sa pagpalit ani kon asa ni pero posible nga para ni sa mga residente ang angwan pod og ilawog ni baboy ha para sa tao yun ni now si Vice Mayor Dispe niingon nga kana na ang nilimod si Mayor Dis, si Vice Mayor Dispe ani nga dili na kuno maayo kay sa panahon sa transition do na gyoy inventory sa mga dokumento pero ang physical inspection pero wala yung physical inspection sa nahabilin nga mga stocks. So, gipasagdahan lang din eh. Ha? Regardless unta o kontra mo dihas politika, Vice Mayor Dispe o Mayor Layisi, pagkaon ka na para untas mga residente ninyo, ano nyo hamanang napasagdahan? Ha? Gipalit mo na sa municipal government, bisag kontra pa mo sa politika. Tanawa ako. Sus, kaluois mga tao nga makabinipisyo unta aning 178 ka mga sinakong bugas humay unya gipang lubong na lang kay di na makonsumo 2024 pa ya katarungan sa administration kay gimold nagmold naman kuno mao ba eh tanawa ra ko nang mga kagahapon man nagi pang lubong. Natural, gikas October 2024. Mga duha ka tuig na.

no? Ang nakalabay nga napasagdan dayon ang mao nga mga sinakong bugas. Naunsa naman in taon ka na, eh. Pagtarong mo diha, lungsod sa bantayan. Ha? Kay kwartas mga magbubuhis ang gigasto para ana. Igastuhan mo na sa munisipyo para i-distribute sa mga residente. Yung ano, naingon ana, may taon na mga bugasa. Oh. Ang physical turnover nag-allow sa bagong administration sa pag-inspect sa mga bugas humay. Unya pag-identify sa og naabay mga depekto matod pang Vice Mayor Dispe. Pero matod niya ang mga stocks may pagito og kondisyon sa dihang iya ning giturn over sa bag-o nga administrasyon. Oh. Niingon ang Vice Mayor nga ang Mayor's Office ni request og authorization pag-dispose sa maong mga bugas humay ni atong September 2, 2026. Ang Municipal Council nibutang sa request ngadto sa agenda ni atong September 7 og ni-refer niini sa Committee on Disaster Unrest Reduction Management. Din doon ay hearing ni atong September 27. Ang committee nakahukom nga maghuwat sila og report sa Municipal Inventory, Appraisal og Disposal Committee sa di pa mohimo og recommendation matod pang Vice Mayor Dispe. Unya matod pang Dispe nga ang disposal dili unta ni himuon kay wala pa man di ay recommendation ani ang council kung angay na bang i-dispose. Mao ba? Pero dili na po na makaayo para nako, in fairness nga ito kang Mayor Dispe, angal na po nang i-dispose tinood. Pero doon na naman di ay hearing kahadiha sa Municipal Council. Ganun man po huwatadaan ni Mayor Alex Layisi. No? Nga doon na desisyon ang sangguni ang bayan dinha sa lungsod sa bantayan. Now, si Dispe ni question sa pag-dispatsar sa mga bugas humay ni atong October 2026. Karon lang ba? October 2026. Kagahapon manigi. Lubong di ay. Nga naman, nga karon na lang ni. Giunos naman din yung mga bugas ha. Sa dihang giturn over ni atong October 2024. Uy. Masamay nahitabo na yan ni Mayor Layisi di ay. Ang katarungan po sa administrasyon, gipang malls na kuno. O gipang malls na nganong naabtan pagduha katuig o sa nigidispose. Kung tinuod man nga dili na ni safe para sa consumption, siguro makatuot ang akaroon, dili na. Kanilabay na unuha katuig. But sa dihang giturn over to, sa bagong administrasyon, nganong naabtan pag-ingon ani? Ha? Nga naabtan pa mag-ingon ani kadugay. Iunsa mo ng mga bugasa, inyo ang ipang decorate diha sa munisipyo. Naka na mga bugas para konsumo, manggina, dili man na para decoration. Diya tanawa, unsa na niya tabo ron. Gila mo'y sa yuta ang pagkaon-unta sa mga tao. Now, matod pang Dispe, ang munisipyo ni palit og 350 ka mga sinakong bugas humay gikan sa National Food Authority ni adtong October 2024 nga ang gigamitan nga kwarta para sa disaster response ug quick assistance ang mga bugas humay para untanis emergency aid. Apil na sa assistance sa mga persons with disabilities o sa mga food for work activities. Unya, samtang nagkaduol ang election ban ni atong Mayo 2025,
apektado ang distribution sa maong assistance. So dunay nahabilin nga 178 unya ang nidaog pagkamayor mao man si Alex Layisi. Giton over ning maong mga bugas ngadto kang Layisi. Pero ang municipal government wa mo gamit aning mao mga bugas. Gihimo lang decoration dihas bantayan. Kaluois mga tao, no? Og ang katarungan ni Mayor Layisi, unfit for human consumption, nga nung karoon naman na inigipang dispose? Ha? Ya, ito tatong sadihang giturn over na ni kay 2025 man ang nangaging nga eleksyon, no? 2025, last year. So pagdaog ni Layisi, pagtanaw niya, kanaanan na kitong over nga mga bugas, gidistribute unta na yun eh. Nga nung ipaabot pa man o ingon ani kadugay, natural din na ginamagamit para nako, in fairness ni Mayor Layisi, o tinuod man na yung gipang molds na, kanabang murag, gipang unguhong na bitan ng mga bugas, bitaw? Ha? Ang nga nang i-dispatsar tinuod. Ang atong pangutana, nganong gitanugan man ang mga bugasa, unsa man na inyo nang pauhungon, di ha? Pagkapaita, ay. Unsa man yung sistema sa atong panggobyerno. Naaong tayo bugas para pagkaon. Unsa man, nadaot nis pamulitika ninyo? Way labot ang mga tagabantayan o namulitika mo diha, oy. Ha? The fact na naapay mga bugas, gidistribute unta dayo na. Dili kay paabto na ngayon ko na anita, naawa na unsa na hitabo diha. Oh, nabisan pag maingon ni si Mayor Layisi nga, sa dihang giturn over na dili na mo, ipang mall sa mga bugasa, dili na siya luwas para ikonsumo sa mga tao. Ganong karoon pa man lagi na gidispose? Ha? Naturn over magkana, 2025, humas eleksyon. Ano ang manay na gipang apod-apod nga to sa mga residente? Araw nila ang makaon-unta? Usa na eh, mga tagabantayan di mga ubugas? Ay nako, naunsa na na eh. Mauna na ay budget, tanawar na naunsa, giunsa na paggamit ang budget para sa pagkaon. Kadaghan unta mga tao makakaon ana 178 ka mga sinakong bugas sus kinuo ko Lorna Margarita baho na gid nang bugasa sa kadugayon sa pagtago attorney o lagi karon baho na gid but sa dihang giton over na matod pang vice mayor DSP okay man kuno to ano man na gidispatsar na yon. Oy, thank you, John Phil Bisas. Giagup up. Oh, kana, giagup up. Sakto tinuod na. Kana mag-bulls na ba, giagup up na. Oh. Unya, agup up po na gani. Kana naanay mga anay, no? Mamanay anay, ana. Agup up. Mao nang anay kasamang Jero. Kanang agup up. Ah, Lucy Libira. Mamaog anay, no? Agup up, no? From Argao. Ah. Si Padirog, si Julito. Wow, lagi. Uy. Daghang mga makakaon na untaan ng bugasa. Disgrasya, no? Sa mga mulihan, namulitik ka mugmayo. Lungsod sa bantayan, Mayor Alex Layisi, sir. Ang katarungan, gipang malls na. Sa dihang giturn over, uy. Yung ano man na yung nag-dispose? Pag turn over. Ang naabot man karong anyo ha? Ano, ang bugas, imbis para pagkaon, gihimo na lang fertilizer sa yuta. Magamit, inuuntok ko sa manjerong. Fertilizer.
Ore na, mamalit ang atong munisipyo, mamalit o bugas, o himuong fertilizer. Mamalit ka nagbugas para pagkaos, tao. Mamalit ka himuong fertilizer. Saan naman tao mo din, hawi? Tarong mo din, hawi? Daghan taon, mga taga-bantayan, ipanggutom, unya, wana, ma-distribute ng mga bugas. Oy, sani, Bohol, okay. Himoon siguro penicillin. Oh, mawalagi, siyargo. Sa maghimo mo niyang penicillin? Mayor Laisi? Jennifer. John Phil Bisas, Ari Bohol Attorney, Binji Akua, sponsor nimo. Binji? Sorry, Binji Akua, sponsor.

0: Thank you so much, ha, Madam Lorna Margarita. Ay, more blessings. Oh, thank you. Atorne, gilubong na. Kay hapit naman ko ng adlaw sa minatay. Oh, from Illinois, USA, D.C., Abilanosa. Mawala na. Ha? Naglubong daan. Naglubong daan. Kay hapit naman adlaw sa minatay. Naglubong bugas. Murag lugi gina formaha, oy. Patod pang June Feldisas. Maukinood. Panalitan, di has bantayan. Damat ito nang inahanglan ng bugasa. Nag-turnover rin na napalit na October 2024 gikan sa National Food Authority. Unya, napildi man to si Kuan. Usay tawag ana. Kinini ang lahi naman ang bagong mayor. Nilingkod man si Layisi. Niya ang vice mayor maone si Dispe. Yes, bantayan. Now, posible bago na ning administration, bago naman ang mayor. Sadaas po si iyang plano. So, giton over sa kanhi mayor ang mga bugas. Wa gidistribute. Ya karon kay nga dubok naman gipang lubong na. Ang katarungan sa dihang giton over di pang agup-up na ko, no? Uy, ya, kanong karoon malang nag-dispose? Sa katarungan na ninyo, ay. Kamahayang gin mo, anak, Mayor. Laay taga-bantaya, naghuwat unta, anak. Nagkaroon ba yan, tungo sa kalisun na to? Naghantay yung mga nagpaabot ng ayuda, uy. Ipan lang ganing uban makadawat og tag sa katilong bugas. Kada 178 ato ka sako, tag 50 ka kilo kun kada sako, di daghan kayo maka benepisyo unta ato mga bugasa. Tanugan man. Usa man to. Di pang dikurit ninyo des munisipyo. Pagkapalita, oy. Ka na ito sa Pilipinas, oy. Anos, apa man yung magbago ang ato mga politiko. Bahala nagmamulitika mo din, ha. Ay lang ninyo iangin taon ang mga pobre, oy. Oy, ay, thank you. Idol ko na akong tupi. Ngit ang pintupi na ito, oy. Junfel Bisas, okay. 76 days to go before Pasko. Kaliyaras Pasko, no? Hapit naman o Pasko kasamang kay. Salamat sa pinaskuhan nga hagbara ni mong wa mahatag. Mga narong panahon na nga atong paninglon ang pinaskuhan nga hagbarang wa nahatag. Okay, wait tayo mga panahon dito sa newsroom, inabagantang kasamang Gerald Albius, Master Control, kasamang Jesus Minya, o kasamang Jerome Yap. Sa transmitter, atong kaoban si kasamang Oliver Atis Roboy Boyser, Alan Taladua, o kaobanan. Thank you so much. Lawa mag-ubanta sa Tulmanon, Lungsod ug ang Balao. Mas media na sa hapon. Ako si Radyo Man Buen Alguno, himiyaon ng Ginoo, maayong gabi Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall.

0: tres y media na sa hapon. Ako si Radyo Man Buen Algono, himiao na Ginoo, maayong gabi, Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall.

0: DYHB RNN Cebu, the official number one.
1: Platcho mo nationwide.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, bisita layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukan med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, ya bili maigmata sa bumitan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rush Boy Nationwide!
2: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
3: Pila pila win! San Miguel Pila win!
4: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
5: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
6: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fairtrade permit number FTEB 254286, series of 2026.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: Ang ato oras, alas 6:18 na sa kabuntag.

0: Thunderbird pala. Kaya magaling.
1: Ay, bilog! Bilog! Yabado! Yabado! Okay, let's go! Okay, shovel! Okay, ay! Okay! Uno! Dos! Tres! Yeah! Ikaw kami, bilog! Champion!
2: Tulumanon na mag-iag kaninyo ngang imo mga manok igtatari. Kanuring inilog ulyamanon. Og mahimong kampiyon. Inilog. Tulumanon na magtudlo usab kaninyo unsaon pagdasa usto ang imo mga biluhing manok. Conditioning. Pagsanta sa sakit. Og ang kagamitan sa mga produkto. Kining tanan, hatod kaninyo sa Thunderbird Power Feeds. The winning formula. Og karon ani ang inyong Uncle Man. Usa ka veterinarian og breeder. Si Dr. Hansi Dal.
3: Good morning, bayang sabungiro. Welcome sa atong programa Inilog sa radyo. Good morning, maimbuntag ka sa mangke, maimbuntag sa atong mga sayo kayo nga nagtikaw-tikaw ganinang kadlawon nga paingong kudre. Kuana, careful lang sa dalan, labi na kadlawong dako mga kapasyon. Tungod kay dito na itong matagan, mga diskasyas kadalanan priya karoon na amin agian ito diskasya. So, I hope nga kuan lang, dami so property lang, wala lay tao'y nga angol nga nagrabi-grabihan kay mga magina, no? Kadlaon, duka, ang uban siguro, labi na katong mga gikan o mga party-party, ay magkumpiyansya din na, no? Muna, mabuntaga ang uban, inoktok kita pagkahuman, hinanagin na, so inoktok lang pagkahuman, wala kimahimo, kaya nga no, naana, diskasya man, pero mawala kina, ang pinggit permanente tungod kay labi na kadlawon, sayo ka ay buntag, uwan ka gabi, uwan ka na buntag, hapon, ang panahon po titugnawa, unya, uban, kuha pastulog, resulta, di maayo paignan. No? So, karong panahon na mga kapasyon, kung tanaw na to, ang panahon grabe uwan. No, sige, uwan, amura o, halos ka na adlaw na lang yun, muuwan o buntag, uwag o to, uwag hapon, uwan sa gabi. No? Manangingon nila, nga grabe kayo o, kung makikita na ito, manungga na ito din sa mga social media, ang gikahadlokan nga mas kuyaw kuno nga il ninyo. No? Kuyaw nga il ninyo. Basinuwa pa ni siya musuod mga kapasyon. Pero samtang karong panahon na nga gauan-uan pa, sige pag-uan, muna ni atong chance nga mananumtag sa iyo. Labi na sa itong mga mag-uuma, in preparation, kuntinuod man musuod, kaning itawag og il ninyo. No? Hadlo kayo. Kaning drought nga grabe. Ang makaluluoy ani, ang ato nga mag-uuma, nga naas mga kabukiran, labi na o kaniwan ay tubig. Na nagsalig lang sa uwan ang ilang pag-uuma. Advice taon ko, karon samtang inani, kanin ninyo, kanang itik ninyo ning opportunity nga mananom, makapamlastar para pag-abot kung matinuod manggalin ni, kaya kita wagog na laom-laom o dugi-dugay ngayon ninyo, at least preparado ta. Kumbaga, samtang nag-istorya mi sa kong mga anak, si istorya mi, na kalalaging tungkol agi aning na-permanente, makita na ito ngayon ninyo, palita na sa Facebook, na usay makalilisa na kay pakita pagi ng mga Diyas Pacific, nga init na kayo. Kaya ngon si Kusahay nga, basig pariyani sa biblical sa una, na katubang damgo sa hari sa paraw at una katong sa panahon pa ni Jose o Joseph dito sa Egypt nga nagpanamgo ang king mo lang ito gihubad nga doon ay pila ka tuig nga abunda pero sundan sa o pila ka tuig nga drought so nakapangandam sila biblical man to kung atong tanahon basin o ingunan na ba kung sayo matingata nga ang mga prutas nato sa farm kadi ato nga di man ni mamunga tuwi dugay man way bunga hay pero karon puti daghanag bunga ngano ka nga, so far sa akong lugar di mga 4 years man ko wa man mamunga ni prutas pero karon bunga puti pagi daghana so nagano ka ni basi preparation ni sa mga tanom nga do nagi tinuod kami nga drought. Muna, kita karon mga mag-uuma, naasa mga kita, ang ato pag-asa na, ang ato na mga lagot mo, ang ato mga tanom, pananumog insakto samtang nag-uwan pa. Kay mabot ka ni ang route, at least kamo preparado na. Kamo pwede magutman. Tingnan no, naka-prepara mo na anamoy mga mais o humay nga naka-andam na daan sa panahon nga sama ni ini. Sa amo sab nga side sa nagmanok karong panahon na, akong tanaw ko, tinuod ni nga musuod gini siya ang gitawag ng El Nino. Kay side, di man takatoo tungos panahon nga, sige mag-uwan. Pero if in case, di lang sa tas, sige o kanang grass cutter sa farm, kay para in prepare nga kung pranitag mo drought yun, na mamatay mo ginang sagbot, at least, madugidugayan pa nga doon na pa'y makot-kot-kot-kot, nagitag makaskas-kaskas ang mga manok, na doon na pa'y mga karabaw grass nga ilahang makaon, no, diya sa farm. So, muna nga usahay kita, magpanukotag, grass cutter matatanim, si Kaltanin, kanyagi, bito, miyagi nga, medyo niinit-init niya, dugay-dugay, balik, niabot ang bagyo. Or, basin o doon yung mga low pressure nga na sinati na ito kanong panahon na, kay, or naikaming bagyo, kay kabaluman ta nga, basta mag-uwan-uwan nga sunod-sunod yung sama ni ini, doon na ginay, kuan, doon na ginay, but tinimad on, no? So, hopefully, kita tanan ka rin nagpangandam, if in case, kaya istorya, fourth quarter na musod, kaning gingon nila nga kuan nga El Nino karon panahon na samtang sige pag-uwan ato ning itik nga i-grab ta ning opportunity nga mananom ta so pwede na tong itanom sa atong mga kayutaan aw natay maani sa dili pa na muabot nagingon nila nga huaw o ka drought o ka kada mangilog El Nino, no? So this morning mga ka-passion, unsa marong simanaha? Ang simanaha, primerong ikaduhang simana sa buwan sa Oktubre. No? So, simana, birthday naman sa kong anak. Eh. Pero, sa di patamuabot, anak, karong simanaha, busy kayo ang Cebu. In terms sa game foul, tungod kay karong simanaha ang gitawag o National Game Foul Expo dire sa Cebu. Ipahigayon dire sa Cebu, diya sa IC3. Naglikod na ni Slanders, no? Ang ikalimang nga game foul expo dere sa Cebu. Unya, karon na ng pizza, 16, 17, o 18. Karon si mana. Panandinyada ang gusto ninyo, dito mo, adto mo. Kay para mo makakuha o pangsugod ninyo, nga bloodline, para i-breeding karong tuiga. Or gusto mo mo-upgrade sa inyong karaan na nga linya, pwede, makakuha mo ang linya. Tungod kay daghan kayong mga endorsers nato o uban ng mga breeders nga mag-display karong 16, city o 18 diha sa IC3, likod sa Landers, mga kapal. Cebu City na, Cebu City na. Kung inyo nang i-whistle na ninyo, maabtan na ninyo. O Google Map ninyo, makita na ninyo, no? So, karang mga silingang probinsya like Bohol, Samarliti, Biliran, Negros Occidental, Negros Oriental, Bohol, Sikihor o Silingang Provincias, Mindanao, mga dagkong probinsya, nga makalarga og barko, paingon, or aeroplano, paingon na sa Sugbo, nan, that's your time nga makakuha mo gwapong linyada kay karong si Manaha na ang expo sa Cebu Expo diha sa IC3 diha sa Cebu City mismo munya karon na nang 16, City o 18. Nan karon pod sa mga member sa Cebu Gamecock Breeders and Cockers Association, ang pinakakaraan nga association sa Cebu, 36 years na sila. Ang ilang first circuit sa Stag Derby karong si Manaha, no, karong pizza 15. Fourth tag na, kayo upat man ilahang promotion, October 15, November 5, o December 8, ang ilahang promotion diyan sa Grand Tejero Arena. Fourth tag na, nga circuit man na, lima man ka derby tala nila, doon na sila ay fighter of the year, doon na sila ay breeder of the year, doon na pagyoy kitawag o kanang, munay mo daog sa mga money o motor. Muni ang ilang madawatan sa fighter player ka nagikang gyud sa sugod sa kak og bulstag hangtod sa stags. Pero kanang mo fight sab sa stag do na sa gitawag og stag breeder player. Mo nay kikuan sa CGBC karon pa nang 15. Pisa 15 na unya ang ingon ni Dr. Lim sa CGBC sa Segba sa digmaan nga dunay mosulod mo elimination for digmaan anang panahon na ang uban mo piggyback. Sa piggyback, first three manok, first one, two, three, ipiggyback na nila. So, kaduha sila mabayad ng pat money. Payan sila pat money sa CGBC, 5-5 plus another piggyback para digmaan nga 8,800. So, muna, arsayang ang ilang manok, pingin pa nila nga, makatipintag manok, duha ka derby, unya katong mal especially katong mga naka-advance spot sa stigmaan apili sila masood ang uban mo elimination ra unta sila tulo ka manok sabay nila sa CGBC pero especially mo taga Cebu nga layuan ni sa kalahuan sa stigmaan pero ang uban ning adugangan na mag isa aron duhan na ka derby ah depende na sa inyo no so ang submission ana karon pizza 14 karong simanahan Huwebes Abracoles kaya derby, Huwebes man. Pisa 14 ang oras sa cut-off alas 5 sa hapon. No? Para pas-pas o dalit kayo magitawag na ito nga ma-matching. Aron pagkaugma, kadlawan pa lang o gabi pa lang, kabalo na mo sa inyong mga fights. Kaya importante mo na sa mga handler nga nag-pointing. So speaking of pointing, speaking of sa mga sayo nga nagmata, ato nintibayaw ng ato mga listener karumutaga, no? O ang ato mga nag-live sa Facebook, una-una, ayaw mo kalimot o like, share sa atong Facebook account, Hansi Imdal. Unya sa atong YouTube channel, Doc Hansi Dal channel. Na good morning kang Pulgencia Gumiel Rincano. Good morning din na. Robert Chingson, Lee Ramirez. Uy, Lee, atong TPR ya, di sa Cebu City. May schedule ni sila og bakuna sa ato ang mga manok. 4-in-1. Vaccine para sa ato ang para local o national ban, no? Karon ni si Manaha, no? Jason Torres, maing buntag. Ngayon ni Wendell Perez, good morning, Doc. Shout out rin sa Upper Central Tabok, Mandawi. Oy, good morning nyo din na. Dexter Soriano, shout out, Doc. Oy, shout out, Cebu Tari Maker, Jed Tari. Sa iyang bot, murag mabutang tagmanok dito na to, no? Magpasingit taog mga stags o mga pullets na kung gusto niyo yung tanawalan ninyo, gawa sa iya manok, butang sa talitong mga manok, lilianan ninyo dito kay natay daghan nga butang dito, no? Ato mga tsunami na talito, ato mga sweaters na asab. Depende sa tumadala sa daghan tag ibutang dito. Po, one at a time lang. Unahon na ito, iya ha. ang mga sobra, ato lang, Sir Dexter, no? Kay, kasi dako-dako ng imong kuhan niya. Imuhang kalagitawag nga booth. Pero, basin day, no? Si Orange Game Paul, sab, ingon siya nga, Dok, kung ganahan ka na sa kuy booth, dire, pabutangan ni mo, kay hurot-hurot ko yung stag. Kaso na, no? Talaon ta lang. Kung sa'y daga na ito, ano eh. Kay daghang kayo na magpa-vote mga kapasyo, no? O Dexter Soriano na sa Ayan Sigismaldo, key shout out ko sa tanang taga Sangat San Fernando Cebu nga magatang nimo. Ay ko kay kuya wala tangan man dito ni. Tangi lang ko sa radio ha, ilang ko tangi sa dahan. Dito ko pensa. Ingon pa idol sa imong libre similar karong 24 tinuod unta nga muari ka karong 24. Uy, doon na, bitsa 24, Sabado na, no? Sangat, San Fernando. Tala, ha? Kay, ako, baluan nila, pero, ako mga tao, nag-schedule muli mga seminar sa Tibok Visayas, ug Mindanao. Kay pagkapit sa 21, naamang ko sa, kuan, naamang ko sa, kanang Bukidnon, sa MF Arena, sa Manolo Fortis Bukidnon, para sa, at among unang salbo sa Visayas Mindanao sa regional challenge sa Thunderbird 5 Stag Derby 11,000 ang pot unya winners take all ang champion dako kay chance mahimong endorser maguna ta sa local regional endorser Unya daghang kayo og freebies. Basta mo appeal mo ana basta Thunderbird. Nanay worth 5,000 daan nga free nga tambal para sa inyo ha. Unya libre na inyo ang kaon dito og paniudtog panihapon. Ah, pabor kay na. No, di na naman magbaon-baon dito. Unya libreng picture-picture sa ato mga model. Walay kiss. Aron klaro basa di ta mabunalan mapuspusan sa sawa ano so picture lang so karon na ng pizza 21 kay pagka pizza 24 didto na sa na 23 o 24 didto na sa na sa Cotabato ang amo ang challenge then pagka 28 ato na sa Iloilo no sa Liganis cockpit dayon pagka 29 dari sa Galera di Mandawi ang 5-star derby 11,000 pat money. No, nindot ka na, aligri ka na. For sure, doon natin mga almost, basta na natin 100 entries sa Cebu palang daan. So, sigurado, ginang 150 kasultadas. No? Anto lang mo, kwan, ulingaw lang. Shout out, Duki, sa talang taga Dumaguete. Ingo niya, Lumer, Elrac, Quadran, Galoy. No? Ingag nga, ni, binali mo ni. Si Lumer Elrac Uadgaran Galoy. kamo na basta mo na siya naka-shout out ako Dumaguete. Wing Rio Deep Andrio Salim Lugatiman, good morning. Maing buntag dok. Nelson Bravo, good morning. Shout out dok. Then Jomar Umambak, good morning dok. Shout out din sa New Zealand. Oy, maing buntag dia sa ato mga kaya sa unang OFW na sa New Zealand, laog katong mga PR na. Sana, kanang mga naka-resident na. No? Permanent resident sa New Zealand, o Australia, o Canada. Mumili ka sa gara, no? At mga suki dire. Ian Gilan Igurulia. Ingon ni Dexter Soriano, basta Paul Power, best, the best, okay. Tinoon na, ninot kayo ipikto ang Paul Power, no? Carlos Diaz, good morning, Doc, from Timber Creek King Farm, from Sambuanga City. Oy, good morning, diha taga Sambuanga City, no? Ian Gillian Igorola, good morning, Doc. Dayon, Cesar Junior Torigosa, what's out, Doc? What's out, Doc, from Cordoba, Cebu. Oy, good morning, yun, diha. Pulgencia Gimilrin Cano, good morning, Doc, watching from Livermore, California. Shout out sa akong kaubanan sa Air Sunbird, Uslub. Nag-prepare sa ato mga stag, sa ato mga contestant this coming October 15. Oy, good morning niyo din na. Oy, si GBC ni. Basta October 15, no? Bayubay rin, natalaon ako mga naanis, mga 90 to isagatos kasultadas, kanupit sa 15. Laagla mo dito sa Grand Tejero Arena, no? Marlon Redolosa, good morning, Doc Hansi, from Davao City. Oy, good morning, sir. Then, Genro Game Farm, Royal Ando is watching. Lacson Darwin, Upland Pamasin. Happy Sunday, Doc. Pa-shout out, Doc. Jod Lambuhon. Lambuhon o Lambujon, no? Yes, Yurikans Angkay. Shout out, Doc. Uy, ako ni mga silingan dito sa Miaray, Dagagan, Bukid, no? No? Henry Dal, uy, akong iksoon na sa New Zealand. Shout out from Henry. Chichi and Kadin from New Zealand. Ako ni mga kung soon o mga pag-umangkon na New Zealand, no? Then, Gerald Ibias, good morning, Doc. Camper J. Rago Katay-tay. Shout out from Red Alert Game Farm, Doc. Oy, good morning. From Eastern Samar, good morning, Doc. Gerald Ibias. Ubay-ubay sa shout out, tumutaga na. Kerwin Salva Salmasan, good morning, Doc. Shout out, Key Andy Game Farm, watching South Island. New Zealand. Mga taga New Zealand, paspasay sa iyo kay Smarta. So, kanala sa atong ipang shout-out karon kay mahura itong uras sa shout-out mga kapasyon. Nan karon. Ikatula itong dudunlan sa shout-out. Karon mga kapasyon, usa sa mga karaang linyada nga ato ang naibawan, kung talaon ako, una na kong abot sa Negros, way back 1997, no? Nga game foul specialist ko dito, naimamat na ko ang mga karaan, manggiitang mga blood breeders kaniya to, in the persons of Ote Queroso, Mami Lacson, kinsa pa, Basta pwede padaghana ng mga breeders sa kriyanto, no? Sila si the late Guanson, isa pa'y daghana. Including sila si Lancy De La Torre, sila si Nini Abilio, muna ilaglago na ko kriyanto sa 1997 dito.

Kunili tampert ang wingban, adaog na, no? Wala ilising manok, kag itampert ang wingban, naghangga kay mga malito karon mga kapasyon, ay magkumpiyansa. No, kung talaon ninyo, di gid sarang siyang nuhuna nga mapait, kaya ako naka-experience po kuha na, diri sa Cebu, na nalalis naman, paiton na lang, nalalis, gabaan nun sila. Muna nga, di gid malikayan na agay mga bunguton, nga palusot o manok nga, mga gusto gi maminta ba pero talaon ako ang maminta wa man sa ninoon ni kanang grasya eh kasagaran gi ko gi karmahan may noon so muna diha nga pag kani adto kuan lang primary feeders kay tanaon 7 primary feeders 7 8 9 10 oh nana pagkumano kompleto pa kayo 11 na po dawat samot na dawat so kaning mga kani ating ana sistema. O sa ako nakita nga linyada katong mga blue face, no? Makalaag ka sa kanang kanayadto sila sila Mami Lacson, Circle Il Game Farm. Kani sila si Ote Kiroso, kanang tan-aw nako ang mga blue face nila, no? Nga usas mga karaang linya nga maayo gyud. Nga tingala ka kay mga lus, ingon nila luspad ng luspad. Pero duolon mo po ha. Pero tuon na sa iyaha nga karakteristik sa manok. Kung giba, akong gili-ili, sa kayo mga suod, aning blue fish, naghanam niya ni. Kung tanawin, ang gahi mo aning din niya ha, si Sweeter Maginis. Katong itawag na Dean of Handlers during silang time dito sa Amerika. Kasi si Sweeter Maginis, kuha man niya siya, nani siya intrinim kaniya itong Pine Bale, yung intrinim. Muna siya Dean of Handlers, matod pa, kung tanawon ni mo ni, unang gingon ako mga kapasyon, no, nga, kaning mga bloodline nga ilang gihimo, sila-sila ray katimpla-timpla ni until such time, kakuha sila maayog padaog, winningest og record, mao nagingan la nilang ilahang kagalingong linyada, no? Ang uban gani, ngalan pa nila. Ang uban, ngalan sa lugar, no? Ang uban, ngalan sa politiko, politika, kanang ilahang mga partido, no, siya, kung tanaw na ko diri, kining Game Paul started with a Medellin Ranger strain, which is a brown red line. No? Nga ki-infusan o Mars Butcher Claret Cross. Nanaan ya. Nanaan ko tanaw niyo. In 1949, kagidibilop pa ni nila, gibutangan pag nila ni og White Hackle. O gidibilop pagyod nila ni daghang kay gidibilop Jim Thompson Mahogany Fowl ilang gisudlan sa panahon nga sa 1949 again ginpiusan gihapon ni og Morgan White Hackle ni Sweeter Maginis mao ni nga nigawas ang bloodline nga Puang Latom Street Com, no? Unya, Blue League. Kasagal Blue League ni siya, kung naa may manggawas, Green League, pero kasagal Blue League ni siya. Unya, ang iyang fighting characteristic, kana bang super, gymnast, power, speed, muni naan niya. Pero, problema, dili lang kayo ni siya, kanang angat kayo. Kani mga manuka. Dead game, gingong pa nila, no? So, power, nanya, speed, nanya. Nga, kani pagkawa ni Twitter Maginis, kini nga genetic line or strain dito sa Amerika na pasapasa ni. Naabot ni sa mga breeder nga sama ni Lou Elliott, Billy Roble, Joke Halsey, Jimmy S., Johnny Jumper, D. Cox, Ray Alexander, Bobby Peyton, Bob Howard, James McWhite, Billy Abbott, og Smoke Wallace. Mga na yung mga bridira, nagkupotan ni After Kang, Sweeter Maginis. Pero kaniya ito, sa bakulod, kani mga Billy Roble, kani siya, muna daghang kaniya ito nga, mga daghang blue face dito, no? Sa bakulod kaniya ito, kasi sila si Harold Brown, muni daghang kaniya itong mga blue face. Sa

kung nakuha, katog yung, kwan, karang ako ang Billy Robol. Mag-abi ni mo, o, sa akong experience sa Streetcom, Blue League, Puang Latom, unya, Brasios Eater, grabe kay Bukaon. Kapasyo, no? Labi na, o, mga, mga butong lasingkong feeding, ah, paspas kayo. Kapila ko nakatabang anin niya, o, karama, bilaukan, no, ang manok. Nga na, si Billy Robol nga Blue Fish sa una nga akong experience. Mugi gikuha na ako. Dayon, mao na usa sa akong pundasyon sa akong gitawag o Tsunami Hats. No? Muna yung akong pundasyon sa akong Tsunami Hats. Muna mga kapasyon nga na yung mugawas nga Statecom, na yung mugawas nga Peacom Blue League. Unya medium station. Dili ka kakitaan nila o high station. Medium, di podlo. Medium to high lang gamay. Ana. Ang station sa kinikitawag na to o Blue Fish. Pero pa yung power speed na anya. Gameness. Muna nga, last pa derby ni Bobby, no? Akong latistingan, usan ako kalinyada, naghanggig magkatistipay, ana. Nga, usan ako kamanok, kung tanawin niyo, patay na ang lawas, pero, mag 7 minutes pa lang, wala na. No? Gabi. Tanaw ako, pero naabot pag yun og 10 minutes na tabla, hapit pa mo daw ang lawas, ang tulo na lagi mo tusik. Gabi, Guinness. Naginingon dool sa ako dito ng mga breeder. Hasta akong kakukuntan ninyo nga, Dok, naaman si ko si Kitong Tambal nga wani may tulo na mo. Ang imong manok, ang lawas, wani naman, ang ulo na malay mo tusik. Ang ulo na mo, ano, ang butiya, kao lang, maraming lagi mo tusik. Hapit pa siya mo daog kay Agontra ni Aksyon na og panalaw kay si Bunal ba o niya na higa, kuhaan siya na nakuha na yung tail kalibang yung tuhod siguro si Bunal ay Aksyon na yun dagan eh naman tusik Aksyon na yun kung naabtan tong 30 seconds pa o daog pa kumanok kay mo tusik man ang lawas wana higda na ang ulo lang mo ano tiyakaw mo tusik muna yung mga gymnast grabe kana. Labi na butangan ako sa kong hats, kaya yung tsunami, kanagi siya kaning Blowfish. Ang Blowfish lang, alam mo katingalangan, muna yung loose pad nila, normal na nila. No? Ay, kay sa ilahan ng alinyada, no? Sa ilang linya na manggawas na pale face appearance. Pero doolo ni mo, mamu ha. Pero lahi sa lang, loose pad mga kapasyon nga, loose pad siya, hangto na lang dahil nga, loose pad na hangto na hapon, hangto na ugma, loose pad na lahat na, problema na na siya. So, inana ang Blue Fish, no? Kaling blend niya, ha? Tungod kay naan siya power game ni speed, butangin ni og cutting, angat sarado, unya kanabang mulihay, no? Butangin ni siya. Unsa ni mga manok ka, claret, kaling mga roundheads, no? Kilsos, pwede ni mabutangan na. Aron ma kuan ng ban sweeters ibutan nila definitely testing ila ninyo kay na may mga hatches like Gilmore nga haom kay siya for sweeters testing ilang maagi mo an madara man is experimentation no so mo na mga kapasyon ang atong bloodline segment kay Mutaga Blowfish karon derby season stag derby kung tanaw nato mga kapasyon do na gimanok nga nervyoso no. Pag-abot dito, naka-experience ko ni winner na siya. Pero pag-abot dito, na-nervous. So, kani, mag-matter yun mga kapasyon ang itawag na ito og mental conditioning. No? Especially sa istag. Ang istag, dili na kaini kinanglano ni mo, o ang hago niya ni, is sparring lang. Ang hago ni sparring. Hago niya. Ayaw niya kainin niyo o haguag mayo. Kay once mausap ang iyang lawas, mausab iyang fighting. Gawas nga mausab ang iyang duso o ang iyang cutting. Mausab-sab. No? Muna, bantayanan ka isang lupad tinuod, kontak tinuod, pero wala ka dispatsa. Siging Bunal, siging Bunal, waka dispatsa sa kontra. Sulta, nakabawas o ka isang kontra, disgrasya pa ang imong manok. No? Kadaghan ko na karong nga pa, derby season, daghan kong experience na, no? Na lamang na kayo, pabor na kayo, kanabang mo kumpiyansang manok, malabyan na kaysa, siya pa'y nadiskrasya. Ay, diyan matabla or mapili pa.
No? Muna'y bantayanan. Kanyang mental conditioning, magsugot ta sa hardening. No? Hardening, buta ka na to o bayi, pabido na to, dihan na yung sugot o putang o PC nga mubo, o niya ikap-hikap, no? Niya pahangtod nga ibutan ni mo siya sa cord, niya i-rotate ni mo sila sa cord area, i-sparring ni mo, i-sparring mo glay-lay color, no? Nga na sistema plus usapaan na mga kapasyon kanang gitawag na to nga anaron sila sa saba, anaron sa suga, anaron either bis ispar sa kadlaon gabi o hapon kay mo mali ka sa garage schedule sa derby, anaron sila sa kakbox, anaron sila sa folding kids, anaron sila sa travel or color sa kontra, unya labaw sa tanan, anad siya sa imong handlers. Kung ikaw nga handlers, kagupota na, mas maayog ikaw mabuhi. Kaya nga no, ikaw kabalo sa characteristics sa imong manok mo, abang mani, mo dagan mani, muhunong, o angat mani kaayo, asan may ibutang ni manok ka, imo ginang isudyohan og maayo, klabi na, kay final niya, karang nana siya, ruida. No? So ako kani ato, si Timan ako, ako gini isakay sa kenan, so, kuan, box, kaning kitawag ko, cut box, suod, suod sa kainan, tuyok-tuyok lang kadyot. Pagkauman, pag-abot dito sa farm, balik, ibutang sa kanang folding cage, papahayo ng mga 30 minutes, sa ispar din ako. Ingan ako si Tim, ispar. Pag-ispar, dihan mo may kita imong manok, kung na-nervyoso o dili. No? Kanina to, manulungay ko o manukan. Ilan ni Dani Ilbina, Engineer Tomas Ohalis, kaya nga no, ang ilang manok niya ito, puro color. Manulong ka dito, bahala ko lang taon ako manok, basta nga ako manok, magkatagamtam, lag mga klase-klase manok ka of color. Wa na magbasis sa ako, kung kulang taon, nudili ang ako, makita kita ko dito mga kapasyon, na imong isngis, na hindi masokol. Ito, kaya baguas lugar, baguas mga kontra, yung environment, bago, unya, gibiyahe, nga dito magislikod sa sakyanan nga dili aircon, pag-abot relax lang mga 15 minutes sabong, diha ni makita labi na istag siya. Kana gituyo ko na kay aron mawa ang nervyos sa manok. Ang worst magud ana kanang mungisngis pag-abot sa buwangan. Di mo sokol. Once back sug di mo sokol ang imong manok anang early morning, ayaw nag-ipugos. Ayaw kinag-ipugos. Kay pagkahapon na hangtod yung fight day, doon ang kinantarian na siya, sukul-sukul siya, pag-abot dito, babunalan na, doon ay tinisimudaga na. No? Makabuak nagsamin dito sa buwangan, kay magdagadagan sila. Ayaw yung kumpiyansa eh. Muna nga, kuan lang yun, pag inana, buntag, ngis-ngis gani, mahila naman ni mo, kay bukok ang liog. Unya mo, aksughangan ang ulo, na maganaan ang ulo. Maglingi-lingi. Ayaw yung kumpiyansa na. Kapag inanagalin ni mo, paibawa daan ng komite. Mga banding komite nga ako manok, mingis-ngis. Around early pa lang, kung gusto ka mo puli, magpulihanan mo daan. No, di na ka maghuwat nga, anang tarian na, ayaw pa kami yung nangis-ngis ako manok. Kawas kong, anang gitarian, nangis-ngis ako manok, kawat kayo mahimo, ana. No? Kung nakita yung mahimo. Nadihan ng panahon, nangis-ngis sila. So, di kakakuhaan na, o basta-basta, labi naglangyok kay mga farm. Inana-ana. Dayon, anaron sab siya og mating. No, kay kita magmating magita sa farm, no? No, wala nga, anaron sab siya. Kay usahay, butan mong mating, di mo lakaw ang manok. May bawa na nimo mga kapasyon, ang imong manok, pag daot o sira ang iyahang mental, pag abot sa buwangan, maglilingi na, sugod sa ruidahan, dili mo lakaw. Inibutang sa manok, mulakaw lang siya, mukahing lang siya kay naid pikir. Pag inibutang nimo, mura o wag yun, anisig kayo, siya hangad, lingis kilid, jadi mulakaw. Ana, muna na diha. Ang imo hato sa handler, ihiting yung sakto, kay palagi gingon pa laro mo mata. Pero mata na ng manok ha, kaya imo na gunang gilimber. No? Mata na siya, pero tungod lang sa iyahang nervyos, na iyahang kulang siya sa mental conditioning, diha magdaog ang imuhang manok. Maing laking manok, especially kanang mga idlas nga manok, no?
malitong manok. Maguba siya pag abot na sa otoridad. No? Muna yung mental, ang mental conditioning na masira. Wala na yung focus sa away. Ang yahaan na ang mga taos palibot, ang saba sa masyada. Kanang mga buwangan nga away masyada, hilom kayo, okay ra. Pwedeng bula kay muna na mga tao. Kuya, kayo, yung manok, makanawag, ang manok, gawas di kuya, makaguba, uridan. Minana, mga kapatid, importante kayo yun ang mental conditioning. Importante kayo na. Mabalik ta mga kapasyon. Huwag na importante. Sumanin na importante nga commercial.

Balik ta sa itong programa Inilog. Ayaw mo kalimot mga kapasyon. Nakaroon si Manahan na ang expo sa IC3, di ko sa Waylanders. 16, 17, 18, tulog kadlaw. Katong gusto nga mutanaw, mulili o mga wapo kayo mo upgrade og linyada o katong gusto mong sugod o katong gusto ilisa na ilang linyada kay muraog 50% daog, 50% pilde. So, kanang depende na na sa inyo kung inyo padayon kung 50-50 ang iyang kuhan, ang iyang percentage sa winning. Mas maagi na itong mga 70%. Mas indot na, 70 to 80% ang batting percentage. Kaya lisod na kayo na o kanaghanan na ba ng 50-50 ang imong daog na kutob langit sa kanagitawag na tuog. Kanadagang kayo mga ayaw guan ba? Daog ni pagkauman. So ang imong daog, kutob langit sa pangguan. Kada panghatag og tip, mulisod kayo. No, pag isod ta, kung di kwenta, pili pa ka. So muna mga kapasyon nga, kung gusto mo ma-upgrade, karoon na ng simana, National Cebu Game Fowl Expo, karong simana, no? 16, 17, 18. Nya ang Derby si GBCA karoon ng pizza 12, o pizza 15, no? Nya pizza 20, oh no, so simana, MA Farina, first regional challenge sa Thunderbird sa Bismin. Kaya ang Luzon, nagsugod na. Nanas lang mga champion. So, sa mga late tuner, ato ning timbayaon sila. Oh. Ha? Gistoni Yo Sumaya. Good morning, Doc. From Calbayog City, Samar. Ato ning mga TPR dito, ha? Renan Strike, shout out, Doc. Onya, kinsa pa. Kent Atibula Sibilieno. Good morning, Doc. Uy, good morning, dia. GB Alterado. Oy, good morning da GB ha. Elebert Abarkis, good morning Doc Hans. Happy Sunday. Bisag tagsara ka mga live kanunay lang ko. Gihapon mi nagsubaybay sa imong programa Inilog. Oy, good morning dia. Tagang salamat ya na. Pakpaka nato mga kapasyon. Biscard Balmores, shout out Doc from Balingasag, Misamis Oriental. No? Mark Anthony Ikinit, oy, pa-shout out Doc, oy. Shout out niya mo ning kaubas trabaho kaniya to si Mark, no? Picos Libong Pasil, shout out Panyero, alagang Thunderbird, warm up. Oy, si BBE, warm up. 3 wins. O, gwapo kayo. Congratulations niya. Picos Libong Pasil. Santi Sibirin Game Farm. Thunderbird warm up sa CBBE. Tuloy daog. Way pildi. Congrats, ha? Congrats. Din Pablo, may buntag lokals, naasad sa brassback, migawas nga pale face. Wasad noon ko kabaw sa sulod, jud kay naaman dark legs. So, ingon ni Din, nga mugawas. So, doon ay sa brassback doon niya, na magawas. Of course, kung tanaw na to, doon na to ay claret, ha? Katong butcher o claret, ang katong, sa nakita na ko sa record sa gitawag na ito nga blue face. So, basin posible, Mr. Dean Pablo. Huwag na ni siya sa Nozilla, no? Idol kayo nga bloodline ni bloodline, blue face. Oh. Idol niya nga bloodline is blue face, ingon ni Dean Pablo. Napa, sa Pinay, naga pa. Elwin, good afternoon, good morning, Doki, from Bye Bye City, Liti. Dapat, Jod, maanat of color kay maunay pili na ko last year. Mauto palit ko mga of colors kinsigir ragi hapon kapildi haha ingon ni Din Pablo kana tinuod na of color gyud lahi gyud ang kanang manok nga maanad og of color no then kisa pa Ruben Suarez good morning Doc may buntag nya Tris Maria Skin Farm shout out Doc oh kana lang so isa pa before ta mo end mga kapasyon kinig yung gitawag o plusing. Duharam ni. Plusing o kaning deworming. Dapat isingit kinini mo panahon sa imong conditioning. Ako usually, before mag-start ang derby, ang conditioning, lalo na kaning final conditioning na kaya namatay pre-con natin conditioning. Ako ginang, kung pwede, 3 days ko na siya nga i-plusing sa antibiotic. No? Pitanta lang kung 21 days ka. Kanang akong 24, 23, og 22, 3 days ko na siya. Mas maayon yung plasing ni Mabitasin Gold Capsule.
aron walay stress kay sa manok. Kapo gyud pridis, no? Kay dili enough ka mo purga mo mo hatag og plasing o kanang wandera, no? Kay kung nagsugod na og build up ang bakterya sa sulod sa lawas sa manok, unya plus stress pa sila kay imo silang gi-condition ang metabo ana. Mamalik sila panahon sa keeping or panahon ng fight day. Experience ko na mga kapasyon. Nga na akong tao nga, pag alas manok, last fight ng, uy, mura bang nga na, ay, naasulod, may pagsugod. May pagsugod sa zip-on kasama kay, muna'y kuyawan kay tanga, ay, sa mani, maglisog kay daog atong manok, kaway zip-on, kanil pagkagdurig zip-on. So, muna nga, akong gibuhat karon kanan lang tulog kaadlaw, kanang 23, 24, kanang 22, 23, 24, bitasin gold. Human kaon, hatag. Then pagka 21 days, pagka 21, din mo pa kanon, purga ka o strong guard. No? Purga ka strong guard. Ay, hindi pa kana. Ayaw pa kana. Tingalay, sa hapon, tubig lang. Naamagay ko'y kauban nga, maisag kayong mo kondisyon ng manok. Whole day gari, way kaon, way tubig yang ibuhat, no? Yang gitistingan yang manok. Kung asa ko to ba ang kanang abilidad o ang resistensya sa manok sa panahon kay nga, no? Sa panahon nga mapait siya, way tubig, way kaon. Muna, nga yang gianadaan. So, depende na sa pag-anad o practice nimo. Then, pag-abot sa 12 days, no? 11 o 12 days before the fight, another na sagkuhatag dito og mupurga ko og strong guard sa 12. Mupurga, muhatag ko og kanang plasing sa bitasin gold capsule sa 11 days before the fight. Kananduha akong sistema. Aron malikayan, kung makita nimo nga imong manok sa keeping pa lang, 2 days, 3 days, makita nimo dunay problema, makailis ka. No? Di nimo masubmit. Pero kung nasubmit na nimo na ang manok sa buwangan, unya na ay gada dito ayay kana may pagsugod ba kasi inong ayay na ito gamay may pagsugod pa lang di na ni mamalikayan unya di man ni mo dipidili pidi itari kay ang manok wa man manghubag ang nahong unya sukul man mapugos kay kag fight ana pero mao lagi na kung may laki lang ang manok pa sa tong experience nako tungod sa baing lamay laking manok wa kay ka pa manok katulok opat nga gibirahan wala abtan og kanang supukit sa sipon rin sa iyang ringagag. Kaya kung nadugay ito, nag-drag fight, amo to eh, mukulapse nga man. Di man yung mukulapse, no? Kanang musyak ba? Nga, di na, masiga na lang mata, di na mutusik. Muna ay kuyaw. Usa na sa mga kaso na ko nga na-experience. Muna nga, i-plaster ginyo ang purga o ang kanang pag-plasing. Duhara man na ang purga sa strong guard o plasing sa kanang bitasin gold. Then, kanang 11 days kung purga na or 10 days purga ka, ayaw na siya. Ako ang sistema, arin ako sa kadlawan mo purga. No? Dili na ako ng undangan sa sakaon. No? Na i-empty na ako, i-fasting. Di na ako mapasting. Na. Sa kadlawan ako muhatag ang purga. Kay, you know, Instagram na. Kak siguro, pwede ra. Another, dili pa kanon. Okay na sa kak. Pero sa istag, di ko ga-practice o ganun mo, i-empty na ko siya, maayo ka na bang, i-fasting na ko. Ano na ko sa kadlaon, kaya nga no, paingon na nag-empty ang manok, ana. No? So, yun na, importante mga kapasyon sa ato discussion karon ang itawag na ito nga mental conditioning, ang bacterial flushing, o ang ato ang itawag nga deworming. And the rest, ana, di masayang ang imong feeds nga Thunderbird. Di masayang ang imong supplementation tungod kay limpyo siya in and out sa suod bakterya o kwan ka ng parasite. So, muna na mga kapasyon, sunod sa Tadomingo, inyong alagad sa kahanginan, Dr. Hansidal para sa Thunderbird, the winning formula.

0: gikan sa kinatas ang bukid.
1: Nak, kit kamusta ngay?
0: O bisan sa pinakalayo nga isla.
2: Nay, gagraduate na ako.
0: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps o internet with 2GB data o 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
3: Papauli na ko ka!
0: Go forward together. Globe.
4: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, series of 2026.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos din na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas ana ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: Hindi na

0: Ang sakit sa kalawasan, makapahuno nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagol nimo. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. Super.

0: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
1: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalaman ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
2: Email responsible gaming at tagcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8956-8. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog ako mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo! Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
5: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
6: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to, tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
9: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
10: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata, namugrabi pa ang imong balatian higala. Bisita na ang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Clinica di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
11: Mga ka-DTX, ako si Jean Pauline Rosso.
12: O ako na sabi si Dr. Miloy, nautonta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
12: Mm.
11: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division, ang telomeres di ay nagkagamay o paghuman pipila kadikada kung mugabay na jud kaayo kini, diri na musugod ang pagmalfunction sa itong mga selula padulong sa katigulangon.
12: Dili ka angay sa bacterial chromosomes.
11: Mm-hmm.
12: Iya sa tao ang rod shape.
11: Uh-huh.
12: Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya.
11: Uh-huh.
12: Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP?
11: Mm.
12: Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili mapil kopya.
11: Mauna.
12: Maunang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
11: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer, extra nga kopya sa code.
12: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
11: Monay.
12: Gubona sa mga free radicals.
11: Mm.
12: Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, dili ka daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
11: Bisa bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug may tisira jud.
13: DTX 500.
14: Sir Chef, akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500.
12: Umalis sa mga butika. Garegyo na ito masabtan, Sir GP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners. Nga muinom yun og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto, dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gubon kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na yun, Sir GP, nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres. Nga kining telomeres, dili man imo daghan pod kung dili ka mo inom og DTX 500 og Mighty C.
11: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nagasynthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
12: Buot pasabot, Sir GP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
11: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
12: Nabantayan ba nimo, Sir GP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cellphones ug uban pang gadget. Sa una gani wala man na, taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini, Sir JP, nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
11: Ayay,
12: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og Mighty C.
13: DTX 500.
14: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
13: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumarog Mighty C matag adlaw. Naumpungan na jud akong dibat.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Mayong adlaw, Dok Ramil Oy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
12: Mayong adlaw, Sir JP, naot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super anti oxidant, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
11: Dako nga huna-unaon, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
12: In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
11: Pasabot ana, Doc, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
12: Yes, Sir GP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o Mighty C, dako kayong chances mo taas ang imo nga telomeres.
11: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katasoon sa telomere.
12: Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katasoon sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og examine gamit ang microscope. Kay bloka, Sir GP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, ga-exercise sila. So kung sige kag-exercise, gataas ang telomeres. Mm. Pero kung sige kang kaon og tamis,
11: gababa.
12: Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay Sir JP.
11: Sobra na.
12: Sa tinuod ra, mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa dyan sa imong mighty C, Sir JP. Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
13: DTX 500.
15: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
13: DTX 500. Mabali sa mga butika.
11: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mapod sa other sources sa antioxidants sama sa seaweed, seaweeds og green tea.
12: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga tawo sa Canada. Napulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkataasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy. So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema mangod sa tao, Sir JP, kay dili kan tigo mohatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya nini kung naanay sakit.
11: Mo
12: pa pag-adjust clinic, magpakonsulta. Mo pa pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
11: Correct.
13: DTX 500.
16: Ako si Alex, nagka-UTI jud so, sakit ipanginhi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Ni balik sa normal ang akong pagpanginhi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
13: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adin ako may gibating pang lipong-lipong ugo sa hay. Muna pa ang akong panglantaw. Isulay ko ug tumad MyTC. Tulog kapsul sa us ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipog. Tin-aw na usab ang akong panandam.
13: MyTC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang baho sa ilok dok dili jud malimod. Naajoy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok samot akong sington.
12: Tugod na sa kagaw Sir JP nga moy gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon Sir JP sa simple lang nga panabon. Sakto gyud. Pag human nila gligo Sir JP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og klinika diophrase nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
11: Kinisad makapaputi sa ilok no og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
12: Actually Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
11: Oho. I agree dok, ang makamaayo pa jud aning klinika Diophrase dok kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa nan toxic.
12: Yes, so sa mga gapanimahog ilok dia, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw panarapo og butangi sa klinika Diophrase ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health Sir JP, circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
11: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
12: Naay kapamagi Sir JP, inom ka og Extend Food Supplement.
11: Ay, fact.
12: Ang Extend Food Supplement Sir JP naay ka o clavuas ka, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects or GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
11: Correct. Wa dyan ay side effects, Doc. Naipakapinoon, frontal effect.
12: Hala? Tay, pwede ka na.
11: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud gag gusto ko pa, bisag dili na siya.
12: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
11: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
12: Ang himo niya, Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs.
11: Kalami.
12: Unya, inom Extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
11: Gusto.
12: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
11: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
12: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
11: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
12: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
18: Kamo ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na himutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
19: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Bronx.
20: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
19: Kini nga free check-up, maoy first-come, first-serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Bronx. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
21: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio manjud ko over plain D3, mauni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago nga usa na kasimana. Tapos na akong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, mag kuha din ko og D3 Bio ug ako ning i-oil pulling.
11: Wow.
12: Meaning pa akong unsa na paakon nya kuha ng oil nya akong imumog ang oil. Mao nay gitawag oil pulling. Pero before pa na mag-plus ako. After plusing mao nay pagbutang nako og D3 Bio nga duha ka soft gel akong paakon da sa akong baba, Sir JP.
11: Ya kay dili man na pwede sa plain D3.
12: Dili na pwede sa plain D3. Mao nay rason nganong D3 Bio jud. Tungod sa BCO nga naa nini mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw buhaton nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawaan na sa imong baba. Ug kini para sa imuhang oral health kung naka-D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana. Kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
11: Napod kayo na-discoveryhan, Dok. Di ba kada hapon mo inuman jud ko DTX Coffee Mix, ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duwa ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Dok, kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makaroon nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingin pagod ninyo.
12: Ginasigutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
22: D3 Bio!
23: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
22: D3 Bio!
23: Ang D3 gamay Visio.
22: Ang Visio
23: gamay D3.
22: Kapalit sa mga butika.
23: D3 Bio!
11: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, niya, nikalik ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay, nako natog, unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nga nung dili imnan og D3 Bio. Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autopadji. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2, Ang imong takig ug hilanat ug unsa pa diha madugay na siya kasagaran 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system pero katong ako adok 12 hours ra jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees nga hilanat.
12: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diary of Ateneo and Merity Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida USA. Ang lauric acid ug ang iyang derivative nga monolaurin galihok na siya batok sa mga viruses. Number 1, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa to pa, dili maka-replicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3-bio ka.
11: Mujud ay na nga og D3-bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
12: Yes,
11: kung
12: sir, TP.
11: Kung wala na sa plain D3, no?
12: Correct. Mm. Kung naka-D3-bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Muning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3-bio og wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa D3-bio? Muning rason nga no gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya ni inipatyon ang mga remnants ng virus particles.
11: Kining vitamin D3 nga nasa D3-bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
12: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3-bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3-bio ka, parihura nga na kay bodyguard sa inyong balay, security guard o may police station ka.
11: Dako kayong pag-advantage na dok sa D3-bio over plain D3.
21: Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
11: Muna yung giingon dok nga, dilit ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
12: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kaya natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, wala on ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
11: Very safe po gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
12: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa, Jude.
11: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh. Gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Xanthan Plus Herbal Oil.
12: Na ay calming effect ang Xanthan Plus Herbal Oil, Sir GP. Aduna ni mga Xanthan extracts ug mga nakalami pa jud, Sir GP, very gentle pag yun siya sa panit ug igo ra yang kainit.
11: Dili overkill dok. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamudiha kung nagani mo'y batian nga mga sakit yung lawas, ayo diog palit og inom sa mga pain relievers kay makadaot ra ba dyan sa inyong kidneys ang mag Xanthan Plus Herbal Oil na.
12: Yes.
11: Kay kay sa Xanthan Plus Herbal Oil ang sakit mawala, ma-relax pa jud ang imong lawas ug una-huna.
12: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
11: True.
12: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
11: Exercise sa kama ba, Doc?
12: Dala na da, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa, matagabi.
11: Lami, Jude, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay na ang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
12: Najay pa naman, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
11: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Tsada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
12: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
11: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
12: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
11: Of course. Pero Doc, kung naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
12: Oo, nindot na.
11: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun sa mga na-diabetes. May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa sa permeado god kani mga ingredients.
12: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Na slight pwedeng pilihan Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
11: ga-detox ka pa!
0: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
20: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
21: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadugan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan. Nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
21: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Mayang adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: Kung nausap si Doc Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom o D3 Bio?
11: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
12: Nga naman Sir GP?
11: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
12: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang nga mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod o good cholesterol.
11: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mota jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
12: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kun mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
11: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambo.
12: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
11: Gusto.
12: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, ma-upgrade ta. Napa-join nindot kayo ron. Katong S21 Sir GP, pareho po sakyanan. Di jud ka mutuo nga mugamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bayo og nindot nga wala sa plain D3 Sir GP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra

0: is up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3, ug naarad yun sa D3 bios. Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag na yun. Patay na yun ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 bio sa imong selula tungod kay ang D3 bio bungkago niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
1: Correct.
2: D3 bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 bio. Weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may
1: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19
0: wala na takdan.
1: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
0: Napad yung research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk. Patay ang virus, Sir GP.
1: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk. Muna siya ay lauric acid nga nasa D3
0: sa D3 bio. So, sa ito pa, kung nag-inom ka og D3 bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 bio. Pariha dyan na. Muna ay wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 bio.
1: Correct.
0: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
1: Asa?
0: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3. Ang MCT.
1: Okay.
0: Ang medium chain
1: triglyceride.
0: Diretso na siya nga mahimong
1: energy.
0: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3 bio. Sa dili pa ka mukaon sa buntag.
1: Empty stomach, dok.
0: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
1: Patagan
0: ka niya og energy or kusog.
1: Wow.
0: Ang MCT, wala na siya sa print D3, Sir GP. Nara na sa D3 bio. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bio, walay oxidation nga mahitabo.
1: Muna'y dapat target
0: ko ang D3 bio, adunay MCT nga mao'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
1: Muniwang da ika.
0: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
1: Wala.
0: Wala, John.
1: Wa na tayo oras, Dok. Kung si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas ampingan.
1: Ayaw abusuhon.
4: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan. Labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
5: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
7: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
9: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
10: Gikan sa kinatas ang bukid.
11: Nak, kit kamusta ngay?
10: O bisan sa pinakalayo nga isla.
11: Nay, gagraduate na ako.
10: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong

0: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
1: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 series of 2026.
4: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas maong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin na adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug daron with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na suwayan na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresetang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal, mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
9: Karong payday, cash in na sa GCash. Zero cash in fee, zero kaldas, up to 8,000 monthly. Libre cash in with partner merchants nationwide.
10: Payday na, free cash in na, happy payday, GCash na.
11: For more, visit the GCash Help Center or call us at 282-0RTM 02721-3999. Go landline or internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by Banco Central ng Pilipinas.